mamedi wa tseba ho so le jwalo ha le go dilo lena le watla tsena mesongo wa tseba re gena ka go tlwa mana ho lena no le manati la dikala nenge dumela ngwana mme a dumela mohludi ya ratwang ke nna wa le sedi FM mamedi go shabile a ke a bona o mosebetsing o ntso tshwere ka thata ngwana mme etsa majwa night shift emong ke moshebile ka dao tsoswa ke tlala re mvololo monna mamadi dumela hle dikalaneng re horenyane ya bohlano mashuma mabedi a metsommedi metsotso kamra horena ya bobedi mona ho lesedi FM lagalebitso ke veli moloyi mamadi ko qaletse jwalo ka pina tse monnati sisi o mothula re rana boeng ka ra ba re ngifuna lo Gary Taylor at a time after time star chalali are mampo dumela ngwaneso mamedi ke la bobedi ka jene tlhola matsatsi a le shomela metse mmedi kgwedina ya motsianong re tlo bua nna le wena ditaba dingata ka nnete metsesong e mashume a mabedi pele wa tla horane ya boraro re tla utlwa mo mamedi ho kae mametse le sedi ya FM lo kae di nthodi tsa majwang kangano horane ya boraro re tla ke re tlo sheba tse pedi tse tharo ditaba tse itlhomme mpele o tloa maobane le mesong ena sehloho se teng re tla jalo ko mo ngwana mme jwale mo mamedi ke shebile mona letona la bophelo bo botle mona naheng ya Afrika Borwa ha bua le SABC News maobane ore ho fitlhela ha kana Afrika Borwa mona mo mamedi batho ba ileng ba kopana jwalo le batho ba nang le tshwaetso ena ya Hunter virus ba 97 me ba se ba khonne ho fumana jwalo ba mashuma robong me ba tlotla ba ba lekola ba geng sa dibeke tse tsheletseng me ba sebetsana jwalo le mokgatlo wa bophelo bo botle lefatsheng e leng World Health Organization me o tla hopola mo mamedi ba itseng Hunter virus o ifumana jwalo e bang o ka kopana jwalo le mantle moroto ka pamathi a tweba e lo rena le tshwetso ena me ho hlaloswa hape hore e bang hape o ka iphumana o a mese baka mo hile ngwa feta tweba ena ai jala re tla di bona he mo mamedi bana ke bone ka nnete batho ba bua ka tsona gore ei banna dintho di a fetofetoa jalo pelaelo ke yone eno ya gore mohlhomong basebeletsi ba bophelo bo botle ba ileng ba kopana le batho bana ba neng ba le skepeng basebeletsi ba di-ambulance a ke bona hemo mamedi re tla e bona tabena ya Hunter virus he mo mamedi e tsama jwang jwale ke bone batho ba bang ba ntse ba bua re banna ke ma motho a neng a nagana gore tweba ba bang ba re go tsere ja dikgwana gore ga o bona tweba jwale o tlama o baleye bima mo mamedi ka nnete mamedi mphamise tentle mo mamedi a le mong o tlo ntetsetsa a ka botla ngolla mane ho WhatsApp ya le sedi FM 079 758 5066. Mamedi a re leboe pitso sumane hle re mo utlwile nanong le monnati la RQB mamedi a ke kgutla mona re re mphamisa ena bitswa gore ke promise kisiara

0: Chestata, a dumela ngwana mme ke mareka ka mona ka fandile re go tswela khumile 88.8 ya tshewa ke class kwa re be ni dati a tso se di ka bare tsiamo ha ona le tone le bi papa ata ba ata ka mona ka fandile ne ka mo ha ile pe ke mane be tle be kuku danko
1: o no pa ba mang ke na jamme ai ke tse ya hantle na ga ntlo le ga tsa 8.4 ke tlo di pele ga box ya be fela di is
2: khotso khotso mo listo ke na lo ena ka 89.0 local and known as London are o teng ya bhlana wa namme o tsere sekolanya ne danko
3: dumela beli 8.4 ke le khubile box ya phalamisi ke nna ke tla re tlhokomela go tsena mo go yone mo re ha re ho ya tlhano ke a strata
4: VM o pitse a o pitse ke pitse comrade sabata tedisi 3870 extension 5 monya ke ha bo verses bro tuma metse ka khubula 89.4 ha re ho re ya tlhano danko
5: hola hola Mr. Bill hola Mr. Bill bona ke le hana mo go ina go ma metse ka le khubula 92.9 ke le ka mona ka laptop ba re ke extension 20 a re check mona to fitela hore ke mohlano danko
6: ei thamvololo i thamvololo o tia strata a mama tsuje go tsitswe fusi le so thuthuwae di thabaneng hantle ke so di sena se buellwe go jile ka tsebe 89.9 ha re ngore ya mohlano
7: dikhe wa dikala neng le mvololo out ya strata.

mamedi mano mametse Donald o tsama le Mlindo ba reng ya sfela mona ho le Sedi FM ba re ba metse sunge mashuma mabedi a metse tsiletseng pele ho tla hora ya bone Amanda Black mo tlile mo mamedi le yena a re nguwe o tla tsipina tse manati ha ke thotse ke itse tu ba ne ne mi so nsila merci ra bua holo Mvololo rinder pina kam rapina. Zamachobe Magic, Michael Bolton, Ari, when a man loves a woman, Nonkosi, Ari Buyele Kaya, Big Zulu, Shui, Azamali Shuman Tombazani, Lebanoba Ukile Barem Tuli, se. Kiso anadita bahemu mamedi reale boa. How le teme song ena mona ho le Sedi FM ke ya utlwa mamedi ka nnete di bakeng se ngata ho abo ata ke moya ei a ke ya utlwa bo qwaqwa mane ka nnete le Cape Town mamedi ke moya ha re hlokomeleng ai se hla sena sa Maria le mong sena mo mamedi ho bi ma fela ba ile ba re hlokomedisa hore tla ba pula tseng a tang di fefo di tla ba teng jwalo jwalo jwala re hlokomeleng ka nnete moya ona ha o le moketa jwalo ka nna tjena ha o nga jwalo ka pampiri o be a kwana jwalo la ba utsa mo kentse bo majwe bo di tini di pokotho mona mvololo Hey, mamede ke re shebe ha ditaba tse itlhommeng pele a sepolesa sa Afrika Borwa mo mameding ba kgathatse ile haholo ke dikgeu tsa mosebetsi tse ntseng di matha ho marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba tseo e seng tsa nnete mme ba hlokomedisa setšhaba gore hlokomelang bana beso gore le seke la iphumana le wetse go dinokwane tsena e tseo le gore momamedi ba tle ba beile logo hantle ya sepolesa ba re se gauki sena mme tlika mona ga o kena e o isa kaekae nenneng sa ba o batla tšhelete o se o letse tswa ke mang mamedi hlokomelang ga gona mosebetsi o rekisiwang e leng wa nnete nna ke tsebe momamedi taba ena re tlameya re e bue go fitlhela neng gore o kekebe ya re o sa sebetse segeo sa mosebetsi le sena ga o kenya kopo ya gago e be o tlhaya motho ya reng go ka e romelela bokana se ke fumane dikopo tse ngata gore ke be ya ga iyo ntho eo momamedi ga iyo bana beso re a dumela gore tlhokeo ya mosebetsi e odimo gagolo Aforika Borwa o kekebe wa reka mosebetsi ga e le mosebetsi wa nnete jwa letlhokomelang momamedi mme sepolese sa Aforika Borwa se re dikgeu tsa mosebetsi a di le teng ya mane websiteng ya bona e leng www.saps.gov.za ke mo tla fumana nnete teng ga lona le ma ene matha mona ho thu ba tlua bo di admin clerk eng ja le hlokomela mo mamedi taba tsena di kotse batho ba lapile ba bang ba skema batho a jwalo jwalo ha re fete

mme di re shebetse ding he etaba intseli yona ena ha o sheba mona ya ntate Ramaphosa president wa Africa Borwa mo president ra ona ma yang mo mamedi ka nete le mogetile mosebetsi o sa le mangata o wa tlamang ho yetsa jalo ka mo president mme a kekebe a itukolla mamedi bana ba banana ba phela metseng ya mahae ba bontshitse hore ho ntse ho le boima hore ba bue jwalo ka mafu a thwabalano hobane sena e ntse le sekgobo metseng e ba phelang ho yona ka nnete ba bontshitse momamedi bana ba banana ba bueng le bona ba fetang kete tse hlano hore re thola fela le ha motho utlwa hore o tshaba le o ya tliniking ba re hey dinese ba re jwetsa ntho di hana o fela pele motho a o thusa o tla o komela pele jalo qetella o tshaba o ithulela fela o tshaba le o bua le mme wa hao jalo ho tlameha o be le tsela mo mameding e batswadi e o baoki le fapeng la bophelo bo botle e be tlamang ho isebedisa ho bua le bana ba banana ka mafu ana a thwabalano e mong o itse ke itlwella kile ka ba lehlatsipa ke itlwelletse ke le hobane ke a tshaba mme ka utlwa ke se ke sa nkge hantle mme ke ile ka batla thuso dintho tse di senyeile bitsong la gore ke a tshaba ke bua jwang le mme wa ka ha o ya mane tliniking baoki ba nka ba o beya kwana mamedi re bone maobane General Khan a le General Gadwa ba fuwa beili le rakgwebo wa Natala mane fela ho thwe ba ntse ba hana ka nomoro tsa bona tsa ho bula mehala ya bona mo mamedi di-password tsa bona mme re bone bana ba botšhotšhisi bana ba re e ebang ba hlile ba ntse ba hana ka tsona ba tla leba lekgotleng la dinyewe ka re yona taba eo jwale potso ke ya hore bo generale ba tseba mosebetsi hore ha so nkuwe thipa ya hao bo mehala ya hao o tlameha o sebedisane hantle le sepolesa ba neng ba hana ka di-password ba tshabang ba patile eng re tla di bona mo mamedi 18 metsotso pele wa tla horane ya bone mona go lesedi FM mamedi ka jeno a ke re tlo bua nna le wena na mo mamedi go bohlokwa ho tseba nomoro ya lekunutu ya karete ya banka ya moratuwa wa hao ka bache ha baby a ntsa o fa tšhelete baby a ntsa o romella tšhelete ha o bone bohlokwa ba o tseba nomoro ya lekunutu e leng ya lekunutu ya banka ya molekane wa hao moratuwa wa ebang le sa ratana le sonyalane na bohlokwa bo teng mo mamedi na wena ebang o na le yena molekane ntate mofumahadi ratana o na le motho wa e tseba gore o fihlelle boemong ba gore o mo fe yona ho tlile jwang gobaneng o ile a fihlelela qeto eo Mamedi ntumela voice note ya hao mane ho 079-758-5066 mana Holeseri FM. Mamedi mana ke Ashanti, for a rock with you.
a re khutla fela re jalo kong.

0: 086-000-3084. Ke a di bona di voice note tsa gago mo mamedidi a ke ena mano 079-758-5066. Mo mamedi moeng, dumela.
1: Ebolo.
0: Shapo jwa ngwanes.
1: Ebolo.
0: Ha monate ngwana mme.
1: Sengaigai ngwana mme, hape buse sa le dikaltong vi.
0: Yes, sengaigai, o reng wena?
1: Ke ngwana mme. A tsa nna ke na maikutlo a ka nnang bororo. Ha ntho nngwe le nngwe dikagamano tsa legato a dintse di tsamaya hantle o sena mathata, ga ke bone bothata. Bothata fela ke ga e be o ka fumantsha le gore dikamano tsa lona tsa magato ga di sa tsamaya hantle bane phoso e banye ka etsagala. Le di ka dintaba motho eno a ka o tlhola gorena nomogo ya gago ya lekunutu na o qeteletse jwang ore ebe o be o itsebile. Maga nna letlhakore lela ka bolola ke na bothata nna bao fela le bana baka ba e tseba obane ga ke re founu ya ka e teng and-e founu ya ka ke kgona gore le tsane ganta e tswang ke kgona gore e nreportele jale ga ile karata ya ka o tsamaile ka yona ntho ngwe le ngwe ntho e etsa ka kareteng bolole molaetsa mollo mongwe wa tsena gonna. So nna letlhakoreng la ka ke bone bothata magota o tlamao beso go founu ya gago e reporta ntho ngwe le ngwe tloa le ka tsena ganta ne ke na le motswale le mongwe wa ka velkong o mone motho wa gae founu ya gae ya banka ditseng ka ditsa ka lebito ene reporta o tloa 100 rand o bone magojale ga motla o na motla ka ntsha di-90 ranta fela ga repapa ga go ntsha tšhelete go palo ga kona insufficient funds ga ya mola baka di-statement ga se di-90 rand le gale tse sa le ditswa mo wa bone. So nna tlhakobolo la ka di bone bothata bololo obane founu ya ka njetsa ntho ngwe lengwe maga ga dikamano tsa legato di le gantle
0: ngwana mme wa tseba ko utlwileng kaekae ke ya leboa ka kapa
1: dane bolola seo se monata le goreng ya botlha
0: eitata mamedi dumele
2: okesrata
0: ngwane eso
2: ao Paul Makomo ka Pretoria
0: ela Paul
2: ya mogodi
0: e ya motswalela ka o reng wena
2: motswalle wa ka ga o ntse o fumana ntho ngwe le ngwe o saisa kae nomoga lekunutu a kere ke ko fa ke o support pele nomoga lekunutu yona ke yang kae o e tsayang ka yona
0: ga o bone botlhokwa
2: a nna ke yone botlhokwa bololo ka nako nngwe tla e tsana gore o e moye bo ya batho ke tsebang ya pele fela motho o lolo ya bankeng a le bula e kgonang go tswae ga o ka wa fela mo ake e tsana e ba o sa gutla botso ya bo ya batho ka o jetsa gore batho ke wa tseba bajang like a bamme like a bantate o lo ya bankeng ya gage ke sa ula mona pele a ke ke ena fela tsebang ke ena fela na le nomoga lekunutu nna onna ga ntse ko etsetsa ntho ngwe lengwe ga ke bone o nna le botlhokwa
0: goba o mofa tšhelete o romelela tšhelete a o bone botlhokwa ba o rabele
2: ntho ngwe lengwe e tsamaya fela ngolito ye o isa kae nto ntho ngwe lengwe e tsamaya gantle
0: jale motho yo mongwe a ka re motlho mompole jalo ka o tshwe bang bothata bo ka ba hlabu go bane ha re tsebe ka o sa no tletsala eng o fumana o motho na le selephela le yena modimo wa o hopola ha tsebe letho
2: ke yona ke reng bo dite ba bana matsatsana tshelete ba tshwara ta tshelete jwa go bana le accident eng bololo ba tshwa ile mo le ba tshwa tshwa di beke pele ba thusa batho it kids bang motho o tsamathela ka nkeng pele ga tseba pin o le modula tšhelete e lapele e le kgonang otso a tsebang gore e na ke yona ke kgonang o ifitlhelela ke ga ke sokola ka tse ding mare bona go tse ke jeleng thata bona mo o ntsha dipedi ntho ena mare nna o ya ka nna ntse ko etsetsa ntho ngwe lengwe ga ke bone botlhokwa ba gore thele o sa itsa kae
0: motswalela ka ke utlwile ke ya leboa
2: ka leboa motswalela ka
0: ntho ya buang ka yona re bone etsagala ga o tlhokala moetapele wa coupu ntate Mosiwa Lekota le ra bona mona ditabeng mo mamedi gore mme a neng a dula le ena itse nakong eo ntate Lekota a seng a kula gagolo tswile tšhelete ngate bankeng ya ga ya ba mofumadi wa gae o leba lekgotleng la dinyewe mme lekgotla la dinyewe la llaela mmeno gore tšhelete yo tla e ntshitseng nakong ena eo ntate Lekota a seng a kula gagolo e gutle jale ke a utlwa ntho e buang ke Paul tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
3: good morning veli
0: a dumela ga itsera ka o phetse gantle
3: ga monate o jwang
0: ga monate ga itsere ya motho o reng wena
3: wa e tseba ntho
0: tšhelete
2: o kile o tswa ga e tsatswa so jo ke bo thata yo maga nna veli ke ga na o tlo mo fa yona o tswa gona le ha kae di ka manong tsa lona
0: mm
2: ona di bi sebe jo o tla go e tshege o mo fikela le ngwana go nna o tla utswa fa ntlo la tiding tiding o tswa le ba le mo tshe botla tsa ba tswa ke ba swa ipa ke ba tshe pa lo tshe pa bona go nna bona mo da kire ha fela o tlisisa o ke o kai kai le nna mo ke le ntemmo ke sebele tsa go ya kai ha ke na botlhatsa
0: ma o bona jwa mabinda o le handle o bana motho emo ga singisimane nka pretenda ka o bontsa go rata hona a dikishe bile menyetla pelong ya ka go
2: ra wena ka re le nyalo le gato le dipolitiki ke seng wota bu ke wena ka le gato le dipolitiki ke ya thuteng di bapile empa nka e tsala ntsho veli ha o tla le lesolo lo biyo la le gato la o gato
0: mm
2: o gate o gate hona le batho ba bona le bo madima ile ba o gata o bo sa gata nna ona jo le tshi ke la di tikara di tshago ba neng ba ka le ba neng ba bona ha ona ka tshibeng se tshikisa sona le ba kala ka tshile na ke a kula hona jwale ha bana le thuka tli di tikara di ba se di ka mahlong go thu kula hona hona bile ya blom fanteng ba tlo phela ba tla bela tsamisa ke tsika ene ke la ka ba dea fatshe ya ka le tlo di sebedisa ha se na le mabata a bohlokwa
0: mm
2: tela ha o hloka go ha ona phufu ka tlhuka ha ona eng ka tlhuka kona leng kae ke a ena ka go tlo ntse le thabo ke na ka bona o tle le ile ile ile ile ile ile mara wala ka wa ke wa tswa go ke ke ka mo di ntse go fema ke dula mo ha ona ka eng ka ho tsala le ba ka tla a mama ke le kae kae kae kae kae ke se be di se bo kana la mona ba account ya ke se ba tsamisa ba account ya ba ikile mara di tama nonte gona go ya di tsabela di tse kwana go o tla ifumana o tsena next botsa ba tsadi ba nna ene ho ba tsela ba se go tsweng ke ba nna ba kene ba ga tong ka mara ba nna ba tloka hale ha ba na next ba ba tapo nna ke pa ka tsana ba tsana go e seng e seng motho a jo o a la wena ba tso ho
0: bye ma
2: bye
0: le seri ele
3: Hela vulu lina mavulu vulu.
0: Hela ngwana media ba.
3: Ngore tso ke tso pese.
0: Ngwana mme ke pese antle wena o ring spono no wa itse ba nomoro wa le kunudu.
3: Ngwana mme le rato ka ro le nyala o sna transparency ha ona tshuta ba ita go. Wa itse ba le ona bele kena ngwana mme ina lutsa ma atame ka le bana ba ka ba le ba ro ho se ba itse ba nomoro le kunudu ho se tsone. Ke pate mo ba a tsitse mo sa dira jamrata ke bana ba ka ke ka ke ka ire tla ke pate mo ho listo
0: mm
3: bona le mo ba mo nang tikro botso ke la ke si rumo karte ne lo ye yo lo tana mfudi le mpeno ba ku nudu mpeno ba ku nudu ha itse be di ntwe ho listo bana wa itse ba bana ka bana ba ka ba itse ba nka tla mo ke a khemo ka pomburisi ka ke tlhoka le tshirile ka molo ga tsebe roma go mo sa diota e fumana ka nomoro ya tsebe ha tla a petition ngam info tsa ntlo ka tsebe la ka ba ke shwile ke mo patetsiona
0: jalo ho botlhoko ho mo fa yona moratuwa mofumahadi a itsebe
3: ho botlhoko bona ba haisa le police to a ke mo to phela le na ke molekani wa hao bana bana ke ba hao au tsa wa tsala au ka tsala nna le bona ka go mshomo ka leto ga hlokala mo sa titele ke tsala le bana ba tla ya ka ba tla ba tla o ma jo le tloba procedure le le ba tsa tsene mo le khunupa nna le be le bana ba ka ba itse go re ba rumo shopo bo se ka yona ka rte ba lo se ba re ke go breakfast go re ba rumo ka tsore le botlo ba rumo ka na tropo a ke ya tika bo furu na o rekile ka jwa
0: Mm.
3: So ha ke bone e le bothata bona ba e sa leng go le tsone molekane wa ka e ke mo tshepa ke mo rata le bana ba ka be ke ba tshepa ke ba rata ba ka be le bothata ba ba tsebe le mokwa le kudutong go le fa e ba itse ba bona bona ba e sa leng go le mokwa gana
0: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa
3: thank you police too
0: mamedi me rarme tso tso pele wa tla horane ya bona ke reng ke di voice note re tsebe o phethele
4: ho zwona temolo ho tswa motswana o ntse re iphela ka monang case tena mo hlokwa ho lona temloe o bo hlokwa ntate ile mohasa a ga se ke monyetse ile motho a ka ntse ga ratana ho bo hlokwa ho bana ho bana ha ile motho a ka tlo kopatisona nore ke kopa o sala tshelete wanjeng ke kopa o sala tshelete wanjeng wele ha kena hakena account ya hao ha ile mohasa ka o tlametse a tsebe hore ha na le bothata mohlomo ke nafetse ke bothata o tlametse a potlakela bankeng a o ntsha tjhelete mane a potlomele baka ke ntate nkosa e ba tatse lengwe ntate molomo
5: ee mpenjaka ore ntate waka o jwang fela hai ke kholesa gape ke thako ntate waka ore fela hai o ka mneya moratu wa hao nomoro ya hao ya bankeng wane ha o ka etsala o kule moo kapa o etsa le something moo o tlo etsa jwang mopatetsi wa ke motho o dulang le ena a o ka mneya o ka mojwetsa ena nna wa ka wa tseba mphoza wa e tseba mphoza pin yaka ke kholesa buang ke thabo tanki ntate waka
6: Mbololo, dumela ntate.
0: Mane.
6: Paseka munyake mvesels brown. Ah, ntate na ke na le yona tsepedi. Tsa banka tse itseng tsepedi. Ha ka mo le ba ditse ba ka ofela ntate. Ba ditse ba ka ofela. O ba njole mbololo wa tswana ngwana morena wa ipata. Taba yiwe. Kana ko ino o nyetse ntate, bo transparent ke ha ke bobeteng lenyalong ntate ponaletso ntho tse dingwe di etsa molemong wa bana le mosadi ponaletso ntate and-e bana ba gao ba godisa ka tsela eo ba tlo gola jwalo a nna ba ditse ba ka go fela ntate ga ke ba roma ditoropong ke re nka phini nka karete e itseng fela eo mongwana a gambotse le phini mogatsa ka gambotse phini ba ditseba ntate ke ntho ya bo transparente fela ponaletso ntate batswadi ba rona kry-a ba godisa ba bomme ba rona gantle bo ntate ba gona ba godisa bomme ba rona gantle mfololo jwale hai nna ba ditseba ntate danki ntate mbolelo askis ka voice note tele paseka monyakeng vesels bro
7: dumela sebodisa ka segabane mbololo go botlhokwa ga e tsebe gobane mmitsa moratu wa motho eno ga e tsebe gobane jale ka nako nngwe ga mathata sa ka ba teng e leng momo o tla thusiwa ke mang ke a leboa ke Steven Moletsane ka mala ka Chimbane.
8: Khotso. A shimbonono na ya ka nna mbonono hle. Ha ona bohlokwa. E ya nna wa ka ba etse ba badi je uno ha bohlokwa ba etse be ha boyo. O la etse ba ka hore ne neng ye ke morume ka yona. Ya ba wa etse ba jwalo le yena ba nruma ka hae. Ya ba re tse ba jwalo mara bohlokwa ha le ha boyo. Nomoro eno ke ya sephiri mvonong a le gantle goba ena moratu wa gao ore ena mofumadi ba baka nnao a utswetsa ka yona mvonong le o je bophelo bothata mvonona o sa na mothatsepalang but je nna go ya ka nna ga o na botlhokwa ba re mmang a tsebe nomoro enomvonong yes la kore la mofile but gantlentlentlentlentle go ya ka molao go thwe ke ya sephiri ke yao a e batla go e shera le motho emo a kua mantswe maa botlhokwa ga ka raba potso ga ona botlhokwa ba gore motho a e tsebe mvonono a ka leboa mvonono ke šhaba ka bolofate ka thafate ka motankeng mvonono
9: a voli a voli sto nna ke e bona e le botlhokwa gagolo gore motho a ka e tsebe ebile wa e tseba e seng wa e tseba nomoro ya ka lekono goba jale ka nnete ga ke na le bothata ke tlo etsa jang ka nnete le nna ka nako ngwe ga ke nao ga ke kgone go ya moo bankeng ke ngwe ke ntse tšhelete ke na le lebaka ele ka nnete ebile go motho o tla emela nna a tshwanetse o kwala mabaka a mang a itseng a nna ke bone le botlhokwa moo ke bona botlhokwa fela e le gore motho a e tsebe ke tsebe ya gae ke phetwe ke tu go ja ebile e sentse go botsela gana ebale gore nna ka wa e tseba yaka
10: ela dumela mvololo dumela mavolofolo dumela autia strata filimolo dumela ntate
0: Ntate.
10: Ke kena sehlong sa hao vele moloi ke re. Na ke le ntate di setso hata kete ke re ho bohlokwa. Ho tseba nomoro ya account ya moratuwa wa ka ho ba le jwale. Le nna ya hae o tlametse ho e tseba. Ya ka ke tlametse ke mo fa yona kore. Refanane a ska tseba ya ka fela ebe ya hae ga ke tsebe mvololo a ya ka nnete ga ke rewa le ntho ke ntho ya kopanela mvololo ke a iteohela mvolesto ke yena monghadi tiisetso takete ka mona ka mme ya thole ka mapolasing ke a lebo tanko
11: ntate vile dumela moratu ha e le molekane wa ka hantle ntate wa bana ba ka ke le mme wa bana ba hae o lekana ho le tseba lekunutu la ka ke tsebe lekunutu la hae empa ka nnete ha e se le moratu wa ngwana ntate ke kopa tshwarelo ha ho tlo kgonahala hobane jwale a ka nna ntlwela neng kapa neng jwale ebe jwale o tsamaya ka letlotlo la bana ba ka o ile ka lona a ntate vile ke a leboga ntate
12: bolisto kgotso o tia strata ke pase ka mapa batho ka mona ka botshabelo ko ntse ko jile ka tsebe tumile 89.9 nna ntate pedi bothata ga boyo mofumadi wa ka a ka tseba nomoro ya ka lekunutu le ya bank gobane ga ke na le mathata ke ena motho wa pele wa nthusa a tsebe go lokolola tšhelete re kgona go phela le ya gae ke a e tsebe yalo ka re phela mmogo danko ntate bele o fedile
13: beli mbololo a gore o qetelele o bone gore o ka kgona fa motho wa gago kapa molekane wa gago karate ya gago ya banka ke botshepei motho o qala o mosheba pele gore na ke motho a ikemiseditseng gore o kae ka bophelo ya tshepalang ga kae o ka moneya ga nngwe go tlise o sheba gore na o entse dintho tsa bohlokwa ga ba ba le botshepei ka yona tšhelete a e fumanang mo kareteng mono a o bontsha gore ke ntse gore le gore le aba motlhomongwe o itheketse ga ke bone go na le phoso qetelela o senkile keto gore no a ka nna enka e sebedise ebile o qetelela e sebile o mo neile yona gore no tšhelete ya kena o tamone ya etse ntho tsa gae ga fela o bone gore motho o na ke motho a ikemiseditseng ka bophelo ke thabang kolowe ka mona ka Bloemfontein tangos
14: kgotsa mntate le kae tate moloi mbololo nna ke bona re bohlokwa golo gore lelapa la ka letsebe nomoro ya ka lekunutu ya banka mofumadi wa ka le bana bane gagolo lo ebile rona batho ba sebetsang ka mona dinthontho na le seo hae so now a nako nngwe o tla fumana gore lamotlhomogo ka tsala go kule kapo tsala go ngwe ka wena ba tlameya go ba lelapa ba tsebe gore na nomoro tsa lekunutu tsa dikarate tsa gago di reng ee ntate a o tshwere ntate Jimmy Mahamotsa ka moka crostata ka bodulo ke yona o nate mona dintshogontshogo ntate ke a leboa thank you
15: ee belisto dumela ngwaneso ke Paul Makau Durban Desovine ee yona e botlhokwa morakaka ya le matsana bane ba ga o na le ga o beile 5000 o mobetitse o gae ka montsha 1000 ka point 1005 ena ntsha 3 o la utlwa gago ne nneng kae kae e ya le matsa ntweng
16: kgotso bedi moloi bolala le Martin Mogaduba ka foselora sa gae ke molatana le 10 nna ke bone e le phoso gore mosadi a gago kapa o setse o monyetse kapa o sa ba monyala e selong a tshepega a ke bone le phoso go mo fele di nomoro tsa go tsa ka spirin tsa bank ka hore tsa ba sa sa di tsebiwe o ka no tsoga o mile nko a kra ile hore tshalte tsa go ditlhele di le di fele tsa di ja ke mmuso ka hore ne ne o santse o tlo sara ba thata o santse o ntsha tshalte bank ba go nya ka pasa le special ke fetse ke rialo mo bolo la ke bone go ne thata o santse a itse thank you
17: Mvolisto ha le qala lo utlwana o santsane o ithuta yena le yena o ithuta wena empa ha se le tloelane a o tseba le wena o motseba ha ke bone bothata Mvolisto nna wa ka wa etseba pin ya ka ke a mone ya Mvolisto ene ke a motshepa haholo e seng hanyane Mvolisto ke lebuile ke motla le pule le futhu ka Bloemfontein ka mona
18: e la o testa rata le mena ndate hle
0: dade
18: khologwe
0: ngwanetsi
18: dade masadi ya ga o tlamatse ba phini ya ka e si tala bana ba ga ba tlamela ba tse ba phini ya ka ya le kunutu ya banka ho ga ba tle ba etse ha ke hlaelwa ke go thata mo ke mang a tla tseba hore tjhelete ya ka e teng mo ha se bana ba ka le masadi ba ka tlame a etsebe ntate o tlame a etsebe a uthia strata jwang kapo jwang o tlame a wa etsebe kgathe dula go nna ga gona go mokgwa wa go ebenene mosadi wa ka a kanka kgathe ya ka e le go nna ga mpatla tšhelete o tla kopa go nna go e ukwa ntate jalo
19: strata e koko mona go ya bata man go ya bata go ya bata manaiso Do we have a damn Matakas? I can't come at that.
0: Can I get a qualaganda, dear Mono Lagasera, Megan Nati? Are we about? I want us to wear about them for Lolo. Arana Lemutakas. Mamma Missusu, it's Ramahiro Bong, Camara Horena, Yabuna Mona Holesedi FM. Rana Rejalo Gomer Lebuilisha. Re tse jalo mogatlhelong wa boraro bile lo qetela mesong ena ya labobedi kgwedi ya motsheanong e tlhola matsatsi a leshomele betshommedi dumela ngwaneso mme go utlwaetse mo mamedi maikutlo a fapane jalo ka mehla bang ba mamamedi ba re Mvololo go botlhokwa ka nnete ga o se o bone gore motho ena wa tshepagala le ntse le ratana le pele le nyalana mamedi e mora a tšhibele ke mofa tšhelete ga a batla eng ka ba tlhoka eng ke ya mofa mme jale nna ke bone botlhokwa mamedi ke ya leboa ke mang ya golang ka jeno re re happy birthday re molakaletse ka tlholo matlhonolo ba bararo bo tswang ba gopotse re tla o fa monyetla mogatlhelong ona wa o qetela mamedi mane o tswang dihwai ke tlo bua le sehwai ngwana mmekwano kampong Keswa o tswa mane strekeng sa lejwe le putswa provenceng ya Free State manneno ke sehwai mo mamedi o sebetsa jalo ka ho jala mmogo le diphoofolo ebile ke e mong wa dihwai tse ileng tsa fumana jalo title deed ho tswa letona ntate Mzwanele Nyonso. Jale re tla bua le ena re ke re jele komo le ena. Re utlwe o qadile jwang ka bohwai bona mo mamedi ntho di tsamaya jwang. Jale motho yo mongwe re ye Mvololo wa tseba motho ya fang moratiwa wa hae nomoro ya lekunutu ya karete ya banka. Monna ntho eno ke lerato. Are nagi bitsa ka gore ke le rato ka nnete batho ba ba babedi ba ratana bile ba tshepana are bitsa jolo line on reach are I call it love le shumele betsumedi kamra ho rabona le sedi fm dumela

0: Mamadi Mwametsi Tina Turner, ar what's love got to do with it? Kibua jolo ka Queen of Rock and Soul, Rock and Roll Mvololo. Mwana hole sedi FM. Pisha na mwono line on reach, I call it love. Mamadi lishumele mezoro bonga. Metso tsuka mra hore na yabune. Mamadi kimanya hulang, how hulaga jenu le sedi FM liri.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyaka le nanneo la dikalaneng le mvololo
0: ka nnete mamedi re tsho jwalo wena ya holanga e tlhola matsatsi a leshome le metso mmedi kgwedi ena ya motsheanong ngwana mme happy birthday, happy birthday mamedi ke dutse maro 086 000 3084 o ka nthumelela jwalo voice note to how What's up on Yale City FM? 079-758-5066. Hussein Kamacheke. Lena Levito Garkidika Lange. Dumela Waname. Ako Shabi Lese. Aska Usia Nako. Kiatseva Waitropa Ganakuena Yamasebeti. Erutremo Mamedi Mahaling. Lese di Dumel.
2: Hi, Loi.
0: Dumela Melegai.
2: Sitting Legai Loi.
0: Amanati Mami.
2: Eh, Kayeno Hula. Mwanana wala ke ena ke Queen Elizabeth Muloi o se betsa mane Pretoria Centurion ke hela hola lkhulukwe o gogobe o mutsa ke o swai mama hadi Muloi wa rentsi maplasing Columbus ke tsuse le faso April Muloi ke ke nombula mazibo ke tla ka tikete ke tawu ka mo ka petsana re Bye.
0: Kilewi le mamitsa tsile bona te bye bye. Le sedi FM dumelang.
3: Hi Zeli.
0: Dumela khaitsela ka waphela.
3: Ke tsetsa tsotsa la maleso.
0: Mwana mme ntodi tsa mahama na twa tseba.
3: Yo bona ka mara ho bi matlotsa ma ile Zeli. A moyo ka mona ho bi ho tsa ma ile matlo ka mona Zeli. A mpa ko ke ba tsosa Zeli. Ke kopa ho tsosa nne nini ka mana ka crossdata. Kere mulebu hentu neng, kikatele ka selo mkhele, kisaleba stoni ka pochi. Thank you very school za urat.
0: Atsa ma ile ni skui matuwa wa nafe fu ile ni?
3: Busiba mabani hari ya robala, le muskarete hai salun tolu hobi, le sa sinna to tuwa ole zalo, hai shere robala sebi kanto hobi, atsa ma ile matu.
0: Sho, ay, luki le khai zera gare ale buwa.
3: Thank you very much.
0: Wa utlwala ka mona ka DL mo mamedi ke mathata ai ai ai ai mo mamedi dumela
4: polito
0: eh shapu jwa ngwana tsi
4: sa hapu mona mme
0: eh thata
4: o kore kere mamuru tswa tsebele la mawese le ka botlhokong Bethlehem ere di jam ke tsane ka Las Vegas Telkom ke tle ka sa di go tswana ka Snokoland bana botse ba tso tso ke kula nyane ke lokole
0: Shabu ke tsona skula nyane le sedi FM dumela?
5: Ankel ka pizeli.
0: Ha mna di khaitseri aga?
5: Ko pa ko pela. U tlo o tsa batho ba na le tsa. Ke re mesela mo feke. Ke gauta ba bo so le zondio ka nna ko tsatela ka ba ai bo hle ba Bramford. Thank you u tlo ka ke mo.
0: Ya le bo khaitseri aga le sedi dumela?
6: Dumela mo lo lo tsa strata.
0: Dumela mme wa ga o petse hantle.
6: Ke tshitse wena o tshitse jwang bololo?
0: Ha o ntodi tsa mahama na di bila ke bua le wena jena hao.
6: Ah ja u tla le nna di en tsamaela ke bua le wena bololo. E bua le nna mimi ya tsa nga thabile ka mehla ko go start.
0: Ha ba tswe me mimi.
6: Eh ha ke re squeaky a le bo ha ka mo. Ke kotele stolo sa o khonundane re a le bo ha. O na go la maobane ke ketelle ka mapatata. Ke re le rato a ke nna hleng tsatsi le monate mvolisto
0: ke a le bo mme mimi le wena tsatsi le monate mme bye bye le sedi FM dumelang
7: ke tsena ka mvolisto
0: ha monate mme wa ga wa pela
7: ha ka mo ha mvolisto
0: e ya mme
7: o khone ska utu ka mona ka matlakeng ja se tsone hle
0: a ba tswe nkhono
7: a mvolisto ha ko ntsetse ngwana nkhono wa ka malisi le netho ka gauteng ka manehle ha tswe malisi magwa moemetse o ntsetse le mme wa ka momtshato le netho o ntsetse le masipale maweng makala ka lempo Midfontein ya le bo mvolisto thank you bye
0: ile bile ngono scout ba bai mashuma mabedi a mesume raro mabedi metsotso ga mara hore na ya bone audiestra da dumela ke rata o tsa ba latelanga ngono lahliwe mo lefi mabishopo nokaya ndai ke ketela ka secretary ya ka mantwa mokau ke ba kirekile na phumolong Henneman ana motsiri a le Bloemfontein ka mosebetsi empa ke motho wa mani a phumolong Henneman re batho bana ha batsuwe mvololo audiestra da dumela hleketso sa matume Charles Munyela o mani midrent abel bauba radingwana ramaphosa extension 1 basebetsi mmoho yellow jersey logistics kaofela ke le ka mona ka rodecop ntorontorongwa ke nna matshwenyego jo mabote lesedi dume
8: good morning veli
0: gaizeriak
8: amonatiswa
0: ha batsuwe ba patsime
8: o gore ke bulelele motho ne ana fa nna gerena ke tsatsi le ena tswalo yena mane ha mokatsane ke maditaba bona ha motau ke malfatsi ke sara ke motse motau ke hela girl happy birthday o be le tsatsi le monate ke tso senda ka tshepane mamelo ka male ka kwakwa ke tso sema ha u phola marumo ka male ka tutoria ke ketelle ka ntate motho ka male ka charlton dip ke re wiki wiki ha ba tsheba thank you buti ke buti
0: khaizera ka tsatsi le monate bye bye
8: bye
0: le sedi dumela
9: Tata mo le di mela le kae?
0: Ke ya pela gaitsira ka opetse.
9: Ah, ga ke le tla mo le tikamo la ka bya tone. A go re ke kopa mathera ka mo le ka feedback di gaitseng tsa ka ke ge. Tata mo so nya le ke kela le yana tswe ka mo ka feedback. Le ke boela ke kena mona so solo ke re gauta mabosa tswe. Le ke boela ke kena e kuleni mona ke re ntate le bese le yana tswe ba so sa ke mamtina mona me ya tone. Thank you tata mo loyi.
0: Ke le bo mme mamtina gaitsira ka tsa sile monate.
9: Lena ke lalonta.
0: Mamela ke rinke di voice note jwa le re kwale na go e fedile.
10: Dumela se mona wa nna ke ba tsotsa se bo. A di jonde di bishop go mona ga sa solo ha tso wetle. Ke ke machiko ka mana ka le ga tswana so ke se ke me tudi ke re bi thana mo re front porto ke re bo ke tudi ka mana ka tlhego. Ke ke ntwa tsapa le mamelo ka mo ka qwaqwa. Ke re le tsena mo fuke ka hona ka tsoko ka mo tetele ka mo tsena ga ntiba ga tsimbane le bo ga stone le nka e ka e culture bill ke le bi dingwa la mme.
11: Bodisto ke khutla hape ke re nna ka ke mmemimi marumo mo gongwana ka Kronstadt ke re aus mabinda le poka Kronstadt ke re sipule ntla o dika fender ha o phola marumo ke nna o tsa strata ka Pretoria thank you
12: mmela o tsa strata o bophile mo ka ka re no ho hola bontsi komitsi Mona Constantia, Moki. Kitso se sma binda mani Constantia. Kya usho ata ke khono ma mota na ka dinwe. Ketele ka khono ma ki ke usho ata le na man Virginia. Aba tswe ba tho weki. Thank you.
13: Madume vololo madume a good medisa. Tsa tsinge na ke la ka tso tso sa bana ba latela. Ke la ka tso tso sa bo malome. Ka mona ka phomolong ena mane ke tsosa malome Thomas Pitsi ke tsose malome Tango Paul Sefatsa ke tsose malome Mpemvana bana ba tsoswa ke mochana bona go tliso msala ka mona ka phomolong ena mane thank you
12: ala tswe ba ke rata le ho tsosa bana ba latela ke mo hlometse re nye na go ka pitet tsaba go mantos ntatuwe ntshere mo go di ntshere bona ba PlayStation ya boipato tshirela ba rata le ho tsosa ke mme wa bona mama ha o itshwereng ka mona ka face drive bayo
14: good morning le kholokwe o bua le mole bo hentemeng ka mona ka timo le parisi ke rata ho tsosa ntate tsholofelo sedikelo ka motse thabong welcome ke tsosa ntate tisetso ke tikete ka mme ya thene ke qetele ka ho tsosa malome motlatsi tumeng ka mole ka qwaqwa thela we ke le bo lekolokwe ba letsatsi le monate bye
15: abdi veli ke ne ona se mosele wa qwaqwa na madikgatleng ke kopa kopela ngwane se batlang ka maga kahle yena ke lehlonono motlokwa ka mane ka val ka mane ke lehlonono ngwaneso happy birthday mara mdimo a mpolokele o ena tle o fitlhela go kopana gape o tsebe o sena wa go rata
0: mamadi ke a leboa re felela mona ka jeno ka nnete la bobedi bekeng a gola happy birthday go sana re tlabela re o fa monyetla go lona lena la dikalaneng o batsosa re sa fitlha molaetsong wa go ka jeno re neela matse o metsing mašoma mabedi a metse robo mamedi metse o tso ka morago rena ya bone re itse re tlo ya mane go tshwang dihwai re na le moeti ka jeno moruti tlaba o teng metsetsong e metlhano pele wa tla gorane ya botlhano e ra retswa he moifi wa makumane e be re ba sia le tsona mamedi re ke late setlhopha mona ei pina e ai fela e monate mo mamedi Afro Traction ba go amtsiba ba re wa tsiba ntwa e batlang ba ga mnike

0: Mme ke mo ke ne ke le thekong tshirong teng ya mmuso ya plasti ena ya Constata e bitswang Madden Spray. Jwale ya ba ke a tloa he ntate ka bentse ke le malema moo go fitlhela ka 2020-2021 ya ba go gaiswa programo ena ya ba go thuke LDF mo ke le ka ukwela gore re ne re le ka ga Foreisetata ka ofela re ne re le 58 empa rene ka ga district ya ka mona ke ne ke tseba batho ba batlhano fela ya ba ke nna wa bohlano ka ga district ka mona. Jale ka ga district ka mona he ga sebetse ka programe ena ya LDF mme ke rona le batho ba lejweleputswa le ba Thabo Mokhutswanyana mo e leng goreng go ile ga ba le gore re fiwe di-tracker ka mantswana mechanization wa gore re ka kgona go sebetsa moo. Jale ga sebetsa he ya ba re latela ditaelo tsa mmuso go ya ka mokgwa mmuso a batlileng ka teng. Ditaelong tsena tsa mmuso ya ba re ya diphetagatsa. Jale go diphetagatsa ga rona ya fika ya re beya mona mo moetapele wa rona ka setlhogong ntate Nyontsho o fitlhelela mo e le goreng o nagana gore re fumane mobu ka semolao ya ba re fumana di-title he ne se nna fela re ne re le masome a matlhano a metsegobedi matsatsinyana a o feta Betleme mane a re fa ntho tsena ya ba nna ke a kopa he ntate Molou gore ke kopa gore mmuso ga e le mona a ntse gantle ga kalo-kalo ntate Molou wa e bona ntho mmuso a e ntseng e ntle ga kalo a ntse gantle ga kalo mmuso a tsamaya a lata bana ba thabie ntsho mo sa ba lagetse kwana ka gaga matsong jale a banka a fitlha a ba etsa gore e bogamapolase bo mmapolase a ba a kgona gore a re thuse ka gaga mapolase ao a thusa nna fela o re thusitse re le bangata ya ba wa re thusa he jale ke botsa potso e reng na gobaneng ga e le mona re reketswe mapolase ebile re reketswe disebediswa tsa polase ka mantswa mang ya sebetsang ka diphoofolo o tla sebetse ka diphoofolo ya sebetsang ka go lema o tla sebetsa ka go lema nna ge ke sebetsa ka tsona ka ofela ke sebetsa ka dikgomo ke sebetsa ka dinku ke sebetsa ka go lema ke sebetsa ka polase ka ofela e batla ka letlhakoro la rona la Foreisetata. Jwale ke botsa gore na gobaneng ga mmuso o ntse o rotloelela matsong a dira o rotloelela matsong a batho ba e saleng ba re tlhekefetse ga e le mo se re ba le producte empa producte ya rona re sena mo re yang teng ka yona re ya go badireng ga re putlhamane badireng he ba ya kala ntate ba go otle gona moo mme ke re e go bonagela mmuso o tla ba gametse le kang teng ka ona mokgwa oo gobane jale re kabela ge fela go fela ka rona ke yona ena ya taba e leng taba ke ya gore re tla letlhakoreng lena ngate molo o ntshwarele gobane taba tsa ka dingata ke nagana gore motlho o mongwe ka o jalela le nako go ya ka mokgwa taba tsa ka di dingata
1: kaeyantatekase re o diotle ditlhong mona re otle ditlhong nako seile
0: ee gobaneng ga go thwe mosebetsi ga oo ntate Molou polase ye nngwe le ye nngwe e ka etsa tlhaiso e e leng goreng e ka hira bana ba bangata ba dutseng ba sena mosebetsi ke ape tshwane ntate Molou ke job creation ke economy of the country tshwane ntate e batla it's a job creation food security especially rona in the Free State keng ga mmuso a sa reetsetse nna ndaba yaka kore na gobaneng ga mmuso a sa reetsetse mo re qetelelang product ya rona teng na le gore mmuso pele a gatla ya moo bothata bo bogolo bo ga mapolase ga ba reetsetswa mobu wa bona o be seemong se nepagetseng mobu o tshwanela go wona o nepagale pele o ka nagana ka manyolo ntate Molou o ka se nagane ka manyolo empa o sa lokisa mobu semela se a bua phoofolo ya bua ga e baneng o sa e fa ntho nepaetseng ga e baneng ya legaelelo e itseng go yona moo re tlhoka dingaka ntate re tlhoka dingaka tsa batho ba batho tse sebetsang ka diphoofolo re tlhoka dingaka tsa batho ba batho tse sebetsang ka mobu le dimela ka gare re bua ka batho be e leng ke di-agronomist
1: ntate ke sa sewa isaka taba tsena dingata fela ke go bona halo re tlame re o meme gape le tsebo ha o jwalo ka o hlaloso qadile bo 1990 kwana he ke gale ha holo jwale a ke re shebe ntate mona temong menyetla e jwang ha holo re shebile bakeng sa batjha o so wa mme hore temo e bapala ka rolo ya bohlokwa tlhahisong ya mosebetsi empa re shebe ka wotlolo wa ntate o kgothaletsa le batho ba batjha hore ba ithute o tswa ho lona jwalo jwalo dihwai tse seng di qadile kgale le ntse le le teng ntate Kheswa le tswela pele re shebile menyetla bakeng sa batho ba batjha e jwang mo temong
0: ha o e sheba ntate bana ba lla ka gore ba tshwanetse ba thuse bona ntate moloi bana ba ruteile gana jwale ba se ba ile sekolong o keke wa re ngwana a tswa sekolong a ruteile a lo matha ka gaga le go ile leo le nna ke mathang ka ga lona menyetla e tshwanetse gore e bule gagolo bakeng sa bona gona bona go processing mona processing bana bao ba tlata ba kena go kena logistici molo ntate go kena inspector molo ntate go kena batho ba etsang packaging moo menyetla ya bona e kwetswe mona ka pele bana bao gobane o ka sere ngwana eo a tsamaye a lo matha ka morwa dikgomo jalo ka nna o ka sere ngwana eo a lo kena ka gaga le go le ka mane jalo ka nna wa kusitsa ntate ngwana ena o ruteile ntate molo vele ke ntho ena o leng sebodi gobaneng ga o batle o sebetsa moo lo le go eleng
1: Hai taba tsena dingata taba tsena dingata ntate ke ha re phetela fela mantsu a hao ntate sehwai sa ka o reng ho dihwai Freistata o reng ho dihwai Afrika Borwa ka kakaretso
0: ke batla hore ntate moloi pele ke tla ya ho dihwai mmuso ha o lokise mobu wa batho o a seng a o rekile o be le boleng ba ho hlahisetsa batho ya pele ya bobedi mmuso a fane ka diterekere tse kgolo tse lekaneng tse tla robang ntho e ne e bitswang compaction gore e kgone go absorba metsi kana ka tsela e nepaetseng bana bao ba rona bao bona ke re ga ba mamelela ganyenyana ke tlo kopa ke tla phaphatha matso a ka go mmuso gore bana ba kene ka gara sectora eo e bana ba bangata bana ba ileng sekolong ka agriculture ntate moloi empa ga ba qeta bana bao ba qetelela sebebile e ba matitšhere e ba dibohodi jwalo ka lona e ba mapolisi gobaneng sectora ena ya bona ga ya ba bulela gantle empa ke tla qeta mmuso ke tla bua le mmuso gone bana ba le ga ba bulela sectora ntate go na le dintho tse o teng ke di-farmer support unit fama support unit e nngwe teng kwa kwa mane e tlamehile e nngwe teng Kroonstad e nngwe teng Oudtshoorn e nngwe teng go ya tlase kwana Bloemfontein bothabantsho di-farmer support unit tseo di tshwanetse di nke bana ba rona ba fetang dikete ntate o teng mosebetsi wa bana bana re tlameya go thola di-dog race ntate moloi batho ba di-scientists batho ba tlo kgonang go etsa dipilisi le gore re thibelwe gore re seke ra ja dijo tse itseng tse tla nne di go kodise ba re etsetse le meriana go tswa ka gara polasi ntate meriana e teng ka gara polasi ka moo e tlhoka batho ba ruteileng mobu wa le mane o tlhoka batho ba ruteileng dimela tsa le mane di tlhoka batho ba ruteileng diphoofolo di tlhoka batho ba ruteileng so bana ba bona ga ba seke ba wa moya go gang ntate gobane ke bona bokamoso ba runa ke gona ga ne re kena ka gara masimo re batla gore bona ba tla ba tsebo kgona go thola maemo a tshebetso buka ntate moloi le ntho e tsagelang practicale ka gara tshimo ka mane ga ditshwane go ga ntate bana bano ba tla tshwanela gore ba tsamaye ba tle fielding ba tlo ithuta ka gara field gore na go e tsalang e seng ntho e ne ba e thola bukeng e tsofetseng ya dilomo tse supileng tse fetileng
1: ntate Kheswa ke lebuile ke tla o maema gape nakong e tlang taba dingata ntate wa ka o ile wa e bula ka thapelo puisano ena e kwale ntate
0: a morena morena wa runa ntate a mpaga gauhele ke le bana ba hae ke tswe ka gaga matseditsedi tsena le masomola ana a o hatellwa ke batho ba bang ntate ke kapelo ya ka ntate moloi go ntata runa a mahodimong gore ga kempe a re lokolle ditsietsing tsena masomoleng ana re thole ikonomi ya rona e gutlele matsong a rona ke rona ba etsang dijo ke rona ba mathang ka moga diphoofolo ntho tsena ga dikedibe bokamosong ba bana ba bana ba rona nna ntate moloi amen nna ntate moloi ke sebetsa le bana ba ka sebetsa le ditlogolo tsa ka ke sebetsa le family ya ka kaofela ebile ntate le ntatemolo le bo ntate ntatemolo ga e sale e le dihwai le nna ke sehwai mme ke tswala dihwai go ya pele ke la ka letsa le bana bao ba bang bao ba rata nthwena e tse ntate modimo a ba tsietse le nna ke re ka jeko ke a leboa go ntate modimo o entse gore ke tlagelele gore ke bue taba ena yaka taba ena e ngata mpe ntate moloi ga nka ka bue tsa ena e ngata e botlhoko re tlhothuwe ntho tseo tsa bo runa dintho tseo tsa diphoofolo ke tsa bo runa batho ba ne ba kala ba lema mona ntate moloi ke batho ba batsho ke bo ntatamola runa dintho tsele ka ofela tsona di botlhoko gobane ga re tla kgona go di nka ge di busetse matsong a runa
1: ntate kesa dingata ditaba re tla omaema kele buile gagolo ntate wa ka e ba le letsatsi le monate
0: morenaka
1: a utlwae mamedi re felela mona le ntate kampong kesa ke sehwai re di otlile
2: kanyane go phela le diretsana tsogang dihwai lenaneng la dikalaneng le mvololo
1: mamedi re felela mona ka jeno kanano lena la dikalaneng go sane ke laboraro re tla ba teng pakeng tsa gora ya bobedi le gora ya botlhano e robo metsotso pele wa tla gora ya botlhano ke ya mmona moruti tlaba o sa le teng ka mafube e tla ra re tswage le ena e be rusia jalo go moifo wa lenaneo la makumane ke ya mmona rabosana madiege ke ya mmona lerato serabele siamalaku ba teng ke moifo o e ntseng tlamathata mamedi ke ya go mafube go moruti tlaba ka sandile cele a re akekho o fana naye bye bye.

0: I remain here and am not resigning.
1: Ameriki Moporesidente Cyril Ramaphosa ha tshetlehela setšhaba puo maobane ka phirimana a lomagantse beno gore ha tlo itokolola mosebetsing wa gae e le tlhogo ya naga ntle le o senya nako e re re tle re tsepamise maikutlo ga jwale gona phatlhalatsong eo ya moporesidente o re seo a tlo seetsa ke gore a kope gore tlalego kapa sephetho sa diphuputso tsa moifo o neng o fuputsa bosodi polaseng ya gae phalaphala e Limpopo e lekodisitswe botšha sena ke ka mora gore e meng ya mega dipolotiki e ra itokolole mosebetsing ka mora gore lekgotla la molao wa motheo le dihe katlholo ya gore go ne go se molabong gore ebe palamente ile a utela gore moporesidente a se tlose setulong ke palamente ka mogo impeachment ka lebaka la kgonagalo ya kamego ya gae ketsagalong eo e bileng polaseng ya gae re manolola phatlhalatso ena ya moporesidente Ramaphosa ya gore tlalego ya moifo wa bafuputsi ba fuputsitseng bosodi polaseng ya gae phalaphala e lekodisitswe botšha mme ke amogela seitsebi sa molao professor Holonyane o tswa yunibesithing ya Limpopo prof kgotsa o amoetse makumane e tshebeletsong ya lesedi tlalego kapa sephetho sa diphuputso tsa moifona se tla lekodisitswa botšha go ipapisitswe le mabaka a feng a setlhogo gantle ke eng se tlilo lekola botšha mona motlhala go tla lekolwa metšha e e nepagetseng e e latetsweng e e senang tshekamelo ga o etsa diphuputso go tla lekolwa gore qeto e nkueng e na le moelelo na kapa moifo o tlotse moedi wa tshebetso ya ona nakong ya diphuputso
2: ka lesonono mme re se re batla re tseba jwale gore na mabaka ao Monghadi Ramaphosa poresidente ya naga a nang le kgwao ka tlalego yane ya komitšana ya Monghadi Sandileng wa bona ke efe ke apeng re a tseba tsena gobane ka mafelo a selemo sa 2022 o sakile a e nyagetsa ka magotleng nyeo ena mme tšhe ha nako e ntse ya re tla bua ka eo ya 2022 seo ke neng ke batla go bolela ke gore re se re batla re tseba jwa le mabaka ao a neng a re ka ona o batla go tlatsela tlaleo eno mme tlaleo eno e tlhakolwe se ke yang kwa e le ya molao o ne a batla a thathamisitse mabaka a mmalwa empa a ka setlhogong ke gore komiti ena ya Monghadi Ngobo moahlodi e mogolo wa mehleng e ne e batla e sa utlwisisa mosebetsi e neng ile o etsa ye go ya ka yena Monghadi Ramaphosa o re mantswe a sebediswang ke melawana ene ya paramente eo komiti yana e ne e theuweng tlasa yona ke a gore sufficient evidence e seng prima facie evidence yeo Monghadi Sandileng Ngobo a keteletseng a etsa keto ka yona gore go na le ntho eo a e bitsang sufficient evidence kore mogwegonyana wa taba o bontshang gore Monghadi Ramaphosa o tlotse molao go latela molao wa motheo mme a ka tloswa ga ga tse ding gape yena Monghadi Ramaphosa ka 2022 o ne a lla ka gore komitšana ena ya Monghadi Ngobo e ne e entse diphoso tse mmalwa ga e toloka molao wa motheo le melao e meng gobane gopola gore go latela molao wa motheo gore moporesidente a tloswe tlasa temana ena ya 89 o tlameya a ba ile a tlola molao wa motheo kapa melao e meng ya nana kere Monghadi Ramaphosa o tletleba ka gore komitiana ena ga e a toloka ditemana tse itseng tsa molao wa motheo gantle ga e tsa fitlhela qeto ena ya gore go ka tswelwa pele ka gore a fuputswe e nngwe gape mme dimmalwa ke fa ya go qetela ya borago e ne e le gore ga a fiwa monyetla wa go itlhalosa o lekaneng nakong eo komiti ene e ntseng e tsa mosebetsi wa go fuputsa ka taba ya gore na go na le mogwegonyana wa taba o wa lokelang go ira ka kakaretso mme mabaka ga e ke gore tlaleo ena e tlhakolwe e na le diphoso tse ngata mme ge belaela gore le ha e ba gona jo le ha a kenyanye wena botšha a ka rata go etsa diphetoo tse nnyane fela o sa batla a refile monyenyetsi maobane ka phirimana gore e ntse e batla e lenye o itshwanang le yane ya 2022
1: ke batla re fetise mabenkele ka pelenyana fela prof ga re gutla mabenkeleng ke batla go utlwa go wena gore na go ya ka tekolo ya gago moporesidente o na le ntlha na moifo ona wa diphuputso utlotse moedi wa ona batshebetso ke botsa potso ena ho ba jwalo ka ho boletse se phetho sa ona sa diphuputso se supa ha hona le mo mo president a lokelang ho araba ketsalong eo ya phalaphala fela na ha wa kwalla ntlatsedi ntse bohlokwa ka ntle ha o tla fihlella qeto ya hore o na le bopaki bo le ka neng ba hore hona le melato eo mo president a lokelang ho arabela tswara fela hanyane o ska be mahlafatse ke fitise mabenkele ka pelenya na fela
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Mona campus e utlwahala jwalo ka lehae. Mona di lecture hall di o hlatswa kelello. Mona batho ba teng e se ka gale ba tseba. Di open day tsa Northwest University di kala 9 May Potchefstroom campus, 16 May Vanderbilt Park campus le 23 May Mahikeng campus. Ipone o le mona sebakeng sa hao, bokamosong ba hao, metswalle ya hao e sentse e o yemetse. Kganola le rona ka di open day tsa Northwest University. It all starts here.
5: Dumela na lady, ke nalana kwetelele ke sa o bona. Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
6: Ah, ebo, ho tloane ngwe le queen.
5: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
6: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tsonela ho fetola loan ngwe ene ntse ke fumana. Ebe ke tla fumana ka Royal Finance.
5: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha ofinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
6: Na go eng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
7: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletswe.
1: Me di bango sa tswa bulela selmo ya tsaha o hlokomela hore ke ntse ke buisana le setsi bi sa molao ke professor Holonyane o tswa University ya Limpopo re bua ka phatlalatso ya mo president Ramaphosa ya Mabane prof pele re gefutsa ke botsitse hore na mo president ona le ntla moifo wa diphuputso o tlotse moedi wa ona ba tshebetso ka pa o fahlilwe ke tse dintsa dintla diphuputso tsa ona
2: ke putso e batlang e le tshitjanyana go bana jwale re ntse re batla go tlo go na magotla a tla re enta dingena go pola go melawana wana ena e laolang go tswa ga mo president tla sa temana ena 89 ya molao wa motho ke melawana e metsa e ile nya tswa go latela dingwe tsena tsa EFF tse di tsa tlala ka 2016 mme magotla a ntse a sebetsana le go gona tse tlileng se bolelwang ke ona ke sefe melawana ena e sebedisa mantswe a na le mabedi prima facie le hona ho bitswang sufficient evidence mo e sebedisang prima facie ke mo e reng ha e ba motho a kenya tshisinyo ya hore mopresidente a tloswe tlasa temana ena o tlameha a be a ena le e sebedise mantswe a prima facie ho bo batla a fana ka mabaka a prima facie empa mo melawana ena e buang ka tlaleo ya komitjana ena e ile batlisisa jwale taba ya motion on e sebedisa mantswe a sufficient evidence mme ho ya ka monghadi Ramaphosa yena o re sufficient evidence ke go bona le bopaki bo feletseng ba hore o entse ditlolo tsena tse sa handla sa molao wa motheo temana ya 89 athe komiti yona ha o tlokale le hore ebe bopaki bo feletseng e tlameha ebe o batlang bo fana ka mogwegonyana fela wa gore e ka re taba e dimo ke le taba yeno o santsa re emetse go utlwa gona magotla a tla reng ka yona empa meweng ena ya mofumagadi maya moatlhodi e mogolo ena eo a re baletseng yona maoba ka labohlane taba ena e tlaitlaileng yaretse ganyane ya gore wa gopola gore mofumagadi maya o le abe a etsa a ngola gore na melawana ena ga nakwana e tlamea e di baleya jwana ditaba yena mantswe a sebedisitseng ke sufficient evidence e leng gore ha ke dumele gore mofumadi maya o bolela sufficient evidence le bolela absolute evidence ka bo paki bo feletseng go loka haika o ne file ho ho ho se o tlhomi impeachment committee ka bo yona e le gore e tse ile taba e thata nya we ena ya mongkhadi ga maphosa nna ka bokhutshwanyane e re shebile taba ya gona yana e ntse e le ke we e thata ka lehlakoreng la hai gore e a tle a nete pate gore jwa le bo paki bo komitana ena ya mongkhadi ngobo ene le ke la go tsi bo feletseng bo nete fatang gore e fela a entse dintho tsena tse o abelaelwang ka tsona ke belaela gore komiti eno molwane o yo o sebedisang o tla tshwapana le o tlo sebediswa ke ena ya impeachment e leng yona jale e tlo kenelela go batlisisa mapaki ka go feletseng
1: o santse o ammeta ba go tloetsala jwang ka sephetho sa diphuputso tsa moifona seo moporesidente a reng se lekodisiswe botha na bohato bona ba moporesidente bo kgina palamente go etsa seo e laetsweng go se etswa ke lekgotla la molao wa motheo mo raunti
2: a re se re re batla re se ba jwale gore ntho e tshwanang e ne ila ya etsagala mafelo a selemo sa 2022 mo mongkgadi ga maphosa ile a kenyanyeo ena ha taba jwale ntse e tswela pele ka mane ka paramenteng e amanang letlaleo ena mme maikutlo a paramente mme a nepagetseng a ba gore ga e ba go sena taelo ya lekgotla e thibang gore paramente e tswele pele e tla itswelela pele mme ke belaela gore mongkgadi ga maphosa le baeletsi ba gae ba molao jale ba se ba tseba gore ba tle ba emise paramente gore e se ya tswela pele go latela taelo ena ya mofumadi maya ya maobane ba se ba tla lokela gore ba fumane taelo ya lekgotla e tlileng e totoletseng jale ya gore paramente e emise kgefu gefenene ga go ntse go seditswa taba ena ya gae ya gore na o tlile o na le taba nyeweng ke kgolo na
1: ga ke tsebe gore di batla di nyalelana kapa e ntse le potso e le nngwe e prof nna go a kgonagala gore sephetho sa diphuputso tsa moifona se lekodisiswe botšha ka thoko go metšha palamente kapa go sejetsa jang e bang palamente e vote gatlhanong le sephetho seo jalo ka ga tse ding tsa ditho di tshositse ka boetsa jwalo nakong ya ofeta go lekodisiswa botšha ga sephetho seo go a emiswa
2: Mme ho se ho le thata hona jwale ka moraka solo ena ya mofumahadi maya ya lekgotla la molao wa motheo go bolaya tlaleo ena gobane o e tsositse jwale ebile ga e tsosa fela e ne e se e swile tlaleo ena mme yena mofumahadi maya le baatlhodi ba lekgotla lena la molao wa motheo ba bontshitse gore National Assembly ha e tsana matla a ntho ya ne bitswang gatekeeping go sebedisa bongata ba yona go bolaya tlaleo ena tlaleo ena gona jwale tena dintho tseo ntho e seng e ka ya e bolaya e katlego ya nyeo ena mongkgadi ga maphosa ga e ba mongkgadi ga maphosa a sa tleye go e bolaya e tla phela ya tsamaya jwale e ya mane mo go tweng ke impeachment committee ga e tlwa impeachment committee jwale e tla ya National Assembly e seng e feletse jwale yane ya e tla fapa two fel fela ntle le ga e ba mongkgadi ga maphosa a sa tle go bolaya tlaleo ena tsosoloso ena e entsweng ke lekgotla la molao wa motheo go yona e bontsha gore e tla dula e phela mme e tla laola megapelo e sa tsamang tabeng ena go fitlhelela ketelong
1: nna e tla be e le bogato bo nepagetseng gore kopo ena ya bo president e hle lebiswe ka kotlologo le gotlong la molao wa motheo hona menyetla e mekae ya gore e ka tle ga re lekola bohlokwa ba yona lehlakoreng la go ikamaganya le yona molao wa motheo ka otlolleya karolwana eo ya bo 18
2: ga ke dumele o tla isa ka kotlologo legotleng la molao wa motheo mme gobane oa gopola gore ke ntho e wa ileng a etsa mathelong a selemo sa 2022 a re o isa ka kotlologo le khotleng la molao wa motheo mme le khotla la molao wa motheo la mohanela go la ila sa taba yene ke na hana o go tla isa le khotleng le phameng mme mohlomo ha no isa le khotleng le phameng fela o tla isa ile maoto wa mabedi ina le loto la pele lena le potlakile mo abatlang go go emise mo sebetsiwane o tlang go qala paramenteng le loto la bobedi jwa le lefileng le la taba ka bo yona ke yona tsela yo wa nang le yona gona jwale ha ana ditsela tse ngata gago ga ke dumele o tla ya lekgotleng la motheo gobane la motheo ka kotlolo gobane moo o sa ile a thitwa ka 2022
1: ka pelenyana fela prof ha re kwale motšha ona wa go lekodisitswa botšha ga sephetho sa diphuputso o fapana kae le e fetileng motlhalanyeo ya 2018 ya moporesidente wa naga le mosireletsi wa setšhaba public protector
2: eyamege ya gopola gore ka nako eno kore nyeo ya ne e ileng ya tlwaele ya ka gore ke CR17 monghadi Ramaphosa o ile a tleya nyeweng e batlang e tshwana ya go tlatela tlalego ya motshireletsi wa setšhaba ya ba watle mabaka a mang a neng a le nyeweng eno a boetse ya teng mona a mang ao ke a bonang ke gore ga a fuwa monyetla wa go tlaisa lesakogo la gae lebaka leo le ne le le teng nyeweng yane ya CR17 ke bona gore le legetlong lena le ntse le le teng empa mme he lekgotla lengwe la tlhako la tlalego eo ya motshireletsi wa setšhaba mme monghadi Ramaphosa a tle ga re tseye lena ebe motlho o mongwe dinyewe tsena di tshwana ga kalokalo go na le phapang mme ga ke dumele kore nyewe ena eo monghadi Ramaphosa a e tlalang gona tseno e thata go feta nyewe eno eo a neng a e kenye kgatlhano le motshireletsi wa setšhaba nyeweng eno ya CR17 e batla e le thata e tla ba moepa motele le monyolo sa thaba ga
1: ke prof re leboetse nako ya gaolo ka moso
2: ahem
1: ke setsibisamolao professor Holonyane o tswa yunibesiting ya Limpopo ga le gabola jwalo le bolela gore rona boifa makumane re ntse go lekane e rekile boemoifo ka pelenyana fela motlhophisi wa lona ke Lerato Sarabele ba le tlaisitseng ke mokete monye o bo lerabosana ba DHS ya malaku a re laolela kgaso ka bokgabane bona ba gaisa le mantshewa ke lebitso laka ga re tjane o sane o seng pakeng tsa gora botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM e re ke suthele ntsane ranto a re balele taba tsa gora botshelela

0: What's the bophelo botle tse di makatso? Empa di premium tsa hao tsa insurance a di a tshwanela ho ba jwalo. Dipoloko insurance nya hao ya koloi ke ntho e totobetseng ka my way. Maikemisetso e le ho siya sepatjhe sa hao se fosasela kgwedi le kgwedi. Fetohela ho my way. O boloko ho ya ho 40% ya premium ya insurance ya koloi ya hao kajeno. O iphelele ka tsela e ratang ke wena.
1: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
2: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ka mo San City.

0: Dumela hle mamela tsabeletso ya le Sedia family bitso la ka ke monono ka labobedi e go di ena ya motsiano e tlhola matsatsi a le shumela metsumedi e monongwa e le 2026 re ke na jwalo sense re re amen morena re a leboa ka letsatsi le letle re a leboa hore re tswile re lebohela bophelo morena sway o kene ka pina monate a re sematsatsa mamela tsabeletso ya Sedia FM ha ke leboe jwalo mo ifoma kumane ba tsamaile le wena o tlo renya botlhano ka disile kwa re na botshelela ka le ntotse ngata tsetsa lang kwa no Afrika borwa o rena o sheba le hlakore la dipolitiki president Cyril Ramaphosa la tshwanela ra buisana le rona ga le sechaba go na o sheba le hlakore la tikuluho ke di fifo ke meya ke mathata ka mona ka bo Western Cape dingata le go na re ditshwere jwalo fela re le moifo wa thago wa breakfast show e bile re felletse le rona re tla nka re tla bea hantle ho reng ya borobo mamela tshebele tswa sedi e ka leno ke ho ma dumetse ke ra ha re tsamae mmoho hallo
1: le sheba le botsetsa le sefela botsetsa refaletso ra ga botsela the biggest of the drive ke tla breakfast show o le seri FM vuga ba go tswa e sentse le yona na go re fitlile thwa sa but to kana jo dito le chepat re o regane ya borobo go tla ba monate ka nnete di wa ga tsetha ro ka ofela re ntse re tshwanelo ga re sia khala ba ba sia khala sia khala ka mane ka San City so tsone fela jwalo fumana di tickets tsa hao sentse re lebeletse jwalo bana ba bo di 15 bana o tloetse jwalo e belle ka thoko ya di tickets e belle ka thoko ya maroko ka San City o tlokisa dintho tsa hana jwale SABC tlabele ka mono ka di radio station ka ofela tsa hao tso di ratang ha o tsena tsala peng ka tlabele teng ka mono ka di bini tsa rona tse fapaneng jwalo ka ne ke tshokere motswedi

0: tseba ke tabe ke phamisa jwa le flaga ya Lesedi FM le ba bang ba bangata wena e tsabo nete ke di 27 tsa June wana mamedi setse ga tshojolo ga zia khala zia khala zia khala ke kana ka ona ka jeno o ro hlotse be hore o sotsole jwalo arbe mo fetlo re ka borobong jolo ka ke tshulo ka re bana ga felletse o fetlo re nyane ya borobong jo ratse tharo ka ofela go ba ata ka ntle ka mona bana ha ba apare le rona ha re apareng ska ba fumana o futhumetso le momba bana bona ba sa futhumala bana ba dikolo le lona fela jwalo tsgaitse ya kaunta hla hlalo sa Western Cape mane ke mathata ibile o hlaitse ditaba tsa hore tsedintsa dikolo bongata ba dikolo ka molo abana ya bo ma Cape Town mane ka lebaka la maemo ana a le hodimo area bona fela motho a tsama ditaba tseno tsgaitse ya ka exinia o tla tla ena metso tsekane mashoma mabedi pele hora ya busupa Africa borwa dumela nhle
1: a bona tsama tsa seri wa tseba hore re tsama ire le bang che party le yena o teng ai wa di le
2: I'm going to go to the house.
0: Fela wena Shepard batho ba ka tla sa gatellwa go lo Sundowns ka bapala hantle ka jeno ke Orlando Pirates.
2: Ah e khona ngwana ile ba.
0: Ke Sundowns tla ba iqetile tshwere di nthlatsa bona ba le monnate.
2: Ngwana mmela ka ba etsa ke hlalusitse maobane ka maemo a teng Orlando Pirates e tlo nka liki Sundowns maemo a bobedi.
0: Fela ke santse le ke dutse mo lore Sundowns ha e hapa ka jeno wena Shepard. Gatello yo Orlando Pirates e tlo tlamae hape papadi tsa yona tse pedi. Empa motho mong a ka e sheba jena Shepard ya re hape Orlando Pirates ya ba thusa. Sundowns ya ba pala ka jeno tse pedi tsena sa Orlando Pirates tse setseng. E se e tseba hore ha e hapa o tshwantse mohlomong e hlabe ditlhatse kae bonyane.
2: E hlile ke yona ntho eno bana e ba beya ka botleng.
1: Hey, ka ba ya ho Sundowns ya qe.
2: Sundowns ya qeta hona ntho ka ba hlotsi etsa e be ya Pirates ka botle. Go lona ba nna korantse hlano, korantse pedi, korantse le show.
0: Fela he papa di tsepedi tsontso di tshwere ya dihlaloso go di bapetse. Buima ka le ba leng ka mang.
2: Cheme. Orlando Pirates e tlo hapa league.
0: Chepa to Peter Manzoa ya maobane wana mamedi. Wa tla betsetse ka mashoma mabedi ya betsebe hlano pele hora ya busupa ke lucky catcher a Orlando Pirates e hapile league.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pama se di swa ma holo wena. Ha lo ke la o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: monate le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgowa go Lesedi FM ke molelwa. Hashtag kgwatha motho.
1: Dumelang go setsela batukara. Mme di kopa leng kgwathele oso ke mo utlwisisang gagolo ka mone ka fitlhong sekone manyane ebitso la ke re thabile re tha. Ke mo kopela ka pino monate ya ditshepi fela re moare lerato la ka danko.
2: Danko! Ya ke kgwatha motho, ke kgwatha motho babedi le wena he. O ka etsa fela jalo motlhomo ka o batla go bapa le molaetsa ka pina e batlwang ko wena kgwatha motho Lesedi FM le ka jeno re etsa fela jalo re letsetsa babedi a le mong e leng gore re bapetse molaetsa wa gae ba mo kopela rutlo gore na yena o tswile ka sena sebaka ka pina e ratwang ke bona rutlo gore o tswile gore a ka tshwara mogala na ke rutlo.
3: Yes.
1: Ba motse lentse ba letse ba bile ba tsiba ka thabile ke mang
3: re thabile wa letse
2: tsipi

0: Gepard?
1: Akolebowe DJ to asakolebowe kamono comrade my comrade comrade Johnny to kolebowe the disco dancer irao le jwala mamedi wa tsebeletsa le seri ya fame ke qale e se re matha ka mona ka mane ka le batweng lane la machabeng ka mane thoteng tsa gauta re fumana go na le tsena tsa di masters tseng di bapala mafelo beke discount masters ila o tla jwala atletico masters ka tse tharo e lengwe ha le nya ka longa masters ya kopana le Brownville masters ya feta Brownville ka tse pedi ho noto Melody masters ya hlabatse pedi OD sport masters ya hlabatse tharo School Masters, yang kana jolo le Thabo Masters, yaba ya feta Thabo Masters ka tse pedi ho noto. Papa dingene le pakeng tsa Beatrix Masters le Kutlwano Masters, ya feta Kutlwano ka tse pedi ho noto. Hola Masters, ya hlaba tse nne Virginia Masters noto. Magrotman Masters, ya hlaba e le nngwe. Sunrise Sport Lovers Masters, ya hlaba tse nne. Tla ke kere, the disco dancer ho potso go na le ba ba mona ba tsebo ha ba jimi di Masters mo. Tla ho potso gana ke bo mang. Ha re ka bona ka o sire a ne di bapala maobane me maobane ba medine le ha fumana le hlopa sa ne sa Napoli se ne se ya po se ya moetse sa Bologna Bologna fika chapela Napoli ha bo yona ka dintla tse tharo ho tse pedi o tsebe kana go ena he mamedi ho lwana ntwa ena ya khumamela di hlopa di ya lwana di batla iphumana ile gore di eme maemong a matle di dutse maemong a matle lokong tsa bona tse fapaneng ile ra selemo se fela ba bang ba shebile gore tlamelelo bapala o Champions League ba bang ba shebile gore banke yona league ha re ka mane ka ho La Liga maobane ke a le tlhopha tse pedi Rayo Vallecano e ne ya moetse jwalo Girona me papading eno ya Rayo le Girona ile re ha papadi fela e fitla pheletso mane ba re jwale banna re qetile ke a ile gore di bapala ka o lekana e ba 1-1 setlhopha ka seng me ha motho o sheba hape mamedi ha o tswa mono o lekola o sheba ka mona ka ho English Premier League tsene di bapala maobane ke mo tere fumana hore Tottenham Hotspur e ne bapala le Leeds United ai mona ne le thiba ntiba mo mamedi e ne le thiba ntiba e lo re Tottenham Hotspur e batla o lukisa e ba le tlase mane selepe empa he ya hana Leeds United ya khutla tseleng ya ba di bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe mme sene he se bea West Ham United mathateng hore e ka tloa ya iphumana e lo re e ka mosing o bana ha o sheba tlase mane he ka morapa papadi ya maobane e eme maemong a leshome le na le metso e supileng Tottenham ka dintlha tse 30 a na le metso e robedi maemong a leshome le metso e robedi ba latelwa ke West Ham ka dintlha tse 30 a na le metso e tsheletseng wa bona ntwa e sa le golo mono mamedi wa ka e sa le boima go le gona go tsamaya West Ham kapa go tsamaya Tottenham Hotspur empa ge re tla bona dipapa tse e tlhatlhamang tsa West Ham le yona Tottenham Hotspur ha re tloela mono re ka re tla ka mona ka papading ya cricket mo teng e leng tsena tsa English Premier tsa Indian Premier League e le T20 papadi ya bo 55 le metso e 5 letso ho tse 70 le metso e 4 e ne di bapala maobane Punjab Kings e neng ka ne jwalo le Delhi Capitals ya be le gore Delhi Capitals e hapa lotho e nka qete go batla tlhe ba kene ba baole mme ba robelela bana ba Punjab ba nna nana belang bete keno ga fela ba jwalo ba e phamola bete ba etsa 20 le leshome gwa wa diwikete tse 5 letso ba bapetse overa tse 20 ile re ga ikarabela ka mane Delhi Capitals nako e bankang bete ka qeto tsa bona tse ba di entseng ya tlhaetsa bonnete ba go etsa 20 le leshome le na le metso e tsheletseng go latlhile diwikete tse supileng overa ntse leshome le na le metso e robong sena sa tlhalosa gore he DC ka bokgutshwanyane Delhi Capitals ba hapa papadi eno ka diwikete tse tharo ya ileng a tla itshupa he mona ke sebapadi sa letsatsi ile ba Madhav Tiwari ke wa Delhi Capitals ile a re ha a chikiletsa mane ulang ka wikete tse pedi a ntse jwale dibolo tse 40 ba phetse di overa tse 4 ile a re nakwana nana bela bete ke a etsa leshome le na le metso e robedi la mokolokotwane ka morare a tobane le dibolo tse robedi ke ka mogoge mabedi di ne di le ka teng papading eno ya crickete maobane e tla ra re gotla tla ke re tlo lekola rona e be tse tsalang ke difeng tlhakong la lapeng kwano e ka setana le dipapading tsa matšhaba ka o tshwala o ntumelela ke gotlele ka mane ka diphaposing tse gaso ke bua ka tlhaselagalela Auckland Park ke gotlela o bana beso ke re dithapo ke tseo
0: re tsoke le seri FM re le buile ga itsedi ya ka metso tso idula hantle ho ya mashuma mabedi pele ho ra ya bo super na tagwa breakfast show twasa le batukana re radio. Hey, mamedi wa tsebele tswale se. Ziyakala ziyakala ziyakala. Wena o hlwetse bonnete ba rufumana tikete ya hao ya o le ba ka mona ka ziyakala. Tshelo mo re tlo futhumatsa.

0: Maria aha monato futumatsa Maria wa tsiba ona ntwe monate jolo kae kae kare a e kare ho thotse go be le ntwe ngwe fela e monate etsa halang zia khala ke ntwe jwalo jwale ke ha o ka hlapotlaka o tlo fumane ticket ya hao di nthotsa hao di tsebe hore di utsa maela hantle kgwedi ena ntwe dingata re tlo kopana le Exinia ana tlo lenyana tsena rutlo hore maema lo di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a jwang Mika mara mono fela rekene di maspalen tseta ro rekene ka bona ka mangaung rekene Joburg City le Kurulene ruto re se perpete sona se phalla jwang o tlotse be o itukisa hantle mwana sekolo ho jwang ai ke ba tsho ba ra o tswa sa le kada ha o tsebe sentse re ntshitse di kafo se re ntshitse di hand glove a re a sekolo wa batempa ka nnete re aya re batla jwalo ntho re lwanelang ke thuto re utlwile ka mona ka Western Cape ho patlala ditsore dikolo di tla kwalwa ka jeno ka lebaka la maemmatlaetseng e foka ka mono re bone maobane tlale o e leng ya tswa e bohloko ka nnete ya gore go na le moganni e leng gore o la bolawa ke go tsumiwa ha sefate sefate la ra se tsumiwa sa wela hodima koloi ya hae mme re utlwile gore go na le batho ba e leng gore ba bang bala ba tswa dikotsi ka mabaka a jwalo mmamedi meena e matla ka mona ka Western Cape a e khona difefo tse ka mono ke tsena tsena tse fefolang mothonyana wa bobebenyana bo kang bo baka bo boimanyana bo bo kang baka o tshwanetse o itshetle ka mabota moya o ka mono ke o tshabega le dipula ke tsena tsa ga e sale jwale re sentse re tsho jwalo re maemong a na tjena tlhe polokego e tla pele dihitara tse wa retseng bonnete ba gore ke dihitara tse bolokeileng ga retse bonnete ba gore di gantsha ka nako e nepaetseng re a ditima ka nako e nepaetseng batho ba sebedisang di-electric blanket dikobo mona tsa motlakase a retse monete ba gore di a gantswa le utingwa ka nako ene paetseng batho ba besang a retse monete ba gore moya o dula o kena ka tlung go dula o na le moya o fresh re tsebe o perfumoloha re se ke ra iphumana re na le bothata ba musi santsa le teng Exinia kwano Exinia dumela na ngwane sora amela o thakgwa breakfast show tsepa o tswile hantle ho tutla ba jwang Exinia ka jeno
1: ere go dumela di tsatsa lwana batho ka ra moho le ba mamme di ba le se di FM ha re shoba ka tsena tsa bolipa ka la ka mona ka province ya Gauteng teng ho khodile me ho tla be ho hlakile ka jeno ka mona ka Mpumalanga le teng ho khodile me ho hlakile ka jeno Mbombera le Emalahleni di ka zamane ho mashuna a mabedi ke metso e robo ka mona ka province ya le bo ya bo bophirima le teng go sakile mme go phodile ka jeno Klerksdorp le Potchefstroom e ka dilamane go mashome a mabedi porofenseng ya Freistata ka teng go ntse go pata mme le teng maru a tla kwela dipakeng tse ka borwa jalo ka bo Forestnet ka dithemperatura tse tlabe ditsimane go lesome le metso e tsheletseng ka mona ka Bloemfontein le Welkom le teng di temperatura di ka be di fokotsegile go tlabe go bata ka be ditsimane go lesome le metso e supileng profenseng ya KwaZulu-Natal le teng go hlakile mme go a tshisa ka jeno Durban le Richards Bay di ka dilamane go mashome a mararo ga re tla ka mona ka profenseng ya Kapa le boya teng temperature di theohile haholo dibakeng tse ka borwa jalo ka bo Calvinia le bo Sutherland ka di-temperature tse ditsimane go lesome le metsemedi ha e le Upington le Kimberley le teng go tlabe go ntse go phodile ka di-temperature tse ditsimane go mashome a mabedi jalo ka o se boletse ngwaneso ka mona ka Western Cape le Eastern Cape re na le dikeletso tse ngata haholo tsa dipula tse maatla tse ka lebisang go digogola re na le orange level 6 go di bakeng tse le bopong mme re na le keletso gape ya meya e mengata e tla bakang tshenyetso ka mono ka profenseng ya Western Cape le Eastern Cape baagi ba ele tlhoko kitso tsa bolepemamedi ga ke leboa thasa le batho kata
2: ga itsena ka re ke botsa gona ka mona ka Western Cape ehlile ke mathata gagolo gagolo dibakeng difeng Cape Town jwalo jwalo
1: dibakeng tse le bopong bo Cape Town Plattenburg Bay dibakeng tseo tse tshwanang le tseo
2: jale maemong a tse le taba tsena tsa mawatle ke a gola le kgothaletsa batho ba bapalele gole
1: gagolo tabeng tsena tsa mawatle jalo ka se ke boletse go na le ntho tse re di bitsang rough seas so ga re ntshitse dikeletso ka di-rough seas re jetsa le batho bana ba dikepe gore ga gona sekepe se tlameetsang gore se be ka metsing ka nako eo
2: ai e ya tla le matsa bana ne ke ya kapa wena exinia bana
1: na le tsang
2: hai mona ga kena kena re connected ka itse ya ka re bua o sa le le buile tsa tsile bonate
1: All right.
2: Hey, tell us. Let's show the biggest morning drive. Tahua breakfast show. Hone Steady FM. Tua. Kiona na kuwa horu diga imkhotua. Kahuta man tua na watiba. Kina kuwa horu barabari kolo abali beri kolo. Mba misebeti hube fela jalo. Maubane gneriye meka netiza ruto chopo presidente utata chopo buisana lese chaba. Ma ikutu atua le mangata. Me khatwe mangata fapa ninyi di politiki. Libo na bansa ma ikutu abona bare. Kalebe le tsore amu presidente utata itoko la jalo. Mosebetsing le batho ka kakaretso ka nnete ba bang ba le bana le maikutlo ba bang batho ba re ha ona etsahala nthweno ha ena etsahala ho hang ha ke tsebe wena mo mamedi o no lebeletseng maobane fela nna le ntse ke tseba kgaitsedi yaka ke ne ke sa lebelela gore a ka itokolla le ha batho bane ba tlhile ba shebile tjena gore o tla itokolla ke ne ke sa lebelela gobaneng batho ba ne ba nagana gore a ka itokolla e soka motlhomong nyewo ye e mo fumana molato kapa chen
0: motlhomong ke ka baka la dikgoeletso tse neng di etswa ke megatlo emeng ya dipolotiki megatlo emeng ata ya dipolotiki ba eta pele ba tso ba yona ba ne ba tlile ba tlhagelela ba re o tshwanela a itokolle o lokela kapa go tlosa ditlhong o tshwanela jwale e ka nna ba ke yona ntho e bakileng gore batho ba be le tebelelo e kae ka re o tla itokolola empa che nna ne ke sa lebelela jalo
2: le nna ke ne ke sa lebelela kgaitsedi yaka ka nnete ene ka etsa ntho tse ngata o gopola go moporesidente ke moporesidente ape mokgatlhong ona wa ANC jwale go itokolola a gae ene sa tlo ama fela tsamaiso ya mmuso fela le mokgatlhong mane gobane jwale ne se kare yona ntho ena e leng gore o supiwa ka monwana ka yona kapa batho ba bangata ba lela ka yona jwale se kare ka nnete o fungwane molato ke nnete tlhile go sebetswa tjena ke nagalane tlo lematsa le mokgatlho wa bona golo le ga e be ena o na ratile kgore motho so naana fela ke nagana ka nnete ba sebetsang le ena ba ne batho ba re yaano e tla kgutlela go rona ga e sa le ya gago fela e tla re lematsa fela re tla be a leitlho ena ya phalaphala re bone e felela kae ke lesoba le basebe raro metsotso ga lebele jalo re ka bosupa e re utlwa ka sepedipete sona seeme jwang dibuse maruma otho ya kamane ka manga o metro a re fe tsona manga o metro municipality a re fe tsona e le tsa pele tsa sepedipete o tha go a breakfast ga o se dibuseng e re ko dumedise kgaitsedi ya ka ke tsa pele tsa sepedipete o e tsala jwang banna ere ke moleke hape ke le shumela botse bere betsotso ke le bile jalo re nga bo super ya manga metro municipality go tla city of joburg malasa a mo sama khalema di tsama jwa ko di bogeseng yena o tshogetsa ka maneka e kurulene metropolis a re fetsona re a feta re fetela manga metro re leke jalo go kopana le house di buse maruma re bona gore na re a mofumana house di buse ka mo ke bona gore na re a mofumana house di buseng a re fetsona ditaba tsena tsa sepedipete wa bata mamedi wa bata ka nnete a re tlhokomeleng bana le bona ba apare o tlhile ga o monate ka ntle ka mona golo ka kwano ka Johannesburg le dibaka tse ngata tse fapaneng maemo a le odimo ga matle ho ha
0: no ga nyolosetsa kgaitsedi yaka mme mamedi re tlhokomele tabene re bua ka yona maobane le Dr Nthabise Matla re a hopola gore o na bua ka tabena ya go tšhaga leleme gore ei ga o le tsena ka nako ngwe motho o phoka o tatile re tlhokomele ntho e nngwe e kotsi e tsagalang kgaitsedi ya ka e nang le o baka dikotsi kore re tlabe re nkile kofi kapa tee e tšhesang re be re beha dashboard mane ga o ntse o ganna we beha dash mona kgaitsedi ya ka ga e ka yawa ya o tshela wa tšha ntho tseo di etsang di ka baka dikotsi jwale ha re etseng bonnete ba gore re ela tlhoko ntho tse jalo re tee re beha ka tsela e bolokeileng kapa o fumane gore o enketse ngwana flask eo e kwale ya gantle na ngwana a seka tšha
2: bosa bagale ba o teng city of joburg re utlwe diame jwang ga o se bosa tlhokodumedisa kgaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedipete city of joburg diame jwang ka jeno
1: batshekala ke dumedise go wena ke thasa ke dumedise bamamedi ba batle ba cedi f m ga re tropo ya johannesburg re sebang le kotsi ya koloimane go m one north magareng a boyvoolsmit street ebileng e baka sephetephete se be le maatla gagolo re kopa bagani ba be le mamelelotlhe ka mo main reef road le pele o fitlha go church street mafe le mo gape re lebane le kotsi ya koloi ka mo n one north pele o fitlha deepleaf interchange go na le koloi e senyegileng le yone gape e baka sephetephete se be maatla gagolo mono gantle go m one north magareng a collect le grainsin re na le sephetephete se maatla go n one south rivonia m one north magareng a maraisberg le gordon road ka mo rodipot le mo gaperentse re na le sephetephete se maatla dirobotsa di sebetse boyvoolsmit road le Lance Borough Street le Private Road ka mo Poison, Lower Denison le Hage Road ka mo Herod State, Queen Elizabeth Bridge le Simon Street le Pixley Swimming, ka mo Marshall Town hape le Main Road le Whitney Street ka mo Branson Extension 1.
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance. Se ya bophelo bona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: roba fela betsetso ka lebile jalo re ka bosupa re fetela e kuruleni ka bere bogeseng o tenga re fetsona go tladisa majwang ka e kuruleni thata bogeseng tlo go rubedisa le go ala ka ke la bobedi ka tseno ke tsapele tsa seperpete e kuruleni di tsama jwa ka tseno thata bogeseng ei mamedi a ke tsebo e tsala jwang le ga soko sokola ka bedi mogeseng le khaitsedi aka mosa ka ma osmosa di buseng a ke tsebe a di buseng e ka re a fumana khaitsedi aka ditsa majwa manga o metro
4: ha ke le bua ka skirimi se ba mamedi ba tsa go tsa show se ke ke tsana ka mana ka manga o ka mana ka go tsana section C mo go pa nang ka ka sa ka C 2D E 2 mo di kopana le di tshite mo na le go le e shile tsang ka tsela ka mana o tsela go ba hanna ba
2: Arele bo khaitse ya ka robe di fela betsotso ga re bile tsholo re ka bo supa ko be bogeseng e kuruleni ga re bogeseng e kuruleni le go ala ka ko dubedise ka la bobedi tsena di tsama jwang ka jeno
5: re ya le bo ha le go ala ka le go bana be so ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi tsale o ena ya se phetsepetse le itlisetswa ka o tlolo tsa sepoleteng sa mmatsa wa motse mogolo e kuruleni mothati wa ba le dikoloi di thulane mane se ba ke ntsa ka tlehong sa gore la mafendela mona ke matiano nga khotso le motaung tlokomela mogannin mo mabone a laolang sepedipeta tsedi ntaulong e ba le tshwala o MIBD a re fanang sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
0: tlo buile kgaitsedi ya ka mamela tshebeletso ya lesedi metsotso ke supileng pele o hora ya bosupa.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Molao wa BCCSA o laola makala a kgaso a thelevishene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang, o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng, tse senang leeme, tshireletso ya bana, ho kgesa puo e tletseng lehloyo, e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

0: Fuji's ya mwari pina tsa ile ntsa ratwa ha ho lo mmamedi wa tsebeletso ya lesedi na go nya o feta le fatseng ka bophara ratseba sehlopha sena ratseba dibini tsa sona go Lauren Hill go Wycliffe John era batseba man e mo ona ntsel ba mele ngwe fela ha isa le atumiswa ke yona Lauren Hill ke santsane ke lla le ka jene ke santsane ke khalla ke a ipotsa hore na dile montsa leng ho tsona o ntsa ka etsa album engwe na fela ka nnete ke santsane ke khalla ho mona ke santsane ke khalla ho tlo rena talent ya hae ka moisa kae ba bona se ba tswela sele fan ba o tsotsa kana rao a mala hlo thakgwa breakfast show se ba tswela sena ntaka ke tswela ba tshukala radio metsingena le shimela metsi tsile tsenka mara ra bo supa ke bone bana ba bangata ba thabetse ho bona Michael Jackson ka mara ro phatlala tswe se tshwantsho se bontshang taba tsa bophelo ba hae ke bone bana ba banyane ba se ba aperese Michael Jackson le bana ba nyane ba se ba ithuta mufuta ona wa motantsho wa hae re hotse re le ka wetsa Michael Jackson re batla ho etsa body moonwalk re batla ho etsa re batla ho etsa break dancing jolo jolo ka ofapana me ho bona la ka nete tabena ya Michael Jackson ya ho bontsha bophelo ba hae e bonahala emo baketse bolatedi bo botsha me o tla hlokomela hle mmamedi wa tshebeletso le sedi hore emongwa bara ba bana babo kiena ya bapalang ile Michael Jackson se tshwantshong seno bana ba ithabetse ba qala ho bona nthwetjena mme bile le dipina tsa Michael Jackson di qadile hape di hlwame kwalaba di a streamuwa bana ba bangata ba mamela mme how to love sheba le di chatting tsengata o tla hlokomela hore album ena ya Michael Jackson ya Thriller e sebetsa hantle haholo hona jwale mme ke album ke album tse re hodisitseng fela wa elellwa hore ei motho a ile a sebetsa hantle ho sa khathalle hore o ntse a phela ka pao sa ile bo ya batho tsebe Michael Jackson le batho be ka rembo Elvis Presley le ka jeno hore na o bua ka bo Las Vegas o bua ka minona wa rock batho ba bangata ba ntse ba o sala morao fela tabena ya setshwantsho sa Michael Jackson e hlile ka nnete e motsoseditse bolatedi bo botsha
1: ke nnete ntlo buang ka yona tlhokometse bana ba banyane ba banyane bo ba sa motsebe Michael Jackson se ba motseba ba bua ka yena ke le bitso ke mongwa batho ba leng hore ka nnete a le ha sa le siko tjena le fatseng ke fumana le bitso la hae jwalo ka ho hlalosa jwale ntwena ya tshwantsho sena sa hae e tsusitse ntwena le bana ba banyane ba tseba ka Michael Jackson hohle mona ho bua jwalo ka tshwantsho sena sa Wako Jeko ke bone tsusitse le tabane ya ho hlokala hae ke ne ke shebile documentary e nngwe hape e sentse e bua ka tabane ya ho hlokala hae gore ho belaelwa ho etsaetseng ho etsaetseng ntho ya Michael Jackson e hlile batho ba bangata ntse e hlile e sa ba dula hantle ke le shoma le batho ba bang fela ba tsotsa fela tse ora ya bosupa the biggest morning drive at a Hua Breakfast Show on the City FM station is so saratang hey maemo a le o di mo di baketseding ha hantle ho hang me ya ena e matla ke ne ke shebile di video tse ding me aho ba mathata wena gaitsedi ya ka difate tswasa ona bua ka sena sfate sena se ileng sa bolaya motho ka lebaka la meya ena e matla marulelo a matlo a fofa ke meya ena e matla jwale re hlokomele maemong a tjena hangata le o bapalla ka ntle bo bana bo thokana tse jwalo bohlokwa ka nnete re etse bonnete gore re a tseba gore bana ba o kae ka dinako tsohle re utlwile mabopong mane haholo ka Western Cape le teng ke mathata batho ba kgothaleletswa gore ba seke ba tsamaela jwalo mawatleng gobane tlile go belaelelwa jwalo gore maemo ana se matle a tla qetella ke tse maphelo a bona tsietsi ke ba tshele shoma ba tsore ba fela betsa tsore fela tsore ya bo supa e rutlo ke he se perepete sona se be jwang ke tsa o qete ke tsa bobedi tsa se perepete ho rengena ho tla go breakfast show re tla ka bana ka le soto betsa tsoke mashoma bedi pele ra ya brobedi James Madidilane James C a o laba pala holo Bloemfontein Celtic ke temogile ga motse ba holo Bloemfontein Celtic ke ba bamba ba fana ba tsa ba ile ba le banyane ya holo ho tswa Freestart a holo botshabelo mane ba bapala bolo ena ya professional ba le nyane o tsama ile le monyane abapala le bo di under 20 under 23 hangata ine se hangata ufumana bana ba Free State ba bapala jwalo national team under 20 national team under 23 ya baba mo captain James Madidilane jwalo ke mokotlisi ka sehlopha se senyane ya holo ka utlwa sena dilemo tse nne fela se le Premier League o tla tla go jotsa hantle taba tseno se abile ankile jwalo mohope number 1 Premier League ya professional ka mane ka Lesotho ibile ke sare outle number 1 ka bono o ya jwalo dipapalitsane tsa CAF o pola di la kef mane mo ile ba pala jolo Orlando Pirates ka bo madima be Pirates ya ba shapa dipapadi tse pedi ya ba ba gonotswe la pele mme re batla go bona mme dipapadi tseo di nyolla lebitso la naha di nyolla dipapadi lebitso la sehlopha di bapadi le yena mokwetlisi profile ya e ba ntle haholo ha o so ba pala bo di kef re tla tla go tlotloka lena ka jeno metso tseke mashoma mabedi pele go ra ya borobedi re Center City se ngana ta Bloom Town ha o se buseng a re fetsona rutlo hore DM jwa ha o se buseng hore nge manga metro di tsama jwa khaitse dia ka
2: I'm going to go to the city. Ba fokotsa lebelo ha ba tsamaya mono Nelson Mandela Drive ha re kena ka Bloemfontein le President Brand ke go botsa ha dina emba ka mono jole go kopa ba gani ba gona ke bone e ka ba le ba lobokana ba fitla mo ha e tswa tsela go botaleng e tso ya go khubedu ba le ba sa se tsala go na tsantsa ba se ba re kopa e ba mba tsake ha ba se bitse se jole ka e ka ho na matsao ao ema ne ba sana ne se ba ka
1: a le boa go khaitse ya ka re fetele City of Joburg mo sa magale ma rutlo go teng die mejwang a se sa tla go bela se khaitse ya ka re nye di tsama jwang
3: that's kara ke di medise hato ba ma medi ba ba tle ba se di FM mane ka mo ya smart drive haufi le Joburg zoo re na le kotsi ya koloi me re kopa ba gani ba tlokomele e bile ngona le sputi pedi se ma tla mono hanti ka mo N1 South Allandale Road re na le koloi se hileng le yona e tshibile tsela Petipeti Sarona Sematla Ho Union Road le Golden Highway, Kamo Eldorado Park, N1 South Brakfontein ho ya Olifant Fontein Interchange le Mo Sematla, Sepetetswane mane ho N1 North Beyers Notie ho ya ho Winnie Mandela Drive. Hanti di robota di sebetse, Bereertog Avenue, Rustenburg Road, Victory Road le Tana Road Kamo Greenside, Marlboro Drive le Lilliam Avenue Kamo Marlboro, Rivonia Boulevard le 12 Avenue Edinburgh, Rnale Harrison Street, Lily Street, Hara Trope ya Johannesburg, Melville Road, Letbed Road, Ilovo Hapele Republic Drive, le Silver Pine Avenue, ka Momoret Extension 5. Go feta mo tsohle di tsamaya hantle re leboya JMPD le JRA ka tlala ho ena.
1: A re leboya go logaitse ya ka mashoma mabedi a metsebera re fela metsotso go faletse ora ya bosupa.
0: Sentse re kopana le Kobedi Mogeseng re utlwa ka mona ka Ekurhuleni se tsamaya jwang. Kobedi gaitse ya ka horeng ye ho etsalang ka mo ka Ekurhuleni.
4: Ke a leboya gaitse ya ka. Mothati wa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Bedford View mona ke tseleng ya lebelo le phaming N12 fo lebile bophirima ha wa tamela kilolis e leng George Bizos Interchange ka mane ka Spirit View di thulane tseleng ya golo N3 o lebile le boya pakeng sa mmila o tswang Leondale e leng Elliot Sokoni le o kgelogelang Heidelberg mane motlhakeng Oxford North di thulane matianong a 6 le 14th Avenue Ati kamanika jet parking ke tselenya ya ruin plantation sa mafura eling engine be molaetsa wa kena hana jwa le hore kamanika Leondale di thulana matiano nga R103 le R554 tlokomela moganne mo mabone a laolang sepelipetsa tsuleng taolong e ba le tshola o MIDA a re faneng sebaka a re buisaneng ka le hlahlamang re leboga EMPG ka tlalego ena
0: Tola bile khaitse dia ka tsatsile monate mashuma mabeda nan metsumena metsotso ka mora ho rabu super ta go breakfast show ke le naneo tswa sala ba tukaba ngamthola

0: dire fo ba ba bu ikwetli so ga stand le Nedbank le so tonda direta re kopantse se chaba sa gona di stakeholders tsa tsa papadi ya bolo ya maoto ndate ho ithapolla ile activation ya tsona di papadi tseo wa hopola gore mafelo a bekana re ngona mo tsholo mane tsa bela ha ba pala tsona di papadi tseo tsa tsa Nedbank ndate mele tsa tsilola la bohlano ga tla kopana ho ithabisa re le lo ikotlolla re le lapa la papadi ya bolo ya maoto.
1: Di motsebetsi o tla qalana kwa mantate de media kae le teng
0: ka gore re tla qala ka motsamao o tla tloa Soto Stadium mane ka gore ya bo gobedi ntate ge ka bangwe ba thakamane be le tsena tse dingwe di tla latela ka bangwe ba thakamane le katso.
1: Ah, ke taba tse ntle tse ntate Mikia ha ke re le kole ka mona ka go ka gona le tloetloetswa ke ya eng ntate Mikia
0: jalo ntate Katsha wa gopola gore e se batlale nakonyana dipapaditsane tsa rona tsa leke e kgolo ya bomme kapa ya basadi la fitlha pheletsong mme letsatsing la go sane go tla ba le draw ya top four tse nne tse ka godimo ntate jalo ka go gopola gore tlhopha sa LDF Lady CC le sanka leke ya rona sa tlhatlhangwa ke dija batho go boetse o na le Kick for Life le Berea Ladies ntate ke draw ya teng go sane ka gore ya lesome le motsomong bambatha mona dikantorong tsa Lesotho Football Association.
1: Banna se ka ka tse ba he ka moga monta di miki ya gona e be ile a tsama Juan Tro yeno tle go utlo re le balateri ba tla ba tse ba gona tlhopha tsa bona di tlo thulana Juan le sefeng kana koma
0: o tla ba go lona le cash
1: tadi miki ya na hlako ke bone engwe hape ke ena ka bogotswanyana fela hlako le di kwena ke bone ka mokotlisi ona le o sa gedile tlhopha sa emo ba ke la di pa ba tsanta khosa
0: o jalo ne re ka tshobitse provisional squad ntate e thabisitseng basotho ha holo bane ke difahla o tsenyane tse ntsha ntate mashome a mane a metso mehlano ya dibapadi ya provisional squad jalo ka tse ba go dikia bona tla fitla pheletsong be ke mafelo a be ke yana ntate tla re ka mora mono jwa lebe go tlalelwa go ikotliso ka go phasa gona sa o tsetela se tla tswa mo provisional squad ntate le dikisetsa dipapadi tsane tsa khwasafa tsentse re lebelletse gona di tla lo bapalla ka ntate ke dimelo ga ho finyana re tla fumana phatlalatso gona di le bakae.
1: Ke taba tse ntle ntate Mikia, mme ke a tshepa le ona o dumela ga tsena tse dingwe se re tla utlwala botlhano maano re naebe ntho di lotomane ka tsela e feng tsatsi le monate ntate Mikia
0: ka mokgwa o tshwanang wena le moifo ntate Katsha
1: ke yo taba mamele ke tsona tseno hetsene ko jaretse tsona goreng yena e tla re ka nkano gora yane ya borobedi tla ke go gotla gape ge tlole kola ka mona ka go ama Jimbo se gona ntho di mathamatha jwang ka o shojalo o ntumele ke gotlela dipopseng tsa gaso tla salagalela Auckland Park
2: go tlo buisana jalo le nkgono Roselina Modi A Tlhodi o dile botse mashuba robedi a metso mehlano ka ofela nkgono le kae.

0: La télé,
1: Chips,

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ho reka ka 650 kapa ho feta. O kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spa IQF Chicken Mixed Portions ka R169.99. O boloka 30 randa. Kapa 500 grams Spa Red kapa Smoked Vienna. Ntle le chili le cheese and chicken ka R46.99. O boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May. Spa fela ho na le dipehelo.
2: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino. O tlo ike tla o robe monakedi. Mino ke mantle tsetse. Fumana tikete ya house spa le ticket pro. Ziyakhala mo San City.
3: I am deep, I am at the bar.

0: tsamela tsake le sedi FM a mira tsamela tsase nan thaka metso tsudi la hantle le shumela metso tsile tseng kamora hora ya borobedi ei ya no dinga ta ntotsentseng dietsa hala le fatseng twa sala batho ka da ke rona re radiong ho thagwa breakfast show re bapaletse hear me calling ka juice world ena yona ke tandaza sam deep le tatohatsi untso opola hle hore o fumane ticket tsa hao tsa zia khala o tla hlobe monnate etsebeletso tsena atse fapaneng tsa lesetsa SABC di tla be di kopane ka mana ka Sun City ho le monnate di bini dingata wena mamela tsa tsebeletso tsa FM etsa bonnete ba hore o lukisa ntwa tsa hao ho fumane ticket o hloetse bonnete ba hore o hlophisa le taba tsa maroko ka mono o tlo robala ka mono e tla o thusa taba go hloetsa le sa le ka la bohlano nthwena la ile hore mokete o moqibelo o hloetsa le hantle ka la bohlano ona ga re fihle hantle ka la bone hana ka mono re tswe se re tswa re le ka bona ka khabanas
1: ha se ditse mono
0: ha se ditse khabanas ha se di ya ka la bohlano la zia khala
1: mamedi a tsa bo nete ba ro sha pa round ga itse ka tsa bua taba tsa bo maroko ha o pakile koloi ka la bohlano o tla enka ka sonta o tsama monate wa Sun City ke yone fela wa hore ha o pakile ka la bohlano ha o pakile ka la bone ha o batla ho fihla ka la bone fela ba bangata ke tsebe ke ba la bohlano ha o fihla ka la bohlano ha o ipakile o monate so tla enka ka sonta ha
0: ntwe mo le mo ka o hlaphwe
1: o so hlaphwe
0: tsone ba na o
1: bona ntwe mo le mo ka
0: tsere
1: ntwe mo la tsaka la bohlano hona le pre party
0: ya ke
1: mo qibelo ke show yena ke kgolo mo qibelo hona le di after party
0: ba batla ke letsetse batho ba ka ka Sun City
1: hey
0: yo khokeng thotsa ka kana
1: hana ke kae mane mo relagaya o lo DJ ya teng ene lelabo kae ene lelabo hlano ka pa
0: ene
1: le motho
0: ene ene lelabo hlano
1: ene lelabo hlano wa bona ntho ke buang ka yona o ka bona ka sa
0: hey ho le mona kada Australia ene ya ka mo
1: yes
0: wa tsama ho ntso bona ho ja Australia mme re tsa mo hatla wa ye wa go
1: ke yona ntho ke buang ka yona
0: ntso bona ho ja ka wa ne miso
1: ya lelabo hlano lelabo hlano ga itse ka ke di pre party mo qibelo ke show e kgolo sonta mo qibelo ka moga show ha etswa mali
0: after
1: party di ja party jwa le tlo ho wena la bohlano le betswa le hao ntwe monate ka Sun City hona le di dibaka tsengata tsa boithabiso
0: di hotel tse fapane hana ka mo
1: bona ka mo lo jwa le ho lo ba monate nate kwa panya le ba khotsi ba lona yenke le
0: di swimming pool tse fapane
1: ha
0: bana
1: ke le tsone ke o dula le dutsi mabene plus
0: Ya. A go tsa go tsa go tsa ya.
1: O tsama ka siya o fela ha o go tsa.
0: Le le sotho mo tempandi passport. Tempandi passport le siya serane.
1: Wa ho pula ha re le mono ba mamedi ba ne ba tletse di radio station tseno ne le ba le setse.
0: Ha ho.
1: Hey. Jale la retsa batho jwale. A ke tswela station
0: se se. Ha se le re batla.
1: A ke station se se lwana ka di buhudi tsa bona le ba mamedi ba teng.
0: Se le re batla bathong.
1: Jale se ke bona hore no ba tshwantse ba kena stage no man ba tika rentse ba khatetse ah thiba sa emetse batho ba bona ke batho ba rona ba tshaba sa go le se ge metse batho ba rona
0: ya lo re tla le sanne
1: a ge ye go tla jwa le ke tabe go tshwere sanne ge jwale a ge go lo itlatsa tsena fumana di tekete tsa hao ana jwale sentse di fumane ya tsona go lo itlatsa tsena ho monate ka mona yona ke gatela tho le a pula e kana etsa eng
0: ho mo
1: le ka ha ge go bona hore o no nore
0: le strateng ka ha
1: ai ai ba tse khe
0: le strateng o le ka ha
1: ai ba tse khe
0: ke nan teng ka tsa
1: ai ke bona tefela mabedi zia khala he tsela tsa SABC jwale re tlo qoqa le manese a rona thwa
0: ke tsatsi la manese mo mamedi re kopa manese a ke le romeleng di voice note ke le imetsa ha re etsang gona bakudi ha re tlile ho lona 079 758 5066 079 758 5066 ba ka mjetsa khada mhlomong ba re rata senyege
1: bo menese ba bua ke letsatsi la
0: rona le bo ntatenese
1: ya
2: na kontsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kaofela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sešu se rothisang mathe. Ha re tla o ditšhu tsa mzantsi ha o sopo e etsang dishebehe hantle le o latswe ha jwalo ka Knorr. Hobane Knorr ke sopo e itlhomileng pele mona Afrika Borwa. E tswa pele ka tatso, e tswa pele ka boribiribi. Jwale se ka pheha fela, pheha sešu se nqo ka Knorr.
1: Bashoma ba bena ba se merifela metso so re fela tso ra probedi e re ke di voice note tsena tsa hore ke me hala ya hao manese a rona ke le tsatsi la lona lena International Nurses Day ke te kwang le ka jeno ka jeno lena jwale re se re tsho jwalo ile tsa mosebetsi wa bohlokwa le tsa mosebetsi wa bohlokwa haholo fela ke khalla ho utla hore ningning jwalo ka re da lotho re ba bang be ka re ba kwati re le kwati sa re etsa eng rona re le bakudi ba bang ha re kena tjena pain wena thwasa ke kena sense ke ba lwantsha lo ba lwantsha kena sense ke ba lwantsha le botswa mantho le tsi bang fela go ya lunchi ya lanchi jaletse ba go ya lanchi etsa jalo le gele tsetse go utle fela divorce note 0079 758 5066.

0: Dumelang, dumelang, Thasa le Bathekara. Ei, nna e buang ya bakudi. Ngaka ha botsa hore na ho etsahala eng, a ba sa arabe nthwe ngaka mmotsang yona. Ka nako o tlamehile o hlalosetse ngaka, o mo tolokele hore na mokudi o itseng hodima potso e bitsitseng, a ba sa arabe ntho e ngaka mmotsitseng yona. A bobedi, yoo bakudi ha ba tsebe ho latela instruction or tswaka passage. Lemati la ho qetela ka right-eng o kene. Yo, mokudi o tla ba lahlehile a re yena ha utlwa na o itseng. Yo, atjhe. O re ke kopa o hlobole hodimo ha o a hetla o fumana di beile fatshe kaofela ao hle bakudi ha ba mamele hle yo
1: fumana di beile fatshe kaofela
2: mane mane mane nkaras le monanzisto jonito le motho wa mathongolo dumela nna ke nese mara se ke le hae fela ntse ke le nese he ho fihlella ho fihlella nna ntho e ne e mferekanye ka ho fetisisa ke ha kore patient-e a sane treatment gobane ha sane treatment ha no fola and-e hono o tla dula ho eketsa batho ba tshwereng mohlomong re ke bue ka TV gobane nnane ke letlhatsipa ngata fela ga gago ke a kgolo jwale ne ke dula ke ba bolelela gore treatment e tla o pholosa ke ba bolelela gore nna ga e ne ba ga ke ne treatment ya ka TV ga ka enwa ke ba bolelela lebitla la ka lekebele le o kae ba tseba ka pitso mo namaokeng ke ba bolelela ba bone ka re ke tsa pale ke re batho ga ke tse pale ke ntho e teng nwang treatment ya lona le ga lefue di-appointment letle gobane go botlhokwa go na le ntho tse re tlo di etsa tse tlo letswela molemo ee ya kadase le thwase empa ne ke ba rata o gona jale ke hae motho o tsamaya o loga o le mosebetsi o pusha trole ya meriana o kopana le bona ntse ke ba rata le nofene le bona
3: baratalebowa
2: ke nkgone ba ditaba ka maokeng
1: tore kada re tlo loga re bapala diyo kapa o sae bapala ngwana tsao fufuletse boqhekong ba rona fela ka nnete baoki ba rata bakudi ba bona ga golo mooki a halefiswang kapa a utlwisang botlhoko ke motho a sa nweng treatment o tsebe jwale mooki o batla o phele o batla o bona ntho tsa gago di tsamaya gantle fela e a tlhobola ka godimo o fumane motho a di beile fatshe kaoeae baoki ba bona metlholo chepat ke nako ao gaitse diaka
4: omedi wa tshebeletso ya lesedi fm ke bole kwa moeletlhe ko leboe dj ko leboe caramen ka setana le wena comrade my comrade comrade jonito mamedi a re lekole papadi di teng ka jeno ho betway premiership ke papadi ya o qetela ya mamelodi sunday

0: Mene fela metsotso a ka lebile jalo re ka boropoanga the biggest morning drive at a breakfast show. A re lo shebella masanda wana ka jeno. Se ke botsa Jonito le thwasa ka kwano. Sundown so high hapa ka jeno. Ho boetsa hala. Orlando Pirates e bapale ka ho lekana. Ho tsepeditse setseng ka paela hlelwe. Wa bona re team Sundown so monyetla o nyolla ntho. Mohope ka papadi ya bona o qetela.
1: Nna ke utlwile makhosi ba re. Ba re ba khane ha ke kenya ha paliki. E tloba le mose setele le ho bo.
0: Ba ka se batlohele.
1: Ba re tloba le mose setele.
0: Ba ka se batlohele.
1: Ba ha bana taba ke ma ha pandi.
0: Yeah.
1: Ha fela pirates e ke kenya ha paliki.
0: Ya shipile pirates etswa.
1: Ba re pirates e tlo utle ka ka. E ka ka re ngwe ke se.
0: Ha etswa hole. Jwa le thata ka jeno ya Sundown City Galaxy le yona. Tsanetse ba le Fatima man. Le yona o santsane ho le santsane lo buimanyana. Africa bora. Ba lo shapu. Ona na re tsala tse ba sa bapale hantle mana re bua nnete tse ba sa bapale bana ke trompisi yes sir abe ka bora are go pare ke dingwe sa le re ke botshelela botshelo re ke bora bongwe so nna mkaka ke kada boy se be di tseke betse ile pere
2: amara tsamela tsa se defa me mera ro metsotso a pelo ra ya bo robong re nya bo robong tlo fumana ditaba ka mara mono tuli baby tla bo le o teng la ima tla fatse ho re nya le shomela metsumedi ke la ditaba e tla re ba e thewa metsungwe mashuma mara ro ka mara ra le shomela metsumedi ko panele tuso mo teo nga tsama le thaba morobane ena ne o kilona la jwala ke nako re nya bo raro thabo a tsama ya le lebo a bo hlaisi ba kg ba tsama le bongane ba tla nka ba o be o re nya botshelo na ke monono ke o sola khaza wo tswa ka trompis ba tsama le tizo bengi mngaka

0: Get set. Get ready. Go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City go o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
1: lesedie fan a ke mole
2: Mabidi re robile monakedi re ketlile le nana o kila haula e tlabolle tsebele so ke hao ya lesedi me re satswa qala lena la itlabolle me haiba untsuna le rona ngwaneso re ya leboha ibile re o amohela re o thabetse re o thabetse hore ebe o dutse le rona o mametse lena no lena me ke o neleditse dipina tse pedi question makwa le tsego Ketile, ketile, Tevin Campbell, can we talk? Erebe mesosung e mashume amabedi le motsolomong. Kamara hora ena ya borobong. Hopola hle mesosung ena e mashume amararo. Kamara hora ena ya borobong. Re tla fumana senelo sa tumelo mesona he. Re tla sitlisetswa ke ntate Moruti Ngaka Moshwadiba. Moruti Moshwadiba ka jeno he. O tla bala lengolo la Luka gaolo ke ya mashume amabedi le metso emene. Abalete mana ya mashume a mahlano santsa etsa fiefiela hobane ha o sheba kalendara ya hao mo mamede motle ka labone ke letsatsi la nyolohelo mme o santse a etsa fiefiela ho ya letsatsing leo la nyolohelo mo teng he ba sa utlwisising letsatsi la nyolohelo ke matsatsi a mashume a mane ka mora hore re be le sontasane sa paseka mo jeso a neng a tsoha bafung jwale o nyolohela lehodimong re ya re shebile labone leno he mo mamedi motle me ke labone la bohlokwa ho ba dumedi dikerekeng tse fapaneng metsotsong e mashima mabedi le metso mehlano pele hora ya leshume re tlabe re lahlela mahlo ka mana ka provinceng ya KwaZulu Natal mo teng he seboka e leng se seholo ka mano sa Africa Travel Indaba me ke dinaha tse fetang magolo a mabedi tse leng teng ka mono wena mo mamedi motle ihlile ho titiane ka mono ho titiane me batho ba bangata ka nete ba phuthehetse ka mono me ho lebeletse hore mosebetsi o tla hle o tsamaye hantle ka jeno ye ho ntse o tswela pele hore ba leng teng ka mono ba dikgwebo tse fapaneng ba pepese mesebetsi ya bona eo ba etsang le hore ba ke ba ikamahanye le ba tswang dinaheng tse ka ntle ha o tswa mona lapeng Afrika Borwa o bone hore na o thema qhama jwang le borakgwebo ba bang ba tswang dinaheng tse ka ntle ba hahlaudi le bona ba teng ka bona ka sebokeng sena ke ihlile ke seboka se seholo wena mo mamedi motle me ntho e monate ke hore seboka sena hangata ha se theohile tjena se le kwano Afrika Borwa hona ka mona ka provinceng ya KZN se tlisa kgwebo e kgolo ka nnete moruo wa naha o batla o sebesebetsa hantle ka nako ya seboka sena hobane batho ba bangata ba tlileng sebokeng sena ba sebedisa dibaka tsa ho robala ka mono bohahlaudi le bona bo a phahama hobane wa tseba KwaZulu Natal ena le dibaka tse ngatanyana tsa bohahlaudi mo baka yang teng ba lo tseba haholwanyane ka naha ena ya rona ya Afrika Borwa haholo yona province eno ya KwaZulu Natal ke botle ka nnete wena mo mamedi motle ha re bona dintho tse tjena di etsahala ka hare ho naha ya rona e re he re nke pina re senolong sa tumelo Teboho Moruti ho robala ke tlholeho

0: mamedi ha ke o dumedise ke moruting a ka mshwadi ba ya o dumedisa re kopana o seng hona letsatsing la nyenohe evangeli ke anga ka luka gaolo ke a mashuma mabedi le metswemene re qalo ba latimaneng ya mashuma mahlano abaisa ka ntle ho ya fihla Bethania a emisa matso a hae abahlonolofatsa a re a sa bahlonolofatsa a kgaohana le bona a nyolosetswa lehodimo mo mamedi re kopana le Jesu wa Nazareta ha mmoho le barutiwa ba hae motsaneng o monyenyane wa Bethania mo Maria le Maretha le Lazaro kgaitsedi ya bona ba neng ba dula teng moevangeli Luka o re ka yona nako yeo a ba isa ka ntle a ba hlonolofatsa a emisa matso a hae a re a sa ba hlonolofatsa a kgaohana le bona a nyolosetswa lehodimo ke Bethania mo mamedi moo a tsositseng Lazaro bafu ke Bethania moo mosadi a kileng a tla a tshwere setlolo sa theko ye thata a tlo tlotsa hlogo ya Jesu re kopana ho seng hona Jesu a nyolohela lehodimong sebakeng se nang le letshwao la tsogo re kopana ho seng hona Jesu a nyolosetsa lehodimong sebakeng se nang le letshwao la thapelo mongodi Mareka ore o nyolohela lehodimong jwalo sebakeng se hlotseng lefu o nyolohela lehodimong jwalo a kgaohana le bona a ntse a phamisitse matso a hae re kopana ho seng hona mo mamedi ditlhonolofatso tsa hae di sa ka tsa emisa hodima maphelo a rona re kopana o seng hona matso a hae a ntse a eme jwalo bakeng sa ho re hlonolofatsa bosiu le motshehare o nyolohela lehodimo jwalo ditlhonolofatso tsa hae tsona di ntse di theoha bosiu le motshehare hodima maphelo a rona Paulosi a ba sa bua mantswe a reng wa rona morena o tseba ho re pholosa gobane o ntse a phela le rona ka mehla o re rapella ka mefielo e meholo wa rona morena ditlhonolofatso tsa hae di theoha le ha re sa di kopa wa rona morena mosebetsi wa hae wa ho re hlonolofatsa lefatsheng lena kwa letsatsi le tjhabang le le etikelang o tlile ka lerato o re nna le wena moo o nang le lerato teng re tle re kgomarele lerato leo re fedise dintwa ka lebaka la dikgonolofatso tseo re ratileng ka tsona o re ratile a ba a nyolosetsa lehodimong a hlotse lefu a re jaretse bophelo bo sa feleng ke mohlodi hodima maphelo a rona ke motswalle ya fetang metswalle yohle o nyolosetsa lehodimong ho ntate o a phethatsa setswalle sa ka le wena nyolosetsa lehodimong ho ntate bopholosi gobane o hlotse lefu a ba a re hatela bophelo bo sa feleng a re thabe letsatsing lena la nyolohelo ka Kreste morena wa rona amen
1: re le bohahle ntate muruti ngaka moshwadi ba hopola hleki tse santsa tse fie fie la mo mamedi motle ho bane kala bone ke letsatsi le leholo ke letsatsi la nyolohelo re fela re fete ka mona he pele re tlo buisana le monghadi baba gaugane diwi me yena o tswa ka mona ka Gauteng Tourism Authority le yena o iphumana a le sebokeng sena se seholo sa Africa Travel Indaba
2: Hamotho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana, mme o bone malapa a rohana. Bana ba tswe taolong, ho o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: ditaba tsena tsa hore Gauteng e ponahatsa jwang ka hara seboka se ka reng sena sa Africa Travel Indaba. Re sentse re na le yena mohaleng kwano. Ntate Baba Gaugane Diwi, dumela ntate.
1: Madume maitso, madumele ba medi ba letsedi FM ba bantle.
0: Ke a leboga hle. Selemong sena e hlile le itahletse ka Setswana le le Gauteng ha le a ya fela e le ile le le matla ka tsela e makatsang jale. Ha re ke re shebe hore na ebe sepheo sa lona mona ho Africa Travel Indaba le le Gauteng Tourism Authority ke sefeng?
1: Ke nnete maitso, re tla ka matla ba re ne re boetse morago gore re ipapanye ya pa o bona gore go na le ditsua tsue mo lefatsheng ka bophara ntwa ya ka kwa Iraq le America e rile gore ditlhatshwa tsa lookwane di e kwa godimo, e rile gore mafaratlhatlha a tsa phofo di-airline le tsone sa nna tse dintsi leng gore di tla ka kwano mogolo ya mo karolong ya Africa. Seo se raya gore Africa Travel Indaba e re fa yona tšhono eo ya gore re tseye tšhono e le go bua le bagatlhaodi go bua le ba e leng gore ba bapatsa bagatlhaodi lefatshe ka bophara under one roof. Ke ka moo re tlileng ka package ya rona ka bofela e leng gore e lebagane le tsa sports tourism, e lebagane le tsa yona heritage ya ka itse gore toropo ya Johannesburg e tla re mo ngwageng e tshware 140 years, e leng gore re tlabe re bapatsa ditiro tsa yone tsa 140 years. Gape re tla ka tse e leng gore di lebagane le tsa tshireletso, tshireletso ya baatlhaodi, tshireletso ya baagi ba porofense ya Gauteng, yaka o itse gore ga maphelo a rona a le phepa tsa tshireletso di siame, baatlhaodi le bone ba itumela le baagi ba porofense ya Gauteng e nna ba tsa karolo e re bitsang di-champion host, e leng gore amosedi ba baeng ba e leng gore ba tlhwatlhwa, mme seo se dira gore le bone ba iponele letseno mo tse ba di dirang mo tsa bogatlhaodi. Ke ka moo re leng ka kwano ka maatla mo Thekwini Africa Travel Indaba ya 2026 bo e leng gore re leka go bona gore re ka bogatlhaodi mo porofense ya bogauteng re buisa ko mankalengkaleng, mankalengkaleng fela e seng ka dipalopalo, makalengkaleng a e leng gore a bonagala mo dipokotong tsa di-SMMEs tsa rona mankalengkalengong, a e leng gore a bonala ka mo dipalopalo di tlang ka kwano, mme di contributa gore moruo e kogodimo ke fa nna dipalopalo fela.
0: Le na le mokotaba ona o reng One Pavilion One Story Africa's Leisure Powerhouse, ebe le bolelang mme mokotaba o bohlokwa kakang mmusong, dimasepaleng le ba fanang ka ditshebeletso tsa bohahlaudi ka hara Afrika Borwa le ka hara Afrika ka kakaretso?
1: Go botlhokwa maetso le bamamedi gore re nne mo karolong e le nngwe, yaka o itse gore go na le ba bapatsi ka kwane di-wholesalers, travel trade, go na le ba kgaso mafatshe otlhe a ka kwano mo Africa Travel Indaba ba e le gore ba mo karolong ya bogatlhaodi. Seo se raya gore ga ba tshwanetse gore ba kopane le porofense ya Gauteng ba sa ya ko mafelong a farologaneng. Re na le ba rona ba re ba dirisanang mmogo le bone ba e leng maja mmogo a rona ba tshwana le Gautrain, re na le gape Passenger Rail Agency of South Africa PRASA, yaka o itse gore e tsentse mo tirisong lenaneo la setimela sa batho se e leng gore diterena tse dintšhantšha tse dilulu tse di bonang mo actually di dirwa ka kwano porofense ya Gauteng. Seo se raya gore re tsenya manufacturing le bogatlhaodi mo basketeng e le nngwe. So ga o tla ka ko One Pavilion ya Gauteng o kopana le dimasepala tsa Gauteng, o kopana le rona ba bogatlhaodi, o kopana le ba di-transportation, o kopana le ba tshireletso ka fa tlase ga tulo e le nngwe. Seo se dira gore ga o le moreki wa bogatlhaodi ga o a tshwanela go ya ko mafelong a farologaneng. Go botlhokwa gonne yaka re bua time is money, mme gape go botlhokwa gore re nne le molaetsa o le mongwe o leng gore o fa thotloetso go ba e leng gore ba reka boatlhaodi, o fa thotloetso ya gore Gauteng e itse se e se dirang ebile e ikemiseditse.
0: Ntate Baba e re ha re qetela fela ka pelenyana ka motsotso fela, mohlomong re ke re shebe gore na ntlheng ya ntlafatso kapa yona taba ya gore moruo o gole, ebe mohlomong le lebeletse

0: Dumela ntle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Hela, dumela le lona metswalle hohle mo le mametse le nane lona la rona di le wana teng. Ke boetse ke a le amohela le nane lena la bana mo teng re fetang dipale tse monate ebile di na le thuto e itseng ka hare. Kajeno hee re tlo mamela pale e bitswang ho tlile jwang hore ditono tsa tshwene di be bolong.
2: Mme Matshepi.
0: Yes.
2: Ebe ditshwene tse tsa pale ya kajeno. Ke tse tshwana le tsela tsa nkela bashanyana dikadi.
0: Tshe bohlodi. Ena ke pale e nngwe e fapaneng le eo ya mohlamoleng.
1: Mme Matshepi. Se ke wa hlola o senya nako hle. Nna ke tatetse utlwa tsa pale ena ya kajeno.
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona e tsamaya ka tsela ena. Kgale kgale. Ho ne ho ena le tshwene e nngwe e neng e phela hodimo mane tsulung ya thaba ya mahodi ya llang. E ne e hlile e bonahala e kgotsofetse haholo ebile e thabetse sefahleho sa yona le mohatla wa yona o morumo. E ne e boetse e thabela ho dula haufi le letangwana lele le neng le le hona moo pela thaba. E be nke ka hee o ntse a itjella a itjheba ka hara metsi ao.
1: Ke a ipotsa hore na le ditshwene di tseba ho sesa na.
0: O na le mefuta e meng ya ditshwene e tsebang ho sesa ka naneng. Empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tsatsi le leng tshwene e ne e dutse hodima lefika le leng tjena le leholo. E ntse e borosola boya ba mohatla wa yona bo bolelele ka thuto. Ha kgudu e tla tla e feta.
3: Hey, kgudu! Na ha o lakatse e ka le wena, o ka be o ena le mohatla o molelele jwalo ka o wa ka. Ke a kgolwa ka nnete. O dula o swabile ke sekutwana seo sa hao se o se bitsang mohatla.
4: Ho hle tshwene. Ke hobaneng ha o ena le mekgwa e mebe tjena? Ha ebe o no sa tsebe he, mamela ya ko bolelle. Nna ke thabile he ka mohatla ona wa ka.
3: Eya,
4: ebile he ke a leboha. Ntle le moo he, nna ke na le kgaketla eo nka ipatang ka hara yona ha ke batla. Eya, kgaketla ke ntho ya bohlokwa ho ka ba le yona. Ebile ke thabetse haholo.
2: Eke, o entse hantle wena go ka o ikemele yona. O go ntsha sengwe o ithabela ka tseo o na leng tsona ebile ga o batle o fetoga mme Matshepi tshwane tshwana hantle le bana ba mona ba somang ba banka shebalo ya bona be ba etsa setheisa ka bona nna ke rate ntho tseo
0: tshwane ga se ntho e ntle ngwanaka go etsa setheisa ka batho ba bang ke a tseba gore le dikolong tse ngata go na le bana ba etsang ketso ya mofuta ona e ka mesuwe le mesuwetsane le lona lefapha la thuto ka bolona le ka etsa ho itseng ka bona ka nnete le ke letse mohlala ka bana ba jwalo le ha o le jwalo he bana ba ka re tsweleng pele ka pale ya rona
3: o bua ka kgaketla e file le nna ke a dumela o na le kgaketla ga ke ne ke ena le sefatlhego se se tshwanang jalo ka seo sa gago le nna ke ne ke tla rata go ipata ka tlasa kgaketla
1: a tshe ka nnete ke go tshwenye na ha itele nka ntho fatshe girik
0: bana ba ka
1: mme Matshepi
0: ke yona tshwenye ya nnete he di tshwenye mogotsona di le nyukunyane ee le ha o le jwalo he ha re tswele mpili ka pale ya rona kgudu ile ya tsamaya kgine haholo ha morao hona tsatsi leo tshwene e ne ntse e hlwekisa meno a yona ka thutswana ile ya bososela ha itsheba ka hara letangwana e ananela meno a yona a masweu ka yona nako eo ke ha nowa e feta e ntse e hahafa
3: noa hey noa noa noa
0: ke tshwene eo e bua jwalo e hweledi
2: o sa lokela o eletsa kana ke te ka kgona go utlwa ga o bua o sa odi
3: he? O nkutlwa jang gana go sena ditsebe tse?
2: Ke na le ditsebe nna
3: di kae?
2: Kapa o batla o di bone
3: eya
2: di ka ba tlo ena yaka
3: eh?
5: Hey.
3: Ona hana ho di tsebetsa tsa ha o tsaka ga sho. Dina le boleng bofe. Ha ona hana go sa wena o se hlokang ha jwale. Ke di tsebetsa kholo tsa rata handelo ka tsetsa ka. Hm?
0: Nwa ke ha itsa mela ka pelo ya bosho. Tsatsi le latelang kgudu mo le noa di ne di orile letsatsi mane ntumalerela. Tshwene ile ya tla e ntse e ikonka. E tsoka mohatla le boya ba yona bo benya ha bo utlwa mahlasedi a letsatsi.
5: Dumelang metsale ya ka e nang le matlalo.
0: Tshwene ile ya tsheha ha monate. Ya ba ya pulana fatshe. Empa ya otlanoa ha bohloko ka setso. Ho ile nya kgenoa lino le le leng.
3: Na le a tsotella ha ke dula mo pela lona. Ke tsebe ho kama boya bo ba ka bo botle. Empa pele nka dula fatshe. Ke batla thupa eo ka yona ke tla nne ke kame boya bona ba ka. Ha ke ntse ke dutse le lona mo. Ha ke lo saba pele nyana na.
0: Ya batshwene e le ba sehlahleng se seng tjena se bitswang se babetsana. Ya kgale hlakule le la semela seo. Kgudu ile ya sheba noa, noa le yona ya sheba kgudu. E ne e lakatsa e ka e ka bolella tshwene ka kotsi ya sehlahla seo. Seo e neng e se kgile. Empa noa ya hanana le seo. Qetello noa ile ya re.
2: Tshwene, emisa ka ketso ya hao.
5: Efeng?
2: Se ke wa sebedisa thutsona eo.
5: Gobaneng, gobaneng?
2: Ke thutsona sebabetsane mme se tla etsa golo mengwane.
5: Aa, sebabetsane, ke tlo se sebedisa.
0: Wena le hore tshwene e mamele seo kgudu le noa di se buang. Ke ile ya...
5: Ke a bona hore na ho etsahalang mona. Ke elelletswe ka moo le leng monna ka teng. Ha le batle ha ke sebedisa thutsona ena ka hobane e tla etsa go boya bona ba ka bopenye le ho feta mo. Ke le bone.
2: A o tshwene. Ho se tsebe ke le bone.
1: Ke a ntle hloni, manganga a ja monga ona.
0: Ka hobane jwale tshwene e ne e le ka ho bakisa kgudu le noa. E ile ya ikgwabitla le ho feta. Ya tsamaisa thutsona ena ya sebabetswana mohatleng wa yona. E isa hodimo le tlase. He. E ne e tsheha e kakalla. Ee. E etsa matuno mapesa. Ha e ntse e ngwaya ka thutswana ena ya sebabetsana. Ya ba e qala ka mekgwa e mona ya yona e mebe. E ile ya boela mane sehlahleng sa sebabetsana. Ya fihla ya kga lehlaku le leng la sebabetsana. Mme ya itlhakola ka lona ditonong. Ha tshwene e se e qetile ka bosawana bona ba yona. E ile ya nama menoto mane lerareng. Ha o fili kgudu le noa. Ya ba e ya le sephume sa boroko. Seo tshwene e neng e sa se tsebe ke gore sebabetsane se nka nako ho loma letlalo. Jwale mona letsatsi le ne le tlo etsa gore ho thote le ho feta. Jwale ke ha ditono tsa tshwene di kwaetswe ke lehlaku la sebabetsane. Ha yona e ntse e robetse mono. Ha e tsoa ile ya nahana hore mohlomong e poketswe ke dinta, mme jwale di ja ditono. Jwale ile ya qala ho hweletsa. Yalla e tshwere ditono. Ile ya qhomaqhoma, e tjeka sebaeng. Ile ya ingwaya ya ba ya iteka. Lerata lena la yona le ile la tsosa kgudu le noa. Ha di bona tshwene e iteka ditono, ebile e qhomaqhoma, di ile tsa tseba hantle se etsahalang. Ka hobane di ne di le mosa, di se pelo empe jwalo ka yona. Di ile tsa e utlwela bohloko. Kgudu ile ya re.
4: Matshela mane tankaneng ka potlako. O fihle o ina ditono tsa hao ka hara metsi ano no ho theola motjheso ona wa sebabetsana.
0: Tshwene e ne e lla selo se hlabang pelo ha e kenya ditono tsa yona ka hara metsi. Ile ya dula jwalo ka hara metsi a phodileng a dithaka. E le ha e leka ho phodisa ditono tsa yona. Tshwene ile ya dula jwalo ka hara metsi letsheare lohle le bosiu bohle. Ha o tshwatshwasela ho se o ile ka theko, ile ya e empa ke ha o se boya ke re le ha o le bo bunyane fela bo setseng ditumeng tsa yona jwale letlalo la ditumo ke ha le se le setse le mmala o blue le hona bologo tibile ibile e hatsetse ho fihlela lena la kajeno ditumo tsa ditshwenye ha di na bo ibile di mmala o bologo tibile ka mehla ha no wa le kgudu di bona ha di ke di hopotsa tsa mohlamomeng kapa hona ho bua mantswe a reng
1: ke o boleletse
0: hobane di mosa haholo ho ka etsa ketso eo ke ka mo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo dihlong pale ya kajeno e ne e bua ka eng
1: e ne bua ka noha kgudu le tshwene mme matshepe
0: ke phoofolo efe e neng e kgella tse ding fatshe
2: ke tshwene mme matshepe
0: na noha le kgudu di ne di na le pelo e ntle hlalosa
1: eya mme matshepe ka gobane mobedi di ile tsa leka ho lemosa tshwene ka thutswana ya sebebetsane
0: tshwene e ile ya theola motjheso wa sebabetsane ditonong tsa yona jwang
2: ila lokela kena ditono tsa yona ka ga metsi le sa lohle le bosiu bohle mme matshepe
0: o ile a etsahala eng ka boya ba yona ba ditumo
1: boile ba tloha mme matshepe
0: ke a leboha metswalle
6: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
7: tsama hantle mme matshepe
8: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: O tswa ka matjeke o fihla le ineng komo bo le Sedi FM le gema le we
2: Mamedi ere re kopane le aus eni mo kwena re utlo rena re ka lebellang ho lihlo la setšhaba bosimbo na aus eni dumela
3: Khotse ke ke di
2: o phetsa hantle
3: mo mamedi
2: ke le bohle aus eni re ka lebellang ho lihlo la setšhaba bosimbo
3: Kiri maneng ena rito lekola molaotheo wa Afrika Borwa eleng hore o fetile ka dilemo tse 30 selemong sena. Kibedi tokomane ena ke ya bohlokwa haholo hobane e na le tsamaiso ya ka moo naga e tsamaiswang ka teng e kenyeletsa kgaolo tse e kang ditokelo tsa botho e kenyeletsa tsamaiso ya palamente le mmuso makgotla a melao jwalo jwalo. Potso ke hore na dilemong tse tse 30 molaotheo o tlisitse diphetho difeng setšhabeng re tla manolola taba ena le Dr. Shadi Makgane le Sanko e le mokgatlo wa baagi re beetse mane go marangrang re kopile babui gore ba fane ka maikutlo a bona re tletla re fana ka maikutlo ao a re dumaneng dintlha ka botlalo go SABC 2 Ora haile ya borobedi ka thapama.
2: Ke le bile hle aus eni e ba le letsatsi le monate.
3: Ke le bile ho longa leso.
2: Masimo hem. Mabedi e le shimele metse medi metse so ka mara hora ina ya le shume o so hlophile di ntho tsa hao ho ya ka manane hore na ka jenu le letsatsi le la hao le emejwang o batla ha le dikela o bo o entseng. Eh? Eh, ho hlopha di ntho ka manane ho bohlokwa haholo. Ho bohlokwa haholo hobane o kgona hore o bone hore o etsa ntho engwe le ngwe ho ya ka moo o hlophileng ka teng jale iketsetse molemo wa hore tsatsi le leng le le leng ha letsatsi le tšhaba hlopha dintho tsa gago a ko ngole lenane la dintho tse o batlang go di etsa letsatsing lena mme ha le dikela o shebe hore na o kgonne go di etsa kaofela ke eng o sa kangwa etsa hobaneng o sa e etsa me o nahana hore o tla iqetela nini e tla re thusa ntela hore bophilong o tloele ho tlohela dintho fela o sa diqeta o diqale o bo diqetelle batho ba bangata re ya qala empa re sitwa ho qetella dintho tseo re diqadileng jwale iketsetse molemo wa letsatsi le leng le leng o be le bukananyana ya hao ya hore ka jeno ke la bobedi ke di 12 tsa May ke batla hore kana ko itseng ke be ke etsa tjena ibe ke tlaetsa tjena ibe ke tlaetsa tjena ibe letsatsi la ka ke le phethetse jale ha o fitla mane mo reng jale ke qetile ka letsatsi lena ke lo gobala ngola hore na ibe ke nyo sa iphethelang diphepetso tsa ho bile difeng ho bane ngo sa iphethela o nahana hore o tla iphethela ne jale a re ruta neng he mo mabedi motle re thusa bana ba qalang dintho empa o fumane hore ha o kgone ho iqetela ntho eo o iqadileng qala o bo qetele e bang o sa qetele o tsebe hore na o tla qetela neng a re jo tuli wa tla wa nthuse ke nna yo ya qalang dintho ebe o sitwa ho diqetela bophelo bo jwalo hona le dintho tseo kekeng wa dietsa ka o phethahala hona le dintho tseo kekeng wa dietsa ka o phethahala empa re tla o thusa hore na ebe o ka etsa jwang hore qetellong o e kgone nthweni dintho tsena di a kgonahala tsena jale le wena re tla o thusa hore na qetellong o e kgona jwang nthwena e dulang o e leka empa e hana ka nako tsohle mamedi ke na le taba eo ke lakatsang o e tshohla le wena ka jeno mme re tlo bua ka taba ya bohlokwa ya ditlolo tsa molao go na le botlokotsebe bo etsagalang metseng ya rona mona jale re batla o tseba gore na a nna o kile wa ba lehlatsipa la ditlolo tsa molao mohlomong o kile wa nkuwa poho kapa o kile wa tshwatlelwa lapeng kapa mohlomong o kile wa thubelwa koloi ha nkuwa dintho ka koloing o kile wa ba lehlatsipa a go phethe pali ya hao re hlokomedise ba bang re gone o hlokomedisa ba bang nomara ka mahala ke 0860003084 0860003084 a kontetsetse mono he wena mo mamedi motle re utlo gore na ebe o kile wa ba lehlatsipana la ditlolo tsa molao hey what's so so mana ya poyo na ha iso ntlhahele empa batho ba bangata ba onkileng ka qoqa le bona ba nkuwa po ya tshosa ke ntho e tshosang ka tsela e makatsang gobane ba o hlaha lesuma thafela o sanaana 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala o mametse le Lesedi FM mo mamedi dumela hello mamedi dumela
4: hi Jules
2: hi ntate
4: o kae thule baby
2: ke phelophela hantle ntate
4: a monate ngwana mme o bua le ntate letsie
2: Eh.
4: Eh, nna ke le ka ba ke le hlatipa wena thuli and ntho e la ke ntho di yang ho tloa ke le lonya mothaela o etsalla. Ne ke itemetse ha o feletse la ke emetse kolo ya mosebetsing ke ya mosebetsing. E re itlhaela fela ka mora difate ba hlankana ba ntshupa ka sona. Ba ntshupa ka sona ka nnete ba inkela phone ya ka lehlonolo ebile ne ke sa itshwarela le wallet ne ke tshwere yona phone fela. Ba inka ke ha tlhetse ke zama zama go tla ba nna feletsang ba se dimise tsa go dimo ka ga nka mfunya lona le tsa maele ka nako eno ha ke a ka tshoa hang hang ba ka morao ho re etsa hale ke tsa halo ena e bile hona le tswalo le fihlang ke ipotsa ntho tseng ata ke mongwe mahlatsi ba thule bebe
2: yo jalo fela
4: jalo fela a ikete thulze wa tseba itse hao se ba sethunya se o shebile ka matlho ebile se kopiwa ka re bophelo botlapele ntho tsena di a sebeletswa ke ra nka nthepa ya lona le itsamaele ga ona bothata
2: and-e o bua nnete ga ore dintho tsa mofuta ona tse ileng tsa o tlhaela tsena tse tshwanang le tsena ga di tloe kelelong ya motho wa bonolo
4: thusa ga di tloe kelelong wa tseba ka mora nako o tla bonana o fetile go yona go na le nako e le o tlo utlwang o betswa ke letswalo go o sa tsebe na ke laeng e be le ntho tsena di gutla thusa
2: Thank you, Ones. Lisa, do you mail? Mommy, do you mail?
5: Hi, Tuli, the guy.
2: Kitten, what came?
5: Hey, Tuli, hey, yeah, Tuli, hi, the marriage, and I'm a two sister, one name. Nankile, Ikile, and China, come on, Kitabel, Locamolo, Yellow Saint, Yam 17.
2: Hey,
5: Stratton, say it, my own son. Okay, Leva Shangana Baba baby, Pilat Lenny. Ha ba hlaya o monga ya kwana o monga ya kwana ba fitla ho nna ba re leti mali leti phone ka re ha o la bana ke tsama o le dififise ke lo ba hla yona ba re hey ba se ba dinitsa dithunya ba di beya mo ba se beya mo ho ho nna ka wa tsaba ke o na lo re lenke bophelo ba ka income phone lenke nthongwe lo ba ga le qeta ho mpolaya le etsa bonnete ba ho le lompe ya gating wa monyako bana ba ka batle ba bona stupo ka re mpa back ya ka yona le kelela eng ka because ina le dintho tsa ka tsa bohlokwa ba hey e bile ba sotho ba tella ka le tsa bakeng ha o na le ka mohla ntho ntse le di bua di etsa hala ba re ga tsekisana back ka le batla mo ba jole tshelete le phone le inkile ga tsekisana back ya thuli ka ke nana di borele tsa ka so ke trauma mehlana le mehlana ha ke fihla mo ke a qamaka ha hona ho fika nako ya lefifi ya Maria hai thuli ma questioning a rona hai bashanyana ba re pidisa ha botlhoko
2: batho ba o no tsa maole montsa tsine o
5: ke tsa ma ke le montho lu senga ke ya mosebetsing
2: eh o batla le ka lapeng ka mona ha ibe ntate o teng ka pabana beno ka pamang ho be le o feletsa nhle o sino tsa maole mong
5: empa ga masedi thulu bana ga mogapela ka ke ga dimakatso ka mehla le matsatsi empa hona je ka nnete bophelo bo betegenyana ke itheketse koloi ya ke sa tsamaya ka maoto
2: a ohle ke taba tse monate ga kakang
5: ere
2: a lebogatlhe wa tseba bophelo fela ga o ile wa phela
5: ke a phela
2: thulaobane ka nako mo ka nnete ga o nagana o nnegelane ka ntho tsa ga o fela tse o di sebeleditseng ka thata ga o bonolo
5: ga o bonolo thulaokekere me re lwanela mokotla ntho ne ke e lwanela taba ya mokotla fela ke diborele tsaka ke a batsetsa ke founu le tšhelete ke le file di dinkile jone le sa batlang gape mokotleng
2: mme ke leboile utlwa moratiwa
5: ke
2: nana ga re bua tsena dipale tsa rona re hlokomedisa ba bang ka nnete re hlokomedisa ba bang
5: Thank you, ma'am.
2: Bye, my darling. Lesedi, mo mama di dumela.
6: Bye, my darling.
2: Hello.
6: Lesedi, mo mama di. Mela
2: metu. Khotsa ntate.
6: Lela ma.
2: Ke a phela phela hantle ntate.
6: E teng mang. Ya go le mo skole.
2: E ntate.
6: Nna ne ke tsai ke tla ha ile ke lo all.
2: E.
6: Ke para ma di. Ya 4 plus 1 mo I get a little bit of a ba haji ga ke rene tika tsatsa tsena mo ga ba driver ga se ga ona ga tsama le yena se tsama me tlhuyi a tsaba a tsaba ga bua nne ba nga funja ga se pedi ba nga spatsi ba tla ga tlo go re nga se le pa ga itse ba tla ba nwa ta mo le ba nwa ta me tlhuyi ba bi ba mpatanya le matinya ya koloi ke a rwala mosharo he
2: ba tsho
6: You see, we have a trial for Chai Kamara, but I see on a moon.
2: You
6: come out, you put a high amount, you 30 kilometers. No matter how saying, Hagi Mobilella, this is the city of the Monte Timo. The most of the Salako Lima. I think I am a one heart, I get a man of well in Memoa, Wangaka, and to a blue fountain, and to a film. Yabaka opula yana ntwini ndi yangeza la bagira baka tana ke pelo no mutyo yo kunye ndi tata
2: hey ndanti hey icon watsiba hona le batho fela ba dutsing ba etsa moralo wa hore na husane re utlisa mambohloko e buhloko wa tseba ntwe e buhloko ka nnete e buhloko e mo motsebe di ntotsena ha di etsa hala e o sia o kgwadile ba bang ba bua dipaletsa go ketena ke kgwala tjena ke ne ke se tjena ke ile ka le matswa ke batho e bohlungu mme mmm
6: a o tlhile tsheke ga mmene wa ma wana wa pele no nyana go bua ya ra ga o pula tsho go shaka ke mo tsa e le wan tsheba ke nne
2: eh
6: ha ntse ne ke tsene ga ona ga mo ba ba sebele tsanga temba ba ga ba sebele tsanga ga ba ga bo mi tsaga bo e o a rwa le mo tsara ga go di nna mo
2: yo a o ntate pepi man pepi ntate re lebile ha hole
6: thank you
2: ntate le sedi FM mo mamedi khotso
7: a o thule mtwana le ka kgetsira
2: mo re teng le ka ntate
7: amna do tsore fusi mapatsa ga botshabelo le nna nkile ka ba le hlatsi pa thuli ne ke tswa monating ke itsamela ka maoto ai ba hla ba shimane ba bararo thuli ba fihla ba nka cellphone le tjhelete nyana ene ke na le yona jwale ha ke sa batla gore ke tsamaye ka maoto bosiu ke le motho le mtwana ka nnete ke risk o tsamaya ka maoto bosiu o tsamaya o le mong o itheletse le itjelela thule a e ka nnete a ke sa etsa ntho eo thule
2: ntate wa ka ke a leboa ebile ke ntho ya bohlokwa bane ka nako nngwe o fumana o kopana le batho tsamaya ka koloi motho ke yane ke motwaitwai fela ga ga mafifi o tsamaya le mong ha ya boloke ha taba yeo
7: yona e jwa le ntwa ba ke a le bola gaitse di atla
2: thank you ntate
7: thank you
2: le sedi FM mo mamedi dumel hello mamedi dumel hello
8: hello mmele ga
2: ke teng o ka ntate
8: ke teng
2: e ntate
8: le nna ngile ka ba le tlhasipa mme
2: e
8: le motsenga ta te fitileng 2013 29 sa June ya mo seeng around 6 o'clock in the morning ke le Saturday ke le ka yo robala le spetele for 3 days to 4 days bang khautse di tsika tsa letsofo ke na le mena le mengwe e 2 year have to work ye operation so even now tsa maudi one o no le ukwa ntonyana like plastic nyana re gasha gasha o tsontse o tshoa
2: mme
8: eng ka nako even le go ntumba kile ba nthubela ke tsa ma ka mseditsing so I ide ka ba le tlhasipa nna
2: ntate bua nnete ntshenu kana kongwe e etsa hala hona joale o bo eng ka e ka reng ke nthwenyane o bo fumana hore ha sentwe tlohang ho wena ka dina go tsohle o dula we wa utlwa gore nako ngwe ho le go le fela plastic ya feta o sontso na hanne nthwane e kileng ya o hlahela kana ko mo tshwantse re ne re ye mane ditsebeng re fumane thuso ke trauma nthweno e ka ba ntse ka tsang re bo pilo ba ha o bo hlakahlakane ka motsotso fela.
9: Wa bona re ke ka 2013 mare even le today tshwantse ke gopola le date gore go e tsagetse leng e le la bokae. A nna go batla gore re tsamaye re o bona batho ba neng ba ka re thusa.
2: Ee ntate ee o fumane kanselinyana e kgona go feta.
9: Yebo.
2: Thank you ntate.
9: Thank you mme.
2: Wa me di dumela?
10: Hello Tuli.
2: Hello mme.
10: Eya mme e ke la ntlhaela Tuli ke kopa kore a tseba ntho ya di-hike re tlhola le bua ka yona gangata gore le tela hiker ebe e yang ka koro e nana ba re ke aga toropong le bona okay ke dumelane le bona gantse a ichekeleboile ke fumane mogao ga ba le tseleng ba ntsha sethunya ba re e-e bona o ke tla etsa mosebetsi wa rona re ile rona re ile tiliba gauta e nane re e tshwereng mo nana re fe difounu tsa gago le dikgate tsa gago tsa banka gore o seke wa founela batho o ba tsebise gore o file gold ga ba se ba dinkile jalo Thuli ko go ke tlhola le gore nka tlhalosa gobae le gona jalo nke ke utlwa botlhoko ebe nako na setse ke theoa ba re ae dikgate tseno tsa gago di na le tšhelete ga re ye bankeng ke re ae ke entse 32 days notice nke e ka gona ba re ee o tla cancela cancellation e teng bankeng jale ke atla elelisa batho gore botsotsi bo ka gotlhe ka gore nako nngwe o bo sa utlwisise gore na go tla tlha jwang ebe ke kena ka bankeng Thuli ke betsa cancellation enonong e re nako basake ba founetse manager go ke etsa cancellation ya 32 days kutlwe pele yaka e hanana le nna ebe ke a lla ka bankeng masecurity kgona ke gona medile ka kgona go fumana thuso te fela difounu ba se ba dinkile le dikarle ID yo go bona
2: he bathong
10: gauta enonong e bamphileng yona ga ba se ba ese ba ka bankeng ga se gauta ke mobu fele ba o tlhileng
2: sure ya no o jale ya ba o kgona go thusega ga o se o kene ka gara banka ka mona
10: yaba ke kgona go thusa ka bankeng
2: ba le kae bona ba o emetse ka ntle
10: ba nkemetse ka ntle Thuli
2: sure
10: ga e le gore le tšhelete e kgonang go ntsha bankeng kapa ATM e ka ba nkile ka o fela e le jalo
2: ae o entse gantle wa fana ka signale wa go mathateng wa segitla
10: ee kaka o go se ke ditse ke qetile o tshota fela gore tšhelete e tswe e be le gona kutlwang chair ga ke na boikgethelo jale
2: yo hai phephi ngwane se phephi
10: kaleboamoratin
2: ge ntho tsena di a etsagala ka nnete wa tseba basebete ba sa go feletsa ba ye bankeng
10: lee bankeng le nna ebe bona ba ntlhalosetsang gore ga o entse 32 day notice o kgona go etsa cancellation maybe e tla ya ka tšhelete ya gago e ntshang ke bokae
2: yo ya no ka nnete batho bana ba na le maqheka ka tsela
10: tsohle ga botlhoko goba ba kaile le na ATM ba ntsha tsena tse di-ATM tsa di-carding jale ya ba e fitlha go yena e le nngwe ka re ya gana ke ra ena ke ya banka e itseng ke ya ba le gona bareng a ge ya le wena
2: ma-security jale a se ka tswa le ba sheba gona ba ntse ba eme
10: ke a bona nna nako ona ke a gola o teng a nlebeleletseng itse ga ba tswa ga o tshwana le kolo eno ya bona
2: sure
10: ke founu dile ka mokgwa o jalo fela ne ke bone gore ke kgonne go saver ena e bankeng
2: tšhelete ngwane se o re a lebotlhe ga re bua tsena re tlhokomedisa ba bang ka nnete re tlhokomedisa ba bang motlhomong ga e se o tlhagele empa o tshwanetse o be sedi go latela dipale tsena tsa lona tsena ke leboile mme
10: ga
2: se mohe mamedi dumele
11: hallo
2: mme
11: jale e botlhoko ba onkela founu ga o tswa mono o mogolo o tsofetse o tshwanetse le o etsa di-sim shop o botsa dipotso tse dintse thata fela so o ba le trauma odima trauma e nngwe
2: ba ne ba onkela yona o le kae wena
11: banka difounu ke tsamaya ke ya kerekeng thotaneng ke bao bashimana ke tsopelele ke rae go itsamaelwa ke thotana fela ke tlasa sekolo mo alabama ga ba utswe difounu mono e ka ra ke tsebe ke sekoting sa difounu ba tshehla ba hlodi motopo ba nkha go re ntho tse di ba ntshathika ha o tsebe le gona o tla isang so go fela sona nka ba sanga ipi ke thate go ga ba sanga ipi ba santlhabe o ba ne be ke e le jalo ba enka ba tsama go na o tla tsama wa matha ya mapolisi mo itsa mo itsa mo itsa ha o bone bo sibu ha o tlo go bala o iwane so modimo go tla ntshwane ya motshegare ha o gwaba le mix mix go wena o tshwang bosibu wa bone
2: yo
11: maara ne ke itumelela ka gore founu engwe ya ka e ne e leng chine e le mo inšorenceng so ne ke tseba gore a e tlo nna le kopokopo fela mo se yona so ga keta o tla e clean o tla kry-a founu engwe yo ba di emeletse bana ba faile ba faile jwang wa tseba ga ke tsebe kapa go betego gonke batho ba ithatiteng oro jwang I don't know hi
2: ebo ga ona motho ya nang le tokelo ya go nka eng kapa eng e seng ya gae
11: go ga o ka bona ntho tse tsaile tseo ga kata dilo rekisa dintho tse o tsa gago ka tšhelete tse tlase maara ke rapele fela nna ga o sena ID yaka ID ya ke batle ka yone ke yone ke sa batleng ka yone ga o tsamaya ntho tsotlhe kago fela ID kampa e kenya kae ka e thaetseng kwana o tsamaye o iparakile teng
2: yo ngwaneso ke lebuile tlhe ke lebuile golo
11: thank you Julie
2: a semohem mabedi ke metsoso e mashima mabedi le metso e robong mapelo hora ena ya le shume le mosumong o ntse mametse le sedi fm hey taba tsena tsa ditlolo tsa molao ka nnete di bohloko ba tseba di bohloko ka nnete batho ha re itlhokomeleng ha re itlhokomeleng o na le letsholo lena la sepolesa la operation chanela le etswang di provinceng kaofela jwale ka nnete bo sepolesa sa rona sa Afrika Borwa se ntse se tshwere ka thata o lwantsha ditlolo tsa molao mme re bone fela gore bekeng ena ya go tloa ka la nne o fitlhela ka la leshome kgweding yona ena fela go se go tshwerwe batho ba 1,256 ba tshwarelwa go shapa batho ba bang ba legolo leshome le metse mehlano ba tshwaretswe dipolao atiba mashume a tsiletseng le metso supileng ke ba tshwaretsweng go ba le dithunya tse seng molaong ba sebedisang dithethefatsi go tshwere ba 280 ka mona ka Mpumalanga wa tshwarwa 57 ka mona ka Western Cape me go tshwere 57 ka mona ka Mpumalanga wa tshwarwa 56 ka mona ka Western Cape Gauteng wa tshwarwa ba 55 ka mantse wa mang kaofela ga bona batho ba tshwaretsweng go hweba ka dithethefatsi ke go feta 200 kaofela ke ntho tsa botlhoko ka nnete gore e be batho ga ba iphumana ba sa bolokega metseng ya bona empa he momamedi motle jalo ka ke tshwa sepolesa sa naga ka nnete se tshwere ka thata go leka go lwantsha ditlolo tsa molao diprofenseng tse fapaneng ka letsholo lena la bona la Operation Chanela ke metsotso e 20 le metso supileng ga pele hora ya leshome le motsemong ga re nke pina e tla ka Chris Brown o tsamaya le Kerry Hilson Superhuman.

0: sebedisang ha bonolo fela ho le ba di bakentse fapaneng mo ba batlang ho fihla teng empa le hlokomele le yona e ka ba nthwe kotsi kana go tseding mamedi re buisana le Sergeant Nuku Lesibe me yena o tswa police in South Africa borwa o re etetse ka kwana ka phaposing ya gaso re tlo bua le yena hleng ka ditaba tsena tsa dipolao tsa basadi le bana jwalo ka o tseba hore kgwedi ena ka ofela ena ke kgwedi e ho hlokomedisang setšhaba ka polokego le tshireletso ya bana jwale re tlo buisana le yena re ke re utlwa rona ebe mona mo yena a ikarabellang teng haholoholo ba sebetsa le setšhaba ka mananeo a fapaneng jwale re tla utlwa golonyane he ka tsona ditaba tseo Sergeant Nuku Lesibe dumela mme
1: dumela mmangwane Thuli
0: ke a phela o phela hantle
1: ke phetse ga ke tsebe wena
0: ke a leboga tlhe mme re ao amogela kwane go lesedi FM jwale ha re ke re shebe kgwedi ena ka ofela ke kgwedi ya go tlhokomedisa setšhaba ka polokeo le tshireletso ya bana jwale wena o letlhakoreng lena la social crime a go re tlhalosetsa golonyane gore na mona lekaleng lena le sebetsa ka eng
1: mangwane Thuli ke ya leboga ke kopa go dumedisa ba mamedi hae ke le tlhomphile ba mamedi ke Sergeant Nuku Lesibe ke sebetsa mona seponiseng sa rona sa South Africa borwa ke sebetsa Mangaung district district ya rona e sebetsa ka diteishene tse 21 ka hare ho yona so mosebetsi o moholo wa rona mo re hokanya diteishene tsena tse 21 ebe mosebetsi wa bona re ya o kopanya re reportela province ka wona ebe province ya rona e tla reportela national so haholoholo nna ke lefapheng le nana la social crime prevention social crime prevention mangwane Thuli ha ke e hlalosa ke moo re sebetsang haholo ka diprogramu tseo re yang setšhabeng ka tsona haholoholo re na le approach ena e re e bitsang soft approach soft approach ke eo e leng gore ha re ya setšhabeng ka yona ke mo le mo re ba fang bo di pamphlet re ba tlisetsang melaetsa re etsang di-awareness campaign go ba tsebisa ka mesebetsi eo re nang le yona seponiseng sa rona haholoholo ha re sebetse re le ba mangwane Thuli re na le batho beo re sebetsang le bona re na le CPF ka mo go etse bagalang ka teng ke community policing forum ke bona batho be re sebetsang le bona haholo jwalo ka e le batho ba leng ka hara setšhaba re tlhoka setšhaba re le maponisa gore re kgone go thusagala re na le youth crime prevention desk ka hare ho rona youth crime prevention desk le yona re sebetsa haholo le yona ke batšha beo re sebetsang le bona ha re ya bo dikolong mangwane Thuli re nka batšha ba na re sebedisa bona ba kgona go bua le batšha ba bang fela batšha bana ba rona ha re ba sebedise jwalo ka batho be e leng re ba re gatherela information re ba sebedisa go na le di-training tse ba di tholang ka gare go seponisa gore ha ba fitlha setšhabeng ha ba fitlha batšheng ba bang ba kgona go bua le batšha haholoholo rona re le seponisa re shebana le crime so le ha re ya setšhabeng re ya dikolong tsa rona haholoholo re bua ka ditlolo tsa melao re ruta batšha ba bang gore ba ka nka karolo jwang seponiseng sa rona gore le bona ba iphumane ba tloile dinthong tsenana tse ngata-ngata tse leng gore ba qetelela ba kene ka gare go tsona ka baka la go tlhoka tsebo e be le CPF ya rona e kena gona mo mmangwane Thuli re tsamaya le bona di-communityng tsa rona jwalo ka ga e le bona ba phelang le setšhaba ke bona ba tsebang go etsagalang setšhabeng le bona ba thola di-training re ya le bona setšhabeng diprogramong tseo tsa rona le bona ba thola monyetla wa gore ba bue le setšhaba re hlalosetse setšhaba ka ditlhekefetso tsena tse ngata-ngata tse re di bonang communityng tsa rona e be jwale he kgweding ena mangwane Thuli re shebane haholo le ka gore ke a child protection month child protection week ya rona a kere e qala mafelong a kgwedi ena ya Motsheanong gona jwale re sentse re qalelletse ka diprogramme tseo e leng gore re di isa setšhabeng bana ke boikarabelelo ba rona ka ofela mmangwane Thuli re tlameya re le setšhaba re etse bonnete ba gore re hlokomela bana gobane bana bana e tlo ba bona ba etapele ba kamoso re ba ruta gore le ha ba kopane le ditlhekefetso ba tla ba reporta jwang re ba ruta le bona gore ba kgone go itlhokomela jwang ha ke kena mona o buile ntsho ya bohlokwa mangwane thuli ya gore batho ba ske ba tsamaya bosiu ba ske ba tsamaya ba le bang ho so le lefifi ke di ntho tse dintsa bohlokwa tse o re dingkang e kare ke di ntho tse nyane fela re ya tseba gore ha o ba lefifi ke temmo e kare ditlolo tsena di phahamela ho di mo haholo so bo ithlokomelo ke ntsho ya bohlokwa sechabeng mangwane thuli go tloa moo ka hare hape ho rona re na le batho beo re sebetsang le bona re na le di-NGOs tseo e leng re sebetsang le tsona ha re ya setšhabeng department tse di ntse re sebetsang le tsona Department of Education, Department of Social Development re sebetsa le bona haholoholo bane dikarolo tse ding tse etsagalang setšhabeng ha di hloke rona maponesa fela re hloka thuso ya batho bana be se ke ba boletse be e leng re ha re ya setšhabeng re sebetsa le bona re ruta setšhaba mmogo ka boitlhokomelo
0: mamedi re fela re fete mabenkeleng re ntse re buisana le Sergeant Nuku Lesibe yena o tswa sepoleseng sa Aforika Borwa mme o lekaleng lena mo ba shebanang le haholoholo o re ba sebetsa le setšhaba me jalo ka ha ba sentse ba qadile jalo ka re tse ba godi ena ke ya tlokomelo le polokeho ya bana me ba sentse ba qadile ka di programo tsa bona tse fapaneng ile hona hore ba etse tlokomediso ka yona taba ena ya polokeho le tshireletso ya setšhaba ka kakaretso re fela re fete mabenkeleng re ya gutla
2: e bang ona na hore ke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape client legal Yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Client legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM.
4: On your marks, get set, get ready, go!
5: Ziyakhala mosansiti, mokete moholo wa mmino, wa botshaba, wa boithabiso bo sa feleng, ke wa o so fihlile, bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta, ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha, o se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pukano ya batho, le monate wa mafelo a beke, ditikete se ntse di tsamaya di a fela, fumana ya hao e sa le ha jwale, Ziyakhala mo San City, tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o robe monakedi. Mino ke mantletse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
0: Mamedi ke tseo ditaba re tswela pele tsa tse ka ditaba tseo re ntseng re bua le wena ka tsona be re re ke re shebe taba ena wena Sergeant Lesibe ya GBV ke bothata bo boholo ka hara naha ena ya Aforika Borwa e seng fela ka hara profensi ena kapa mangaung fela ke bothata ba Aforika Borwa yohle mme re bona letsatsi letsatsi ho ntse ho na le mosadi ya bolauweng kapa ngwana ya bitilweng dintho tseo kaofela tseo ke dintho tse bohloko tse etsahalang ka hara naha tseo ke tsebang hantle hore le lona le le sepolesa sa Aforika Borwa le eme ka maoto ho lwantsha bothata bona ebe mohlomong bothata bo boholo bo le bo fumanang ke bofeng mabapi le taba e
1: mangwane thule ke ya leboga jwalo ka o hlalositse ke nnete GBV ke kobo anela e tletse setšhabeng sa rona re a tsoa re a robala ke yona so diphephetso tse teng haholo tsa GBV ke hore GBV ke hangata diketsahalo tsa teng ke diketsahalo tseo re tse e leng hore di etsahala ka hare ka ntlong ka malapeng ebe ha di tlo fihla ho rona seponeseng ke ntho tse se di ripotuwa tse tsa hetseng ka hare. So GBV mawani thuli ke re tlameya rona ho tloa ka malapeng a rona. Re qale re rutane rona ka malapeng hore tlameya re hlokomelane joang hore ha re tswa ge ya sechabeng e be lo re rona rena le thuto ka hare ho rona. Diketsa halo tse tsa halang haholo ka hare ho malapa mawani thuli. Ke tsona tseo tse kentseng le yona domestic violence haholo. Ebe rona sepone sa re tlabe re dipendile hodima batho bana beo e leng hore diketsahalo di etsahala ho bona. Diripoto tsa bona ke tsona tseo tse re thusang hore le rona re le maponesa re kgone ho nka action mabapi le diketsahalo tseo tse etsahetseng ka malapeng. Mme re kgothaletsa haholo le hore batho beo e leng hore ba ya hlekefetsuwa ba seke ba ha ba tlile ho rona seponeseng mangwane thule ba seke ba tatela hore ba qhala di-case hobane ka nako tse ding o hlokomela hore ba ya tla ba utlwile bohloko ba tlo ripota ka nako eo ba hloka thuso. Mme ka mora nakonyana ba ya kgutla mohlomong e be se e le hore maikutlo a se a theohile kapo ho bo ho etsahetseng mangwane thule fela. Re ne re kgothaletsa haholo re diketsa halo tse jwalo ha di le teng ba seke ba kgutla ba re ba tlo qhala dinyewe tse ya mangwane thule
0: ka mantswe mang ke phepetso e kgolo e le tianang le yona
1: ke phepetso e kgolo haholo mangwane thule
0: mabaka e be le afe mohlomong ha ba kgutla ba tlo qhala dinyewe
1: tse ding tsa mabaka o tla hlokomela hore mohlomong ha ile hore ke motho wa mme a hlekefetsuwang haholo o tholo hore ka tlung ntate entse le yena motho a nan le hore o kenya lekeno jwang ntate ke yena a hlokometseng lelapa mme mme o sa thola phepetso eo ya hore jwale e kaka ha ke isa ntate ke lo mo reporta re se re sa tlo thola dintho tseo e neng e le hore ntate o ntse a re etsetsa tsona e ba tsona diphepetso tse kgolo tseo. Ee, ba bang bo mme o thola gore ho hang ha a sebetse ha a na mokgwa wa lekeno. So o thola gore mawane thule o se a le boemong boo ba ore hore re phele le bana ka tlung ke tlameya hore ke lo tsholla nyewe ena. Tse ding e tlo ba ditshosetso tse qalang hona ka tlung ka mona e be jwale o se a phela a ntsa ntate a mo tshosetsa hobane jwalo sa mo buletse nyewe ha ngata ga tseba hore nyewe ha e butswe tlameya e lo feta lekgotleng la dinyewe hore ho lo nkuwa qeto teng. So o thola hore he ditshosetso tseo tsa di tholang di se di mo susumeletsa hore a khansele nyewe.
0: Ha re qetela fela mme re ka reng ka taba ena e kgolo ya polokeho le tshireletso ya bana ka kakaretso fela ka harana.
1: Re a ipiletsa mangwane thule re le seponesa sa South Africa borwa hore re ne re kopa hore re le setjhaba re sebetse mmoho ho thusa hore bana ba rona ba holele tikolohong eo e leng hore ha se tikoloho e nang le crime haholo. Re ne re kopa hore re thusaneng hore re rute bana ba rona hore ba ripota jwang ditlhekefetso tse etsahalang ho bona e ka ba sekolong e ka ba malapeng e ka ba diterateng mo ba bapalang teng. Re ne re kopa setjhaba tswetswe ha re ruteng bana hore ba ripota jwang ha re hlokomeleng bana ke boikarabelo ba rona kaofela ho hlokomela bana. Bana ke bona be re tsebang hore re ba hodisetsa hore e tlo ba baetapele mangwane thule. So hore re be le baetapele ba hantle re tlameha hore re qale le bona e santse e le bana. Jwalo ka Sesotho se re e kojwa e le metsi. Mawane thule thuto ena tlameha e qale le bona ba santse ba le banyane. Boetapele ha o bo thole o so ntse o le moholo o qala le bona ho fihlela o fihlela mo mangwane thule.
0: Re a lebohle Sergeant Nuku Lesibe re lebohile haholo ka nnete ka hore o re etele kwane diphaposing tsa kgaso mme ke a tseba hore le tshwere ka thata jwalo ka o ntse o hlalosa le diprogramo tse ngatangata fela tseo le lokelang hore le ne le ye setjhabeng le lo etsa ditlhokomediso tse fapaneng. O tsamaya le mme mona ke mang yena mohlomong ha re ka utlwa fela re modumedise mme dumela
3: dumela mme tholana le kae
0: ke a phela mogati wa phela hantle
3: ke teng ke a leboga ke sergeant sina mpakane ke sebetsa le fapela communication jo ke nna ke tshwantseng ke tsamae le mme ha tla mona a tlo ba mena moye
0: a e re lebuile hle sergeant sina mpakanyane
3: mpakane
0: o mpakane
3: ke a leboga le
0: re lebuile mme e ya hle re a leboga Mamedi ke metsotso e mmedi fela pele hora ena ya leshome le motsomong re tlo ballwa ditaba ka mora tsona he re tla ba re kena mogatlhelong wa ho qetela wa lenane o lena la itlhabolle re fete mona
6: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelo
7: Tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Mamedi hautikatiko e hlile ho mametse tshebeletso e ratwang le sedi FM ho di mahlo ho ra ke ya leshome le motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi

0: Kemedi le shime le metse seletseng metse suka mara hora ena ya le shime le motsomong 0860003084 ibangwe ke tika tsatsila hao latsoloka jeno wa kontetsetse ruta rona ke mang yena ewa ketikang re thabele yena le sedi dumela. Hello.
1: Dumela mmele kae?
0: Pekele kae?
1: Nerdi di kopa tsarela ka o phazani ka hlenne ba. Ke bua le nthole mo forever photo mona.
0: E umphazamisa ka eng ntate wa kopela?
1: Oh, ke buti. A ile tsika go kopela, mme wa reka pele ke kopa tsarela. Na nka fumana o mme ga ntse ke nka fumana ma ga tsela mabapi le mathata a ID number.
0: A ko ya ka tshiko ka mona ntate hanyane ke tla tsukitla o tshwara ka tshiko ka mona. Le sedi dumela. Hello.
2: Hello.
0: Ntate.
2: Le ka o stuli.
0: Ke teng o kae ntate?
2: I'm not. Jo tshwere tshepo master P. Ka mona ka kwa Tibelo.
0: Eh ntate.
2: E re ke ga mane ka ditaba zwe ga itedia ka ke kopela ga ntsoti.
0: Eh.
2: Ya ke pika letsatsi la ela tswalo ka jenge.
0: Ndate.
2: Ke ga hola a bone tse ding tengat.
0: Ke le buile hle ntate wa ke.
2: O ba ka nna master P ka mona ka kwa Tibela.
0: Thank you ntate.
2: Tanko.
0: A se mo he. Mama di dumela.
3: Mama ne tuli.
0: Khotsa ntate.
3: Re di mama no wa ka.
0: Thank you ntate.
3: O bua le tsapo di tema ka ratha ba 2004. Mama ne tuli ke kopela mama mo ruti madonzela. Wa hola ka shiko ke re a hola a hole o dula station view mona Thabantsho ke re a hole modimo wa masana lo fati ya le mama ne tuli.
0: Thank you ntate.
3: Ke tsile mona ke mangwana wa ka.
0: Thank you, bye bye.
3: Bye bye mangwane.
0: Le sedi dumela.
4: Le ka tuli
0: ntate ke teng o kae?
4: Habla dotsi le ga se go tsena o hola ntabise masetsa wena o bula spray ke province ya Gauteng o kopela ke ntate ka di ka matsang ka nka
0: ao pepi ntate tladi mohala wa ho o gaohile. Hello.
5: Hello tuli ke
0: ka tele kae
5: ka teng
0: e emme
5: o wa le khwela ka mona ka mana tseng le ibrane ke ne ke kopa o kopela me ma tsha maqelepo ke maisani wa ka.
0: Ke ya le ba hlemagati wa haketse ke monate.
5: Eh ha ke kopela le mushanyana ka mo thing ke papa kwa tala le na wa hula ka jeno ke ya le wa sthuli.
0: Thank you.
6: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Boxa, thatohatsi ya wena lebenkele e o tlisetsa ditheko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 gram tse tsheletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
8: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
0: Mamedi, dumela. Hello?
9: Tools, le kae ngwaneso?
0: Ke teng o kae ngwaneso?
9: A Tools o bua le Thora ka mena ka Zambela, sa Solbe ke Thuli.
0: Ee.
9: E ya hle Thuli ka sone go gola mosebetsi mmoho le nna. Ke Osman Mkiti Makumi, hle ke Osman Mkiti a gola gole. Ka o fela basebetsi mmoho ka hekwada tliniki re gaitsa tsile monate. Oh, Tools.
0: Ke lebile ngwaneso tsa tsile monate.
9: Thank you, my darling.
0: Bye-bye. Mamedi dumela.
10: Le kae?
0: Ke teng o kae mme?
10: O bua le Manjiso go le motho a bantsho.
0: Thank you, mme.
10: Ke kopela mpho serwalo moradi o ka wa kgole o dira 18 today.
0: E.
10: Ke lebogile. Thank you.
0: Oh, ke lebogile ha ke tse ke ha monate hleng.
10: Bye.
0: Bye-bye, my darling. Bye-bye. Hello.
11: Tumi ni kae?
0: Katele kae ntate.
11: Ngipe welta ba ngozo manje. Eh, kide kupela mraka ke sicelo ngozo, wa hula ka shikwa kitika ka welta tle mnato rata ke ntate wa tsabela ngozo. Hi ke as tuna.
0: Thank you hlen ntate Jabulani ngozo.
11: Okay mama.
0: Thank you. Bye bye.
11: Hi.
0: Thank you ntate. Mama di tumene.
12: Hi Tuli.
0: Katele kae me?
12: Kitsotsotsana ngwana se.
0: Hamunati.
12: Eh tsatsina na ho hula ngwana Mateu Matumane ka mane ka Durban. Eh yena ke morapedi Matumane ke re ho mogapedi a hula bone tse di ntseng a tanga a tsile ga gadi skui wa morata ba le tsatsile mna te hla tuli.
0: Ke le bile hle ngwana se tsatsile monate bye bye.
12: Bye bye tuli.
0: Bye skui le se di dumela.
13: Hello ke se di le kae?
0: Ka tele kae?
13: Seteng wena mntu mang o te ka mona ka rihonia.
0: Ee
13: ke kopa go kopela go bo soma ngote ke mwana wa nesuka mane ka tau mahadingane ke kopela le electricity dinema o tla ntshagela ha ke tsela ka mane ka bohadi le yena wa keteka mabane o no keteka re le bile mangope ke re ba hole ba hole ba bona tse ding tseng a tatu le baby
0: ke le bile hle mogati wa tsatsi le monate.
13: Thank you lwana o be tsatsi le monate
0: ha se mo he le se di dumela.
14: Bona tshule.
0: Hello me.
14: Ama ke tsai baby.
0: Ke teng ka me darling.
14: Ha mona ke bona. Bona ama spelo wa mokhatse. O ke tika mothuna hle. Mane ha bona ke ma ditaba mokatsane. Mona ha motho o ke ma le fadi. Tsara ma ditaba mokatsane. Ke re hi girl, happy birthday. Ke ketela ka o kopela mo seletsi mo le nna. Ke na ke go ke girls, happy birthday le tsa tsire mona. Ma ditaba ba rata tsa tsaga ditsena. Bye baby.
0: Ke le bile hle bindas.
14: Hi baby.
0: Bye. Le sedi dumela.
15: Hi hi Thuli, ha mina tlo tsae.
0: Re teng le kae me?
15: Ha mina ati Thuli. Ka mane ka ipopeng ka mane mo bo mfanteng ke kopela no mathemba twa, ba no mathemba twa ba ke go hola hola o bone dile motseng a ta ka mo ka ipopeng. Le ke ka mane ka constat khalek bat ke kopela mo khono mosilantsa mahlohla. Mo khono mosilantsa mahlohla ke go hola hola o bone dile motseng a ta. Ne fumana go go le go bona le motsengata ke ya ka mane ka di desktop ba ke kopela kekeletso maledi ke kekeletso maledi hola hola hola o bona le motsengata ka mong ka di desktop maika go go le go bona le motsengata ba kopela ke polina ntshikele ka mona ka Bloemfontein hospital park ngwana na mane go le le a thunya ke le bua Thuli.
0: Thank you Mekile le bile
15: ba tle.
0: Hello
16: a Thuli baby
0: ke tle kae
16: ya re teng
0: eh yame.
16: Eh ke kopela ngwana gaitedi ya ka mane kwa kwa ke Steven Johanne o etsa di demo tseo tse ngata ngata o hlaile ka di 12 tsa May na ka di 10 tsa May sonta ha le nna ne ke fokotsaga jwale ne re le kerekeng re na le dikiriti ke sa kgone go founa ya mo lebohela a nholele
0: ke lebile ha ho le hle mami.
16: Thank you
0: Moratu.
16: Eh. Ba tseba ke moroma.
0: O moroma. Ke
16: mana lo khotla le sa posi.
0: Ah, ga le bo hle mami. Bye bye.
16: Thank you
0: me. Bye bye. Asimo he. Mami di molaetsa o teng kwano. Ka jeno re kopela mosebetsi mo le rona. Ka mana ka Bloemfontein o dula phase 6. Me o kopelwa ke basebetsi mmoho le yena ba re a hola hola hle a be le letsatsi le monate yena ke bonang lituka uthi happy happy birthday hle a bona dilemo tse ding tse ngatangate yo motho ona ngola mona khona mokgotsi mongolo wa hao ke mo ke khonneng ho bala ka nnete ngone sotla ntshwarele ha ebe hona le mabitso a ke a sileng empa ke le ka ho petetsa ke bone na mongolo ona hantle ntle o re batho ba bang ba ngola o tsebe he wena di max ba ngola ntate bona sa o batle o re na ona batla o reng jo ai ko ke a leka mona ka nnete o tla ntshwarela ngwane sekile kile o mo sheba mabitso ana
17: wa
0: ke a tshatafallwa di ma e bile ke go tsi di borelo wa bona ke ma hlwamane ke jeno hape ho hola ka mogelo maqabe wa hola ka jeno me hoti happy happy birthday hle ho yena kopelwa ke mme wa hae dineo maqabe le lelapa ka ofela la ha maqabe le mofumahadi wa hae hoti happy happy birthday ho yena hle a be le letsatsi le monate re fetele ho dimakatso folosi re utlo rena re ka lebellang ho imatlafatsa tsa sinle dimakatso dumela ngwana se
17: thulile ka
0: ke phetse o phetse
17: hantle ke phetse la sa thulile hey ho pula ho apesa ka jini tshwe
0: ao
17: minise le ona ntso ya fela o ya pele ha fela ntse re hema
0: ha fela ntse re ya pele ngwana se ke le buile
17: a ho luthuli mamedi wa tshebeletso le sedi fm le wena ke sentse ke u dumedisa ka jeno ho imatlafase re tlotla re le kula nthatse a manang le seboka sa bo hahla u disa africa se tshwaretsweng ka mane ka Durban sa selemo sena sa 2026 a province ya free state le bona ke karolo sebokeng sena re tona ibe bona kabelo ya bona sebokeng sena ke e jwang ho sa le jalo di provinces tseo e leng hore e dile e sa hlwaua e letse maemong a tlokotsi ka morao aparelwa ke maemo a mabe a lehodimo bekeng e fetileng di kopuwa hore di tshehetse dihlopha tsa taolo ya dikoduwa mmoho le ho matlafatsa mehato ya polokego ka commissioning ya madlanga teng ke mo re tla boela re lekola se ntseng e di bua e le ho teka bopaki ke molaodi wa setsha sa tsamaiso le tlhahiso leseding ya diketso tsa ditlholo sa molao station in sa mapolesa sa songisiswe se mane provinceng ya Gauteng o tla opola go bogolo mona ho shebue dintlha tse amanang le boshodu ba di thetefatsi bo ile mba isa hala ka selemo sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le motso o le monga sena le tse ding ho imatlafatse hanka morao ho ditabatsa gora ya le shume le meso e medi ke le buile ha ho luthuli
0: ke le bahled magzo ke le buile ngwaneso Mamedi re renkepina ke Brandy Another Day in Paradise kamara mono bright blue weeping

0: taisa statement in saka sang sangikanya aker so gore o be le score se seleng right ke gona gore o latele statement ha ba re patala 500 rand pele ha di 7 o patala 500 rand pele ha di 7 le ha o ka patala double ka di 8 o tshwana le ha o sa patala ba tla ba le gore mola le bankeleng la hao ba tla ntsha balance e e tla hlahisa gore ho na le tshelete ba ithotseng empa ha re lebeletse ditaba tsa report re tla re ha wa tsama ho ya ka tumellano ya mokitlane e wena o e signetseng so the best advice mohlala kapa ke tla re ona advice ya ka ke gore patala tshelete e ba e kopang ho ya ka statement le ka letsatsi le ba bua ska patala pele o patala less o patala exactly the amount ha ba re 500 rand ta patala 600 go ba yona 500 rand pele ha di 7 e se ka morao.
1: Eh me pupu rena.
0: E ya lo batho ba bantsi bana hana hore no as long as ke patetse mogwedi a kere ha ho yalo statement kana tumelano ya mokitlane ene o e sana ha o nka loan ho na le mo o signileng bo o initialize a kere ba be ba re ho kwadile gore I as pupu mohlala declare and promise a kere undertake to make payment a kere ke ya tshepisa
1: hanyane fela mme hanyane fela re fete mabenkeleng re ya khutla hanyane fela
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
1: Eya mme pupu, hei o hlalosa taba e hlokolosi. Wa tseba ka nnete re ntse re sa etsebe taba e. Ke nka fela gore ha ke patetse ke patetse kapa mosomong ke ne ke tshwantse ke patale 400 rand jalo ka o tshoka di 7 ka tla ka di 9 ka fitla ka re pu 800 ke nana gore ke entse ntho tsene paetseng he mme pupu wa tla re bula mahlo
0: ha o etsa ntho ene paetseng ha no nka loan ho na le tshepiso e winki o entseng gore ke a tshepisa gore ke tla lefela tšhelete e lempotsang yona go ya ka statement a kere o bo o saine o initialize di-page kaofela a kere statement ke modisi wa gao o bolo o o tlhaisetsang gore re kopa tšhelete e lekanang le 500 ranta ka di 7 wena o patala ka di 8 go tswa goreng ga wa phetagatsa tshepiso e o e entseng ga no o saina tumelelano ya mokitlane re lebeletse taba ya raporopo ga re lebelele balance a kere ntho e leng ka lebenkeleng le ka mola credit bureau ga se tlo tse e tshwanang credit bureau e lebeletse gore nna wa kgona go obamela molao kapa tumelelano melao le dipeelo e wena o e signetseng le ramokitlane wa gago lebenkele le lebeletse gore nna lona le thola tšhelete ya bona na a kere ba tla ba le gore wena o patala 500 rand ka di 9 ba rile ka di 7 a kere balance yona e tla ya tlase gore a ene o re patetse 500 ranta gomme from the 7.5 ananta a re kolota yona go setse bokana ga re kositse le di-interest ga gona bothata empa ga re tlo o reporta gore nna phupu e ka ba le gore tšhelete nantsa e tlisa nna e tlisa ka nako na go na le di-deadline a kere e tshwana le ntho e bitsang gore ke settlement amount ha ba ka re re kopa gore o re patala 2000 within 7 days ha o ka sa e patale kapa o sa e patale ba tla re re ilo e oketsa a kere e yalo ke tshepiso e o nkileng so ba bang ke a tseba ba na le gore no nna ke joditse gore tshanka ba le credit card ke tla thusegala score sa ka se tla ya godimo taba e re ga go yalo ba lebeletse gore nna e ka ba le gore sale o wa ba le loan kapa mokitlane o fitlhang go kae ga ke re ke fe motlhala ka nna phupu motlhomong sale ke ba le contract ya phone e le gonne ke patala 199 a ke re since le nna ke batla loan ya 200,000 rand ga re lebeletse from the inception ka nako e ke nkileng mokitlane ka ba le gore ke kgona go patala tshelete le kanang bo

0: bo 10,000 bo 20,000 o bona ile gore mohlomong nka gona go ka tshola loan ya 300,000 ke na le 6 months fela ha o gona ha a ke re ba batla go bona gore o ka gona go pata o qala ka ntwenyane ka di loan tsenyane bo 5 bo 6 bo 10 ha setse o na le di jara tse tharo tsenne ba bona gore ene o motho a tshepagalang ke hona mo eleng gore batla go nea tshelete eng ba lebeletse maitshwaro a ha gore o patala ka nako le ka nepo e ba bukopang le hona le gore since o na le di account o bile le tse kae balance o kileng wa e handler ke bokae ke ka mogobanelang score ha ona taba ha o ka patela ka di 9 akere mohlomo ya ka ha o pa mohlala gore o patetse ka di 9 akere maybe patetse 800 ile double e nentse ba e batla o patetse ka morago hanako ha se tshepiso o tshepiso ke tla patala pele ha di 7 kapa ka di 7 wena o patala ka di 9 ha ke tlo kwala fatshe ke tlo kwala gore
1: yo I know re ihlakile mme o rubutse mahlo ka nete
0: ha ke go tsana le ha ke re nna le wena re tla ba motho le motho ke a tshepisa gore le hang hang ka so shape ka ina ibile go ka setle ngwana tswang kontle a kere empa ka kopana le motho taba ko gore nna ke ile ka ntle mola ke tshepisitse gore nka seye ka ntle
1: jale ha re ke re shebe mme gore na ebe ha e se ke bona gore ae credit score ya ka e hlile e mpe ka nnete e mpe ya lukise ke e lukisa jwang
0: e ya lukise ha sa hao ko go ka patala di-areas tsa hao tšhelete e setseng morago e botlhokonyana gobaneng ha setse o na le di-areas a kere di-areas tsa gago di tla dula di bonagala go ba go fitlha dijara tse tharo kapa tse tlhano go tlamehile gore go be le history kana e bontshang gore kana phuphunang le motho a na e tshwere yang for the past 3 years mengwaga e meraro e fetileng empa ga e bane le gore ga o na balance di-areas tsa gago di patetse kao fela rena le history fela gore a ene sala ba le bothata go ditse peditse tharo empa ka jeko o santana le right o na le kgwedi mohlomong tse fetang tse tsheletseng o ntse o le fela go aka tumelana o tla gona go thusagala boholoholo ke gore gore se botlhokwa gore ha o bona gore go na le metsi fula a tla fitlhang ka tlung o buisana le ramokitlano wa gore ke bona le gore ke ile o kopana le bothata ke kopa go move account ya ka diaparo from 6 months interest fee kopa re ise go bo 12 months ake bo 12 months se kapa bo 24 months e tla ira gore le di-installment tsa gago di be fatshe ake ande ga bane o misa o ka se kgone o misa di-statement because installment e ka saba 400 rand maybe e tla ba bo 150 kapa ba re ke bo 120 but e tla ba e le tlase se seng gape ga bane ke di-loan wa ba tlhalosetsa le yona gomme ntho ba ka o irelang yona gore ba tlaisa di-stallment tsa gago fase beke tse dikgwedi fela o tla thusagala ntho nngwe gape re sa e lebelele credit report ya gago go ba tsona credit score e tsamaisana le tumelano ya gago ya mokitlane sentlentle re tla re ke tumelano ya ga mokitlane just in a report form ba entse ka tse leng gore ba tla kgona go e bala ke nkile account-o ka January go ba go fitlha ka jeko ke ntse ke patala 200 go ba go fitlhaneng ba mphile credit limit ya bokae ke na le credit life insurance ke e patalang di-area tse yano sa gao o implementa tumelano ela
1: ka mantswe a mang mme phupu sekoloto se seng le se seng seo se nkang credit score ya sebetsa o sa kgathale ore o batla o reka ntlo motlhomong o batla o reka koloi sekoloto se seng le se seng motlhomong re ke re shebe ga e ba motlhomong o batla go reka ntho e kgolo jalo ka ntlo bonyane ba batla credit score ya gago e be eme kae
0: di tla ka gore kana di-credit providers kapa boramokitlane ga ba tshwane ebile ga ba dirise di-credit bureau tse tshwanang o mongwe a ka ba a dirisa credit bureau a akere gomme credit bureau a le ena ga ba utlwana ba re gore motho a qualify for ntlo o tlamehile gore a be le 700 ya di-point o mongwe credit bureau b a re nna ba ka ke batla ba be le 500 ba ka se tshwane that is why le ga o kayo batla diraporoto tsa gago tsa bokitlane go tswa go bona botlhe kao fela kere o tla thola re go bo mongwe o na le 700 ho o mong o na le 600 ho o mong o na le 900 di account hangata tse batlang score ha holo holo ba le taba ya sefatana ha le taba ya ntlo tjhelete le yona e batla credit score empa di a ka hore ke bokae again so credit score ba e lebella hotle empa hore ebe engata di a ka hore o batla eng ha o batla sefatana ha o batla ntlo batla batla score se seleng ho di ha o batla account fela as long as hona le di point tse bonahalang o tsena di areas o tla kgona ho thola ntlo e batlang papang ya ha papang e tla ba gore ba ile ho lifisa di dinamane tse di fitlang ho kae
1: Hai e hlakile me re re fete mabenkeleng ha re khutla mo mamedi e bang o batla o botsa me pupu dipotso a kore le setse 086 000 3084 e re fete mabenkeleng re a khutla
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka siriti dilemo tse fetang 30 e re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ho tloha ka matjeke, ho fihla le ineng komo bo. Lesedi FM le kgema le wena.
1: Me pupu hana ore bakeng sa lesedi la ho tseba hore na dikoloto tsa hao di eme kae o kolota kae o kolota kae mo mamedi o le fumana kae lesedi le jwa
0: o tla go website ya rona ho me a batle di bitso le reng credit bureau ho me tla mo hlahisetsa di credit bureau ka ofela tse di kwa di sitseng le the national credit regulator ho me o tla e kgolaganya le bone ho me a re ke kopa report ya ka ya kani batla mone ya yona go tsa batla mo director websiteing tsa bona gore o ya websiteing ya rona go mme o kene mo go mme o thole le sedi le ha ba keng sa dikani o na le yona e bonolo go batla ha data fela re se ke ra ba re patala re thola di sms go thore ka o thusa ka di report tsa gao ntse o thola o gona go ithola ntle le go ka patala wa ka mola wa the national credit act e re moreki o mong le o mong o na le tokelo ya go ka thola report ya hae hadi ka ngwaga ntle le go ka lefela
1: a e re rinke mo mamedi kwano mo hlomong ya batlang botsa potso mepulu re mepupu re utlo rena mo hlomong dipotso tsa bona ke tse reng eng e re fela ke fete mona re tlong ka dipotso tsa mo mamedi kwano

0: matla ba le sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi Jimel.
2: Tuli le kae?
1: Ke tele ka ntate.
2: Ke
1: tele.
2: Eh. Nna le go baba ba soka le bitsa.
1: Ntate.
2: Ke go poko mpotsetse nne ka mono. Go ye nngwe ya dibanka tse golo mona nkile ka ba le credit card ne hwaya e re ke tse motlhala wa kene ke na le go di credit ya ke 300 mme nengwe se otwe ke 800 o kolota bokana ke re butleng pele ebile a ke sa na le credit card ya lona slankantse re investigate o ke go batlile statement tse itseng tse itseng ke di batlile ka di rola motsweng ke di romele teng a tshwake hantle re tsena ka ba no patale bonyane bo itseng ka nna ka patala ho fitela ke ile lo gashi jole mona ka ke gametsi ka sefe ka stopa e then tse ke patala jwale botata go ba lwantse ba ke tsone le ya go o morao ka tshwere bokana o di arie seng ka tabe ka na mela ka nthusa ba go ga go la botata bo ke ipi sele o sa jenge la tele ke le botata mara sa
1: ke pele ntate ska itatisa o ke pele ore o nona le credit card le banka engwa kere
2: banking
1: le credit card ye ke yona we e kolotan 300
2: kore bana ba itse limit ya ka ke tsa mohlala ke 300
1: eng ke 300
2: limit ya ka credit card nka se bitsa 300
1: ranta
2: ko e 3000 ke tsa ke tsa mohlala fela 3000
1: we tsa mohlala ka 3000 ka ba ene hlile 3000
2: ne 3000 ke 3000
1: ehe
2: 1 2 3 1 2 3 kuri go ke re ne debit order ka be just stop order ona ba nkeng ya bona go ne ba inkela chelete bona mo tsai lo patala eh go fitla ke ke se cancel ke re dilang tsela le escalator ke tlo ya ka mara ke bo neng go tswa le
1: go tlile ntate wa ka ke a lebo
2: thank you
1: ntate me pupu
3: yebo go tlile
1: eh amme
3: ke nagana gore ntate ba mme le credit card nne e fitlhile go 3000 e le opening limit ya ga ya kere tšheleta a ka e dirisang gomme debit order e re mohlhomong ne banka 300 ka kgwedi ne ba hula 300 tšheleta a na e dirisa kana ga e fetose taba ya debit order amount ga e tsose debit order so ke nagana re ne go na le di-areas go na le mo mohlhomong a ka ba sa bui banka ba bankile tšhelete e le lata mohlhomong ya bare ga ba thola tšhelete e lekaneng gomme go nne go na le di-areas tse ne di fetse morago wa bone ga e bane go na le di-areas tse di fetse morago gomme bona ba ile ba qetela bankile mokitlane ba o isa go di-collection either ka ntle kgotsa ka gare ga ba dira di-collection ga ba gobakanya tšhelete go na le dipatela tsa teng kana go na le ditefelo tsa go koleka tšhelete e e fetseng morago gantsintsi go patalwa dinamane kapa namane ya mokitlane go be go patalwa le ditefelo pele ga e go kaewa go balance ya karata so the most se nkareng ntate a ka se etsa ke gore a ba letsetse a kope ntho e bitsang gore ke statement breakdown ya statement gore na tšhelete a nkileng ke bokae ne e le 3000 o dirisitse bokae di-interest nne di le for kae o patetse bokae go kgone go bona because breakdown e tla kgona le o tlaitsa le gore ba mo lefisa bokae for eng bothata bo bogolo ba leng bareki ba sa botse ke gore ga account e ka ba ya tswa ka ntle ga lebenkele go ba boima gore o ikete gobaneng go na le di-charges ditefele tse ntsi tsa bona e ka ba tsa bo tsa maqwetha e ka ba tsa di-collection tse dintsi ga o botlhokwa gore ga o bona gore ga o sa kgona go patala o ikopanye le ena monei wa mokitlane gore le buisane bakeng sa arrangement ya gago ke suspecta gore ntate a ka ba go na le ntho a lebetseng gore bosa go bile le di-areas ga o kgonagale gore tšhelete e move from 3000 8,000 ha ba ne na sa itsebedisi
1: eh ke hlakile me pupu re lebila go le hleka le bakala nako ebe molaetsa wa ha o fela ke letso ya ha o mabapi le tabatsena tse o rene re di tshohla ka jeno ka reng mo mamedi
3: eh moreki o mong le o mongwa o na le ditokelo tsa hae tsa boreki gomme a ka itholela credit report ya hae mahala go tsa go di credit bureaus tse di kwatseng le NCR ha ke re ha re amohela mehala re se dumele nthengwe lengwe e re itholang ka pa re utlwa mo mehaleng go bane bontsi ba batla go renkela tšhelete nka mokitlane go aka potla ya gago botsisa diputsiso gomme o seka ba wa saina ditumelano tsa mokitlane tse e leng gore ga di a kwala a ke re go na le ka nako ngwe go na le ntho e le blank fela ba re ke enke ba ra wa initial ka initialize ntho o sa e boneng o sa e baleng ga ke re bale melao le dipeelo le ditumelano tsa rona re be re di utlwisise before re ka ba ra kena ka re ga dikoloto go botsa ga se phoso the national credit register le yone e kgona go thusa ke mahala o kgona gore letsetsa ra kgona go nea lesedi le leng gore o ka ba o le tlhoka bakeng sa inkitlano o batlang go kena garong gona
1: ae re e lebogile mme re lebile gagolo e ba le letsatsi le monate
3: ke lebogile a setholwane o be letsatsi le monate
1: thank you mme a se mohem mamedi re felela mona ka lenaneo la rona la kgwebo le moruo mme gopolatlhe ono o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa nego le Sedi FM Enriching Minds Enriching Lives le ne le tlhophisitswe ke Thandi Tšhabalala la itlhabolole le felela mona nna la ka lebitso ke Tholwana Moletsane maletsatsi sejake ebile motlhophisi wa lona ga DJ Lovers ebile yena ya neng a tlhophisitse mmino re boela re tena gape le wena gosane mo mamedi e ba le bomamedi bo monate mananeong otlhe a tla la tela kwano tshebeletsong ena ya lesedi me ketso ke itahla he ha ketso kwano o tla kopana le moifo wa ditaba wa imatlafatsa timan hembe so sungwe mashuma mararo ka mora hora ya le shume le meso e medi o tla tiana le maloma mafahla ke thuso motaung ka lenaneo la jwale ke nako thapama kopana le thabo mokono mokoni lebo mawela moho le bongane Tšhabalala batsamale KG ka khiso sibudi horra ke le shumele metsimedi me re fetela le naneo la ditaba la imatlafatse
4: le naneo ke la imatlafatse ka dimakatso kolofi

ya ba yona ena he wa itseba le wena ke a tlhopha se maatla banna mošana ya otlang ga monnatenate wa lebada ro high life ntumelele tle ke dumedise ka mane ka Botterville Botterville nampo a fitlhile makgoa banna Botterville a se ka lori a se ka trekere jo nna we ba fitlhile Botterville e fitlhile nampo Botterville ba kopane ba ba swibu ba kopane ba ba swiu ba kopane ba ba swiu ka mona ka Botterville nampo me ba kopangwa ke ntho e lengwe fela ba kopangwa ke ntho e lengwe fela ena ke yona nako he ena ya gore ba etse mosebetsi wa bona ba kopane jwalo ka ke bua le wena gona jwale go sehla mono go putswa go jwandwang ba kopane ka divene ba kopane ka dilori ba kopane ka ditrupuru ba kopane ka puo ba kopane ka tšhelete go ya showa nampo gona jwale go ya showa nampo ka Botterville ba kopane rona re kopane ka eng rona re kopane ka eng ke nako re tšhaba se setso re tsowe ha ke no tshaba o ibua nthwena ha ke no tshaba o ibua re batho ba batso ha re kopaneng re tsweng re sekera kopana ka ntho tse tswileng tseleng re sekera kopana ka ntho tse tswileng tseleng hona jwale bana ba bashanyana bana ba rona ba bashimane ha ba sebetse hantle di universityng ha ba sebetse hantle dikolong ha ba ye dikolong ho thwe bana ba banana ke bona ba sebetsang hantle dikolong bana ba bashimane ke mathata ba thabela ruri ba seke ba ya dikolong ba thabela o dula fela ba seke ba ya dikolong ba hweletse ba theose ba tlale ditrata ba tlale ditrata le ditratanyana tse e leng teng makeišeneng a rona ke sa tswa bala koranteng mongodi e mong ore ha re sa thibi bana ba bashimane makeišeneng ka bogopo boo ba nang leng bona re tsietseng ba bolaya banana ba etsa ketso tsena tse bohloko tsa peto le bona ka bo bona ba bolayana ba otla le batswadi ba bona o tshotlwalo mongodi enwa ka utla mmele wa ka o thuthumela mmele wa ka wa thuthumela itse kana ko o ke ntseng ke thuthumela ke sa tsebe re na ke etsa jwang ya ba ke fumana lengolo le tswang o ausi mona dumela ntate thuso re bela re tla wena ka boikokobetso le re thusa nakong e fetileng ka ngwana wa moshimane ya le modile shume le metso mehlano ra fumana thuso social development ra thuswa ka hohle hohle fela re go bolelle se etsalang hona jwale ngwana o ile sekolong beke fela a baleya sekolong o gotlile ngwanenwa o otla nkgono o mmatla tšhelete o a utswa ntatemolo o bile o tlhokaetse o itse ke a o sia nkgono ke a tlhokagala mosadi wa ka ga ke no kgona ke ngwana yo ke setlogolo seo 15 years ntatemotaung ke mona ke mme wa ngwana o ntlhotse o thuba difestere ga ke tsebe ke etse jwang jwale re ile ra kgona go thutswa ke lefapha ba mo isa gore a be hantle ha a khutla a khutlela dinthong tsa gae gape maobane nkgolo itse moradi wa ka tlokwana ke kopa ho shwa nkgono mpitsitse ke le moradi a mpitsa a re ngwana ka ntshware ka matsoho nna tshwara molala wa ka ke itsamaele ke roba le boroko ba o qetela ke kopa ho shwa ka baka la ngwanenwa wa hao wa moshimane ntate thuso ke gotlile hape ke tlile wena

0: Sestere ha e man house a bontsha le nna ke le motho di ka re ha ke ra dikarabelo ke montile le nna o lanye sa pela jola ha ka a tloa a ba le ya tsa man ke montile ntate
1: o hana le ntatwae ntse le mathata fela jwa lokhakine ko botsikere ha o misi ntatwae keng
0: ke mathata ntate ke mathata o debele ntatwae
1: mo mamedi mekino walla making a wall like a ngwana 15 years ngwana o etsa di yepe yepe bathong bathong tshaba setso makeishining re tlamea re re thusaneng gala how le tshe ngwana a etsa sena se wa setsang a le lemotseno tse le shumele metso mihlane gore ho ka itsua imetseng ya rona ho ka itsua im makeishining ya rona mohlomong hona le motho a le mong ya ka re ntate motaung memo no re ka kara thusa ka moshemane 15 years ha so fitile mo ntse le shumele metso e tsheletseng ha sa batla sekolo wa tseba mo mamedi ke bua nthwena ke teachere wa tswa re bana ba bashemane ha ba ka ba dula 2 days ba sa sekolong le tsebe o fedile ka location leo e re ke pite bana ba bashimane ha ba ka ba dula 2 days ba sa ye sekolong ho fedile ka location leo empa ho fela ha location leo o tla ho bona ka moradile motse hlano kapa tse supileng hobane ba tlo feila sekolong ba tlo feila matric ha o no e bona hona jwale nthwe wa e o tla bona ka moradile motse hlano kapa tse supileng tla bona ka botsotsi ka botlokotsebe o tla bona ka ntho tse ngata locationeng o tsebe gore ke ntho yane ngwana ke enwa o kgathatsang gonae ngwana ke enwa o tlolang mae ngwana ke enwa o di epeepe mohlomong o tla ntetsetsa privateng ha momamedi ore motaung ha mme a ka leke ho itseng a leke hona ho itseng goba mme ore le seponise mmane ba re ga ngwana ona ga a batle yena ka bo yena ga ipolelele gore o batla go tšhentšha mme wa ka motlhomo na le motho a tla re letsetsa a re jetse rona ga o le tsena jwale a ka thusa jwang
0: ke tla thabela thuso eo wa ka nnetha re sa kgone ba ga re dule le motswadi motswadi o phela le ngwane eno le abuti ya jwale o tshosa mosadimolo o mokokotsela le masi tlamele ga thuthumela jalo a tsamaya le modulela ga a batla dijo tsa mo o tla kgetha o batla dijo di feng o di latlhela kwa nana tla otla nama mati a nana ka nnete ga ka tsamama le nna re tse maaka fika fela a nothula teng tate goga goba o ntlotse le nna ke dimonkile ke le motswadi go gantate thuso o ntlotse fela jalo
1: le wena o a o lwantsha
0: le nna ebe jalo nna gampone ka letho ntate social worker ela kaya kae kae ma dulang teng le bashenyana ba nana o latlang wapile social worker le abtiyane abtiyane ba kgone go bula case baneneng abuti ola ka motshwa ka matso social worker ba go bua abuti ma pone fa go bua ntho ba tlo tshwara abuti ai social worker ntate pholwana wa ka botshabe o la tla mo pwe ke mshenyana nna ka le bagoti ba ha ka mo ba dinya ope a mo la tika lo motho go tsoya sekolo ha re he kuse a kena go leng a tswa go leng ya ba o mo pa abuti ai o sha pa abuti ai le social worker
1: oh mme ho lokile mohlomong o na le monna tla re letsetsa mohlomong o na le mme a tla re letsetsa re bolelela gore na yena wa gae o ile a thuswa jwang kapa o ile a thuseha jwang kapa o ile a thuswa ke manga re tla o tshwara gape o ke utlwela nkgono bohloko ke utlwela bohloko ga ke tsebe ke reng ga nkgono a sa kopa wena o le moradi wa gae a kopa wena gore ngwana ka ke kopa go swa ke dula fatshe mona ke kopa gore ke swe ka leboa mme bo mamedi ke ota ngwana ona rile ra thusa lelapa lena ba mong ka ngwana sebetsana le ena aya ke yona o tswile gape sekolong se kgetlho la pele a tla mona ntata molae o tlhokagetse ka baka la ena pelo ya ema a tsamaya monna mogolo mme ga ebe mamela mo mamedi ke a e pheta ntwena ga ke no o tshaba go e bua ke tla e bua bosiu tla e bua le motsheare ha ile re makationing a lona a rona batho ba batso re dumella bana ba seke ba ya dikolong re ya ba dumella re bana ba seke ba ya dikolong ba itse ntwe ba e ratang kana kwe ba e ratang re ya ba thibela go ya dikolong ke tsena ditholwana ke tsena ditholwana ke tsena ditholwana ke tsena ditholwana Hobane hona jwale o etsa ngwana. O etsa ngwana mo alenteng hona jwale. Ha ngwana sa ya sekolong, o na le mang? O etsa eng o na le mang? Ke a butsa. Mo mamedi mo yeng ho le Sedi FM dumela. Hi.
2: Okay papa. Ke le Sedi FM, no ke nne ke ba sa mo kompanta de tshuso.
1: Ka le bua mme ke ntate thuso ya buang.
3: Mzansi, get the barbecue bacon flavor as on with Devon's Pizza. This is a real deal plus 5 cheese grillers ka $59.90 fela. Get pizza with perks. Back inside you just a hot semo nachi se hot of fasan kerebon. Na ibona na real deal we.

0: mapakiso
1: ntate
0: ke o tshwaretse taba tse monate mogatsaka tse tla o thabisa
1: gore nna go nna a ko tshotlhe a ko bue nthong yene e tla etsa go mmele wa ka o kore tlasetlase nke ke tlasimolwe ka moga nako e telele go tlake tlo ka tsona ke theile tsebe ako tso
0: ke kgonne go fumana natekesi tsena tsaka bakganni ka o fela ga tsone ke tla ke ke phomole jwa le mapakiso
1: jo ka nnete bonnete ke taba se monate a o tlhe ke a leboa tlhe mogatsaka ga e le mone o lang ka matsapa o sebetsana le taba ena ande le gona ka potlhako ne ke sonagane wa tseo
0: wa tseba mapakiso ke nna ya ratang go leboga mamelelo e o mphileng yona wa bona ga re etsa dintho ka go buisana le ka go mamelelana a e kgona re tla fitlhelela tse kgolo mapakiso
1: ao tlhepotla ke batla nthabisa
0: ka nnete
1: wa sa kotlwetse nna nna ke thabetseng gagolo ke thabetse fela gore hela ge tlo ba le nako e ngata e telele ke re ge le babedibedibedibedi o sena motho a ntse a re tshwenya le boseng ge kgone gore re o tlolole mesifa go fitlhele mo re ratang o ntse o sa ko tatile tatetse reng ke yone ke thabetseng gagolo
0: ele nna ke takatso yaka eo he mapakiso le go ja ka nako tse ding ke tlo lakatsa go imamela bonngweng baka
1: aona
0: nnete ke gore nka kopana tlhoganka dula ko o mametse wena metlha ena ka o fela mapakiso a e kgona
1: a potla ke omphokelang jale e le gore ka nete mogatsaka

0: o bue nnete ka nnete o bone ka re ke setlhakana tlhoana kapo sona se kopana tlho go fitlhela moo a o tle potlaki se ka ntsenya lebitsotlhe mo
1: atsakaaeaeabatlega mokgandi wa du
0: ya fitlha nako e leng ga le nna ntse ke re na e tla fitlhaneneng atsa ke ntate ga e le mona jale o se o na le nako e lekaneng matsogong teng e ke nagana fele ke nako yane e sa le nna ke e labalabela ko go bophelo botlhe bo ke bophetseng le wena moratiwa wa ka
1: nako
0: eya
1: nako ya o etsa jwang mapakisoelang
0: ga o nagane ke eng kapo yonagana o di a o nagane sheba mona mo kanthufa ke nako yane ya goe jele nna le wena re ntshe re le babedi ke re re tlaletlale le lefatshe le na bona la re ka qeta bekenyana fela re le kwana mawatle re ke re je monakaladi wa kebolelwa kore ngwana tue re ke re le ore repa ore monate kore go betswe
1: jale o tlala ka loote lesele mmapakiso
0: ka tisa lentswe tsena
1: ke yona ntho eo ke neng ke nyatsa ena e o e buang ena
0: potlaki
1: no ke
0: 2026 gona jale abuti a ko tlotloge matsetse mane a kore e ka nka o tshwara mahetle mona ka o bontshana ke batla a ko tsowe wake up abuti wake up ke nako
1: yamapakiso
0: ke nna eo ya
1: mapakiso
0: ke omametse
1: ga ke so dulile fatshe
0: potlakile
1: le leruele le dieteng a le so tloge mmapakiso
0: se ka tšhentšha lentswe
1: empa o se o na le dipolane tse silweng ke nako tsa tšhelete e sio ena mmapakiso emane
0: a kone ko le moutlwing abuti ena wa metlheng ya gale potlaki ya kotloe mona ko ga o se mpotse fela le go na leeto le le leng ke nagana le tla ja bokae o solola sa mmokotsana he monna o thata enwa a kotloe le o iketsang ngame tsena monna katle
1: gao
0: bona ntho tse ntle di a iketsetso ebile a o sa eletswe ke nna ga ona motho a ka ba a ko gole gola o phapame
1: maikutlong ga ke ngame ya letho mona ke na le boikarabelo ba go sebedisa tšhelete ka nepo ga ke batle o iphumana ke le mokopakopa mona motseng mapakiso e le gore ke tswa senya tšhelete mawatle kwana ke sa tse bo rona ntse ke batlang mo
0: oho e go ko o jetsa maikutlo a ka gena butu aka nna ga e le mona wena o batla go iphedisa ka thata fela e sale o semeleletse dilemo le motse o sebetsa ka thata o tsoa ka meso o gutla ka tswalane sheba ga o sa batle go itesa monate ga ke na bothata ke re le bo bokananyana o tla sala o katane le matlo ana potlaki ke tswile le tse tswang nna o ntse o mpona
1: ke
0: bona ga ke tlotla ke
1: emeaotlheko
0: botlo ge gaoletsa ka mo katlong re le babedi
1: re
0: tlhebe re ketelele re shele re shabane ka
1: matlotlasala bona ga o botswa ka monyakoo o ya mawatle o tlhokomele ke seke ka o tlhatlhamisa
0: o nagana go nna mo ke tlabeng ke ile batho ba tlabe ba le seo go tla sala gona mona abuti
2: dene wa tseba ka nnete a ke se o dumele monnaka o mmakaditsa gona ka
3: elang banna ke o makadisa e utlwa mosadi ke o makadisa ke entse
2: ke tsela go bona o tsoga wa le nna o le kgatlhano le ditseba dimo tsena tse ya mofano a ntseng a di bua
3: tloa bona o ne o lebeletse gore ke dumelane le ya bofano ga ntse a pfota
2: motloa ga otlwa ke go o makaditse then ke tsela go bona o nagana gantle ebile o ganana le sena ka nneto wa bona o sa dumele go gang wa tseba ene ka re ke a loga ke ne ke sa utlwisitse gore e be ke dene yo kapojamono
3: teng ke ne ke etsa ntho e ne ba etse mosadi waka ee re tloele motsena
2: aa monna ka re ko jotsege pelong yaka etshwe kutlwa ebile ke thabile ka gare ka mona ko o shebatlhe ke thabile gona ke sa tsebo go nanka o tlhalosetsa kare
3: ee butle le ga o jalo he goo ga o bolele gore o tla emisa ka merero yo ya gae
2: o batla gong jalo den
3: gantlentle fane o ne a sa tla mona go tla kopa tumelelo wa utlwa ee o ne ampa a tlo re bolelela maikutlo ga e ke phetho ke tu
2: ee
3: fela gantlentle ebile ga a tlhoke le tumelo ya rona
2: aa ga ke sa tseba jale e le go o ne a re tenelang ga batla tla utlwa maikutlo a rona empa a tseba gantle gore maikutlo a rona go yena gana boleng o ne tse mantha tlo batlang mo
3: yena o nampa a batla utlwa gorena rona re reng
2: utlwang
3: yena kga di a kgethile pelo ya gae gore o batla ngwananyana enwa gaufi le yena mona
2: tene nna o tlile gore gao ko go a ile nya kenya sipa titeng tabeng tsa hai kwa la ke ke ka go ke alwana
3: ke ka ho ke
2: ri le la sipa to mutlwe
3: mamela ke ka ho ke ri fa no o ke ke okwe o na mpa etsa ketso a tshwabo fela ha o re rwana di e tla go bua le rona mona la pele
2: jole ha ba le wena go e bona jole ke tsa hanga ntle di
3: wa tswa go dutse ke a khona ntho re ka etsa wa tla o mamela mosadi yaka ha re tloele fane a etse ka mopi ya hai ba tlanga
2: Dene bona.
3: Ere phahametse go.
2: Dene bona. Ha se ke re hlole a re phuthile matsomo. Ha re hlole re lwanne dene. Ha re lwane nthwina re tla ihlola.
3: Mapalisa, ile go lwena hantle mo sadia ka o gathatse.
2: A ke gathele keng?
3: Eh man, na o le moile gore rena lwa le tsena nna lwena. Re ya go dimo le tlase ka bakala bo fa. Ha re sana nna go ya o shebana mahlong ka lo ka batho ba go. Ana kwa le tsena re go butse mo sadia. O petetse neng o mmeta.
2: Oko ba botlepe
3: ke ka botsa
2: ka le ka o wa nya misahle ke a kopa ke batla re lokise nthwene
3: mamela he
2: re tata re to metena ka morao kwa na nthwene ha bo fane lokile masawana na ha a fedile den
3: mamela he nna ke re ha re shebane le bophelo ba rona ke phetho ke tlo o ngutlwa
2: a
3: ha re sa le bana mapalisa
2: a
3: le milena rona e khatetse msane
2: ka go mamela ha re lokise mane
3: o ga tata ba tse sentsa ha
2: oho
3: ya ka mkhu go bona ga di ba le ba tshwanetse ba ba otlile matitaba
2: o ba tla fetola nthwena jwale re lebala ka yona e be nna le wena re a sunana re a sunana ngwane mong ka mane ena ntse a utlwa botlhoko
3: ngwana ofe
2: sepate eya
3: sepate ke mosadi wa bofane
2: jwale
3: motloele
2: ka bentsa ga ikwana mosadi mong ka tlo ke ntho jwang
3: mapalisa ha batho ba dumelane ba dumelane jwale wena o kena jwa mong
2: ha ba dumelane re ko jwetsa ba dumelane
3: ke mang ya tsonga
2: fano khantsa chelete
3: o
2: e ya o khantsa chelete jwale sipati wa batho wa iputsa gona ha ka go wa hana o tloisa jwang o tla tlwaleleko ka bo a tinwe chelete
3: e
2: shebe
3: butle go lekana
2: ha go lwane
3: go lekana
2: he ya ska
3: ha go ska lekana ha go mamela
2: ha go ska lekana ha go lwane
4: Ntateng ke ke o tla ntshwarela ha ebe ke tlile go wena mona ke sa etsa di-appointment di bulelwa empa nako ga eyo ntate nako e ditsile
5: ke omametse nna ke tlabeng ka ne ko so le teng ga o sala ka mogo ke tla etsang ka teng ga bokutlhe ke tlabe ka diletogong ya tsa mme o thata keng mistress mabis ga o ka tlile go tlatlhile magoje
4: mokanselara ke tlile go wena e seng fela gobane o le lekanselara la rona ka motse
5: ke a utlwa mme o ka nna o tswela-tswela teng
4: ke hore o mpolelle ka molomo wa hao gore na le wena o teng nang
5: o batla kereng ama mistress
4: sekekebe we mamela mona ga ke boile ngwana ke bua le motho
5: ka thontsho pona ke
4: batla o lele sefatlha matlho gore nna nkekebe phadime le kansela ga lagaga motsone
5: oetsala mistress medis ka matso a mang o batla gore nna ke hweba ka ithetepa nna phadime o batla gore gantsentse ke re go na le mathata ka tlodi
4: mpetise
5: monae
4: lebaka lefeng le tshwareyang le o ka mpolelang ka lona gore baneng ga letloleya go thiba bolokwane bo bokanakana ka gara motsone ga e sabe nkekebe o karolo ya tsona
5: mme waka wa tseba ke a tsena ga ke dumele wa e dumela ntho eno ntse ompa fela o buisa ko gobane ga nnete o le motswadi wa bana ba sekolo mme ntho e ama maikutlo ao jalo ka mang kapa mang
4: ga ke
5: bosekeleke
4: ke bua ntho a ke gore ke a tseba gore nkoloke o tlile go wena a o bolelela ntho e nngwe le e nngwe a o fa jona
5: ebane
4: le ka jeno lena ke re le ka jeno nkekebe ga o tsobi letholetse
5: Mmaguna has he a supernatural? Lazi was so lamusolely today. Tennis Amabu, but I be a child of another bar.
4: Barely in a little and a mountain, who banned the
5: mutual. Hey,
4: the mutual lily batman. Take it. How we tag him? Impadicana? No, no. Kore o tshetsetsa mafura mona mo teng
5: o no batla ke phatiane
4: ke maphelo a bana ba
5: mme o batla ke phatiane
4: o rekisa ditite pati
5: e banna ha di jone ntumela ke reng ke se ka
4: ya
5: ntumela
4: ya ntumela
5: ke batla
4: go bona
5: e banna e
4: kwa e banna o rekisa maphelo a bana ba rona
5: ha wa nka pili tsa tsa
4: o tla bo
5: supa ka di re tsa o se nne tsa ma o lo phuka pili tsa o tsa o kwa pa ya ditite pati
6: Tshwara go maenye boloko ka ofela le ka buso intelligence.

ke o taba metsotso e ke mashomo mabedi le metsumene ona tjalo le ba ho renga ya boraro me mo mamedi ha ke tsebe rena ke rempelo ya ka yutlile bohloko wa holo pelo ya ka yutlile bohloko ka batho ba kana kana ba sa sebetse ho no sebetsa batho ba 17.1 million ona jwa le ba thewile ke 16 from 17.1 million to 16.8 million me bare ntwe bohloko ha hape ke basadi ba batho ba batswa ba sebetse ke ka ho le na non le na mo mamedi ke batla batho ba tlang ka dikelello tse ka theha mesebetsi ke ka ho le na non le na ke na le botse botse sontsele ke bua le bona batho ba no ba na hana ngore na ba ka theha mesebetsi jwang mushimane ya ne wa khuto tharwa lekwa ya senga butsi bo e seng kwa sethu ke ka ho ke nka ba shimane ba tshwana le bo thabiso matsemela wa innovation e o michine ne ha e a yetsang e ka thea mesebetsi a bula feme batho ba fumana mesebetsi a etsetsa batho ba sa itekanelang le malapa le nka ofela michine ne e wa gona ho yetsa ke ka ho le nana non lena ke hloke batho ba ka thusang le batjha ba thusa batho ka dikgwebo ngwa ba nyana mona ibile bana ba bile ba rekile nako mona bana ba lengao ba ile ba reka nako mona bo ntate Thabo Thedi Ngwana bo Thabo bana ba dikelello tse matla ke hloka batho ba jwalo hloka batho ba tshwana le bo Motshatso ba bana hana ba ka khona ngo thea mesebetsi dumela mona ntate Motshatso motswalle wa ka o phetsa ntle ka mo Motshatso mshane motle phetsa ntle hloka batho ba tshwanang le bo mafaisa ra ba hloka gore ba etsang ntho e itseng gore batho ba kgone go fumana mosebetsi batho ba kgone go pela ke batla batho ba naganang lenaneong lena batho ba 10.3 million ya sepapadi mo mamedi ha basadi ba hloka mosebetsi mona Afrika Borwa mosadi o tswe gore mosadi ke ntho tsohle wena mo mamedi 53% ya bomme

0: plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase. Etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe. Ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yo, ba re KwaZulu-Natal. Ke yona e kgonang ho hira batho hona jwale. Ke yona fela province hona jwale e bontshitseng hore e kgona ho fa batho mosebetsi. KwaZulu-Natal e tlamehile mo mamedi. Tourism. Le ka jeno presidente o na le KwaZulu-Natal. Tourism. Bahahlaudi. Ba theha mesebetsi Natal mane. Ba ya lewatle ba ya dihoteleng tsa teng. Ba tsama ba ilo sheba dibaka tse ntle tse leng teng Natal mono. Tourism. Bohahlaudi. Bo theha mesebetsi KwaZulu-Natal. Mme ba re ntho engwe e bonahalang mane KwaZulu-Natal kore jwale ba kgona ho lwantsha le botlokotsebe ha ba o qeki. Ba re ha ba ka hlola botlokotsebe Natal ile. Western Cape yo 24. Number 1 ke Eastern Cape ba thwa bana mesebetsi ka mo. Number 2 ke Free State ina le botata. Number 3 ke Mpumalanga. Northwest di thewe jwalo. Re tlameha ho sebetsa ka thata. Re le lesea le moya tjena, re tlameha ho fumana batho ba na leng dikelello tse ka theha mesebetsi. Hona jwale ka mane ka Bothaville. Bothaville Nampo e teng mo Bothaville. Makgwa a teng mono ka Nampo. Ba re ke Harvest Day. Ba teng ka mono ka bo Nampo hona jwale makgwa. Ha kopana kopantse dikelello. Borapolasi, bo mmapolasi. Tsa mo sheba dilori, lo sheba diterekere. Tsa mo sheba ntho e tsala Nampo hona jwale. Ba kopane.

0: Medina o teng kwano ka papotsing ya khatso le ntate Matoba ba teng kwano ke ba di insurance mothe moteritsa hanyane fela re ke re e kopane le bona ba nena ko ngo fumana motho a lla insurance a ka ya mpatala koloi mona ntate re ra ame a kotsing ya ba insurance a mpatale koloi nthonyana tseno ka ofela e le ke dumedise o tsore microphone o fe mongwe o ya kona o re tang go sebedisa Medina dumela
1: Dumela ntate Thuso.
0: O phetsa ntle mme.
1: Ntate ga ke phetswa no phetse jang.
0: Ke a phela.
1: Ee,
0: wa utlwa gore bothata bo bo Afrika Borwa ke tlhokeo ya mosebetsi e.
1: Yeah.
0: O thwe basadi 53% ya bo mme a e sebetse.
1: Ya nnete mpe haholo,
0: E mpe haholo mme batjha bana ba banyane ba dutseng bao ba kekeng ba kgona go hirwa ka baka la sekolo a se ya kena 4 million.
1: Sure.
0: 4 million. Ke bana ba bangata. Ke batjha ba bangata haholo jwale he momamedi ho na le taba tsa bohlokwa tse o lokelang ho bua ka tsona ntate Matoba dumedisa lona ko tshware microphone mono a ko dumedise ntate
2: dumelang ba memedi ba lesedi ka ofisi ntate Mtaung ka thaba ho bana le wena o tlo bua taba tsena tse tlokolotsi tsa di insurance le ba memedi bohle ba lesedi Afrika Borwa ka bophara
0: ke taba tsa bohlokwa haholo re leboa hana bile wena o specialize kang ke short term king
2: ke yona short term le yona long term ntse ke le teng mara ka ofitisa hona jwa le ke fuwa assignment ya hore ke tlo hlaya le shaba sa eso le seding ka di short term insurance re na le di cases tse ngata haholo hona jwa le ho so bata dikoloi nene ndi a tella o tampa motho ka morao hore wa sheba motho ona hana lona insurance mar insurance ndate motaung ka bogutswane re yetsa on the principle ya good faith onka risky we transfer la to the insurer
0: yes.
2: Insurer re nka bua ka salamu ra bua ka re nka bua ka di company tsohle tse fapaneng tsa di insurance mo ile re ngore onka premium ya hao we transfer to the insurer hore you carry the risk.
0: Yes.
2: Gutlela morao o buile ka di tsetsetsena tsa hao tsa at least now close to 17 million people ba ne ba sebetsa le mo se fitileng. Hona ba di tsetsetse di le fast.
0: E ma ona te mohanya ne fela renke mabenkela nyana.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke Maria ona jwale ha o re kontiri tsena di a thella ke mona pula yana.
2: Eya nta.
0: Ha o re ba e mong a hana le di wiper jwalo jwalo tswela pele.
2: Ee, ne ke re ke highlight enthlena ya di stats. Le tsa insurance di a tshosa holo tsena tsa di short term. South Africa ba khani ba teng go ditseleng tsa rona close to 70% ha bana di insurance.
0: Ema hona temmo. Ema hona temmo. Mo mamedi a se ke miss call. Ke akola se miss call mo mamedi. 70% ya makoloi
2: e ya ntate.
0: A tsa ma ya mibileng ya South Africa ha ina di insurance. It's not insured.
2: Ka nnete.
0: Le di taxi tse ngata tse o re di palama o fumana hore ha di na insurance not insured
2: ntate
0: tswela pele ntate
2: ho tla hape ho atisa nthong ya letseno hore motho a bane le insurance ntho re shebile le meda yena gore motho o na le bokgoni ba o patala insurance ha o sa sebetse ha o
0: tlo ba microphone mo
2: ha o sina letseno sa sebetse ha o tlo ba le bokgoni ba rong ka patala insurance ntse ke mametse ntate thuso a bua hore o batla ba cha batla tlang ka tlhaiso le seding tsa bo mesebetsi ba tlisang ditharollo insurance South Africa ho lolo shebeng sa go sa tswa batho ha se thutu e batlang etsitlame ka po
0: e etsiwa
2: jwale rune le bo medaina re batla ho change story seo sa re ra go ne ke le batho ba batho ha re insure ntwela ya di short term o insure di assets tsa hao boholo ba dikoloi ka botsa dipalangwa tse ding ha se di asset ke di liabilities o ganna koloi o ntse le kotseleng ha so qete o ipatala ya chaisa e go siya le sekoloto ha se le kokotsing
0: ke nnete
2: jwale henda te mutaung
0: ya utsuwa ha
2: ya utsuwa hape go bane ke tsa mare patal mo le ga re ha re paketeng we bea ka ntle ntho tso ka ofela so insurance le happen that te mutaung like ibu ile ne ke kala ke re se motheo wa teng it is on good faith so se to go soba ble lansona ha o nka policy banka sona se le jwalo he beneng ha wa disclose hore wena o le moganni o le tshe o nkile ka mahlong ka bona ha o bone hantle baholo ba batho ba holo ba ba South Africa ba bang ha re so ile tikong tsa bo mahlo o tla ganna ka po ha ile ire ere ke se ka ya mo batho ba tla go di thetsentsa mahlo a fitla kwana
0: a fitla
2: mme antsa bona raga ha khone bona a kiani mane ko pile so tse di ntsa di ntho vision ya go ne ha clear mare nthwene ke batla e bua kena go re gele se tshaba se setso tlamile re change story sena sa hore ha ke le go di go di tsileng hlokomela gore mothaka mora hao a ka hla go la hao ha a in short so the likelihood of the matter gore motho ha tlo ba le bogoni ba hore nka patala tshenyeo o tla be shebane le wena jwale housing short e di company tsetse jwang tsengo di tsong ka molao ho South Africa gena le body o tlhoke FSCA
0: yes
2: ile nyona e re controlang ka ofela re le body insurance re le body banka jwale go ne re batla hore hona mona batho beso tswetswe hona le di insurance tse affordable bongata ba rune ntse re gana dikoloi tse le go ntse di le bo more than 5 years to 10 years you don't necessarily have to go for the comprehensive insurance cover nka nka bo di essentials tse gona go cover just the essential part so story sa rune ke go refela ke le batho ba batsho ha re nkeng hlokomelo ya di assets tsa rune
0: nka ba dikoloi ka nyane fela ke go patshwarelo ka go ra qoqoto go patshwarelo wa tswa e kare o no ma metse le nane le maobane ke ne ke le bohloko hampe ke kotsi ya taxi ka mona ka ekuruleni
2: yeah
0: kolo ya petwa o seng ka 6 o'clock o seng batho ba ya msebetsi hona le motho a mme mono a le metseng hampe hampe o apolwa go apeso ba ba mba le metse o ya msebetsi ka nako 6 o'clock ka manda kolo ya petwa o fumana hore motho jwalo ka kitse industry nya di taxi ntate ne ke di khanne di koloi o fumana hore koloi yena monga yona ha i insure lo i insure
2: yo
0: kana ko yona yeu gore ntho e go tlampilwa ka hologena batho bana ba 16 bana ba o ba palemisitseng ka taxi ha ba le mala ka ofela bona lo ya we ho bona wena monga taxi a o ema ha bona go lo sheba hore na koloi ya ka ena e le maditseng batho bana ba 16 go setse in lapeng leo go yetsa la in lapeng leo o no pala mtse batho ba 16 koloi ya petwa ya ba le matsa ka ofela bona na go ngibile ya ba bolaya ka ofela a o ile go ya le association yona ka bi yona association a ile go ya ilo sheba hore na batho bana ba tlhomba tlokaetse ka ofela ba 16 ibe bana ba setsiwa bomma bona ba setsiwa bora khadi ba setsiwa ha o bapala o bua ka ntwe insurance ke la ba ka re ho bona ke tla tabeng ya ho re 70% ya dikoloi tsa rona ha di a di insure South Africa ke la ba ka tla nthonyina ke bua le Thabang ke re mane overseas ka bo Finland ha o ikhanne koloi o se in short
2: tani
0: wa itse ba ntunda
2: ka itse ba ntunda te mutaung ke le ka ba le monyetla hore ke e le bokenya kenya insurance ka o dimdimo ka di short term a nao khanna tututu o ganna eng
0: utlwa he
2: o tlamile o bana le insurance
0: ye
2: ho rune South Africans ke na le bogone empa ntwe re shebileng muso wa rune tsentse re karaba ntse ga ntsa bo di third party insurance mar ge nka gona ge ge tlo e qoba nthwena muso wa rune wa leka ka botle ntate mtaung di tokotse buang ka tsona di utlwisa bohloko tsa batho ba go ne ba le malang ke tseba mesebetsi e metla holo tsa le tsatsi o bua le batho ba body road accident fund o thusa batho ba rune ka bophara empa balaodi ba dikoloi ba ditekesi ba diteraka gape ntho e botlhoko ya kone South Africa ga rena ditsela tse ngata ditsela tsa rone di tletse ka diteraka di tletse ka dikoloi tse tsamayang di-long distance bakganni ba rone ba kalama ba ganna dinako tse telele ko ditseleng ga ba kgone go phomola gantle empa ka go fetisisa ke batla gore go le rone batho ba ko insurance setšhaba se setso ga re tshwareneng ka matsogo
0: re tlameile batho
2: di-association tsa ditekesi di-membera tsotlhe tsa lone makeang sure gore dikoloi di ya ko di-evaluationseng dikoloi di ba serviced o seka ya go batho bana ba botonosa mane ba tla fitlhang a woldela woldela a sa check e be wa feta ga o le ko tseleng kwana
0: woldetse
2: o thubile pipe tse dingwe tsa dintho tse re di etsane go nne ka di-shortcut ga di thuse ne ntse re bua ga re kala gona jwale gore insurance ga o etsa ba tla nka story sa gago se o ba bolelelang sona ga o tla o claima ba tlo refera mane back ba ntse ba le ntho tse ke bisang bo di-insurers di-investigators ba tlo batlang ba tlo sheba ka o itse kotsi e etsetse ka mokgwa o tjena le tjena re na le di-specialist tse tlang di tlo sheba gatšhe mona ntate mato ba ona ganna ka speedi se tlotse
0: mo
2: bua leshano so tse dingwe tsa dintho ga re di etsa ka morago in the background le gone re ntse re kgona go sheba gore ga re patala claim di-insurance ga se kore ga di batle go patala claim di patala claim empa the disclosure ga o nka policy e bua nnete gore kolo ena e tswa accidenteng e nkile ya pentiwa magetlo a mararo a tsheletseng so tse dingwe tse dintho ga re di nka le gone re le setšhaba ga re tlae re bua nnete ore boemo ba ka ke bona
0: ema montate wa ka ke tshaba nako le tlile nako se e fedile re tla bua nakong e tlang ke ya ditabeng lebo moela le ena o teng ka lenaneo la re atella Thabo Mokone o teng Tshabalala le ena o teng ebile ke gola ka jeno ba tla bua ka papadi ya Sundowns ba Sundowns ya bapala ka jeno mantsibuya a u tsena ke le bo ha holo
1: tatwa ka ho le bona
0: ho le bona thank you na kongetlang re tla ba le nako ntatwa ka o buile nthogolo ke batla o tlo qoqa ka Kenya mona ba tshwarona ba tse ba ithute gore bona Kenya bona Kenya Kenya ke mo insurance ba twa ba tshwantse tututu spala ma tshwantse be insured ha o pala mis tututu fela so be ya mangwele tututung o se insured jo ntate o buile nthe kgolo go di mahlo nako ke hora ya boraro o mametse le sedi FM go tlhola gatsola Afrika Borwa ditaba tsa o ra boraro o di balwa ke tsietsi mohalang.

0: dirumo lesedi fm ke molelwa
1: ho santse le fela jalo bobedi lesedi fm ke molelwa tsheletse metsetso ka bora hore na ya boraro ha ro lebo ha holo tsietse moholadi ka ditaba tsa tsa hora bora re tsotibeleng ka hetse ke bona ba ha isa le thuso motaunga o ne le tenga tsa mother soul provider ho jwale kinako ena kinako ya gona ya lwana hore ngane ya botshelela kama fulufulu ana a ha isa le refeletse muamedi na ka lebitso ke le mawela topi topi wa fm bana ba subate
2: ke ne refeletse top number 7 mamedi motle dumela u dumela tsalo ke the band of joy tabo mokoni ke la bukaka tselo ke la bobedi kgwele u dumela masetsa le shomela metsi medi ho lela ha ofi mo le ntenga dumela hla ka tlhompo e kgolo re kana kolweng ya ha torong ya hao lape mo le nteng re hey hey hey tella le rona o tlhora jwa lefela horeng ya botshelela ena ke drive time to come mala ka bela sa fm ka letsatsi le holoketsa tsila o latswalo ka jeno ibile ke letsatsi la manese re tla bua ka yona hana kwentsetsa ma fela o tshwere top la 7 re felletse ka jeno e bongane taflenga di papori
3: ke le bile ho holo bana beso mamedi wa sebeletso ya lesedi jola ka sa hlalositse ngwana mmeke ten taflenga di papari ku shobetse tsona me re tla ke re shebe mofuteng ya fapalanya di papari hore ke di fentsa bohlokwa tse hore tla buang ka tsona have le tso lokela ho ritsiba wena tsang di papa ri skwa suta e bale na metso nyo mashuma mararo ka mara ho ra raro e mashuma mararo ka mara ho ra bone e be ra di kwala ho mashuma mararo ka mara ho ra ya bohlano le bitso la ka ke bongane tshebalala dumela
4: ha letsatsi le rapama sa sanka le ri ya tella afternoon drive show ho le

0: lo lebu.
1: Hey,
0: Tigla. Ko lebu.
1: O sha pochu anti.
0: E fere kera mala ti chelbi ya.
1: Hmm.
0: E kera mala ti.
1: Ti chelbi.
0: Amuna ti jwa.
1: Amuna ti jwa. Ganda ganda.
0: E khaka pele khal ga mra.
1: Re ke re.
0: Tabo lebu bonga. TLB.
1: Yes, we were just on the fella jalo meme ne dzinya na shwele metsego be di kamoga hoga ena ya bragwa ka re ho madume hem. Ga sentse go amoela gore ka nete o be le rona o tsamae le rona ya gore nyane ya botselela cha sengata mo meditseleng gore dietse hala ka jeno pre ke tsa se le botlhoko.

0: sale re tsetsa tsona re le naha ka jene
1: ho jo lo fela gaitse ya motho me re a tseba go ntse na le batho ba ka lang hore hona le mosebetsi sa etsweng ka tselene pa hetseng ha bolo jwang ha re ya dipeteleng ka pa bokelong ka pa o ya di clinic mona mo fumana hore ho ntse ona le methwaela ya batho ba sa etse mosebetsi ka hospital fela ka jeno ha ke shebetse mo me re sheba botle ba tshebetso ena le

0: kana go bona o irata.
1: Go jalo fela mo medi megatse bo sentse metse taba tsa hao hantle go bona le bully tabo ke metse mjolo.
0: Na ke phoso motho ha dula complimenta ye mo ka baba na ke phoso motho wa hao ha dula ntsa e bile e ka ba hotle.

0: neng fela utlwa re lebo hai hai hai e magantso a ke monna e khono wa chase o rula compliment antswae
1: nna ke bone phoso
0: eh
1: a nna ke bone phoso
0: grotman ha ona le motho a ha ona kwe kgololeng yana utlwantsa ge magatha bo mkonong ga monate baby mshimo no ga monate baby ula bona thaba ape ge black
1: ke le bona ntse khathi ah hle like ha refresh tse khathi a ke tsi
0: ke phoso e kgolo ke phoso e kgolo
1: mamela ha ke re ho kaetsala ho hong ke re thabo motho
0: ha ke batle go bonjwetse go kaetsala e
1: e bo kira bona bongane a kentse le zaza
0: ula ka ntjwetsa nna ke mo ke sale ula ka ntjwetsa
1: a fuma le go kile ka o jwetse
0: ha fela o dilo ntse me letse ka ntho
1: e phoso ka ha ke jwetsa
0: ho phoso
1: jo bana ke ha kentse
0: thupo ke phoso wena mo tsaina mosebetsing o dula o ntlela taba tsa go tsho ka jeno na shapile khathi a yentse da yo maga thabo
1: phoso kai
0: a ke phoso
1: ke mo sebetsing mo o motle
0: wa nkhathatsa
1: o motle
0: wa nkhathatsa nna o tla ngwa go isane
1: le ha ka re di gontse le ene ha ka re di gontse ha di gontse ha ngone o
0: a ke phoso ona go ke tla re
1: go gila bona ngone o ha ke ntse skinny jean
0: ke jo tsa motho a ka
1: di tshwana
0: motho mwaka
1: eya
0: ke re seditse motho skinny jean
1: eya
0: yo
1: mamela e ka nne ya ba o batla gore ho yena tsela e o legato a aparang ka yona ke batla go apare jwalo
0: wa bona
1: bile a yo wa ila
0: jwalo wa ila la station
1: jwalo
0: ga shisha jwalo
1: jwalo
0: se bile go ba pisa le ke wa bona ka mogolo ga twa tinang ka teng ke batla ha ne ka go ka se bile ke tshwa jwalo
1: eya phoso kae nna ke bone phoso ore ski ore hangwa no a kentse ski di jo
0: o phoso
1: wena so tlo sheba go nna ke dula kentse di palaza e re ke kenye ski ni ji
0: o phoso bongane na ke phoso motho wa dula go risa mothemo ka ba o bone phoso ntatwa ka mihla e motho ha o dula o jotsa yo bongane na le lambengwe reng ha ya a ya pege
2: a re etse mohlala ka ntwe e leng hore ya tshwarea ke tla etsa hore re kere ausi wa hauta o mamela lesedi
1: motho wa ha
2: o mamela lesedi o rata sebudi se itse lesedi mana mehlaena ha le bua mohloma o ka tsela le bua ka mosebetsi o dile a bua ka motho jo o motlule jo ach wa ska nka bola ka jeno
0: ka mo bata ka mo bata
2: empa wa tseba hore hona le kgonahalo ya hore hona jwale hona le ausi e mong ya mametseng ebile e mong o beile profile picture ho WhatsApp ha botswa o tswa o dile motho ke rata ha bua motho
0: ba pidi
2: lo tswa ha bua
1: wallpaper Mutabula phone you get.
0: Ai ke phoso.
1: Dale. Dale a chika ditu.
2: Ai na ke bone phoso.
1: Wena bongani, re ka hule le wena.
2: O bane khona la hore ba kopane ka nete. Ah.
0: Ee la we.
1: Hai, yo bongani. Wena nka go batela nete ke.
0: Ka mantswa mang ore, o ka dula le motho ya mona le wena ka kamile empa ka maikutlo a ba le kwana ho kagitso
2: a ona ja ha re bui ka tsengata ke re o rata fela seo kagitso a sietsa motho mong kagitso ke sibini ula ka pa ho hla television mihlae
0: tsane ke tla tsodi
2: ula bua ka kagitso a ke na botshana
1: ka pa ula Gauteng ka pa ke content creator influencer ula re yo be bona hle
0: number 1 supporter ya hao ona zwa tlamele be motho wa hao number 1 supporter ya tlamele be motho wa ene motho wa hao tlamele be yena a kore le ha go ka thu batho ba ga mara ha ya pare hantle motho a tlamele be yena reng a wa tsakeng a o no di shapile motho a ha
1: le motho a sa di shapa
0: mara bo nothing ha o jetsa le babedi fela ga a lukisa mona a ska tlo jetsa ka motho mong a ska bona batho ba ba
1: ha tsa ba le kona ha o gothatsa
2: a ha re mohlomong ha o bapisi le motho eo empa yena o re nna ke rata se motho ona setsa
0: wa o bapisa o ba pizza
1: how una six pack e fela ke rata
0: six pack o rata six pack
1: six pack
0: o rata nna o rata nna na go rata nna ke tsho one pack e ka ka
1: eya
0: bongani
1: fela a so go kiri e ba le six pack kiri yo
0: o tla bona ke tsho ke ka
2: e
0: ba ho go ntwe ha ke tshaba kana go ke tsho one pack e ka motho a ka o rata motho wa six pack ka mantso ma motho ona o mamelletse
1: ke tla etsa ba go
2: re o tsho ke sno go no go tla etsa
3: Atadi papadi horiatella libongane chabalala
2: kile buile a holo bana ba se ba ba di wa tsebeletso ya lesedi ere go leletsetsa peletsa dipapadi ka re ya thella re tsale jalo ka tsa rugby khalala ya kwano Africa Borwa shopping sa de boke Cheslin Colby o petetse dipapadi tsa liki e kgolo mane na henya Japan e le yena ya hlabile dintlhatse ngata ka o fitisisa Colby o hlabile dintlhatse le kgolo mashume a robedi yana le metso mihlano ka o fela dipapadi ngetse le shume le metso tsheletseng ya shopping se wa se bapalanga sa Tokyo San Goliath ho kenyeletswa di try tse robong me a o sheba hem o fitile khalala ya mihleng ya the Wallabies e leng Bernard Foley e o le yena bapalanga liki e kgolo hona mono na henya Japan e leng re o bobeding ha o sheba ka dintlhatse le kgolo le mashume a supileng ka o fela Atilokara ya the All Blacks Brody Redalic yena o sheba he o itlhomme pele ka di try jolo ka ile mona he a hlabile jwalo tse le shume le metso e supileng ka ofela mme ke se bapadi se hlabileng tse ngata ka o fitisisa league nyeo ho division 2 e leng league e tlang ka morao yena e kgolo ya Japan League 1 Mani Lebok ke yena ya hlabileng dintlha tse ngata ka o fitisisa jolo ka hlabile jwalo tse le kgolo mashume a tsheletseng a na le metso mihlano hlopeng se wa se bapallang sa Hanazono Kinte etsu liners ha re tloetse no re tshelela ho tsa swimming tlhopa sa makeja kejane sa kwano Afrika Borwa se hapile di metale tse ma shume ya robedi ana le metsumine dipapading tsa African Championships tse neng di limane na henga ya Algeria sa babanyane se hapile di metale tse ma shume a mabedi ana le metsumihlano tsa Gauta tse le shume le metsumihlano tsa Silver le tse le shume le metsumedi tsa Bronze mo Scarlet Leroux a itlhomempele ka tsa Gauta tse ka bantse hlano ka ofela ha Adrian van Wyk a hapile tse nne tsa Gauta ha Cassidy Borges ka jalo le Zane Niman bona ka bobedi ba hapiletse tharo tsa Gauta se se se ka senga athe ho ba ba holwanyane hlopeng sona sena sa Afrika Borwa re fumana hore hem si batla se tle se tule maemong a bobedi ka aburaro ha ile hantle ka dimetale tse robong tsa Gauta tse le shume le metso e mira tshwakelo tse le shume le metso miraro tsa Silver le tse le shume le na le metso mihlano tsa Bronze mo isabu kotie a hapile nga tse pedi tsa Gauta ho backstroke ha Matthew Cardwell a hapile ka bobedi mojao lebelo la 400 meter le la 800 meter ho freestyle ka mantswamang o hapile di metale tse pedi ho 400 meter le 800 meter tsa Gauta jwale wa bonala ka nnete hore hlopa sena sa Afrika Borwa se batla se hle se fufusitse flaga ka bogabane bona ba haesale mona mo ileng hore mo president wa swimming South Africa e leng Allan Fritz a ileng a hlalosa ha sena ha se entsweng ke dikgalala tsena sentseng di se bontshitse ka mo Afrika Borwa e na le talente ka teng ha re tla dipapading tsena tsa o sesa ha re tsotse no re kena ho tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se ho sukai countdown e qadile mme SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metsumine ho SABC 3 fela kapa wa di streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialemoyeng tsa SABC ho tloha ka la leshome le motsumong Phupjane ho ya ka la leshome le metso e robong Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya Madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa tlhopa sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo ka ofela. O se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsering he mama di fana hore mokotlisi ya tsore mokobo ba hlopeng sa Sekhukhune United e leng Paulos Masihe o dimela hore hlopa sa hae se ka gona hore se phethele hara tsenetse ka odimo mafelong a sehla sena sa 2025 2026 ba bina noko ba bile le monyetla wa hore ba tla ba kene ga di hlopa tsenetse ka odimo mafelong a fitileng a beke empa ba hlolwa ke hlopa sa Kaizer Chiefs ka dinthlatse pedi ho noto papading ya Betway Premiership e ba paletseng ka mona ka Peter Mokaba so hlopa hela se thatung ha sehla se qala sene se shebile hore se tla se phethele ha ra di hlopa tse tharo tse ka odimo sebe se hape bonyane tlhodisano e lengwe selemong sena e leng se sa kang sa etsa hala tlasa tataiso ya mokotlisi wa mehleng Eric Tintla empa mokotlisi wa jwale Paulos Masihe o dumela hore ba ka nna ba kena ha ra di hlopa tse nne tse ka odimo jwalo ka ha ba na le monyetla wa ho etsa jwalo hore e bang ba lokela hore ba kene hlopeng tse nne tse ka odimo ba tla lokela ho sebetsa hantle ha ba bapala le sehlopa sa Richards Bay le sa Siwelele dipapading tse pedi tse ba salletseng mme hore ba fihlelle seo dipapadi di lokela ho fumana nako engata ya go phumula pele ho dipapaditsena tse bohlokwa ore taba ya hore ba ne ba e hodimo le tlase maitong a malelele jwalo ka ile hore ke sohlopa se kwano Gauteng ha jwale empa se bapalla lapeng se se iphumane hangata se lokela ho ya ka mona ka Polokwane e leng se wanana hore se hlese ya ba sitisa haholo jwalo ka dipapadi mme hore lalo jwalo o na le tshepo ya hore ba tla sebetsa hantle papading tsena tse pedi tse ba salletseng bo ba tlo thulana le Richards Bay le Siwelele FC ha re di kwala re ntse re le hona kwano mona lapeng a hlopa sa Orbit College se netefaditse ha papadi ya sona ya ho qetela e o tlo sitlo e bapala kgahlano le sa Orlando Pirates e se sa tlo bapalelwa ka mona ka Royal Bafokeng Stadium jwalo ka ha ho ne o reruwe ka lebaka la hore stadium seo se ntse se lokiswa mona moo o bona le ka re ditukiso di tla fitlha pheletsong a kgweding e tlang ya Phupjane motsamaisi wa sehlopha Matume Ganaka o hlalositse ha e le hore papadi ena e kgolo e tlo bapalwa ka la 20 a na le metso meraro kgweding ena ya Motsheanong e tla bapalelwa lebale le leng le e leng gore ha jwale a le soka le hlahiswa rona be tla ba lebala lefeng empa menyetsi re e ka re e tla lebaka mane ka Qeberha papadi ena ha e tlabele e kgolo bakeng sa hlopha sena jwalo ka e le gore se shebile ho qoba ho rengwa ke selepe ha ka o le leng se batlo bapala le sona sa Orlando Pirates se shebile ho hapa leaky sehleng sena sa 2025-2026 dibile hakalo seo ke neng ko o tshwaretse tsona tse ding hape dimetsotsong ya 30 ka mora hora ya bone ke tsa dipapadi hore ya thella bana beso ke tse
0: lebelang gore fela bongsito
2: ke o tsaya
0: a maobane ga dula ye ka nnete ga dulela kopano bosiu ao ya tsamaya hantle kopano ya lelapa la e kadile metsotso le 15 ne lata
2: ee
0: fela ya tsamaya hantle
1: fela ne ntse re ne ntse re sa lebelela go ka ba le go ngole
0: ka opela re sa lebanyane re sa gola re bapadisane nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny
2: go kwana hlo ke ne se le teng.
0: Mm.
2: A tia.
1: Wow.
0: Jale. Jale ntho na bala ditaba tsa tsa ke tsa tsa nai. Ke tsa nai ne ba.
1: Mm.
0: Kane.
1: Mm.
0: Kane. A re mo president a ga le kha.

0: Over again to Mlata Holo, yeah, Maroon 5, Lissi Zaba, What Lovers Do, Hotel Afternoon Drive, TLB! But we saw Ringabu Tsilela.
1: Tabolele, boo, Banabes. On Jolo Tuesday, Kajenule. Tabo Nagidu Melana, Lue. Kamana Gavijin, Registra, Salosavitolak. Nalamutuak, Rekabanetzi, Tabaya. La hasa maphosa ona wa mona wa skimi sa makere ene ka la hasa ka hla tla ba hlaile ka bodigogo di fuwa tsena tsa haidi le kana o tla bantsa mphaphatha yo tshe ba tuo wa bona ntse tsa bo ndumana tshe ka mantwa ma nna ke motho a mosetsana motho ona ha ga teng fa ga ta mathiana hantle ya le xa sevel ya le skimi sa makere ma tshan go ano qhadilela ga tola thank you thabolile.
2: Hello TV.
3: Jo. Ntona
4: wa tsa ha le utlwisise pain ya ntwe re buang ka yona. Mhlobo go thwe. Ha go le le, ha go le le. Yo ya go mo phaka to re a re mo thume e tshe.

0: ho nna itse le nne ke ha na ona ga ka tlo a ka tlo bolela motho mo go di wa em khaza ga tlokela ke pele nna mo na tsone ntata tsona a se motho wa ga se ipo ntso to praise mo tama yo ye ne le di ya no mo le di a o khatela tama tsone e nna ke tla bona ke tsale jwa ngala e nya a o to praise mo di go di phela le wena tlo le go mama o mo tla ba mama o wa khaza e tsene ka pa bona mo tama wa thaba a le go ja hana ne ba se me ya ka ba nya tla go na mo za mo khu tshu me no le go pom ti pon ti ga ja se ya lo na ga itse
1: ah thank you fan thank you.
2: Ah, me for le guy fela mo hal nak thing man ke mdeni ka boka fetsana rents ah wa tsana yenu ya tshivu sa ke sa maitsane le yona ah o tshona jwa le sa tlhokletsa jwa le ka makhe ka nqelo rena makhe o yentse jeli jo tshona e ha o mpone o ba nengwe sa yo makhe na hana kana kwenu ku wena yona la ntso le busy ntso le tsa ntse ntso o tso like edit tshwantsho tsa monne mongwe ka nqelo nna ntse ke le tingele ku wena comment ampile ah ini ona ke ke sa maitsane le ona ino kampana ka tloela ka tloela ya o yena
1: wena ha o postile le like fela e iwana fela tsa motho yena ntate o kenya mashala a 5 o kenya mashala
3: jumela tshabo o sile bwang la di bongane ke le dumedisa nna ke bona e seng tshempe nna ke bona e le tshentle ha motho wa ka a tlotla mothemo ka botle bahaya a tlotla mothemo ya ka mogwa a very hantle ka kene ka mogwa nkankgang dinoko tse monate ka teng a nna ke bona e le tshentle go nna le motho a jelle mothemo ka hare ke fisa ka tebe plasing Fraford tango
0: tabo lebo bongane ha ke TLP ya mampela yena a lona a le ntla sa magala etse ba mphi
1: ah thank you
0: ah wo jiwo zele bo le bongane TLP e ba fits ai man mme se ke khutlang ka mona ka steam cape matadi e re se khutla ke moya mona le ya bata yo ya mara no mo tsho futu mala wala ma mezu lo ntsa saka ha le radio TLP
4: Dumelang skim ntse ke le mametse ka kele hloko sehlong sa lona tabeno skim ha ina bothata ke nthwentle empa fela bothata e tlo ba mane mo ile go jwale o sa ipetha tsebentsa ka gafetsa sa qedi ke temo e tlo ntena e be jwale nkemisa ka maoto yona ke nthwentle ha ina bothata empa ha o sa ipetha tsebentsa ka gafetsa ke temo e le go jwale tlo ntena e bontsha go hona le ho honjwa le tshwere ska motho portfolio ke le ka mona ka Mountse Rosendal ntse le tshwere le khubulla 88.0 tango scheme
1: bona se kitine
5: a tshintsho go fela ke hao
6: ay tibo se le bugara tibo se le buay tibo se bona wetse ya tabio ay le jwala la sa network ha o bona hore ka mantsa ma motho o todulale nna ha ke taba ntsa ba batsa mothimo so uko ha ile jwala o nketsa ba ke feel down so ha le jwala ha e tlo sebetsa ka mpapa ka tsama a ya mane ma tsebang gore go gape fumetse monate go bonga dilotion tse monate thank you tibo so tsaka tsikindo se metsa mai ka mo ka petsana re tsi thank you
1: baski
7: ha thaba tino tsa thaba wa tino shem e magala ga ntsa stress a itse le ga ntsa stress lona a ga le go le
8: yes no hello skim sa try aptitude was kanete ke kopa ho dumelana le wena mo hai kanete e wrong to ya hore kanete ka mihla le matsatsi o bontso ba batsa motho e mo especially pila motho hao lena ke dumela go e wrong because ntho eo e di a partner ya hao moya ko o etso a file esif yena ko habet that particular person o dilo mo recommenda ke yena a elongweng o be tla o feta yena so le nna ke bona ka nnete e le wrong e wrong ka nnete
1: pause o mo recommenda mehlae
5: ai yana pause mo
9: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal Yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. diplani di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
11: Shebelang Pinane ha re mantsha re na ho hlokahalo re a mokgotsi. Kore yena a etse sure ha bona motho wa apere hantle a tsamaya nthekele phatlho tseo le nna ke diapare a kgone gore a gotse nna ke Mpinane a re mantsi ya
5: medisa o dule ka tsela e o dimo dulang
11: ke tlo emelelwa jwale ka he mone mamma bona ngwana o mongwe a sa shebelela skimi tsa mena a senana
5: ha re ke di shake
11: ero di fela metsotso pele ora ya bone
5: Mayang khatsa ga feta mayang khatsa
12: ke blata di lima we
5: ndate letsie
12: ona le tsuba sa ha o lingwa neso mo ke comment ka fubeng sa ha senka pelaka
5: ba tsonde letsie
12: thank you ha ho hang le da a ke nna ke bo pelletse le jealousy ene a se o re ga iketsa jealousy e re bo pelletse le ona ho ha o le motho wa monna o be jealous le motho wa ntate le ga pe ke ntse jealousy sale ke hana ke le mawela le wena ke bla task ke hana ho hanga ke commenda mothunze ke le pela ha mo
11: thank you ntate letsi
12: not in front of pam kwam
11: not in front of pam kwako le ha le thank you ntate letsi e rawa
5: mo eng khata
12: give me oh ba se tjwaka
11: Hey Tada.
12: Hey Kimoy.
11: Wola.
12: Mawela mwela.
5: Lekang waneso.
12: Ai man, ke raiti o khale je le qetete man, yala le kgodi tsepedi.
5: Ah. Yo eh ai khalo khalo lisiyo Teddy, khalo lisiyo.
12: Yeah. Ai. Ai mara he ke khutle bana le tsika leboa ma.
5: Go thabetse Terry.
12: Ya ba fete motho a skimisa mo ke so. O bupuele problem. Ai.
11: When I want to post
12: ha re tswane na ba tsa ke dimela le leng
5: eh
12: o bona ha motho wa hao a recommenda motho mo o bontsha go lwena o fete o gata ka tsela yo e ba ka tsela yo gatang ka yona ha bana ha se ke ba o se ka tsela yo a o gatang ka yona ka ba o ba pisa le batho ba e nise ha o thabela o tsena le motho mo ga o ka mo di tsore lebu ke kopa wa bona ka ngapagela metsi eje tsara ga ene me tsai ke rate go bomo jo ka maikutlo a go bona nna ke rata mo go bona ke ntse mo se motho a ka pa ke ntse skete wa pegetse ke a rata nne ha o sa ke ne so bere ke tlo buja ba bang he ke go bona wa ya nga pa ke tsantse ke o se ke mo ratang o go ke nna ntlo go o be ka mogoko ba tsanga tega ke motho wa mo tshintsho o tshintsho kwe
11: tere o poso
12: motho o itse sena o go a be ka tsile wona mo ratang ka yona
11: mare seng ka o montsa ka batho ba ba
12: ha wena o sa dumele thabo ko bolela sa tla ma tlo go thabo ha ke re ke batla o le tsone go tsone o bo ha no batla ka tsela ya hao ke etse jwa
11: ya wena he
12: ke ma ah ke batla wena o tshwenya ke batla mo tlo mo
11: ba ba Terry
12: cha ke
11: sa rona
5: o bo eng khotse
13: hello
5: hi
13: ke tle kae
5: re tema
13: eh thabo
11: hello ma
13: Ha ha o rata ntho e o ratang ha o bolele o rata motho o mpa o rata maparo wa hae mpa o rata dile a buang ka teng je tsa motho wa ha wa tsa mtsaka mtsho le mphela nna ke hore o tsa o ka pagela sima ke jwa nse yo ha na phoso ha o no tsho wa motho wa hao ya go motho wa hao kwa hao tswela ho nna ntso dira o ka nne lo re ho tsho o maso Maso ashoba ashe ena no ja litho maso
11: ashoba Tsano tsantsu o emelle wo wa ha ntso mo jwetsa ka yeu
13: Ha ona pho to
11: Ke pho
13: Eh ha go bla ke re tabo o tsa ke rata maotsa motho a le jareng a go mo nyana sireletse kwa wena ha wa le dihogo ha o lelo go tlo tshintsha maotsa a be di a be maratsa o tse di hogo go khetile o le jwalo ba ke rata a le
1: nna o mmameletse yena o nna o mmameletse
13: bona khetile khetile khetile khetile go tsamo ke leletse ka morao gore mmane ke khetile di go di go goma ke ne ke gata mabata
1: wa opela beke nge fitile ne re bua ka ne re a o ka tere qale fatse o ka
5: fitile e no tsama tawe ne ba hanana a be ke tira tshine ba tsama
13: ke ma tie mo tsarantsu ke tat bil ke tabe so ke na ke
5: re le bua matie
1: thanks ma re le bua matie
13: thank you
1: wa bona ntabe ke fitile wa ba
5: ah fela na ke
1: tshe ba tshe se ba gata la hasa
5: e bebe
1: o tshe gata la hasa jwa le
5: ka di mo tsaga wa tsaga ka mo gotsa ndo thabe tsa jima nga mona tika teng bona magalla na ha ya me hantle ba poso e kai u jatela magalla
1: ke jwa tsa wena plaka
5: mo e ka ntwa mang o botlhoka go le nna hebe ke a squata jwa le ke a squata
1: Wile man mwana ga tate mo haye te.
12: Wa bona hona hona mo. Ha tswa ke o bona nyo nyo re le tse ke tswang. O motlejwang.
1: He bana.
12: O bona nyo nyo o ntse tswang. O motlejwang. O mona putile lo o motlejwang.
1: He bana.
12: Ha mba kai.
1: Haye. Haye. O ba nna ke khono lo reka. A ke khono lo reka tsona tekitseng o bana ke shebile wena mona go o je lwana o be hantle.
12: Ke pla hao. Ha ke tswa mana ke pele tsa 4 plus 1 yana ka ne hutaka pepe. Ke nna ga ba ba tla tsena ke go tswara miskat. Wena o ka tsa tsomlela ga nyo nyo ka mana.
1: La tikhana. Hai.
12: Hamba kini.
1: Hamba kai.
12: Hamba.
1: Tanga uti.
12: Enjwa na yo.
1: Hai.
5: Nah.
1: Ha.
5: Ha ntho go fela ke ujwetse fela.
1: Kuri diamond o wa ka next door. Lipilo mo sadia ka mmona. Ha nna ke mmona pele a hlapa a le motle a ya hekeng a lo bula heke. Sentse ke be ya matso hlo ga ska mpa mmona enwa. Take me in your enwas ga pa mona.
14: You've been good. Lebulitibo. I just want to say thank you, Lord.

0: out of ball ke J. Cole as about TLC but a crooked smile.
1: Kimang atang
0: J. Cole.
1: J. Cole was.
0: Hey, yeah.
1: What's wrong as Andrews?
0: Ah, jalo.
1: Ai mawat.
0: Ma jeje.
1: Ba tshogana na ba bagate ne ke na lena la bhlana ga sa.
0: Ma jaja. Ma jaja ke botamo da.
1: Mara akopetse di nomoro tse ba kopa di pete. Ba ho di bitsitse ka pele. O kobe.
0: George Matlala ke ntate le tshwanela ho re o moletsetse mo medi e bangwe ba tla hutlwa ha holo ka menyetle na di CETs. Di nomoro tsa hike 083 402 9069 Kintate George Matlala. Tsamme Amanda ke 011 276 9711 ke 011 276 9711
1: So di bitsang ke tsamme ma
0: Amanda
1: ma Matlala.
0: Oui, faut si. Ça qui s'appelle qui t'était matal.
1: On s'appelle qui ça. Ça peut venir qui me.
0: Amanda.
1: Ah.
0: Manda.
1: Ah.
0: Manda.
1: Ça s'appelle qui ça en tate.
0: Ah. Quand il faut ça en happe. Qui ça en tate ma. Tala. Ma. Tala. Jo. Bobedi ke ga tella afternoon drive mo thuto tlhaiso le seding mo ho le boithabiso di butswang teng TLB
1: ho tlo kena bo
0: ngane
1: ka
0: di papa di ai ho ipon ko ile to a tlo ifedis jo ai
1: ara a se le muruti ke lo rula ba tshe ga di le motseng a se mo shumela jo
0: Jesu wa Lona
1: No wa gala hla ska wa ri je ona ga tsiba
0: Ah angiri mo ona ge Jesu wa u Jesu wa se Nazareta yebo bya sho njalo
1: phuma inqondo yakudala kungena inqondo
2: Mara le ke bona etsa hantle tso.
1: Mm.
2: Ona le batho ba yang kirekeng.
1: Yeah. Concentration.
2: Beke le beke.
0: Mm.
2: Ha o soka mmotsa mogi, kana ho balwa kae kana go ya paseka ho etswa jwa ka paka sonta sa pele.
0: Mm.
2: Ha o tlile letho. Fela why?
1: Concentration e bohloko. Ba bona ha le etsa jwalo. Le tlo gona le tswe le utlile
2: hore
1: ho thweng, ho thweng o batla eng o tlhoka eng.
0: Ah, simola ba le isang.
1: Ah.
0: Ah. Ana tle kutla fela ha motho a bua.
2: Ke rata ntwetswang ke ba go tiba 12 mane. Ba o botsa hanga thantsa a re ga o botsa. Ga o tlana bana ba ntate.
0: Ke ba ba.
2: Yebo baba. Tla ma o tsho ke ya u.
0: Ai bo ga ide.
2: O ga go o ma salulu. Ai.
0: Ai bo ga ide.
2: O sa u tsi swa wa wa wa. A ke u pa.
0: Ya.
1: E bona se phoso sa u.
2: Se ya zwana bantu ba ga ba.
1: Yebo. Se zwana. Eh. Ha u kana. Eh. O mana na kongo bona no bona tsaya tla keng tshego e qale be fela.
2: Ha pe go lo ithuta ke. O tsebe go. Jesu a tlwa mona ho ile ba itsala jeno ba tsala.
0: Jo ha. Ha ile tsa Sunday school fela.
1: Ah.
0: Tsala ditse di fela Sunday school.
1: No.
0: Ha sa re fitisa so tsa le mo bo e mo bo wa bophelo.
1: A tsantho e thusa ka kutu e thusa ka kutu sis batho ba ba gotlela mogao hai kutu sis ntho tsena di
2: ke wa tsi
1: di ke
2: mm
1: wa tsi ba ene a ka gona itoloka a sa jwetse
2: le bana bana ba ba ruta ba se ba tlo la hleiswa ka ntle mona strate ba tsi bo go ntse
1: o kana bongane ka dipa
0: padi
3: a tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala
2: ke le bua o lo ba medi wa tsebeletso ya lesedi tsena ke tsa bobedi tsa di
0: adi
2: ari tla le ka tsa bolo tabe ya bohlokwa ke ena Afrika borwa ho se ho suka e countdown e qadile me SABC 3 ke le haela haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo le fatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha di papadi tse mashuma mararo anang le metsumine ho SABC 3 kapo wa di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofutu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di almo yeng tsa SABC ho tlwa ka la le shumela botsu mo phupjane ho ya ka la le shumela le metso e robo mphupu 2026 ho tlwa mo kiteng wa pulo ya di papadi simmuso ho ya papadi nya pula madiboho e kholo e tlabengile dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Africa Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke monye ke motsotsi wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tseding lebelo la wikitela setulo sa bo president mokgatlong o laolang papadi ya bolo kwa no Afrika Borwa ba safa le ntse le ya le futhumala jwalo ka e le mona he ebile go na le melao e metšha e kentsweng tshebetsong eo baikiti ba tlo lokela gore ba e latele tlhoo ya komiti e tadimaneng le tsa molao ka gare o safa e leng Kubi Gavin Sami o boletse ha e le gore setho se se le se seng go tswa go PSL se ka iketela setulo sa boporesidente kapa sao ba setho sa komiti ya ketsa molao ha fela e le gore setho seo ga se modula setulo kapa moporesidente wa sehlopha sefeng kapa sefeng jale ditho tsa PSL di ka gona go iketela empa se ke ya baditho tseo e leng mohlomong badula setulo kapa baporesidente ba dihlopha difeng kapa difeng sena se tla ka mora gore monga sehlopha sa mazulu e leng monghadi Sandile Zungu a tlhalose ga e le gore ditho tse mmalwa ka nnete o tswa lebatong la gabo di tlhalose ga e le gore di ka thabela gore be ena moporesidente wa SAFA sena se tlhalosa gore ba tlo kgetha lebitso la gae ditho tsena tsa lebatowa le wa tswang go lona go sa le jalo motlatsi wa ga jwale wa moporesidente wa mokga wa SAFA e leng Bennett Bailey o netefaditse ga a tlo iketela setulo sa boporesidente ga moporesidente wa jwale ena e leng monghadi Danny Yordan yena a soka netefatsa gore o tla iketa bakeng sa dikgetho tsa selemong sena kapa tšhe mme banga ka etsa jwalo e tla be e le lekgetho la bone a iketela setulo sa boporesidente SAFA e tla ba le kopano he bekeng e tlang e le go sekaseka diphetogo e meng ya melawana pele dikgetho di ka tshwarwa ha re tsotsa papadi ya bolo re kena go tsa papadi ya rugby setlhopha sa Stormers se shebile o lukisa diphoso tseo se ileng sa di etsa mafelong a fetileng a beke ga se ne se bapala le sa Ulster mo se ileng sa bapala ka o lekana ka dintlha tse 30 a na le metserobedi tlhopha ka seng mme diphoso di shebile gore ba shebile go batla ba di lukisa papading ya ka labohlano lena ga ba thulana le Cardiff mane Arms Park papading ya mokgatlho la go qetela tlhodisanong ya United Rugby Championship pele gore kena mokgatlhelong wa di-playoff mokwetlisi ya kwetlisang dipapadi tse bapalang morao tlhopheng sena sa Stormers e leng Norman Laker o boletse ga e le gore diphoso tse ba di entseng bekeng e fetileng di ile tsa tlha tsa ba tlosa maemong a pele jalo ka tlhopha sena sa ka mona ka kapa se ne se ile sa dula maemong a pele bakeng sa nako e teletsana gona mono leaking ya URC empa ga jwale se iphumana se theowetse maemong a bobedi ka morao bapala ka o lekana hukara ya sehlopha Andre Hugo Venter o ipileditse go dipapadi tsa gae gore di be le discipline le o etsa diqeto tse nepagetseng e le gore ba tle ba qobe ka nnete go latlhelwa ke papadi ena e tlabeng e le maatla mo batlo bapala le sehlopha se e leng gore se shebile go phunyeletsa bakeng sa mokgatlhelo wa di-playoff sa Cardiff ga re di kwala ka tsa papadi ya tennis maobane o ile wa bapala papadi e maatla golo a re sheba basading tlhodisanong ya Italian Open mona mo sebapadi samane Poland e leng Iga Swiatek a ileng a hlola jalo sebapadi se tswang mane naheng ya Japan e leng Naomi Osaka a mo hlola jalo ka 6-2 le 6-1 papading e bapetsweng hora le metsotso e 20 a na le metsomedi kaofela Swiatek o ile a bonala a laola boholo ba papadi ka nnete mme tlholo ena e ne le ya boraro nalaneng ya haesale a bapala le sebapadi sena se tswang mane naheng ya Japan mme o sa mo hlotse dipapading tse tharo kaofela papading e latelang he mokgatlhelong wa dikwata final mohlodi yona he wa tlhodisano ya French Open ntse le ena a sireletsang sekolo ya basading Iga Swiatek ke sebapadi se hlwahlwagolo o tlo thulana le sebapadi he samane America e leng Jessica Pegula hosane goreng ya pele thapama papading e leng gore e tla be le maatla jalo ka e le gore papadi ntse nne tse wa dibapetseng le Pegula o hapile fela e le nngwe mme ka nnete Pegula o hapile tse tharo e leng papadi e tlabeng e le maatla goba Pegula ga o sheba o tsena tse tharo tse wa di hapileng tse pedi tsa tsona o di hapile jwalo ka straight set toro ya Swiatek kore a fetele papading ya magaolagang a ba qetelletse a hapile tlhodisano ya Italian Open empa hosane o tlo tobana le moepa ona wa haesale jwalo ka ke yana le sebapadi se e leng gore o kgonne fela go se tlola lekgetlo le le leng dipapading tse nne tseo ba di bapetseng e leng mo America Jessica Pegula, ke ngwe wa dipapadi tse e tlameng di shejwe ka tšhantšhelelo e kgolo papading ya tennis go sane ga re sheba mane go Italian Open. Tlhodisano e leng gore le yona e ntse le ya go itukisa bakeng sa dipapadi tse mmalwa pele go ye kgolo e tla thagoa mamoraonyana kgweding ena ya French Open. Dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona mamedi tsa dipapadi tse dingwe gape di metsotsonyane 30 ka mora hora ya bohlano. Bana ba e suketseng
4: re lebile golo fela bong zito
2: ke ota
4: mamelo di-sundowns bapala papadi ya bona ya leke ya go qetela
2: e bohlokwa
4: e bohlokwa
2: haho
4: e bohlokwa haholo mme ba tlhoka dintlha tse ngata tse ka bang 12
2: yo
4: 10 kapa 12
2: 10 10 e ka re di 10
4: ba tlhoka 10
2: e matla papadi
4: papadi e matla ke papadi e a se papadi fela o ba latedi ba mamelo di-sundowns ke ngwe papadi tse emotional ya holo hobane ha ba qeta bapala papadi o tshwanetse ba furalele ba tsepamise maikutlo labohlanong ba shebela bohlano mme yona papadi ena ya kajeno ba ntse ba e furaleletse jalo ba se ba tsepamise maikutlo labohlanong le gore first leg le second leg fela dipelo di ntse di na le gona gore go setseng go ka nna go a sala go e tsala eng ba setseng ga ba ka etsa phoso re ntse re le mogauntse re kana ra gutla gore ra bitsa to a tlontong ka nthwalo
2: ke mane moo ba seng ba shebile ditlhopha tsene tse tlo bapala Lolano Pirates ba se ba tshepile tsone gore di etse mosebetsi jalo ka ga le mabakgane ya nakong e fetile le bona ba ile ba tshepa gore ditlhopha tsena tse dingwe di tla ba etsetsa mosebetsi
4: bongane ke na tšhong jwale eno ne ke sa ekeng wa utlwele ene jwale ga tšho jwale o nkisa mane nna ke e bone ka ntho ka sewelele ntho ena mafelong a beke ke bone ka sewelele mafelong a beke ntho ena go mokgwa yona ga e tsamaye jwalo ga o sa jese jalo
2: ai ke beke e kgolo eno masandawana papadi tse pedi tse kgolo
4: fela labotlhano re masandawana kaofe
0: fela ntho ke sa utlwisiseng gape ya papadi ya labotlhano ke ya gore gobaneng kgethile go papadi qale ka four
4: o'clock
0: jale ga ke utlwise ga ke tsebe ga ke tsebe kapa ore o tshwere a thelela retlaya ga sa re le moo ga ke tsebe fela kare e beiwe jalo
4: fela harabeke ga ke mametsi kapa ke maobane ke se ka re harabeke maobane ga ke mametsi ba sebetse mmo le rona ba manane wa dipapadi go tho ile ya tlhagiswa ntho ena setlhopheng sa Mamelodi Sundowns gore papadi ena e bapalang ka jeno e bapalwe pakeng tsa maotwana mabedi a magaolagang

0: bona e ka re ho ne hlile taba ya hore ho no batla ihle ba hle ba hlule Sundowns ihle fitele pele ba tletleba ba tletleba ba rai ho lokela ka nnete ke re bua le cafe ke shebise taba tsena tsa hore ha re ya kwana ka borwa re bapadiswa le motsi ya go fumana ka nnete wa chisa di bapaditsa rona ba mathata na isa
1: aming he ba tlo bapala
2: fela mona ke bentse ba yentse bunyane ka 8 re se re chaisitse
1: hai ke ne ke se
2: ka la bhlano ka 4
1: ya batho ba ntse ba le mosebetsing mohlomo motho batho keto ba batho ba nkile nqeto yo ba tseba mabaka o ba ne
0: fela ke qeto ya se hlopa ka pa ke ya kefu ka boyona mohlomo
1: iputsa hine le ka moqibelo afternoon papadi gore ho no tlo ba jwang Africa bora
2: ha no tlo ya mona ka ofela o kolo re ho ile tsala ka final re ile ya ne re sa kang ga ihlula ho ile wa thu batho ba apare bo sehla fela ma Afrika bora ba apara dikipa tse tshehla ipona hatsa mo stadium mo ene tlo ba nthusana le yeno ka nnete ke bona hlile arch ho ba ha uwa moroko teng ho lolwana
1: moroko ba nna ya
0: ke musi ka mona ke
1: di kwa
0: leza o kwa tshe
2: o ke tla mathata
0: eyi
2: tla mathata
1: a fela la bhlano he bana beso re tla ha santse re ha sa lana ne o mona le re gathela
2: afternoon ho tla ba o tla ba le mona ha ile se betse
1: la bhlano
2: o
1: ha utle ha ke sa kompena ba tsa smane ni go
2: Omana motho a gathetse kwena hle. Mo medi ke sentse ke kela bibileng a tshwane southbound ka mutinye ngwana wa Griffiths Road mele medi ka mono ikwetse. Gana ga kelo hloko hle ho ba hona le teiso e matla ka bakala kotsi e tsaetseng. N1 southbound ka Morofelo and Road melayo hle. Ho bona la speedy pitse pa la mana tsana ka mara hore kolo ye neng ele ka rumila ka mo ka paloria ne neng ke bua ka hore nge fitileng e tloswe ka re humila ke re go tsoretsa ka hore nge na kon ratela traffic di fa re feletse hore nge latelang hashtag ratela traffic
3: President rolling around wait Whenever I found time, it's okay.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Qubula 98.4. Kapa o ka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Thabo le lebule bonga re kgotso malabeso. Atjhe lona lona ka le kgethiwa tse. Ka le lona ka le kgethiwa ke lona etsa show yenu. Bonga lori. Ano ba ke ba re nka ntse re re re ano ba le botsanga do re go tlhola bana ba ntate ho re skala le bana a lla ka le khithwe ka nne di mo montha le ntho e le manne le di manyo gong a ka nne di a ba di bo khetha ho lona mo a ya bona ba ka ba di le ba le nka ba le kwalla ka pele le tla mono ba ka ba le sheba ba bona re e bona ba ka mesha na ni ndela tango bana ba sikile le bo mo down sha vili gina
3: e ya monate ile ka tsebo ka 89.4 ka mona ka Welcome ke makabelo hle ke na le wena le topito
4: a la boleti wa skills address sa jawane ai chatleng radio chatleng radio chatleng e la ditsikinyetsa man ke ditsinyana go tsoge ke segame magere ga ha re jile le boleti wa se ai tengwe lengwe online ni online ai le boleti wa se I like a ticket radio bana ba ka. Se re se pina ka tsena tsa masilo ke ra di tu ka di wele se so ke skim sa try.
5: Eh Timos, ba mali ai wena. Ye ka bantu ba phupe mimi. Akona maphupho na semimi. Akona maphupho na semimi. Le iliki ye Pirates. Ye Pirates leni league ndala sekumnyama sekubomvu ye Pirates leni league mabahambe bona xa befika apho bayodlala iCAF khona ba jonge ye CAF elike balibale kakhulukhulu yena uLebu uLebu libala lebza
6: ngane zika botshabela bathi ayeni 36 o'clock ko le mamela ebile ke futhumetse ne ke hatsetse fela qabola se tango
7: skip sa driver ke lebza le tabza lebza and tea a le re tshwere monate man le re tshwere monate ka re ba buone vele man ka re ba buone uri wena le wena tibos le lebza la tshwelelana man ntho le ka iphusha e Are pushing. Ele re betsa ba music kwa lona, di dipotsa lona, di monate sale sane. Okay ka le boga braga, ka le boga sister, o bua le Sandile ndwanyana ke le hani chuku, mametse ka le qhubula 88.4. Danko.

molelwa. Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: kaletile ngane. Go setse le fela jalo jalo ka gale ditse here ke na hunt fela hustlers Tuesday. Maybe di ba rona ka Jeno ke Patricia and Daughters. Jalo re tlo utlwa hantle re bona ke bo mang ba tswa hokae. Me ba etsa eng? Dumelang. Taraba khawile mo mari fela tlhaga hadi loka dintho tsa gone be ga khutla he re tswela pele ka puisano ena ya gona le bona ke rata mosebetsi ba o etsa empa he ha o be monate ha ile rona ba o jwetsa ngona ga batle be bona bo eleng hore ba o for ba etsa mofuta o fe wa kgwebo
1: Hustlers Tuesday ho bona ke se khotla tse ka sona re reng tawo le thata hore buima hona le tlhokewe ya mosebetsi fela ha o ke wa nahana wa dula fatshe se ga o se teng me ha o ka sebedisa se ga o seo wa iqalla ntho ya hao e itseng o ka iphumana e le wena mohiri ke se khotla sa Hustlers Tuesday mo re khotlaletsang basha ho iqalla dikgwebo tsa bona ditsela tse ding tsa ho ikhwantlela mme le bona ba thewa ka mana ka bohlokong Bethlehem hona le ntho ba yetsang ga ba dula fela
0: ho jalo fela ga itse da motho mona re bua le ba ikhwantlele
1: ha ba dula fela re bua le ba
0: ikhwantlele mafikeng.

0: go jalo fela mo mere re sentse re na le bona baiti ba rona mahaleng kwa no dumela
1: dumela me
0: le kae batho ba holo
1: re teng le kae
0: re teng
1: thank you
0: ke utlwile gore ga o mo mogaleng mama le bararo mo kapa le bakae ke kopa le bue mabitso a lona gore le bo mang le tswa kae
1: okay me re babedi mo nana ka lebitso ke Ausi Dineo Ngozo ke tsamaya le partnera yaka e le Noma Socha Kheswa ebile e le ngwana heso a nhlahlamang
2: halala halala a ko re jwetse ganyane wena kgatsira ka Patricia le Noma Socha le tadile jwang kgwebo yena Patricia and Daughters le kadile jwang go baneng le bitse Patricia and Daughters
1: okay ntate ke kopa ho lokisa fela mo mabitso ke Ausi Dineo Ngozo le Ausi Noma Socha Kheswa mme company ke yona e leng Patricia and Daughters Patricia and Daughters ke company e thilweng ke bomme ba babedi ba hona hae mona bohlokong. Lebitso Patricia ke lebitso la mme wa rona. So re ne re reile company ya rona Patricia e le ha re tlotla mme wa rona e le motswadi wa rona. So rona re le baradi ke ka hoo e leng Patricia and Daughters.
2: Le etsang Patricia and Daughters?
3: Patricia and Dr. Siri is peanut butter,
2: Hila.
3: Ice cream, le yogurt.
2: Hila.
0: Ho tile jwang hore le be le mohopulo o wa ho etsa peanut butter ke ratang ha kana kana sandwiching moho jalo le yogurt.
1: Okay, me ha re qale ka story sa peanut butter. Peanut butter hore re tle re qeteletse re yentse. Yona ke neo ri leng ga ifua ke nkgono wa rona setswala mme wa rona nkgono setswala mme wa rona o ne a tseba holo ho etsa ditlhaiswa tsena mme o ne ha ya re ne re sa reke peanut butter ene le ntho e re iketsetsang yona ha ya a re rutile so hana go ya re be re bona bohlokwa ba hore a e ka tsebo e motswadi ya re fileng yona ha re qale kgwebo
0: ya ba ya ice cream ya yogurt fitla jwa
3: ya yogurt le pina ba thadisa ile ho ya mo aneng a sebetsa teng ona a sebetsa ka ho ye mo ya di femetse ne di lugolo kana ko yeo tsene di sebetsa ka le bisi ka ha ho motswa gona wa bohloko mme ba tsibile mo no ho yetsa peanut butter yogurt le ice cream jwale nkgono o ne ana le ntho hore ha se ba ntho o itisa la tenga tso go ruta gore ntho ithuta ho etsa nthwena le ena ke ka ha re ta di tseba ditlhaiswa tsenana kaofela
2: ho qaleng ha lona kgwebo ye ngwaneso a se kgwebo e tlwaelegileng haololo ho rona batho ba batsho hore re ka re iketsetsa peanut butter kapa yona ice cream kapa yona yogurt ho na le disebediswa tse hlokehang tse ikgethileng tse leng hore mohlomong a di fumane ha bobebe le entse jwang hore le be boemong bo le reng what's making disebediswa tsena tse hlokehang tse sa fumaneng ha bobebe re tla di fumana kapa re di fumane mme re tlo tswela pele ka mokgwa ona
1: ha e fihla ntlheng ya peanut butter ntate se tlhaiswa haholo se hlokahalang ke matokomane a kere jwale matokomane ana a rona re ne ntse re wa reka go fihlella re be re fihla boemong ba hore atche go reka ho batla ho phamisa ditheko haholo go ka ba ha jwang ha re ke ra tsamaya ra batla serapa moo re tla fihla re itjalla teng nnete re ile ra tsamaya ra ya mane bohlokong tliniki ra fihla ra kopa sebaka teng ho mme a ne a tshwereng moo mme tshe ho bua nnete ha ka ba re swetsa ntate wa ka o le a re fa sebaka re le ka tlina la fihla la itjalla peanuts ya lona ha nako eya letla kotula e be ditlhaiswa tsa lona di tswela pele ka mokgwa o jwalo mme nnete re ntse re tshwere hona mane tliniki ntate re sa kgotha moo re sa ntsha lehola ka mora moo o tlabe le hona re lokisang mobu re kenyang di-fertilizer and then ka mora mono re tlabe re kenya peanuts ya rona he ntate wa ka
2: fela e hloka motšhini o isilang kapa le isila jwang
1: peanut butter ka nnete yona e hloka motšhini o isilang empa he gobane e se e le nakonyana haholo bane re na le selemo a kere ka nnete re ile ra kopa kopanya matso ha re ntse re rekisa ho ba le batho ba bo rona ka nnete ba ithabela peanut butter ya rona ya ba ka tshelete tseo tse re di fumanang re tsa ka tsamaya re reka motšhini le ha e le o monyane nyana fela wa hore re nne re produce peanut butter ntate
0: le sebetsa le batho ba bakae mme diphepetso le kopana le tsona ke dife
3: ha ka le mme wa ka re santsane re sebetsa re le babedi fela mme diphepetso di saleng ata haholo haholo ha etla ntlenya sebaka se hantle sa ho sebetsa le yona metšhini e hlokahalang hore re tle re etse peanut butter ho pola hore mme ha jwale le bophelo ba batho ke ntho e tlang pele ke ka ho peanut butter ya rona re etsang hore e be organic e se ka bana le ntho tse ngata ha e fihla maphelong a batho ke ka ho re ntseng re tsamaya re batla dithuso le mmusong hore re tle re kgone ho thola dintho tseo re di hlokang bo metšhini e tla re thusa haholo tshebetsong ena ya rona ya peanut butter
0: ho rekisa dijo ke ntho e thata hobaneng e ama jwalo bophelo ba motho batho ba bang ba ka re o tshetse eng engata o allergic ho yona mang a re tatso ya teng e jwang ana le le la feta di stages ka ofela ka pelelang ka di steps ka ofela tsa hore ho checke dijo tsa lona le hore di boleng bone pa etseng ba hore le ka di rekisetsa batho
3: ke rata potso ya ho mmeng ke re etse jwalo haholo ebile re na le mokgwa o go tlwaetseng haholo mona o phetiso ya indota haholo ha o le motho a motjha a qalang ho reka peanut butter ya rona re ye re kope hore ha o qete o kgutlele ho rona o re jwetse maikutlo a batho ba habo rona re a leboha haholo mme ha e tla thabeng ya hore ntho ya rona e checkwe re ntse re sebedisana mmoho le SETFA ya rona ka monana ka ho rona hore product ya rona e tle e ye SAB e kgone hore SABS e kgone hore e hlahlojwe hantle e tle e kgutlele ho rona setšhabeng e le hantle mme wa ka
0: ho bona le ha letsa mosebetsi o motle ngwaneso mme ka nnete re a kgothala ha ntse o na le basadi ba e tshwereng ka bohaleng ba tla ka dikgwebo tse batlang di fapane ha jwale le se le kene mmarakeng kapa ntse le ithekisetsa fela kasi mo
1: ke a leboha mme ka potso ya hao ha jwale ha re so kene mmarakeng ke ka ho re reng re emetse ha product ya rona e ka ya tsamaya ha SABS mme teng ba fihla ba etsa diteko ya kgutla e tla re ha se e kgutlile mme e tla be e le hona he e ka kgonang hore e ka kena mmarakeng
0: ke ntse ke batlana le leqhepela lona ke motho e leng ngata ga ntse re bua mona ke shebe hore re bua le bomang ho etsahala jwang jwale ha ke fumane Patricia and Daughters Kapoli ha lena maqepe a social media
3: re na le ona mme wa ka le Facebook ya rona re na le ona Patricia and Daughters ya re na le TikTok
0: ke PND
3: le Patricia and Daughters
0: ke ya PND PTY LTD
3: thank you
0: yeah e bona ke ena ke fumane
1: okay ne peanut butter ya rona e bitswa Kasi Nut peanut butter.
0: Kasi Nut peanut butter.
1: Ya mme.
0: Ke bona ausi wa Afro mona ke mang yona ke dineo.
3: Ke no masoja.
0: No bana ba so re a thaba ka nnete ha ho ntse o na le mosebetsi o motle ha ka neleng hore la o etsa Mohamedi ha utlwa ka nnete ba tla iphumanela jwalo Kasi Nut peanut butter a ka etsa jwang.
2: No masoja a so bua, No masoja
0: ga ga ba tlo bua.
1: Di boys tsa rona di batlile
2: di fane
1: mme di
2: tla
1: le
2: phinapanyetsa
1: haholo
2: ke
1: ntse
2: re bua
1: re
2: ntse re neletsana jwalo jwalo. Oa no bana
3: be sa skise o tshwere ka nnete a se botha thaka kopana le ona haholo re ke mang hantle ntle a bua
2: re le
3: mme re thola hala 87 Masoko Street Bosoko
0: 87
3: na mona na Facebook page ya rona ya Patricia and Daughters PTY LTD
1: di nomoro tsa rona tsa mohala ke 078 6520 332 kapa 083 5584 527
0: ke kopa ho di phetha pe ngwaneso No bana be sore le bula holo mmegella ka letsa mahlono lo go bonyena ya lona e se ka ka e ka tswela pele jwale le kana yogurt le yona teng e bitswang yogurt yona
3: e bitswa monati yo yogurt
0: monati yo yogurt
3: yogurt e yena
0: ah re le bula ha holo bana be so hle
1: le bula yona e bitswa Q nice ice cream
2: ina le khono
3: oh
2: lena le ya khono
3: Ntate?
2: Kounu, ice cream mo.
1: Nanya kwa kounu wa
2: ye. Kerata kounu, bana besilempele ya kounu la uka.
3: Yeta, yeta,
0: yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta,
2: yeta, yeta,
0: yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta, yeta

0: kwako.
1: O fite betle.
0: Ke tla fita ka ntho ka sint.
1: Alala.
0: Peanut butter.
2: Yes.
0: Ke le bula ho lo bana beso le be
2: 100% organic.
0: 100% organic ke le bula bana beso.
1: Thank you. Re le bula ho lo fe.
2: Bye bye.
1: Ah, botle bo bokana. Botle bo bokana. Ke se motho yana a rata mphina ba tkeki ka ga ke mo ke kgwathe ka teaspoon.
0: Yetsa. O kuma peanut butter. Mm. Mm, o manya bana o qetile.
1: Ya fela.
0: Tswa di bona. Atsa tswa ntorke.
1: Eh bon. Ntso di tsamandla.
3: Hai, di tsamandla gona.
1: Ntse ke bo le ntate mo. Re rufe ke mo rabe ka pelinya na re bona re na re tsama jwa. Eh ke tla o sanela ka matso ha entse tje. Ya.
4: Atsa di papadi, horia tella. Le bongane tshabalala.
3: Le bile ho le bana beso mamedi wa le sedi re go fetsa o qetela sa dipapa di kwano re ya thella re tla ka tsa bolo taba ya bohlokwa ke ena. Afrika Borwa ho se o suka e countdown e qadile me SABC 3 ke le haila haula dipapa di tsa FIFA tsa mohopo le fase 2026. Ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapa di tse mashome a mararo ana le metsumine ho SABC 3 ka podi streama ho SABC Plus e bile re tsa mofutu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ya le moentsa SABC ho tloa ka la le shume le metsumo mphupjane ho ya ka la le shume le metso e robong mphupu 2026. Ho tloa mokiting wa pulo ya dipapa di semmuso ho ya papadi ya pulo ya Madiboho e kholo e tlameng le pakeng tsa tlhopasana ya Mexico le sanaha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsering he mamedi ba sireletse ba sokola mona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe e leng Argentina. Ba se ba phatlaladitse sehlopha seo e seng sa moshwelella sa dibapadi tse 50 a na le metso mehlano bakeng sa tlhodisano e thakgwang ka mona matsatsi a 30 tlo ona jwale ya mohope wa lefatshe. Mme Lionel Messi o tlo boela bapala hape tlhodisanong ya selemong sena jwalo ka ha e le hore nakong e fetileng ho ile no a ba le ngongoreho ya hore eka a ka ke a kgona ho bapala bakeng sa tlhodisano ya selemong sena jwalo ka ha le yena ile a hlalosa hore o tla utlwa hore na be o kwenne na bakeng sa ho bapala kapa tjhe, empa ke mona he o kenyeleditswe mme tebello ke hore ha o phatlalatswa sehlopha sa moshwelella o tla nne a be teng moneno e leng hore selemong se nka hlakale lemong tse nne tse fetileng ke yena a ileng a phahamisa mohope ha ba ne ba le mane naheng ya Ta mokotlisi wa sehlopha seno e leng Lionel Scaloni o boetse o kenyeleditse dibapadi tseo e leng gore di bapala hantle haholo ho sheba ditlhopheng tsa tsona ke makechakechane ke bua ka Franco Mostantuono e ka setana jalo le Gianluca Prinstiani yane e leng gore o ile abellwa ka thoko ka nnete papading ya bolo bakeng sa nako e teletsana ka mora gore a be le toketsano le sebapadi sa Real Madrid e leng Vinicius Junior papading ya UEFA Champions League. Lalo jalo o kenyeleditswe moneno a tlhopheng sena mme e bang se pa sentse se tswela pele ba pala hantle a ka nna ba fumana tseleng e be o sa qalella ho bapala ke mona ba palang ka le phiong hlopeng sane se ba palang le kinye kgolo ya Portugal sa Benfica. Me Scolani he o lebelletse hore pele ho la 30 go dingena ya motsianong a ba sa phatlaladitse he se hlopa se leng hore ke sa moshwelella sa dibapadi tse 20 a na le metso tsheletseng se lo emela naha ya Argentina tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe mane North America selemong sena. Hantle le ho tsapa papadi ya bolo re tlala pengkwano mo ka ubere wa hlopha sa Mamelodi Sundowns Dennis Onyango ke tsiba tibane mo nena o boletse ha ile hore kgolo ya papadi ya bolo kontinenteng ya Afrika ha holo tlhodisano ya CAF Champions League e batla e sututswa ha holo ke taba ba tsietsi o re se wa se hlokomelang ke hore ba tsietsi ho potolwa le dinatse e fapaneng ha o bapalwa papadi tsa CAF Champions League batla ka bongata bona ba sa le lo tsietsa ditlhopha tsa bona e leng se phamisang papadi ya bolo buile sena he jolo ka re tsiba hlopha sa basa wana mafulungana a beke se tlabo tsana dipotso le sa ISFA se tswa mane na henya Morocco papading ya lotula pele ya magaola ganga me se papadi sena se dilimo tse 40 ore batsietsi ba ba le seabo se seholo haholo go tsietseng dihlopha tsa bona le hore dihlopha di bapala hantle tlhodisano yona ya CAF me ka selemo sa 2016 o ne a le teng le o thusa hlopha sena sa masandawana hore se ape tlhodisano yona le kgetlo la pele me o tshepa hore batsietsi ba tlatla ka bongata ka mana ka Stars papadi nye longwe rehe mamili jola kwa so utwile ebane besi ba ili ba ehlalosa etla bapala ka Sontaha horeng ya bone thapama ka monaka Loftus mme o tshepa hore ba tla hle ba ba thuse empa pele ba ya ka monaka Loftus bakeng sa papadi e kgolo ya magaolaganya le otula pele phirimane nyena masandawana ba tla ka monaka Mbombela mo balo etela sehlopha sa TS Galaxy papadi ya Betway Premiership bile le ya o qetele ba tlo ba pala sehleng sena sa dipapadi papadi eno bile o tla ha setswa kwa nolo Serie FM ke sibuhuri pule leo a tsama jwalo le mohlophuli molifi ntseki a re kwale ka tsa papadi ya tennis sebapadi se maemong a bobedi lefatsheng basading Elena Rybakina o fetetse jwalo papading ya di-quarter final o Italian Open yao e leng a e hapa sehleng se e fetileng mme yena o hlotse jwalo Carolina Pliskova mohlola jwalo ka 6-2 love le 6-2 papading e bapaletsweng mane Rome maobane mme ho mo nkile metsotso e 50 a nang le metso e 8 hore a tle a fetele mokgatlheng wa di-quarter final lekgetlo la bone ha e sale tlhodisanong eno ya Italian Open papading e latelang hosane o tlo teana le sebapadi se kileng sa apa tlhodisano ena makgetlo a mabedi e leng Elena Svitolina ho engwe dipapadi tse matla jwalo ka batla e ba tseka maemo ho di semifinal tsa Italian Open di bile hakalo seo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa ho qetela tsa dipapadi o re a thella jwalo ka se hlalositse ho na le kgaso ya papadi ya bolo metsotsong ya 30 ka morao ra bosupa pule le eo tla ho fa papadi e tlabeng e le pakeng tsa sehlopha sa TS Galaxy le Mamelodi Sundowns tsena se hlalosa hore nanong la dipapadi le ke ke la tsamaya ho ya ka moo o le tlwaetseng ka teng papadi eno e tla bapallwa ka monaka Mbombela ebe he hosane o se Malaxen o tla ba teng a hlahelle nanong la thakgowa hore fa dintlhakgolo tsa dipapadi nna le wena re teana hosane kwane ho re a thella bana beso
5: re lebela ho lefela bongzito
3: ke o tla
5: ho na le pineng e ke ratang ya ya ba tsitsi ba Mamelodi Sundowns
3: eh
5: shooter ra tsama wa itse ba usaka ka pa mo la tedi a saletse ni dipina
3: o bua ka di sofe o tla di utla
5: jang o ke ba ka di sofe o ke ba itshella
3: eh ke ba ba itshella
5: ah ba tsebe mo natwa ka mo ba tsebe mo natwa ka mo shooter ra tsama ya shooter ra tsama ya
0: Bothata ba shuteke
5: ba re super ka menwa.
0: Bothata ba shuke.
5: Are we na ke?
0: Ke ha o du lefatshe mo.
3: Oh.
0: Mo ba ema ho tloa papadi e qala o fihla be fela.
3: O nyatsana le tabeni a hore
0: jwa. Le ha ile go motsetswa sehlopha se seng o tlile o tlo ba karolo ya. Ah ha ba o fe monyetla. Le wa le ke nyatsana le
5: la. Ke rata bonse.
3: O bo ikela ka kwa.
5: Ah ke rata
0: mo. Ah ke dilela hole ke mthwa ka mo fela wa. Tla kurela le thutsi
5: ke batla ibina sonta sena
3: eh
5: shutire tsa mme a ye re tla be ke le mo tla be ke le mo sonta tla be ke le menwana phezulu are wina liki ba re super ka menwana
0: ene ba re super
5: are wina kefe ba re tsa ka kefe
0: renka
3: Haina matla re yang ka.
5: Oh yeah. No bana beso ntse ke bona mongadi shopping ho tswa sehlopheng sa Mamelodi Sundowns ntse le difatsa taba no papadi ka Sontaha fela ka bomadi mabe hana jwa le o pathiane ka re baka la papadi ena ya siumba ka jeno. So na ratile hore a ka tla fela ne difatsa re no re ya thella letswe re mo taba e Sontaha ba ka bomadi mabe sha bana le TS Galaxy hana jwa le mathata mangata ba busy haholo.
0: Ntse ka mathata mangata. Ha hona bothata mono.
5: Okay,
0: bothata bona bu wa ke tsuwa ka bufi. Wa papa di a bapala thapa mengere lo be re shebeletse ka ofela.
5: Tsagale topi.
3: Di ntlha di ka ya hona.
0: Ah. Ba itse te. Teneng teng nya. Se
5: o si. Se o sa di khura.
0: Small waters.
5: A tsis ka rona botsa.
0: Gas khone.
3: Hopola sana ke hlopa so.
6: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: tella ka sepithipithi. Hakulo.

0: le lego la tlalang ka bo o fitla ntlong o lapile metsi o itlapentlile wa tseba keng utlwa fela ga ntse ba botsana go jwang ba o bakela modentsi jang se tentlheng yo ae ke manto golofe ka bona ka re bone
1: ebo lapitafa odima letlhonelofatshe a le kose molemo sa feleng a lepato ba dikabolotsana lese ditheng tsotlhe tse itlhokang ka keresta phela ne tsamayng le o phomola ga monate ga le le radio letsa radio e be monate le re fa mafolofolo ka keresta phela ne bua le bishop makiti ka taflacht ntate le mo ka le mahalelang tsamayng le o phomola ka kgotso amen.

0: o ithutileng ka jeno jalo ka mmea sa tswa tsho re khutwana sena se mo ruta dintho tse ngata tsa bophelo sona sena sa o ithutileng ka jeno
1: le pere ke na sona mmea ga a ke sentse ke letela
0: eh a ke ke ana ke
1: ha mona ke
0: ya e bula
1: moeng khotsa
2: ante le ka skin
1: re phezi nda
2: ha mona ke se skin wa tswa nna ke ithutileng le nalo le nalo lo la hore ga le batho mo jolo mo na ga na moya wa mmanella alokho le mamela na go tele le thabo
0: ke
2: yona ntho ke explain yona e me he ha ke qetela sleng ke go thabo so ka mamelo jwa le tle bona le tlo sinyelwa jwang a o le ba mathile ka brathabo le tle le lemetse guys thank you jalo
0: ba ba ide
2: ba ba ide
1: o mo e khotsa
3: e le dali bandlala
0: hola hola
3: ba fetho ke la ke kwa le pene ere ke kenetabe le ke tshutile sona ka jeng le nana ke hore itlhomphe pele o ka batla batho ba o hlomphe mo ho tsamaya teng batho ba tla o hlomphe ba o sheba motho bile o mamela motho a itlhomphe ho hang ho hang ho hang tsela ho o hlompha twang o sa itlhomphe wena pele ka bo wena
0: yo
3: ke la dikwa le peba fetu
0: thank you like zen
3: each other
0: yo
1: mayeng khotsa
4: tlb tabo lebu bongani mhlophisi ka motho le somthi
1: hello everyone is
4: inda desibofi ka ntaka lendli
0: inda desibofi
4: ke le somthile bana beso na ke ithlomki ithutile khompho le boikokobetso bana beso le mamello ba bona yena mamello bana beso ke yona ke mathampile thabo le lebo le bongane ke a leboa bana beso tsatsi le monana
0: re le bona ntate sibofi
4: thank you mepa
0: ntate sibofi a bua ka khompho le bone ke le wa manga mabenkele motsheare ba bona ba usi ba ba thusamba lena le radiant white ai ke bona usi ke mswati
1: bang
0: ke utlula bua le mo wa basebetsi mmoho le bona a u se reng ha o neletsa ntho o le customer aba etsa matso o jena a ka re o batla go khumama khompo ha ha ha ke re batho mo ntona le batho ba tse
1: e tsa le teng
0: okay ka mo mabedi
1: o moeng khotsa Alton Tiamo yo moeng khotsa
5: e skin se ke se hlomphang a mna tele ka
0: madoda
1: ntate madoda
5: ke le hlomphile skin sa ka ntho ke thutileng yona haholo ha ke sheba baking ena se batle diphoso bathong ba bang dileletse fela o shebana le diphoso bathong ba bang empa o lebala melato ya o kapa o lebala gore le wena o motho
1: tsa
5: diphoso tse tshabaileng o ntse o tsamaya o sheba melato ya batho ya leboa skin sa ka ke ntho ke le ka ithuta yona baking ena ke le ka ba bohloko bohloko baking ena mme ke se bue gore na ke eng ke le ka nkutlwisa bohloko ya leboa skin se ke se hlompha
0: re le bona
1: ntate madoda
0: ntho ntate madoda e buang e kgolo haholo
1: mme
0: ke engwe ya dintho tse kileng ka ithuta tsona nako e telele ya gore batho ba ratang go sheba diphoso tsa batho ba bangwe he ba phoso dingata nako ngwe o se ka nana batho ba sa bue ka phoso tsa ga ona tsona ba mpa fela batho he batho ba ratang gore hei thabo mona nka ba o saetse mona he ba phoso dingata jona ntate madoda o buile ntho e kgolo ke ka ho ke ke be wa nkutlwa lebo le ka mohla ke me ka ra batho ke re lebo phoso ya ho ke 1 2 3 never ke etse ntho ke ke be ka etse ntho le ha o ka thwe ke eng ka ema ka ra batho ka re lebo phoso ya ho ke 1 o phoso ka 1 2 3 4 ke ke be ka etse ntho go bana ha o ka fuwa monyetla o re ntjwetse tsaka
1: ka o jamela hampe nna o tsetsa mesona
0: ha atsama
1: ke chaise ga itse dia ga ne ke re re tsare ntse re kala ka melatu fela he bo me ne re sebeditse ka jeno ha re bona Sandra the afternoon drive e tuka malakabe mme ke la boga go sane tle wa tsebaga na le boitekolo me rena le black excellence wednesday le gospel hour ha ba tlo fetwa ke tseo ka o fela re ne go tshwaretsa kana ka jeno wa rata wa lela hle
0: tlb
1: e tsa mo here he
0: tlb ya ha ka pele
1: le ka mora
0: arbel le re khutla go sana re nge bra re fela re nge botshelela jwa ka so tlhile a tsholo top number 7 re tsware tse tsenga ja o sana ska ba fitwa ke nane o la o sana fela ska ba fitwa ke manane o ohle a le Sedia FM 247365 le Sedia family tsela tupa DJ Kismet Leo M Maya RSA sinao amandla bye you

di tla o shapa ka tshepi ena ke tshepi na wa manda DJ Kiss Major o le se di FM mme pine ne be ya khutlo gaolong ya ka generator afternoon drive show re bela re khutla o sa no re nga bra re fela re nga botselela tlo ka khila ka chopi jana ka re manana wa le se di FM tsola pele ke ketane ntwana mo mamedi ra ine letsana sentse ke mmona gaitsi ya ka ke di bone matshela a meme yemo le moifo o wa tlhopisi bana beso re lela ka letsa tshebetso e monnati kitse

ke lebile ha holo ke ne mojupi ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya botshelela mamedi ho fela le jwalo tenano le ke nang ha jwale ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke la bobedi ho le odimo ya motsiano e hlola fela matsatsi a le shomele metse meji selemo ke se odimo sa ke tse pedi mashome mabedi le metse tsletseng mojopisi wa lona ke se gametse moilwa mo hlaisi wa lona ke rape o mokwena me re laulelo wa khaso ho ya tsabonete ba hore tsena tsohle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kondla me re ballwa ditabatsa hore le hore ke khene modupi la ka lebitso ke kidibone matshela hara din tlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore mogatlo wa baoki Afrika Borwa e leng dinosa o ipileditse ho makala private le mmuso ho tsetela le kalenga bolelo ena e tla letsatsing lena la matshaba la baoki Harasading hape tuna kholo ya Northwest Lazarus Mkhosi o bonsitse ngongorego mabapi le sebetso ya komiti ya nakwana e neng e batlisisa ditletlebo tsa boitshwaro bo sa lokang kgatlhanong le ena. Harasading hape ho swerwe seboka sa matsatsi a mabedi sa baetapele ba Afrika ho la Nairobi, Kenya, mo naha ya fora e reng e ikemiseditse ho matlafatsa matsete Afrika e le karolo ya boiteko ba ho tibisa dikamano tsa moruo le kontinente ena re buisana le setsibi ka seboka sena. Harasading hape ho ya ka dipalopalo tse phatlaladitsweng ke ba ikarabellang ka dipalopalo naheng ena e leng Stats SA. Tlhokoeho ya mesebetsi e nyolohile ka phesente e le nngwe filane tharo kotoreng ya pele ya selemo sena sa 2026 tsena mmoho le tse ding ke tsona o ka iphumanelang tsona satsing la kajeno e tsa bonete ba ora o fetwe ke lenano la rona la ditaba. Ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa dumela hle.

0: Dr. Shirley. Dr. Shirley Khotso wa mohetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Hello,
0: Mohlomphehi. Ke sahalo ena e tshwarwa ka kopanelo ke Kenya mmoho le naha ya Fora. Sena ke ka bo yona ke ntho e ntjha ho bona Fora e sebetsa mmoho ka mokgwa ona le naha e buang Senyesemane. Jwale se se bolela eng bakeng sa leano la ka ntle ho naha la Fora?
1: Ke a leboha, mme dintho di fetohile. Jwalo ka ha re hlola re bua mananeong a mang hore taba ena ya ho fetoha hwa maemo a dipolitiki lefatsheng e entse hore meedi eo re neng re e tseba e neng e le ya tumelo le ya sepolitiki le ya ideology jwalo e be e bonahala e se e sa otloloha metsi a sa dikehile ka mantswe a mang, e leng hore naha e kang ya Fora eo re tsebang nalane ya yona dikamanong tsa yona le dinaha tsa Afrika e iphumana e se e le motaitwai, hobane dinaha tsena tse e sa leng e di hateletse ka ditaba tsa puso la ideology, haholoholo tsa Afrika bohareng bophirima le boya, di bonahala di tswile matla. Jwale di suputsa hore di batla ho ba le boikemelo bo itseng, mme taba eno e etsa hore naha ya Fora e bona hore e tla lokela hore e pharalatse dipheo tsa yona hore e be le dikamano tse dinaha tseo re tsebang hore ke tseo ka tlwaelo e saleng di tsamaya le manyesemane. Taba eno e hlile ha bana boikgethelo, ke ka moo ba loketseng ho tswela pele hore le bona ba bona ditabatabelo tsa bona e le naha di ntse di ntshetswa pele, e leng hore ka mantswe a mang taba ya ho nwa sedibeng se le seng ha e sebetse. O so tlameha hore ba nwe sedibeng se seng le se seng seo ba fumana metsi e bang a le maphodi ho sona tseleng ya dipolotiki.
0: Na ho ka etsahala hore ba atolose tshebetso ya bona ho feta dinaheng tseo hangata di buang puo ena ya Sefora?
1: E, ke sona se ke se bolelang hore ha ba sana boikgethelo bano ba hore re tla nwa sedibeng se itseng fela. Hona jwale sediba se seng le seng se nang le metsi ba tla nwa ho sona, mme ha o bona ba kena dinaheng tsena tse re tlaetseng ho di bitsa di-anglophone, ke sona sesupo seno sa hore ha ba sana kgetho e kalokalo ka mantswe a mang diphiso ale di oma methaladi, ba se ba hora fela hohle moo ba tla fihla teng. Ke ka lebaka lena ba bonang hore ba ke ke ba loka ho tsitlalla hore ba leke ho sebetsa le dinaha tseo ba neng ba sebetsa le tsona, jwale tse bonahalang di ba qhalla matsoho. Jwalo ka ha re bone ba ntshwa ka ntshwa di sa fohlwa mane dinaheng tsa bo tsa tikoloho ena ya Sahel, bo Niger, bo Mali, jwalo jwalo, e leng hore he ba fumana metswalle e metjha ka ntle ho sedikadikwe seno sa francophone countries, hore jwale ba nne ba tsebe ho tswela pele hore ba fumane melemo eo ba neng ba ntse ba e fumana dinaheng tseno, hobane ba hloka Afrika hore le bona ba nne ba tsebe ho tswela pele, haholoholo ka phepelo ya dihlodilweng le dirafsa tse ding tseo ba senang tsona fela ba di hloka ka dio e le naha ya Fora.
0: Seboka sena se ka thusa jwang Kenya, Afrika Botjhabela le kontinente ena ya Afrika ka kakaretso?
1: A re qale ka Kenya ka bo yona. Mongamedi o tla hopola hore Kenya haholo ho tloha nakong ena ya puso ya president ya Kenya e hlile ho bonahetse ho na le bothata ba hore ha a hlile Dr. William Ruto ha a ka ba ba le botsitso bo re ka hlagareng re ka bopaka haholo pusong ya hae, ho tloha kene ditulong ka mora ore president Uhuru Kenyatta a ye phomolong. President Ruto re bone nakong ya hae ho ba le meferefere e ileng ya etsa nalane Afrika mona e bitswang ka hore ke meferefere e tsweng ke batjha ba ipitsang Gen Z. Re bone puso ya hae e sisingwa metheong ya yona ha a na leka ho etsa diphetoho molaong

0: wa di tshelete ga go lo lo di tarentsa di gafa taba yeno yentse gore go fikela ona jwale ndade William Ruto kana di hle o ntse a ditse studio se mo tsupuso nya na ya Kenya le ngore bo ikopanyo ba hae le se bo pe o se o ka pa se tshwantsho se hlahang se mo bontsha e le moeta pele ya nang le boiphihlelo ba go hohela matsete le maqhama a setswalle le dinaga tse nang le mokgwa wa go iphedisa jalo ka bofoga ke ntho e mo fang dintlha tse ngata dipolotiking mme ebile e le gobane jwale le ena a ya shebile bogageng ba nako ya gae e le moporesidente o santse a sebeletsa gore a itlhaise gantle a be le dintho tse ka supiwang go tlwe ke di yamagale tsa ga e le ngore taba eno e etsetsa President Ruto ka kotlolo le mokga wa gabo tlotla e itseng mme he taba eo gape ya gore ba kgone gore ba tshware seboka sekang sena seo baetapele ba bangata ba Aforika ba ileng go sona ge a tseba gore e tswela naga molemo gobane jwale bogatlhaodi jalo ka re tseba gona ga ya Kenya ke engwe ya naga tse ka godimodimo Aforika mona le lefatshe mona ka ditaba tsa bogatlhaodi gagologolo bona ba diphoofolo tse tlhaga di-national parking jalo jalo e le ngwege ba tla una molemo ke taba eno ya gore jwale ke bona ba amoetseng baeti kgwebo di a phagama dihotele di tletse mme Kenya dilemong tsa morago tjena e tlile e sebeditse ka maatla go gaga dihotele tse majabajaba dihotele tse tsebagalang ka go fetisa lefatshe mmona tsa mabitso a tummeng di a fumaneya ka bongata ba tsona mono motsemogolo Nairobi
1: ena
0: e fana ka
1: Dr. Shal hanyane fela re fetele mabenkeleng re tlabelape re tshola pele
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: ke metsotso e robong re ya re lebile goreng ya bosupa go pola gore lenaneo le ntseng le ke naga jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM Dr. Shal ga re tswela fela pele ka puisano ya rona o ne o tlhalosa tabena ya tshebetso ya Kenya dilemong tsena tsa morago gagologolo re shebile go phamisa maemo a bogatlhaodi
0: ka metlha naga ga e tshwere seboka sekang sena tse re buang ka sone go na le masokotso a o tlhobileng ditabeng tseno mo naga moruo wa teng o fumanang tsheetso e maatla wa tseba gore go tsobile o na le dinaga tse kampo Rwanda tseo di tlileng di ipabolang ka taba ya go tshwara diboka fela naga ya Uganda e ipapatsa dinageng tse fapaneng le lefatshe mmona gore ga e ba le batla go etsa di-workshop how about the conference in the Bukan Zendi Tamae Mota by Mwala Fasi to home na henya ya Rwanda. How we can move on wa mwela yaloka ko ule mme matela jina yaloka na lo ena fela. Wa mwela kaka mwelo yo retla yu mwana efuwa eba tuwana wali jambi VIP na hente di mwono na how you eza sebuka mwono utile ufuwa kamwelo ezwa hano. Mkua ule VIP. Ile mwono. Ne gatso e mengata ya lefatshe le dintho tse di batlile ba se ba isa dibuka tsa bona naheng ya Rwanda ba fumana ditshebeletso tse phahameng ba fumana dinyehletso di-price e le go taba ena ya go ba host go amogela baeti ka dibuka tsena e etsa moruo wa naga o phahameng e le gore Kenya ga le yona e bone monyetla wa gore ga e ke itheke morwalo e tshwara seboto sena Aforika e botshala la East Africa le yona e fumana molemo hobane ho ba bamedi ba tsebang katamelano ya dinatse ka Kenya, Tanzania, National Park ena e kgolo ya tsebang ho hlaha televisheneng mona mo tlhokeng diphoofolo tse ngata ditaoleng kaofela le diphoofolo tsa tsa mefutafuta e jwang Serengeti. E nka e takaladitse medi ngwana ha Tanzania le Kenya e leng hore ha ho na le seboka se kang tsena tsa lefatshe maobane re shebile bo poresidente ya naga ya fora a le mebileng a bua le setšhaba a etsa jalo ga ba tsewa mono ba tseba go ba kaya ka Tanzania ba tseba go ba kaya Rwanda e leng gona mo go boetseng go na le nalabi ena ya taba ya ne a genocide mo ileng gwa sa batho ba ngata go a bona gore na go ne go etsala ba mono ba ka tseba gore ba ye bozanzibar diyahlekehlekeng tsa bozanzibar e le gore tikolo ya East Africa ka go fela le yona e ya una molemo gobane jale batho ba bannye ba batla e feta ba nke matsatsinyana a fetang a phutheo eno gore ba bone ditaba tseno e leng gore he taba eo e boetse e fana ka tshepo confidence go Kenya, East Africa le Africa ka bophara gore re na le boiphitlhelo ba gore re tshware dibuka tsena di bolokegile re boetse re na le bonase ya gore ba bona diphoofolo tsena tseo bogolo ba bona ba bang ba gotseng ba di bona thelebišeneng fela ba sedi bone ka matlho e le gore go na le melemo e mengata ka nnete e re ka ga buang ka yona bogatlhaoding di-industrial tsena tsa hospitality di-hotele jalo jalo ka go fapana.
1: Ke eng e etsang gore kopano ena e be e kgethileng kapa e fapane le tse dingwe tse fetileng?
0: Ke a gola molemo wa kopano ena ke gore nna go ya ka moo ke bona kopano efe kapa efe e buang ka ditaba tsa go tšhorisa boetapele mofuta wa boetapele le mosebetsi o boetapele o tshwanetseng gore bo etse ke ya bohlokwa mme e fapana le tse dingwe fela gobane jalo o tla fumana gore nako yotlhe ga e ba teng selemo le selemo nako o tshwarang dibuka tse ka ntsena go ba le mmokotaba mme mmokotaba wa selemo sena o fapana le wa selemo se fetileng gobane diphephetso tsa bophelo diphephetso tsa boetapele tsa puso di dula di ntse di fetoga mme dinaga ga di kopane boetapele ka tsela e kanyang jalo go go sheba tsona taba tseno tsa gona diphephetso tsa letsatsing lena ge di arabela jang go fapana le diphephetso tsa maobane kapa la gaeba diphephetso tsea di batla di ntse di tswelela teng maobane re ne re ile ra di atamela jang re ka fetola ka gore re tsebe go di fenya selemong sena kapa ka jeno.
1: Ke diphephetso difeng tse ka batlang di sitisa tshebedisano mmogo ena ya dinaga tse pedi?
0: Phephetso e kgolo ga o tlatsetsa tsa boetapele re tlholang re bua ka yona ke yona ene ya gore boetapele bo e leng ba bohlanka le botshebeletsi bo bonagala bo se boqepha mme taba eno jale boqepha gobane go tuma boetapele ba boikgabo le boetapele bo sebetsang ditaba ka sefutho go sena dinagano le tšhelelopele se kana le tšheletsano montšha taba eno e etsa gore ebe lefatshe le ba mona mo mane le leng gona teng mo lekitsitsaneng gobane boetapele bo bonagalang bo tuma magao tsena ke bo tsebang gore bo fese moya wa bonngwe kapa wa boikgago le nthena o drinki nationalism kore go itsheba bonngwe go sa shebe gore na jalo ka ga re bua boemong ba naga ya bona jalo ka bonaga tse ka boanere gore jalo go tla ke America fela America ka nako tsohle e seng go gong mme o bona baetapele ba buang puelo ba ba bangata go feta baetapele ba reng Afrika kakaretso kapa lefatshe ka kakaretso e leng gore botlhokwa wa sebopelo kapa ba phutheo tsena ko o leka go kgutlisetsa mo matumeng gore go bue ka boetapele ba boseleletsi ba bohlanka bo labalabelang go ntlafatsa maphelo a ditšhaba tsa dinaga ka bomodinaga ka kopanelo.
1: A re phetela puisano ya rona nna re ka re go na le dipelaelo mabapi le maikemisetso a naga ena ya fora ka kontinente ya Afrika.
0: Dinageng tse nang le nalane le naga ya fora jalo ka bo Mali jalo ka bo Gabon, Central Africa, West Africa le North Africa go na le mo banang le diketsego ka tsela yo motlhomong leano la naga ya fora la tshebedisano ya yona le dinaga tsa
1: ka le baka fela la nako re le boetse nako ya gao tsatsing la ka jeno ho fihlela nako yetlang mamedi ye no re bisana le na ke setsebedi tabeng tsa continent ya Africa Dr. Victor Shale misana se re fihlisa hantla pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la ka jeno mohlophisi wa lona e bile se gametse moilwa mohlaisi ya ba rape yo mokwena ra laola la gaso ke anathi kwandla ramallwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Mujupi la ka lebitso ke dibone matshela o fihlela re kopana hape nako yetlang kgotso.

0: Mapakiso.
1: Daddy.
0: Go to her sit up and see Monati Mohazaka. Sit out tanks.
1: For Nona. A cold toshe. A woman to your nature is on me. Walk out for a chassis. Get a chassis. We come and wait a little bit. Poke at your neck, take you say. No good job.
0: You hold no man and take a seat in a Zaka, but can Nikau fella has all. Ha ke batlo iphumana ke le mokopa kopa mona motseng mapakiso e le re tswa senya chelete mawatle kwana ke sa tse bo rena ntse ke batlang mo
1: oho oho e go kujwetsa maikutlo a ka hena buduaka nna ha ile mona wena o batla go iphidisa ka thata fela e sale o simeletse dilimo le motse o sebetsa ka thata o tswa ka miso o khutla ka tswalane sheba ha o sa batle go itsa monate ha ke na bothata ke re le bobukana nyana o tla sala o katane le matluana potlaki ke tswile letsetswang nna o ntse o mpona ke
0: ditse
1: e bona ha ke kotla ke
0: emela
1: o tle go butlo go gaoletsa ka mokatlung le babedi
0: bona
1: ke tla re ketelle re shwele re shabane ka mahlo
0: bona mapaki
1: sala
0: bona ha o tswa ka munyako o ya mawatle
1: ke
0: o hlokomele ke seke ka o hlahlamisa
1: Una ana go nna mo ke tla beng ke ile batho ba tla be ba le siyo o tla sala gona mona buti
2: Dende wa tsiba ka nne ta ke se dumele monna ka o makaditsa hona ka shebotsi
3: hela mmanna ke o makaditsa ke e bua mosadi ke o makaditsa ke enze
2: ke tsela ho bona o tswa wa le nna o la kgahlano le ditse ba di motsene tsa mofano a tsenga di bua
3: ke bona o no lebele so re ke dumelane le a bofano ha ntse a pfuta mo
2: ha tloa mo ha ke go o makaditse then ke tla o bona o na hana hantle e bile o hanana le sena ka nnete wa bona o sa dumele ho hang wa tseba ene ka re ke a lora ke ne ke sa utlwisise gore e be ke dene yo ka botswa
3: mo no teng ke ne ke tsa ntwe ne ba etse mosadi wa ka e re tloile go tsenya
2: a monna ka re go jo tse ha pelo na ka e kupa e bile ke tabile ka hare ka mona go o sheba hle ke tabile o hone ke sa tsebo go nang ka o hlalosetsa ka re
3: e e butle la o lwa re ho ga o bulele gore o tla emisa ka merero yo ya ha
2: o batla go njwa le de
3: hantle ntle fa ne o na sa tla mona go tla kopa tumelo wa utlwa ee o ne a mpa a tlo re bolelela maikutlo a gae ke phetho ke tu
2: hey
3: fela gantlentle ebile ga a tlhoke le tumelo ya rona
2: aa ga ke sa tseba jale e le go o ne a re tenelang ga batlatla utlwa maikutlo a rona empa a tseba gantle gore maikutlo a rona go yena gana boleng o ne tse mantha tlo batlang mo
3: yena o ne a mpa a batla utlwa go rona a rona re reng
2: utlwa
3: yena kga de a ketlile pelo ya gae gore o batla ngwananyana eno gaufi le yena mona
2: tene nna o tlile gore gao gogo a ileng a kenya seipati teng tebentse tsa gae ko re lanetele ka go ke a lwana
3: ke ka goo
2: kelanela seipati o motudi
3: mamela ke ka goo kereng fane o mokile qeto okwe o nampa etsa ketse wa tshwabo fela ga gore rwala dieta a tlo bua le rona mona lapeng
2: jale ga e ba le wena go e bona jalo ke etsang ka nthole teng
3: batho wa ko utlwetse ke ga gona ntho yo re ka etsa ke batla o mmamele mosadi aka ga re tloele fane a etse ka moo pelo ya gae batlangkaeeeeeeeeeeeeeeeeeee
2: ke agana den e se nna le wena re dumelelane gore ntho e na kao fela ke ditsea badimo re ka se phuthe matsogo ra shebelela fane a bapala ka ngwanono wa batho dene ee e se ka tsheya ga re etse gogong
3: batsho wa ko utlwetse ke mapalesa e na ntho yona re ke ba ra tlhola gale
2: then bone
3: re phagametse ko
2: then bona ga re se ke re re tlhole a re phuthile matsogo ga re tlhole re lwanne dene ga re lwane ntho ena re tla e tlhola
3: mapalesa e le gore wena gantlentle mosadi a ka go kgathale
2: a ke kgathale keng
3: ema nna o lemoile gore gana diwa le tena nna le wena re ya godimo le tlase ka baka la bofano ga re sana nako ya go shebana matlong ka loka batho ba bagolo ga nako ya lejena e re ko o botse mosadi aka o petetse neng o mmeta
2: ke batla re lokise nthwene
3: mamela he
2: re tlatla re tlo metena ka morao kwana nthwene ga bofane lokile masawanana gae a fedile den
3: mamela he nna ke re ga re shebane le bophelo ba rona ke phetho ke tlokwankutlwa ga re sa le bana mmapalesa le mmile ena rona e kgathetse msadi
2: ako mamele ga re lokise mane
3: o rata taba tse e seng tsa gago ya ka mogo ko bonang ka teng bane ba tshwanetse ba ba okrileng madidaba
2: o batla go fetola nthona jwale re re re lebala ka yona e be nna le wena re a sunana re a sunana ngwane mong ka mane ena ntse a utlwa botlhoko
3: ngwana ofe
2: sepate
3: kwang
2: ee
3: sepate ke mosadi wa bofano
2: jale
3: motloelele
2: kabeaga mosadi mong ka tlo
3: kwang
2: ke ntho jwang
3: mapalesa ga batho ba dumelelane ba dumelelane jale wena o kena jwa
2: mongeaumelelane re ko jetsa ba dumelelane
3: kemayafane
2: o kgantsha tšhelete
3: o
2: eya o kgantsha tšhelete jale seipati wa batho wa ipotsa gona ga kare o a gana o tlo etsa jwang o tla tlwalelekwa kapa a tingwe tšhelete
3: shebebutle go lekane
2: ga go lwane
3: go lekane
2: ga o seka lekane ga go lwane
4: o tla ntshwarela ga ebene ke tlhabe go wena mona ke sa etsa di-appointment di bulelwang empa nako ga e yong tate nako e
5: ditsileke omametse mme ke tlareng kae meko so le teng ga o sala ka mphoita etsang ka teng ga kelokutlha e tlabe le tong ya tsang mme o thata ke eng mistress mabis ga o tatlhi o tlatlhile magoje
4: bo kanselara ke tlile go wena e seng fela gobane o le lekantselara la rona a kamotsong
5: ea utlwanne o ka na a tswela-tswela ke
4: ke tlile go wena bone ke o tsheba
5: nna o monate Ontse.
4: Mamela he. Ona le batho ba ntshibile. Ha ke dipa tsa ka bua le wena. He. Wa tsa ba re. Ha, ba re botswana pele ke tsinyetsa. Empa nna me bitsi. Ha ke hlolo. Ha ke hlole ke ntho ke shebile ke kare. Ke a ikisa. Ke tla hlola ke dikisa. Jwale ntate ho tswa ho wena. Hore o batla ho nthusa. Kapa o tlo mphok. Jwale ka batho ba ntse ba bolela.
5: And need to come to me about
4: What's it?
5: Yeah, what's it? What's it? What's
4: it?
5: What's
4: it? What's it?
5: What's it? What's
4: it? What's it? What's
5: it? What's
4: it? What's it? What's Nanke ke be padime le kansalaga la haga motsone.
5: Ho tsala. Mistress, menis, kana jamang go batla go nna ke hweba ga ithete pa inde. Padime. O ba ka hore ntse ntse. Eh ka go nala mathata ka tlhuri. Eh?
4: Ipiti se mona.
5: Eh
4: mme. Ke ba ka le fine tshware ya. Le o ka mpulelang ka lona. Ho baneng ha le hlole ya go thiba bonukwane bo bokana kana ka haga motsone. Hai sabi, nkekebe, ukarulo ya tona.
5: Mewaka, watseba ke, kiatse. Hakidumeli, wa ibimela ntweno ntweno. Umpafela uwisho akuro kani kanide. Wele mochari wabana masukuru. Mintwe, I amame kutuwa ujalo ka manka pa maa.
4: Hey, ema peti kwa fos. Haki wisi kuna ki.
5: Kuna ki.
4: Ibuwa ntaki. Haa? Kuna kiatse, bambu mpunike. Kutile uwen, au bulela ntwe, emwele ewe. Au kutatwa na chekuna.
5: Hebang
4: le ka jenu lena ke re le ka jenu ke ha tso bi le tletse
5: ha mme se se le wa tsena ba le ke ntse ka ba hona ya ka e wa tsena ke maguna ha se ga supana ka menwa la tsiba le tso la mmuso le le dilile la le tsama bu fa ka be ba tshwa bana ba ba
4: ba le tena le hula nya mautu tsena o ba ne le metswalle
5: hey
4: le metswalle le batho bana Iri, ngekebe, ha go itadime, impadikana, unone.
5: Ya,
4: kore, o tshetsa ta mafura mona mo teng.
5: O no batla ke phatsiane.
4: Ke maphelo a bana ba.
5: Mme, o batla ke phatsiane.
4: O rekisa ditite patsi.
5: Ke bana, ha di jori ntumela ke reng? Ke se ka.
4: Ah,
5: ya ntumela.
4: Ya ntumela.
5: Eh, ke ba tlo.
4: Ya ntumela.
5: Ke bana, e
4: tloa. Ke bana. O re ka maphelo a bana ba go.
5: Ha wa ka pizza sa
4: o. O tla bo. Ha
5: wa ka pizza sa o se ne. Sa ma u lo phoka pizza o tla o. Ha. Ni kwa pa ya ditite patsi.
6: Tswa go homa enye boloko ka ofela le ka buso intelligence.

0: on your max. Get set. Get ready. Go! Ziyakhala Mosan City. Mokete moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala Mosan City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantse tsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City.
1: Sipapadi Holisedi FM.
2: Hamotho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
3: dipapadi go lesedi FM
4: ke kopane le e mongwe wa bomme eo e leng gore morao gae o ne a bapala mafelong a na beke go makgaolakgang

0: emke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fahle go ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: tsa di papadi go le sedi FM
3: mamari e regele ke pule leo re utlhoga nan tsho sa idi me jwan jwale pule leo halo pule a ne so ka kwano ntse ke sa mutlwa ke tsebo re na ebe anathi o gona o ge ya kaelwane betere mohlomong re tsebo utlwanang hantlo bane ka mona teng ho hang ha re mutlwe okay mamari be lo tsebe he tla mele re lukise ka thoko ka mona ena ntla re bona re ka nete e kopana jwang ha mfela se e kopane o tla utlwa gaso ya papadi ena ka kotlolo kwa no tshebeletsong yao ya lesedi Cheers Galaxy Mamelodi Sundowns ba shapile 7 phezulu ao masanda wana ka boyelo kgaitsela motho thata o bima ke nyolo le thabiso motlhopa medi ke ena e motlhophisi wa latsa dipapadi o re ka nnete ga o na leng retlere re laole sephethephethe weso re mathele tsona hei ne ke bua le moamedi maobane ke tsheila mti moamedi a kena mona re mpiretse ya file lekere rebo butle pele ke didisi ee moamedi wa tseba ka nnete motho o tsheya o bore shu hona ona ona maobane mona ga ke kena mosebetsi mona thabiso kere makgotsi le mapaka shushu a ne ke kopaneng le ona beke e fetileng la boraro e le metswalle o le monate a ka soko ena ba sa batla nix e mongwe ga bane e ne le bona ba neng ba ipikela nna ke soka kere ke shometsaka
4: ga motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rogana bana ba tswe taolong goo o tla bona ba tletsetletse gotlhe ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithetefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
5: o a ratwa o a lesedi FM dipapadi ho lesedi FM
3: mamari ka lebaka la obaneng ehlile ga go utlwane le pule le eo eo ke tlo etsa jwale tjena ntho ke o re ke fetele o yena o tla nna kopane le coach molefintse ke jwalo nna ke se ke tswa bala ke etsa tjena ke chechella morao o se ka re ga o baneletsana ba sa dumedisane le ga monate jalo ka basebetsi mo go etsalang ee ke bothatanyana bona bontse re tobane le bona ke lebile golotle go ikata le wena anati pule le eo ngwane so dinkele coach ka moo
6: re ko lebo jalo sebedi kgaitsedi ya motho tshebeletsong ya lesedi FM letsatsing lena la ka jeno mamedi wa ka ya rategang a kenkena ko le motsotso ke tle ke o dumedise gantle fela nna le wena re kopana kwano mona papading ya Betway ya Premiership e le papadi e dipakeng tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le setlhopha sa TS Galaxy mo teng he re gopolang gore tlhopha seo sa TS Galaxy ke bona ba moetseng baeti e leng tlhopha sa Mamelodi Sundowns ka pelenyana fela re koneletse rona be ditlhopha tsena ka bedi di panne jwang he wena motho motle re fumana gore setlhopha sena sa ba amwedi ba baeti Island TS Galaxy e momba pele bana le yena kamane ira tapei o teng hanta fela mane mikolonga o teng le yena bo momba bedi ke bua jalo ka mlungisi mbujana o teng kamane sianda tulu ba bone ke velu yeke zulu abo tlano ke mlondi mncongo abo tsilela ke opa motaunga abo supa ke sipe sihle maduna abo robedi ke mpo mvelase abo robonga rena le selu leko mahlambi atibale shume rena le sedwini George ho tswa mono ba qetela ke Victor Letswalo ha re shebe he rena be di reserve tsa banna bana ba leng re ba tlabe ba dutsi bankeng ya setlhopha sa TS Galaxy re bua jalo ka ya Sithiba Thibane e leng yena kamane Sipho Maseti re be le Macbeth Mahlangu re be le Sipho Mandla Ngwenya re be le Solomona Solomon Letsenyo ho tswa mono rebeli onke moletsane rebeli ma kaman rantwa ho tswa mono ke junior zindonga me rebeli tando yenkosi nkosi e ka sita le Patrick Fisher ke bona balate ba go ba nna ba ditseng reservenga ya monghadi ne Bennett Parker a tutsana jolo le monghadi bambata mo reku hantle fela jolo ka mutsu wa hae letsatsi la ka jeno mamlodi sundowns e sa toetsa tiko bobotle bona ba isa le letsatsing le la ka jeno ka ina mona wa Arthur Salesa ba ime katsela ina e latelang e momba pele o teng ka mane ke Stewart Tibane bile ke mo captain Ronwen William o tswa mono Ronwen Williams rebeli Zuko Mdungelo ke babobedi ba boraro rebeli yena Kigan rebeli Kigan Johannes ati babune rena le krente tikana abuhlano rebeli Aubrey Modiba abutsilela rebeli yena teboho mukwena abusipa ke Marcelo Allende abrobedi ke Nuno Santos bale shuba probonga chikutwano le tlhakuwa bale shume ke Arthur Salesa ba ukatela ke Brian Leon Deniso Nyangoki reserve ya Sithiba Thibane re bona jolo ka mane tlhopa seo sa TS Galaxy ba itsa ka boiti bo botle karolong ya di 18 empa he che bo nete fela re bua jolo ka Deniso Nyangoki ya Sithiba Thibane Kulu Mani Ndamani rebele Devin Lunga ke Divine Lunga rebele Miguel Restino rebele Temba Zwane Katlego Ntsabeleng rebele yena Tashrik Matthews e grama renarsa lena lebo motiba letsatsing lena la kajeno ke katsela eo mongadi Miguel Katoso ya tsamanjoro mongadi Steve Kompela e ka sita le mongadi Fabio Fernandez ba tsile mbapaneng ka teng letsatsing lena la kajeno re tsela jalo pa padi ke a pitsa karolo ya pele ya papadi metsotso ke mine karolo nyana ya pele ya papadi le se khatsana hore re tle re tle mane metsotsunga e ka banya mehlano wena mamidi wa ka ya rate hanga e ntse le noto ka mahlabo ra mabedi e le noto tlhapa sa mamelodi Sundowns e le noto tlhapa seo sa yona ka kwano tshibo ka TS Galaxy mi nita sala re sentse re tlhokomela jwa TS Galaxy ba ile ba etsa boitiko ba botle bona ba sale empa he bonnete mfela ya ba hotwe ba ka Lesotho ba sina passporto e le re ba ne sentse ba ile ka hare empa boitiko ba bobedi ya ba tshimo re fumana jwalo e le re tlhapa sa TS Galaxy ba fumana penalty khatlano le tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns mamedi wa ka ya ratehanga ka bra hore ho tlobele mo le poso e tseteng karolong ya 18 tsa tlhopa sa Mamelodi Sundowns Victor Letswalo ke yena ya bolonyeo khatlano le Sundowns ho atla raha sita harunete ai bia ka hare kamane hantle fela mo mamedi ai bia ka hare hantle fela ka paseo sa TS Galaxy mitutunga etsiletsinga karolong yena ya pele ya papadi ele bolo entle bona ba sale be wa ka re kamane kena sepana Victor Letswalo ele ntla ya ya boraro ya litsi se tlhensa na seudimo seo gelengwe sona tsa tsingelena la ka jeno be ya ka re jwalo ka mororo tlhapa sa mamlisa announcer ba etse phoso hantle fela ka rolonyane ya 18 mona wa mahlambi ba mme ya fatse jwalo hantle fela mamidi wa ka ya ratanga ke mohen ne tya sala mo tlhapa sena sa yona Victor Letswalo ke re TS Galaxy ba ile mba be ya ka re phoso entswe nkena zuko mdungelwa ke na le mokwetlisi kwano ke ba jalo ka mongadi molefi ntseki ke a tshepa le dumela gore coach ke na le wena kwano moyeng kwano
1: ngwanes
6: e ke utlwa empa ke utlwelela tlase mokwetlisi
1: wa nkutlwa
6: ga o ka e phamisanyane fela ke a utlwa empa ge ke utlwelela tlasenyana mane re le nna ke etse fela tsena ke utlwa gantle gore na motlhomong re tlabe re kopana ke ena ge e tlhabile ntlhape le tlhopha sena sa TS Galaxy mokotlisi ga ke tse borena o e bone jwang mme maikutlo a gago se ntse re tala gore na setshwantsho seo re ka se lebelelang papadinyana tsatsina ka jeno ke sa mofuta ofeng
1: ona mme a ke lebowe mme gape ke o amogele kwano mona gasong mona go lesedi FM ona me so ka hlalosa mfela go re ke papadi ya pele e o ile ngore tsa tsinla ka jeno ke yetsa ke tsa malo wena me ke dumela gore tla papadi ya monate a holo ba no ba ne di hlopha ka bobedi ke bua tsholo ka Mamelodi Sundowns le sona se hlopha sa ba 80 le se hlopha ke bua tsholo ka Mamelodi Sundowns le bona ba 80 le se hlopha sa TS Galaxy le bona ba amoetse ba 80 ba hloka dintla tse thago di hlopha ka bobedi go ba no ba ne TS Galaxy le yona e tle ya papa ha ba pala hantle di papadi ntse fitileng le yona Mamelodi Sundowns e hloka gore e fumana dintla tse thago papading ena go ba no ba ne go thata go buima ho so sheba lokong mona ya Betway Premiership ibile ntla entle a holo e leng hore e tla jola ka mora hore metsotsong e mehlano papadi e qadile Victor le tswa re bula iphumana a le ka motsotseng mme ka mora motse papadi sena sa bona le se papadi se hlahlwa ha holo e leng yena Seluleko Mahlambi a iphumana a fumana monyetla wa hore a kene ka di 18 ka hlopha sena sa Mamelodi Sundowns empa ha ile Zuko Mdunyela ya ba help ketela jalo a ntse penalty e leng hore e hlatswa jalo ke yena se papadi sena e leng for se ya bona ya TS Galaxy ke bua jalo ka yena Victor Letswalo le ha Mamelodi Sundowns metsotsong ya meraro papadi qadile ba ile ba fumana monyetla wa Arthur Salese mo teng a ne a shebane le Thibathibane e leng yena Iratape empa a sebetsa Iratape a kgona go thiba bolo mme a ketelela jalo e le huku
6: ke yona taba eno coach letsatsina ka jeno sebedi molefe kgaitsedi ya motho o fetisa se fetang ka mono re gotlele go nna gape ke a leboa
7: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 e somesa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
6: re go lebo jalo kgetse ya motho sebedi molefe letsatsing lena la kajeno mamedi wa ka ya ratehang re ntse re le gona ka kwano ka mona ka Mbombela Stadium mo teng tlhopha sena sa TS Galaxy he ba sentseng ba mathapele jalo ka ntlha e lengwe go nnoto ke leboe ka kwano mo kotlisi monga dintse ke re bona jalo Sundowns ba lebisa ka mona ka borwa ba lebala ba ikoa ba boletelele mpona jalo o teng ka mane sethibathibane sa tlhopha sena sa TS Galaxy ke bua jalo ka Ira Tapey ha e le tlhopha sa TS Galaxy ba lebisa ka mona ka leboya ba lebala ke yena bolo ka kwano Mahlambi empa la le jalo ba mmeafatso thwe poso luna ka mona tlhopha sa Mamelodi Sundowns poso monna eso wena Zuko Mdunyela o thwe poso ka mona monna eso wena Zuko Mdunyela o bapetse ngwane monghampe ka mona Seluleko Mahlambi ka kwano ka mona ka mona ngo ka bophirima ba lebala le pio ke le tsiadi la tlhopha sa TS Galaxy a metsotso ke le shomele motsomong hantle fela re ya kamra ho ka sekreka karolonyana ya pele ya papadi mo teng he re bona jalo e tla tsa bolo a ipa karolonya re tini hantle fela ka mane bana ba motswana bo amlungisi mbujana ho tlo mo romane re bona ke ba ikoba boletelele ka mane TS Galaxy ene ku bua hantle fela ka mane ke na sianda tulu fela ke ane be rotha ba rimba ba Mamelodi Sundowns ba rotha jalo ka mane ka mlengwana ka botsa batsatsi ba nka jalo ka mane pala jalo ya mohlula hantle ka kwano ka mona i

0: ya ka hare ka taho ya mokoko ka mora hore ba tla ba etse phoso tlhopha seo sa Mamelodi Sundowns karolong ya di-18 e leng yena monna wa ha kibo jalo ka kike ka Zuko Mdungelwa. Ha e le Sundowns ba kena papading ena letsatsing lena la kajeno, Mamedi wa ka ya ratehanga e le hore ha dintho di emetsena ba kena papading ena ya letsatsing lena la kajeno hantle fela e le hore ka nnete ba ntse ba le boemong ba pele. Ba bapala papadi ya ho qetela letsatsing lena la kajeno. Ba bapala papadi ya ho qetela letsatsing lena la kajeno. Ha e le tlhopha sena sa TS Galaxy ba dutse hantle fela boemong ba leshome le metso e mmedi. Ke tla o neletsa taba tsa teng hore na e hlile ba eme jwang banna bana ba le babedi. Ha e le mona re bona nnete ya sala Sundowns ba tlameha maoto le matsoho hore ba tle ba hape papadi ena, ba tle ba e hape ka dintlhanyana tse batlang di le mothangwana. Ka dintlha tse batlang di le mothangwana haholo fela. Mme re kutsibisa fela Mamedi wa ka ya ratang hore tlhopha tsena tse pedi ha di kenatsenana Sundowns e kena jwalo ka mora papadi tseo tse 20 a na le metso robong e le ya bo 30 letsatsing lena la kajeno, ka mora hore ba tle ba hlole papadi tse 20 a iphumana ba bapola kaolekana kapa ke re ba lahlehe ba kaolekana ka dipapadi tse 8 a lahlehelwa papading e le nngwe, ba na le dintlha tse 60 a na le metso robedi ka mokotleng. A the o tlwa mono he goal difference ya bona ke dintlha tse 30 a na le metso e supileng. Athe tlhopha sena sa TS Galaxy ba dutse boemong ba 12 ba na le ntlha kapa ke re dipapadi tse 20 a na le metso e 8 mme ena ke papadi ya 20 a metso e 9 eo ba e bapalang tsatsing la kajeno. Ba hlotse papadi tse supileng mme ba bapala ka olekana papading tse supileng, ba lahlehelwa papading tse 14 yaba ba na le ntlha tse 20 a na le metso e 8 ka mokotleng. Mme ha re sheba jwalo ka mokotleng ba fumana ba ena le goal difference ya -9 ho ya ka mokgo taba tsena di leng ka teng. Mokotlisi re o santsa le jwalo he re tle re shebe Sundowns ke hlokomela hore nnete ya sala ba entse diphetho mona le mane tseo motho o ka buang ka hore monna ya tshwanang le Ndamane bekeng e fetileng re mone o ile a bapala kwano he, mme re bone hape monnane wa ha Cupido le yena o na bapala, mme motho ka re combination ya banna ba bana babedi tsatsing la kajeno ho kene Zuko Mdunyelwa ya entseng phoso karolong ya di-18 a ke tsebe rona ebe mohlomong petuo yeo e ke buang ka yona e amme tlhopha sa Sundowns ka tsela jwa. Ka re hlile re na le mathata a utlwa mokotlisi, re na le bothata ba utlwa mokotlisi nnete ya sala. Ke a kgola gore ke a utlwa mokotlisi.
1: Okay ngwaneso, ke ne ke tlhalosa fela gore dipheto tsena tse o buang ka tsona bekeng e fetileng re bone jalo go bapala yana Khuliso Modau, empa re bona jalo go qala sebapadi sena e leng yana Zuko Mdunyelwa. Mme gape pheto e teng ke bona bohareng ba tshireletso mo teng go ne go bapala yana Ndamane, re bona jalo go qadile motlhankanena wa Kicken Johannes a bapalang jalo le Grand Kekana. Mme gape pheto e re e bonang gape ke ya gore sebapadi sena se e leng sa ba le papadi e ntle haholo bekeng e fetileng ke bua jalo ka yana Khutlwana Lehlaku, mme gape o ntse a qala papading ena. Mme pheto tsena ke dipheto tse e leng gore Mamelodi Sundowns e di entse ka tshepo ya gore ba tla ba le papadi e ntle dibapading tsena tse e leng gore di kadile ka jeno gore tla ba fumanela dintlha.
0: Aubrey Modiba o na raile bolo e ikelang ka thokomikwallo nnete ya sala, ba ne ba tlhile ba etsa boiteko tlhopha sa Mamelodi Sundowns mme ya ikela ka thokomikwallo o na batla kamane yena mona wa sale sa fela he othe banna ba eso haibe goal kick ya setlhopha sa TS Galaxy e leng Ira Tapei o tla etosa kamane Ira Tapei. Oja poko katlanaka oja molla kaledi wa kibolelo wa iketsa jwale mona wa Ira Tapei ha re bona ke wa reile ke bolo telele bana ba letsolo ba shebile empala jwale ke na bolo bile e rota bronya na kwano e bile ka mane hantle pele ne le na sepana empala jwale ke ba monkela bolo ba ile le hape ka mantsi Galaxy mona chapa la fatso tupa pani bana ba setso le pele fela ke ya ni bolo betla jwale ba re ba le bana ba enka jwale ka mane hantle fela e ne ntsuye jwale ka mane ke na Nuno Santos o ba tla ka kwano ka lotu la tebo mo ko ena onka bolo ka kwano re bona ke o na rwa ntse empala jwale ke o wa ile le hape molengo ka boprima ba le bana ebile e tswela ka ntle e ntshiwa jalo ka mane ke ena Mahlambi wa e ntsha jalo ka mane Mahlambi molengo ka boprima ba le bana Sundowns a sebile ba latlhetse ka mane Mamelodi Sundowns e tla hantle fela ka mane hantle fela sebile ba ntshitse e ne ntshiwa ba ka bokgabane bona ba e sale a re bone ka mane Kicken Johannes ore banna ba e selo kae empala jalo ke yona ba reng ba lephala e a tla bolo ka mane keo sebile ba nkile e le ka jalo kena ka bolo ka Mahlambi o a kena ka bolo ka mane keo o a temela karolong ya 18 a re bone ka araha

0: Sedwin George, TS Galaxy, Sihla, Harunete, outwa ka letswele ka manisi tiba tiba ni sa Sandals, Ronwen Williams, Hori, Yamo Pemanoti, 2, TS Galaxy, not Mamelodi Sundowns, Coach Mulifintseki.
1: Mamelodi Sundowns e ne le tlhaselo mo medio le Sedi FM ka morao ba latlhelwa ke bolo bohareng ba lebala ya ba e fumana jalo leoto la sebapadisana e leng yena Mphomvelase. Mphomvelase a tatamala jalo a ya mekwallong ya Mamelodi Sundowns ya ba heo kopana jalo le yena Seduleko Mahlambi. Sebapadisa e leng le tlhalosa ra re ke sebapadisa se tlhwatlhwa setlhopheng sena sa TS Galaxy. Ya re ha neletsa jalo mohlankana ena wa George Sedwin ya ba o iphumana a le maemong a matla haholo ya ba o nka bolo ena o hlaba ntlha a e hlaba jalo e le ntlha bobedi ya setlhopha sena sa TS Galaxy. When I heard Hobla Hore, Sister Passam, Miss Dancing, Sebatas Lek at Sahata, Lehula Hulu, who are nobody didn't talk about this and didn't get a jolly, Ebola Hore, Mamus and Dancing, it was on a Sabadin Tam, Safitan Setaro, Horaka Slapa Padi Inna, Empire Mitsun Enna, Ekara Napa Padi, Rudimela Hore, Huntsona Quenata, Elung Bataba Parahion, and Kaena Ikanajolo, Mitsun Elishimel Mitsurbedi, Carolina Pila Papad.
0: Ati tlhapasa TS Galaxy noto tlhapaseo sa Mamelodi Sundowns ya hlongwamane bogareng ba lebala la rejalo keo Sundowns ba leka jalo thewa ka bolo ba itlisa ka kwano ka molengo ka bophirima ba lephala lepiong le letuna jwale empala jalo ke yane bolo sebile ba ntshitse bolo etele empala jalo ya ba phunyowa ka mane Nunes ke Nuno ha bona hantle fela ka kwano ka molengo ka bophirima ba lephala ona tlile ba ne ba tlile ba tsena Sundowns empa la rejalo ke leka o sheba fela tlase kwano mona hona le monna eka reng o ile a utlwa bohlokonyana tlhopheng sena sa TS Galaxy fela he nnete ya sala ga se bohloko bo bokalo ga se bohloko bo bokalo re bona fela monna wa ha tebo mokwena re bona monna wa ha tebo mokwena e tlile bolo eo ile ya mohlola ga o thwe e be goal kick ya tlhopha seo sa TS Galaxy
2: Botop Shaela, habalo whiskey fella fella. Bai keteka, boloka. O 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey. Kat $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey. Kat $249.99. Keteka World Whiskey Day. Le Shoprite Liquor Shop. Difumana ufikela ka di 17 sa May. Ha ho rekisetswa bakata so dilemo tse 18.
3: Dipapadi Holisedi FM.
0: Re bona tsane bolo ibile ka kwano ka mona itsele wa two tlhapasa TS Galaxy ele noto tlhapasa sa Mamelodi Sundowns bana ba tle ba tsena ka mano thutahlelo bana ba yeso mdunyelwa o tla lahlela ka kwano ka mlo ka prima bana ba la zuko wa nka la tsela ka mano ba tla ka mano lo tla ka mano tsa sales fela tsane ba mutshela bolo ha bo nolo fela rota ka kwano ka mlo ka prima bana ba la Sundowns ba la tsa bolo ha bo nolo empa le jolo ka mano yalla pala o tui poso bana ba yeso le ba petse ngwane mongampe ka kwano elenga sipe sihle maduna ka molengo ka prima bana ba la poso yetswa hantle fela ke yena munna wa jersey number 12 ka tla kula tlhapa sena sa Mamelodi Sundowns ke bo jolo ka Brian Leon ebile hothwe ha hothwe a munna yeso yetswa kwena kutlwalo le tlhaku ha re bona tsane bolo betla jalo rotha ka manipolo jolo Sundowns mo romani enkwa tsena Kigen Johannes wa tla ka bolo yo ka mani Kigen Johannes a sabile ntse ka mana re bona Brimudi ba le yena wa enka wisi ka mani Zuko Mdungelo ha re bona ke ka pa tsekrandi ke kana empa jolo tsane bolo wa tsena ka bolo mona tsheo o le ka tsena ka bolo pamisa ke bolo telele bana ba letse jolo ba shebile rotha ka kwano ka mlo ka prima ba le bala ha re bona Sundowns ka rolonya le tini bona Brian Leon empa jolo mo hlula tsane bolo ibile tsena ba tsula ka bana tlhopasa TS Galaxy ibe rota ka bana ba re mbale bala jwale hi a tla bolo ka lotla e te bo mokwena o ntse tse mpala jwale keo ka mane ka mose kwa ne molengo ka botshabatsatsi ba inka jwale ka bana Nunes e ke Nuno mpala jwale keo monna ba tshapala fatshe ho te poso bana ba hesuwa le mapetse hampe ka mono hi yena Nuno Santos le mapetsang pe ka mone Nino Santos e bile wa ya moela bolo ka mane Nino o eng ka tlo lebella ka rolong ya 18 e mpa tlo ba itsola ka mane CS Galaxy ke ena bolo betla jalo e tsola ka ntle ho thwe haibe bolo tsenang ele yona go huku ya pele ya tlhopa sa Mamelodi Sundowns huku ya pele ya tlhopa sa Mamelodi Sundowns ka mane ka hukunga e ka borwa botshabela ba le bana e bile ka pakiriki ya boraro tshorelo Haile TS Galaxy haiso ka bale huku ho hanga ba e kopa bolo ntle ka rolo nya letini a force ka mane Ninos empala tlo tsena bolo e betla ka mane ka mahlambi mahlambi ke wa tata mala ka bolo yeo mo lengwe ka botshaba tsatsi ba hlasela ka mane TS Galaxy empala le jalo o teng ka kwano o teng hantle fela ka mona Sundowns e le nyana ka mane le kutlano le tlhakuwa ho ntsetsa ka ntle ho thi haibe tahlelo ya lona ka mono haibe tahlelo ya lona ka mono se tlhopa sa TS Galaxy Haibe tahlelo ya lona metsotsong ya 20 ana le metso e meraro ya tlhopha seo sa TS Galaxy a hlabile dintlha tse ka banga tse a pedi kaofela karolong yena ya pele ya papadi gothe haibe tahlelo ya lona ka mono ka molengo ka botshaba tsatsi Batla echiba tlhopha seo sa TS Galaxy a re bone ke se bile ba lahlela bone telele o teng ka kwano Stewart Tibane Ronwen Williams wa thula wa basheba Lahlela ka letsoa ka mane Ronwen Williams lahlela ka mane ka Mose wa re bone kibao Sundowns ba le ka jolo tsena ka bolo ka mane Zuko fela tsane bolo betla jolo ka lotla mangalende wa tla ka bolo yo ka mane lende wentsa jolo batla tshigana Johannes o go tla jolo ka mane bo hore mbale bala jone thola jolo ka mane ba sheba ka mane Kigel Johannes wa ba tla ka mane ke kana impala le jolo ha re bone ke ya retulo wa ka lotla hai ka mane tebo o tla ka bolo ka mane mkoena wentsa jolo ka kwano wena le tsa lotla hai Zuko mdunyelwa mulengo ka bo prima batla jolo lotla jone Johannes ne tsa Zuko ne tsa ka mane mkoena aba ikhata di rete mkoena tsa phoso impala tlo tshe re bone TS Galaxy ya hlasela jone hape TS Galaxy ka mulengo ka bo chabatsatsi bona keo TS Galaxy Paraha empowerna ya feta ka thoko pela ho mikwallo ba tsasela ka mane TS Galaxy lantse phoso ka mane tebo mokwena bo re mbale bala ona hatile nuwa ka mane tebo mokwena bo re ba le bala ya ba munnyo ilinga Victor Letsolo montjela bolo mi ya ba kaniti munnyo ilinga na ka mane sianda tulu ra bolo ikela ntara shishe fela ke bona kare ititite sithiba thibane sa tlopa sa Mamelodi Sundowns Ronwen Williams huku ya pili ya sa tlopa sena sa TS Galaxy ya tloswa ka mane sebile bankile ene banka jolo bo letele karolo nya 18 impala jolo kio ka tloho ya la pala uthi poso bana ba isu TS Galaxy abona la mokotlisi hore ihlile Sundowns o tsatsina ka jeno jolo ka ha maikutlo batho ba bangata ba ne ba hlile ba hlalosa hore Sundowns e kare e hlile batla kgathe-kgathetse dipapading tsena tsa morao tjena ha ke tse borena seo se ntse se bonahala tsatsina ka jeno ho latela diphoso tseo ke bonang ba di etsa kwano papading e
1: o na mme ho fola le jalo diqeto tseo ba di etsang di a bontsha hore ehlile mokgathala o kene mokgathala wa maikutlo mokgathala wa kelello gobaneng ho na o bona ka diqeto tseo ba di etsang gobaneng se etsalang kore setlhopha se sa TS Galaxy se dumela Mamelodi Sundowns e tshware bolo mme ha ba fitlha mona bogareng ba lebala ke moo teng ba ba tsatselang ba kgonang gore ga ba re ba neeletsana bolo ba enke mme ga ba enka jalo ba ya tlhaselong ka lebelo mme ke ka go leng thatanyana Mamelodi Sundowns o re ka bapala mme bogolo ba nako seo ke bonang bana ba TS Galaxy ba se etsa kore ba nka dibolo tsengata kapa ba fumana dibolo tsengata mona bohareng ba lebala ke bua tsena ke bua jalo ka moo bapalang teng yena Mpho Mvelase ke bua jalo ka yena sebapadi sena e le mocaptain wa bona e leng yena Mbunjana mme ga jale o fumana gore bohareng ba lebala mona Mamelodi Sundowns e tlile ba tlhoka momahano ne letsano ya bona e tlile ga se entle gakalo ke bua jalo ka gore sebapadi se tshwanang le Nuno Santos e tlile go hanga re utlwi gakalo ka yena gobane bane bohareng ba lebala setlhopha sa TS Galaxy se etsa mosebetsi o motle
0: ho jalo fela tshebeletsong ya lesedi FM letsatsing lena la kajeno wena momamedi wa ka ya ratehanga e ntse le two tlhopha sa TS Galaxy e le noto tlhopha sa Mamelodi Sundowns letsatsing lena kajeno re ka kwaro ka mona ka Mbombela Stadium mme nete ya sala re bona jalo Sundowns ke bao ka motsamao iketlileng Keegan Johannes e nka jalo ka mana re bone sebile ba ntshitse Ninos o e batla ka mane lotula gae ka mane Johannes Wata ka bolo ka banone tsa ka mana lende a itsa phoso ya ne mokotlise buileng bo re mbale bale pano jolo ke bolo ya re tlo hape ka TS Galaxy ba sasela netia sala ho di maphoso tsa Sundowns fela ke ani Sundowns khutla jolo ka bolo ele ka jolo tsena ka bolo ka mana ba tata malo jone mole go ka botsa batsatsi ha re bona ntjeo ele ka jolo tsena ka bolo e Mamelodi Sundowns you know o Santos Carlo nya 18 o teng ka mona tine Iram tapei ana ba tle ba tsena ka mane a ne le tsa ka mane sale sempalo jolo ya mohlula sales ya motlola ka manesales ba ne ba tsama ka motsa mo itetleng le monna wa ha alende fela ke ya ne bolo betla jwalo e rotha ba re ba bala hape enka jolo ka dihlo ka mane pala jolo ke ya tla bolo ka mane ka mose wa ne bolo ka botsa batsatsi a re bona ke yo bolo ba isi ya morao nyana hanyane atla em lotung ene le lotu le khabane bona ba isali a re tsena mlondi mngongo fela ke na bolo betla jwalo enkwa morao kwa nuka ke lotu la hane velo yeke zulu ba ntsa jwalo ka mane be e bile itla ka kwa nuka mlo ka prima ba le phala ba ba tsena bolo ha bonolo fela ke sundowns ha re bona ke yo enkwa ka mane ke le tlhakua o isi ya mane lotu la hai kama nunes kimanga chi salesa impala tsola ba mutshela bolo ha bonolo a khutla ape ape bolo ya tla ba re ba le bana hape ha re bona ke yo ile ka tsena jolo ka bolo ka mane ni inkwa ka mane tsena sianda kulu wa tsena ka bolo ka mane sianda wa tsena ka bolo ke yo wa ntsa impala le jolo khutsetsa morao hanya ni fela bo ha re ba le bana entle bo ha re ba le bana ba inka jolo le bisa ka mane ka lotung la zulu fela ke yo la le jolo ba se le ba ntshi le hape ile ka ho tsena ka bolo Kaba ba mutu awo tla mutu kama ni mpala jolo kiyo ya tla bolo kama ni ibile rota bo harimba le bala asile ba khutela murao hape sopa sa ni Satias Galaxy harbone kama ni ira tape siti ba tiba ni sa sopa sa Satias Galaxy ammiya pati ote poso banna ote poso kamonu ote poso kamonu wena muna yesu Leon Brian ote poso muna Brian Leon ote poso muna yesu kamonu Leon Brian Brian Leon Eta to sa bolo man mo poso eta tinteng Asebile ba tsitse bolo tselele impala jolo tsena bolo rota fatse ka kwano ka monaka lutu la haika kwano ka monana no Nuno Santos ke wa tsena ka bolo ka Nuno Santos impala jolo ba mia fatse yalla pala hoti poso banna ba Yesu yalla pala kamani hoti poso banna ba Yesu wena kama nompo mvelasi ote poso muna isu wena kama nompo mvelasi ibile chena mkapteni li tatingde nalaka jeno ote poso muna isu kama nompo mvelasi arbone chane bolewe sebile nkue kama nalende arbone kama ni hante pela sante ki inele yena Nuno Santos enka jolo bai batla kama ni kamu sewani ele ka utena sandaunsa anka bolo ka mani kiwa sebile ba nkile tsholo hantle fela ibile itla ka kwano ka mona bo renga ba le phala mamlo di sandaunsa empa la tsholo ka mani krainta chikana mrau tebo chi tebo tebo tebo chi tebo mkwena enka tsholo u isi ka mani ka lotula ka krainta chikana mulengo ka botsa batsa tsi kiwa ba tsalo tula hai ka mani Marcelo Allende Allende kiwa pa misa ke bolo tene le bo rimba bala ibile ke repire nyana mani ni atela ka mani empa la tsholo yalla phala ka mani Sundowns le batlang ka Lesotho le sena passporto wena ka mona mona isu wena ka mona mona isu ntungelwan e mashume mararo a metsotso karolo nyana ya pele ya papadi le ka bona rona ho no etsetseng mono e kare ho tsogwe poso nete ya sala in its offside khatlano le tlopa sa TS Galaxy ka kwano ka mona ka bo prima ba le bana le piano le tuna la Sundowns Salu leko matambi o bapetse ngwane mongampi hampi ka mono bapetse ngwane mongampi bolo tatlo soka kwano ka molengo ka prima ba le bana le piyo tshela le tuna la to passa mamlo di Sundowns ke alende ani sa bolo ntle ka rolo ya 18 impala jolo tshe bolo sale ke ine dena ka mani Santos ya mosula la di jalo impala jolo tshe bolo ya te wa jolo sentse te wa jolo ka Seidom George on sa bolo ka mani impala jolo sale ntse hampi ba inga ka mani ke kana wisi ya mrao nyana hanyani wine tsa ka mani Ronan Williams Williams ke wa pamisa ke bolo telele ba nna ba letse ba shebile bolo ngo ka botsa batsatsi rota ba rimba ba ka hlo ka mani impala jolo ya mosula ka mani Santos ibile rota hape hape ha re bona ke yo alende wisi ya pele ke yo ya tla bolo Sundowns ba ta sela sana uso impala di jalo ha na kama ne ba itsula kama tama hulu mramani nini tsopa se o sa chimlo ndi mngango fela tsene be rota jalo ya tla ka tlo sanda uso hape ba le ka tsena ka bolo impala tsolo tsiyo harboneng ya tla sanda uso i bile ba isiya mani pile mani ni e tla jalo ka kwano ka mona ka lutu la le tlaku wa iko la ba mme pa tsuti pa di tsole pile ka rgonya le tini banna e tsola pile papadi ya tla ka kwano ka mona ka prima pa le bala harboneng tsiyo impala di jalo ya ba tsula ka kwano ya na kama na mona wa ha masambi ya mosula ka kwano munna wa ha masambi e tsa jolo ka kwano ka mona ka krente ke kana enka jolo ka mana re bona tshe sebile ba ntshitse hape te bo mokwena hore bana ba setlonga tshe le bona lokai siema ne ba re bana ba ka mana re bona tshe ya ne bolo Johannes honka bolo di tsela Sundowns ntunya no tshelo na wantsa o e batla lotula ha ka mona le tlhakua ka kwano ka mona ka prima ba le bana bona lotula ha ka mana island o e pamisa tshe bona tenele bana ba yemetse pa lotlo tshe bolo matelo ka mana ke o brigado o enka ka mana obri o atla ka bolo primo diba o le ka tsholo tsena ka bolo primo diba o isi amro nya ha nyane tebo mo kona tshe ntsa bolo lena ha re bona ka mana island ba ine le tsa ka mana tebo mo kona molengwe ka botsa batsatsi empa lo tsholo tsena bolo antsa ba tle ba bua le yona ka mana ba ikaeka Sopasa Mamelodi Sundowns jolo ka batseba mamedi wa ka ya ratehanga hore ke bana ba sa ba paleng bolo e potlatsileng ha holo ha re bona ka mane Nuno Santos honka bolo ka mane Nuno Santos we ka dimaka kwa nomjungelwa dingela ke honka bolo ka kwa nomlo ka prima bale bana akoetse morao kwa nomona Sopasa na Satyes Galaxy ba hana hana nya banana ha re bona ka mane keo sebile ba nkile ba isi morao nya no hanya ne fela Ia tla ka mane sana so karolonya e se re no bitse se ba re mbale phala empala jalo tsena bo le betla jalo ha re bona ka Nino Santos a o bana Santos e ka patjo tse sales ia mutula ka mane sales atha sales ia mutula ka mane atha sales ia mutula ka mane atha sales ona batla yena kutano le tsaku ha le papa di tsena ka jeno tsa maiso jalo ki monna ia di le mo di mashume a mararo ki bua jalo ka mangadi Jeli Chavani Mangadi Jeli Chavani Taile kana mosa skete ba khona robo mashuna robo ngana le mitso tsile tseng 1996 Oti Haibe bolo ya luna kama no tsapase o sa a kya bolo tele le ba itsula hape hape kama tsama hulu ho mitso tse rone mashuna mararo na le mitso mine ka rone nyana ya pila papadi Iya ta sanda usum romani ibile khuta hape hape ka lo tula high kick and Jones onka bolo ka man kick and ore bana ba se tlo nga tshile bona lo kai ba ikadi makamane ka motsio hanyani le haufinya na lena ke krente ke kana o ata ka bolo yo ka man ore bana ba se tlo honga onka bolo ka man kiewo ba inka tlo ka kwa no kick and Jones o ata wa amo ina lena o ibe ta ka kwa no ka man mjungelo o le ka tlo tsena ka bolo mjungelo o re tlo bana tshile bona lo kai o ntsa uta step o ga hanyani fela ha na ka kwa no ba itsula itsula ka mona kiena mlondi ngongo Kile wa bonala mokotlisi tsatsina ka jeno re bana ba tlopa sena sa TS Galaxy nete ya sala ba ikemiseditse ka matla gore ba tle ba ipumane ba tlola karolo ena ya pele ya papadi baneng ke bona gore ha Sundowns e tshwara bolo ba kena karolong ya bona ya lebala ba ya morago bana bangata
1: go fela go le jalo ngwana mme se ka tlhalosang gore ba tshireletsa ba le bangata mme tshireletso ene ba etsang ke ya gore ga ba fumana bolo e be le walana la ka o chea ka o pitla e be ba ya ka lebelo pele e le gore Mamelodi Sundowns ga iyo ka morago jone seo ba se etsang gore tlhaselo ya bone e batla ba monyetleng wa bona obaneng bonnete ba taba bana ba Mamelodi Sundowns gore ba tlhasele ba tshwanela gore ba ise dibapadi tse ngata tlhaselong mme bana ba setlhopha sa TS Galaxy bona ba tlhasela ka lebelo ga ba tshwara bolo
0: o fela le jalo tsatsi lena la kajeno wena morati le motasele le mogotumetse wena tshebeletso ya le SADC FM ante fela metso tse rona ke ne mashume mararo ana le metso e me hlano re le karolo nyana ya apile ya papadi ano tsile o tsepilwe ante fela banna ba o tsana le bo alende net ya self of kilam tatu wana jola re soka re mona a etsa mosebetsi o baneng re tsileng re motse ba holo ka ona ha re bona ke na bolo betla jolo morao Sundowns ke ke Johannes son ka bolo jolo we ka di makamane Nuno Santos ho ka bolo ka patse sale se tshorelo o atla ka bolo yeo ho ntsa jolo ka bana re bona ke o e bele ka o tsena ka bolo ka mane nene e kutlano le tsaku si amane mone ngwana ka botsa batsatsi ha re bona ke o tla jolo ka bolo ka gane lutula yena o brimen madiba mme modiba ke o ka bolo modiba ha re bona ke se blame tsitsa lende impra jolo khutela ho yena hape lwane la ka mane Sundowns a si amane hantle pela ka kwano e bo reng ba le bana ha re bona ke ele ka tsena ka bolo ka mane Sundowns ba ka jolo ka mane benetsa lende alende ke wa ka bolo o tla raha alende o ntse ikuma karolo ya letini bona a wa na we ba tsa poso ka mane bana Lyon onka ba re ile ka mane lende fela bi a ba ile le tsa Lyon ba tsa poso tsela ka ntse o tshiba na ba se betsa selo ka mane ka mo ka botsa batsatsi ala tsela ka mane hante fela ka mane hante tsena aki yena krente ke kana ala sela ka mana isiam ronya la hanyane we ka lima ka mana monna wa hanne he ga chikana johannes har bonen ka mana mrembula on ka boro ka mana kiwo we ne tsaka mana ka boro ka prima ba ne bana ka mana jike no am him pala jono iya har bonen kiwo ya ta bono iya la pana hoti poso bana ba yesu hoti poso bana ba yesu nali monna ya ukile bo soko ka mana kutano le tsaku ka kwano ka mana ka boro prima ba ne bana mpo mvelasi ke na mo ka ubere mpo mvelasi ke na mokaubere ya railing monino kutano le tsaku hotella ka mona ka haufinyana le di 18 nete kholo tsa tlhopa sena sa TS Galaxy molenguna o ka bo prima ba le bana eta ba bolo tsena jolo ele mo songwa fatsi ele bolo e songwe fatsi tsangwa ka mane ke ena monna wa hatte ba mokwena ka ba boletelele ka rojane tini ka ditso ka bane pala jalo ya basula sandals empa na jalo he ya basula sandals ar bona kina bole be sentse tla jalo ka rojane tini hape hape ha na ka mane ba itsula ka mata ba hulu kina hape sandals ka rojane tini poda Sisa Harunete Biaka Hare Kamani Jesse number 12 Brian Leon Sabantayahai Karunyana Yapilia Papadi 1 Sundowns 2 Cheers Galaxy Mukwetlisi
1: ona me se re leng ga salosana go fetileng gore Mamelodi Sundowns ha e hlasela hlasela ka dipapaditse ngata mine letsano ya bona e batla e le ba thusa gore ba gone go thuba mola o ka morao wa stopa sna sa TS Galaxy bua jolo ka le bota le ka morao wa stopa sna sa TS Galaxy mpa he ka morao gore ba etse phoso ne phoso ya ne bolone eng kwa jolo ke na tebo mokwena ya re ba palla ka hare ba TS Galaxy ba gona go itshireletsa ya wela jolo hape le utungla ena tebo mokwena aneletsa Nino Santos ya neng a le haufile yena ka tlhakore le letse hadi ya ba he Nino Santos o krope tsa bolo entla holo ya fita jolo hlohong ya se bapalisena e lenyana Brian Leon re bua tsena Mamelodi Sundowns if money penalty
0: ria mabenkeleng ka pelinyana re tle re tsebe utlo rona ditsa majwang ka moramo
2: Botop Shaela, habalo whiskey fela fela. Bai keteka, boloka. O 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey, ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whiskey, ka $249.99. Keteka World Whiskey Day, le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswa ba ka tlase dilemo tse 18.
4: Mamedi taba ke tsena tseo ke lokelang ho fitisetsa tsona moetlo wa basotho Dr. Thantsi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ibile a thagisa le malapa bana le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo ho hlatswa madi le ho beha tsokere le high blood taolong bana le combo ya mahlohonono e bulang ditsela ha ba nthotsa ha ho haditsa mai hantle ho hang e leleka meliko ka boyona e le jwalo o ka di fumana di multi shopong le di pharmacies tsohle tsa Afrika Borwa le Lesotho ya ha bo moetlo wa basotho o fumane thuso mme thuso yeo o ka ithola ka gore o bile o ba letsetse le hona ho fumana ditlhaiswa tsena tsa bona mabenkeleng a mangata haholo di-chemisting mane Bethlehem ya 5-star supermarket Ferienageng Tuxedo Pharmacy Kroonstad African Herbal Klerksdorp African Herbal Store Binoni kwa Mothikazi Johannesburg Park Central Potchefstroom Ouma Sevenkele Peter Mariesburg Makoti Multi Shop Roodepoort ka mane ka Thandabantu ka Bloemfontein ya mane batho batsho ba letsetse ho 0783132082 0783132082 kapa plus 266 5643 7616 plus 266 5643 7616 moetlo wa basotho
3: adi papa di ho le sedi FM
0: o go tlisi re tlhala jwa lo tsatsina ka jeno e lo re netya sala tlhopa sa Mamelodi Sundowns ba sa tswa hlaba ntlha ya bona ya bobedi tsatsina ka jeno metotsung e ka banga e mashume amane karolo nyana ya bobedi ya papadi a e ka patiri ya pile ya papadi e sa bua jolo ke penalty ya yena ka kwa no tiba jolo ka Leon hlaba ntlha tse pedi tsa tlhopa sa Sundowns metotsung e ka banya miraro hantle fela pakeng tsa metotsung e ka banya miraro ka fela hlaba ntlha tse pedi a ko re fe rona ho etsa etse mo kotisimo
1: ona me fola ho le jalo metsotsung phapanya metsotsue me raro fela ntha itlisa ntla jalo se tlhopeng sa Mamelodi Sundowns e leng gore ha jalo ba se ba gonne ho lekanya dintla ke ntla tse pedi se tlhopa sa Mamelodi Sundowns le ntla tse pedi se tlhopeng sena sa TS Galaxy jalo se ke batlang ho bua ka tsona boholo ke hore ha o shaba fumana hore ke nako yane e hlokolotsi mme se tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ba tsebile ho e sebedisa baneng ke bana ba gonne ho hlaba dintla nakong ena e hlokolotsi jalo ho tla ba thata ba tla ba boima metsotsung ena e setseng pele re ya nakong ya kgefutsong gore na ke se tlhopa sefeng se tanka papadi hape se ise setlhopheng se seng mme ka tshepo ya gore ba tla kgona go tlaba dintlha mme tse ka tlhosang fela ke gore ntlha ena e keneng jalo kapa penalty ena e keneng jalo ka sebapadi sena e leng yena Brian Leon e le ba phoso e leng ya etsiwa jalo ke sebapadi sa TS Galaxy e leng yena Mpho Mvelase ya ba moletsa phala o isupa moloreng ya nkuwa jalo hape ke yena sebapadi sena Brian Leon o tlhaba ntlha ena e leng gore e lekalekanya dintlha dipakeng tsa ditlhopha ka bobedi
0: e jwa lo mamedi wa ka ya ratang le tsatsing lena la ka jeno ha re bone fela gore na ibe mhlomongwe papa dina tsa tsama jwa ngale 2 ka matla korama bedi ele 2 tsa passe sa TS Galaxy 2 tsa passa mamedi sa nosa molengwe ka botshabela bana bana ka mane wa primo di ba kwa ba bolo ka mane pala le jalo ha na ka kona ba itshula ka tsama hulu ha ntse pela ka mane e ene lena ka mane mona wa zulu tshula ka matla mahulu e bile o tu bana ba eso ha ibe bolo e tsena jalo ele tahlelo ya sa passa Sundowns e tsa ka potu ha be huku bana ba iso ya tsapa sa sundowns to so ka kwano ka mana ke e to so ka kunyane e ka le buya bo tshabela ba ka potir ke bo ro le buya bo tshabela ba le palam to so ka mana ke na monena e le nyana ka mana modiba ka ba boletelele bana ba me simple jo ba itsula ka matla ba hulu tsula ka matla ba hulu ape ape ine nkuwa ka mana ka tsoho ke na ka mana mbunjana fela ke ne be rota ka ntlo 18 ra bolo impela jalo ine sentse li le phala utwe haibe ya lona ka mona tsapa sa TS Galaxy haibe bola luna ka mono TS Galaxy alla pala khalengwa ka bane bile o tibana ba iso le batlanka le soto le sna passporto wena ka mono mona iso selu leko mahlambi offside khatano li selu leko mahlambi are bona ke na bole betsa jalo le ka jalo tsena ka bolo ka kwano ka mono ka prima bale pala le ka tsena ka bolo ka bana re bona sa nonsa ka jalo ka bana ba bela lotula ka bana mrembona ra bona tele ka bana tebo mo ko na bana ba letse ba shebile rota lotula ka bana hantle pelo brigado on ka bolo ka bana primo diba empala jalo ya mo punyo ka bana bile tsola kantle oti ila seleng ka bana ba isu ka mono ka tsopense sa TS Galaxy oti ila seleng ka mono bana ba isu se tsopense sa TS Galaxy eta la selwa ka kwano ka mane ka mo lengwe ka botshabatsatsi le pyongwe le tuna la tsapa se sa TS Galaxy ka siemo se tsapa sa mamelo tsenda o se bala le ntse tsama tshina tsela tsenga le metsirobong hantle fela ba qetile papadi tsa bona tsa liki ba qetile papadi tsa bona tsa liki are bona tsane bona tsapa bona tsena ngeletsa selo ala sela ka mana re bona tsheo tsamao se ba ikopa bona ntle o tsamo tshuka mane bile tsola ka ntle o tshwing oti are ile bona ntle ka mane yena Brian Leon ona raile bolo ntse o tshuku bana ba iso ya se tsapa se sa Mamelodi Sundowns o tshuku bana ba iso ya se tsapa se sa Mamelodi Sundowns haile bana ba tsona le bo opa motaung mo Romane jersey number 22 alwana kha khabulane mo lamwa tsipi ntle tika tika le tom Romane khatanong le tsapa sa Mamelodi Sundowns eto so ka mane elinyana alende wa kamisa botentle ya fetse bolo tsola le jalo impala jalo tsiane bolo ya tsa bolo ka mane bone winka jalo ka mane o brigado impala jalo tsie harbone bale ka tsena ka bolo ape sa no sobai koba tsena hape hape ha na ka mane bai tsula ka matsa maulo ka mane mpom velasi eling yena mo kapteni wa stopa sena sa TS Galaxy we be a kantem hore tse tsebo batahlelo ya stopa sa mamlo di sundowns re le metsotsunya ba shuma mane ana le metsotsunya sa no karolo nyana ya pele ya papadi ne re let's give it to Tsemine e tsentse nga karolo nyana ya pele ya papadi ha re bona tsane alende o ataka kwa no ka mlo ka bo prima bale bana le tsone le tuna mme empala jalo tsane ndinyelo mme empala jalo ona wa e koba ba itsula ka matama hulu ka mana mra uta pasa TS Galaxy rota pasa ka mana empala jalo tsai kuma ka mana yena munna wa ha Nuno Santos empala jalo tsena bolo ha re bona ka mana mrembola mme o ataka bolo yeo ona ro ra empala jalo tsiane bolo ha ana ka kwa no ba itsula ka mana itsula ke o pa mutaung empala jalo tsene rota ba re bara bara ka raso no biki e bile tsaka kwa no ka mlo ka bo prima bale bana mme e ka kamona ka TS Galaxy una wa tsena ka kwa nyalla hotu le bapetsi wena ka mona mona seluleko mahlambi ba bapetsi ka mane yena zukom dunyelo hampe monna ba bapetsi ka mane zukom dunyelo hampe haile bolo e tla ba bolo tsena jalo ele poso khatano le lona ka mona bana ba eso esebile ba itusitse jalo hante pelang har bona ke na bona tsa bona tsena nga eto sa ka bana bona tsena brigado on ka bona ka mane ke yo primo diba we ba tsalo tla ha ka mane si Nino Santos o wa tsaka bona ke on tsa nka tsalo ka le tuna le tsiari we ne tsaka bona brigado hape empa lo jono ba mo tsa se tsaka mane mudiba ba mo tsa se tsaka mane mudiba mole ngwane o ka botsa batsatsi tshimane o te mo romani ya sebetsa ka bogabane bona ba isali ele nyana ka kwano tiba ka sianda kuru ho sa lo ho nyana tsena mamedi wa ka yena ka kwano mona sianda kuru Osan tsana ngolo nyenya na nyana tsena si anda kulu re tla tsere bona rona eta sebetsa jwang papa dina tsa tsingele na ka jeno ele tshu ka matla korama bedi a tshu san down so tshu tsa pasa TS Galaxy ha re bona tsane eta tsosa tshe bo mukoena wa nka huku ka manwa ikopa bo lentle ka re nya le tina phaila ka manisi batibani ira eta pei intse bona ko tsi pala jwa ba hana mrawo ele nyana ka kwano o pa mutawung san down so ba iketla mrawo ha re bona ka mane Amisa bolotele le ka bana hantle pele Johannes empala jo le pete ba lotso o teng ka bana mona wa ha yena iratapei yena bo iketsa re metsotsong salotso fela tjo ka tsa motsotso hore re tla re tsebe ho ya kgefutsong mokotsisi ha ke tsebe re ka hla ra ya ala papa dina tsa tsina ka jeno ka pa mhlomong ra iphetela ka ha metsotsong ya mashume a mane a metsu e mesano re ke bone fela rona ho tla sebetsa la jong ka ha har ya kgefutsong kwa mona sentse re ya ka botsoloa papsi tsa khaso ha ke tsebe re salotso ke motsotso fela coach my coach
1: ona me ho fara le jalo me se ka tsalosang go re metsotsong e le shume le metsi mehlano ya o ketela re bone se tlhopa sa sa modisa dance e ba bona ba tshwara bolo bo hulwana ako me bile ba bona be leng re ba etsa menyetla e mengatanyana ya ho hlaba dintla ke ka hore bone dintla tse pedi di kena jalo metsotsong e o ketela ya karolo ene ya pele papadi me ho hona ho bulela hore di hlopa ka bobedi di tla tshwana ho di sebetse ka thata karolo ya bobedi ya papadi tsigeletsong le tlhaselong ya bona baneng se re bone hore di hlopa ka bobedi ba gona hore ba hlabe dintla me ho na ho bulela hore o ka morao wa tshireletso kapa molao mahareng wa tshireletso kapa molao ka pele wa tshireletso ba ka tshwana gore ba sebetse gantle gore ba se ke ba iphumana ba hlaba dintlha jole ka go etsaetse karolong ene ya pele ya papadi
0: a re bone he mamedi ke a gola ka nna le neng kapa neng phala tsa tsenge lena la ka jeno re bona gantle fela ke yane bolo betsa jalo te poso banna ba Yesu yalla phala ka mano te poso he banna ba Yesu ka mano fua ka rete e tshehla tlhopa sa mamedi sa nao sa re bone fua ka rete e tshehla ke mang ke Leon le yena o nkuwa ke moya mokotlisi Leon Leon le yena o kwetse moya ha tsheba a ke tsebile ba neng o hlokometse
1: rona ho tsetsa ka hane mwana mme e le se sa hloka ha le mwana mme papa di nya bolo kwa no Afrika borwa ho di bapadi tsa maemo ana e le ngwe re re fa mo mabidi wa se DFM papa di ena e be ka nete bo itshwa ba bona e ba bona bo hlepileng mo teng ba ketelana ba bontsha dikagate tsetse
5: mwanaka ke a tseba ba tshwenyana go tsohle ha o bona mahala o tswang Botswana e skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le karabo ha lena sala le sotleya. Ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu hae ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo.
6: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honal di behelo.
4: Sirele di super healthcare ke muriano wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme o hlatswa madi o fana ka phallo e hodimo ya madi ha mmoho le o bea tswekegele high blood taolong le bakeng sa majwana a diphio e leng di kidney stones intercesso le nyoko le bakeng sa serame sa masapo le manongeletso a opang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao le ha o kula ba na le sireletsana e le moriana wa bana o sebetsana le ho ntsha tshilana ha ngwana a qeta ho hlaha le ho ntsha lebese nakong eo ngwana a huswang ka yona le bana ba sa holeng hantle ka baka la ho kgathatswa ke manyowa le ngwana ya kgathatswang ke letswe jana hape ka bosona sireletsana sena se hlatswa pelo ya ngwana a fepe hantle be poropotlwane e nang le ditshobotsi tsa masea o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsAppele nomoro ya +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 ke 072 0202 371 sireledi super healthcare le sireletsana go tswa go ba dikgabane herbalist
3: tsa di papadi go lesedi
0: FM ke yona tabeno mamedi wa ka ya ratang a coach rile ra tlhokomela phoswane e ileng ya tsala mme nete ya sala ke mo teng ene re bona jalo monna wa Leon a fumana ka rete tshetlha ka morago re a tletse phoso eo ya go ikarabelela kgatlhanong le sebapadi sena sa TS Galaxy e leng Mahlambi mme nete ya sala mokotlisi maikutlwano kapa ke re maitshwarwano jalo ka o ile wa tlhalosa se maitshwaro a dumeletsweng papading ena ya bola maoto ha e le mohe e le gore ke two ka matlhakora mabedi two tlhopha sa Mamelodi Sundowns e le two tlhopha seo sa TS Galaxy o ka iqetela taba yo mokotlisi
1: mona me ho fela ho le jalo mme ha o le tjena re hle re shebe rona hantle ntle dintlha tse hlajuang ke dihlopha ka bobedi ebile phoso tse tsiwang ke molao feng e bang ke molao ka pele kapa ke molao o mahareng mme ke hona mo re ka ra buang teng ha o sheba dintlha tse hlabuang jalo ke sehlopha sena sa TS Galaxy ke diphoso tse etsaetseng moleng ona o bohareng ba lebala setopeng sa Modisa Sundowns mo teng ba ne ba lahlolwa ke dibolo tse ngata mme ya ba sehlopha sena sa TS Galaxy se nka monyetla mme monyetla o bo ne ba o nka o ya ketela jalo o ba file penalty e leng gore ile a hlajuwa jalo ke yena Victor Letswalo ka mora mo hape ba fumana monyetla ya ba monyetla o ba fumana hape bana ba TS Galaxy ba iphumana ba fumana jalo bolo e leng hore le teng Mamelodi Sundowns e lahlelwa boharing ba lebala e ne letswa jalo se ba padisana e leng yena George Sedwin mme ya ba he e ba ntla e bobedi se tlhopeng sena sa TS Galaxy ha le se tlhopa sa TS Galaxy le bona tshireletso bona ha ya ba ntle ho hang ho ba no ba diphoso tsa ba di entseng molengwe ka morao diletsa fast ba padisana se e leng hore ke mohla ba di ntla se tlhopeng sa Mamelodi Sundowns ke bua jalo ka yena Brian Leon a tla ba ntla ka tlhogo e leng tla ya pele ya se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ka morao re koropetswe le bolo entle jalo e koropetswa jalo ke yena Nuno Santos ka morao hape ya ba se tlhopa sa Mamelodi Sundowns se tswela pele ka gatello ya papadi mme gatello ena ba ya se tlhopeng sa TS Galaxy mme ba katella jalo ba ntse phoso ka hara di 18 bana ba se tlhopa sa TS Galaxy ke bua jalo ka yena Mpho Mvelase ya ba moletsa phala o ba fa se tlhopa sa Mamelodi Sundowns penalty e leng ya hlajwa jalo ke yena se bapadi sena Brian Leon so se ka tlhalosang fela gore karolong ya bobedi papadi re tla tla re shebe rona dihlopha ka bobedi tlhaselong ya bona tshireletsong ya bona e tla hlebe jwang hobaneng go bona etse gore dihlopha ka bobedi ba tlasela gantle empa ba tshireletse gantle ke ka go dintlha e leng dintlha tse pedi setlhopha sa Mamelodi Sundowns dintlha tse pedi setlhopha sa TS Galaxy
0: ke re bo mo kotlisi le tsatsing le nala ka jeno ka tsela jo le he mamidi wa ka ya ratihang re ke tle ke mathe ke le titime ke tle ke kopanele kgaitse ya motho tshibo jo lo ka Roy Card
4: kgaitsedi ya ka le yeo kile boile gagolo go tla go teana gape ka golong ya bobedi ya kgaso ya papadi ya bone
0: ke ke boela kgaitsedi ya motho
4: ga se mooge mamedi e ke metsotso ga e dula go ye mashome a mabedi metso e mene ka moraore ena ya borobedi sentse ebile ke go amadumeme ba omametse sebeletsena ya lesedi o le gona teng ke le ka go kopana le bana ba bulete ke kopane le motlhomphei nkala ntate nkala ke ntse ke le ka mawala otlhe ga ke tsebe na o go kae boemong bona fela e re ke etse tsena ke bone taba tsa kana dimpe ya go kae pele go karolo ya bobedi ya kgaso eo.

0: Mabedi ke metsotso e mashoma mabedi metsi supile ka mora hora ya borobedi mohaleng kwano ke sentse ke na le ntate Nkala wa Bullet. Ntate Nkala dumela wa mohetsi tshebeletsong ena le sedi lenaneo la re mo.
1: A o sentse ke ya o dumedisa ga ntse ke a ka ke bile ke o hlomphile ntsamaisa e ngwane le letle la kajeko. Ka leboha o se o re memmehe e le ba Bullet hore re tlo hlaha re tlo bua ka sehlahiswa se. Hangata ere ha ke bua ka Bullet ke re kgolong ya ka ne ke le moshanyana ke la ka oma go ga ditlama tsena tse bitswang Bullet. Wa tseba ke ne ke bone mohlolo o mogolo hobane nkgono ene ke ongwa ke lo mokgelela. Nkgono ene ho thona tshwerwe ke cancer le utlwile enana le se le sena dinama e le masapo fela. Empa ka mokgelela ka tlophelela go mo fa Bullet jwalo ka ha ho thwe. A saenwe nako e telele go a tla kgolo nkgono o enwe le kgwedi tse eisa tsena ka moga o mone o gomme wa ka he o bolele go ele go mošanyana gago wa tseba o mphekotse taba eno ile a ba taba e ileng ya ba botlhokwa go nna jale moga o tsenana se re na le batho ba bangata ba sebedisitseng Bullet ga e se e le nna e tshwego se ke sa gope jane batho ba nono ba fodile re na le batho ba neng ba na le prostate cancer re na le batho ba neng ba na le cancer ya mala re na le batho ba neng ba na le dihlala mbe bona ba dihlala ebile ba rena ntate ba se ba ke bona mpa ena ka e kokokese ka e kare ke mokgatšhane fela ka mogao ke me Bullet ke bone ke ntsha kgatlagadi ka baketeng ka mane e kgangampe jale ka mogao ka bona mpa ka e kgutlela boyoneng batho bane ba di-high blood batho ba diswekere kere Bullet ha o e sebedisa ha o no tlo tlaola ka high blood gobane e etsa nthe kgolo ya yona ke ya gore e kenelela ka gare gare go methapo jwale e hlwekise methapo eno methapo a e hlwekile e le gore e tlo mathisa madi gantle e tšhata lesoleng le leng le teng ka gago mmele jwale o tlo o bua motho high blood a wa tseba ga ke sana high blood doctor o itse ke eme ka dipidisi ga o nwa Bullet a rere o tlwelele dipidisi gere nonno tsamaye treatment ya gago fela doctor o tla o jwetsa taba tse monate ga o ka mamelela Bullet wa mmamelela le treatment ya gago jwale o boele gape gape ga o e sebedisa Bullet o nwe metsi a golo o e futhumatse Bullet e ka ga botlolo e transparent ke lethaga e sekwaelo se orange jwale o tla e thola gotlhe ka gare o gauta ka monono fela letsetsa dinomoro tsena tsa rona o tlo tsebe o thuseya mono mo o teng mono ke 0833982 3140 0833982 3140 jwale ha o sebedisa Bullet o ke ke wa ba ntate ya ba o tsolla ka o hela wa tseba ba sa ba hana o matha bashanyana ba ha ke ba goma mama Bullet e tlo etsa go be ntate ka lapeng e tlo etsa go be mme ka tlong jwale e ne e hlwekisitse e etsa le bana ba batle gobane mokgwa yone ke supplement e nowa ke motho wa mokgatšhane e nowa ke motho a sebedisang ente ya thego jwale gape Bullet ga o le ka Bloemfontein ka mono no batho batsho o tla e thola Bullet motaui o teng Bloem shopping center mono opposite Bloem shopping center mothishop wa gae o teng monono ka mane ka Welkom Christmas e se le Christmas e ne le Lucky Boy mothishop o tla e thola Bullet ka monono menisi le toropong hengly opposite shoprite menisi monono kapo crush o teng ka container gae kgomedu ka moka gae go na le container e tshweu le yona yona Bullet ga o matha o ya ka mane ka thabantsho mahlabane pharmacy ba na le yona Ansa uniform shop mabapa le garage monono e na le yona
0: ntate Nkala
1: tsana khaitse dia
0: ke le buile ha hono mongaka a getla boela ke tsena hape nna le wena bekeng ke tla
1: di go ma sentswa
0: ka simo he mabedi ha ke tloa go ntate nkalavalo yena wa bulete ke ketse tsena fena.

0: ke nete lesedi FM ke molelwa wa gatwa wa lelwa lesedi FM mamedi e se gale ke tlolokela gore ke gutlele o gaitsedi ya ka morali yeo ba keng sa gore a re fe ka golo ya bobedi ya gaso yena ya papadi ya bolo o ntsa tlhile a sa tsamaye a le motsama le the coach molefintseki ke tlo gutlela go yena tle pule leo ba keng sa gore a re nneletse karolo ya bobedi ya gaso yeno ya papadi ya bolo re bone ba o be ga ona ngwane motle kogi papadi ya bolo le gale butle fela ke ke e se dintho tsa ka fela ka mona ke batla bukwa go gongwe fela ka mona gore na taba di nepagetse taba tsa ka di nepagetse pule le eo
1: Roycard
0: phela ke phetse ngwana mme
1: a o ke a phela gaitsedi ya motho
0: ee yatlhe
1: le wena ke a tseba ore o phetse gantle a golo fela
0: o ka bo o sa utlwile ke go a tseba ditaba ke setoko tsane sa motse
1: ee di kena motseng ka mogala
0: ga monate jwang
1: ka rialo
0: gaitsedi ya ka ke tlolokela gore ke gutlele go wena ke dumela go ya ka manane a ne ke o neeleditseng ona o se o tla tla go nna ka quarter to nine
1: ee ke shebile gantle wa tsena tse dintšha e bonneteng seremonie e kankane
0: ee gobane re ke bone na ke na le e ka re ke na le ne le 2040 mo kapa 50 kapa one jale ke bona konopong tsa magoa mona e re 50 fela mona pampiring e re 40 e ne e le jwang mo go wena
1: ke bone
0: e ne le 40
1: e ne le for e ne le 50
0: e ne le 50 all right ya ga ona gang gaitsedi ya ka mantswe a mang e tlo ba 2045 le ka 2050 ke lebile gagolo re se ba tlhola ke senyana kwa letho gaitsedi ya ka
1: re ko lebo jwalo gaitsedi ya motho hantle fela kwa no tshebeletsong ya lesedi FM mamedi wa ka ya ratehang re boela hape rete ana karolong ena ya bobedi ya papadi mme e le karolo eo tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tlamehang gore batle ba etse seo ba tlamehang gore ba seetse kapa setlhopha sa tsa TS Galaxy ba etse seo ba tlamehang gore ba seetse e leng gore bobedi ba tlhopha tsena se seng sa sona ba tle ba gape papadi go ya ka tibelelo ya bona mme nnete ya sala re santsaneng re emetse banna ka matlhakoro a mabedi gore ba tle ba kene jwalo ka ra lebala mamedi wa ka letshwele lona ke le thabileng agolo ka kwano letlhakoro la tlhopha sa Mamelodi Sundowns ga e le mona ditlhopha ka bobedi ba sentse ba iphuthumatsa jwalo ke mone alende le ena ke a tlhokomela gore o ntsa le teng papading ena tsatsi nena la ka jeno le o ja e re tseba gore ke mongwe wa dibapadi tseo a di ileng tsabewa leitlho le ntshotsho ka re a tseba gore papading ya gae ya pele ga e sala fitlha kwano mona PSL o ile a tlhabantlha metsotsong ya bo masome ebile gantlentle o ile a kena jalo metsotsong ya bo masome a tsheletseng a na le metso robong mme a tlhabantlha metsotsong ya masome a supileng a na le metso e tsheletseng papading ya gae ya pele a qala go fitlha kwano mona Aforika Borwa nakong eo Aforika Borwa ka patsego setlhopha sa Sundowns ba neng ba tlhola papadi eo ka dintlha tse tharo go nne oto kgatlha letlhopha sa Stellenbosch FC papadi eo ne ba palelwa ka ona ka mane ka Loftus Verveld Stadium mme papadi ena ge nnete ya sala mabedi wa ka ke ena e tla tswela pele gopola gore monenwa ke monna wa ka mane ka nenyane ya Chile tlaile ka lemo sa sekete magolo a robong masome a robong masome robonga gantle fela a nang le metso e robonga 1999 o le mo di masome a mabedi a nang le metso e supileng ke monna wa kamane ka Chile nkile ba pala tlhopha seo sa Arsenal fela sane se boemong bo tlase mane tlhopheng seo sa Arsenal ka 2016 gantle fela mamedi wa ka ya ratang ga jale o dutse ka dintlha tse tlhano kwano mona leakeng ya rona ya Betway Premiership go bonala gore ga ona dipheto tse etsatseng letsatsing lena la ka jeno mo kotlisi nnete ya sala jalo ka limona le gore papadi sentse kala jalo e letse le tu tlhopha sa Mamelodi Sundowns e le tu tlhopha seo sa TS Galaxy go bonala go sena dipheto tse etsatseng re bona jalo ka ma TS Galaxy Porosha Stitcher Harunete Biaka Hari Motsotswaneng ke a gola mo mamedi ga seo ka se sa le motsotso ke metsotswaneng e mmalwa ya pele karolong ena ya bobedi ya papadi mo manoeng tle bona ba e sale sephe setlhe maduna ga mmogo le ena kamane ke bone ka re ke ena Mphomvelase mme bea karolong ke ena nnete ya sala Mphomvelase a e bea ka gare ka morago gore sephe setlhe maduna a etse mosebetsi o motle a mo kobele bolo eo sandao se morao mane ba ileng ba ya le kgongwana godimo ya ba o ebea ka gare ka mane yena jersey number 2 e le mokapitene e kibo jalo ka Mpho Mvelase coach my coach
2: ona mme ha o hopola hantle re hopotsane le mo medal cd fm re itse bothata tlhopheng tsena tse pedi ke tshireletso mme seo e leng gore ditlhopha ka bobedi ba seetsa gantle ko tlhaba dintlha mme e se e qadile gape papadi kala jalo e le setlhopha sa ts galaxy ba tlhabang dintlha ba tlhabang ntlha o ile a tlhalosa wa re ntlha ena ga o sosheba nako eo e leng gore tlhajiwe ka yona ke ka tlasa motsotso mme re ka tlhalosa fela rare ebile ntlha e ntla golo e leng setlhopha sa ts galaxy se ne sa kgona fumona bolo gape bohareng ba lebala ka tlhakoreng lang le letshega ya ba baneletsana bolo jalo ga baneletsana bolo sebapadisena e leng yena sepe setlhe madona a iphumana a le maemong a matle gore a ka tlhaba ntlha empa a bona sebapadi mmogo le ena a tlakothisa jalo ka tlhakoreng le letona ke bua jalo ka ena Mpho Mvelase ya ba ga o mo neletsa bolo ena mme bolo e ba ketelela jalo e le ntlha ya setlhopha sena sa TS Galaxy
1: lemo tse masome a mararo a na le metso supileng nnete ya sala 37 years of age ke bua jalo ka ena Mpho Mvelase o ile a bontsha gore ka nnete ke mo ka o beere kwano mona papading ena letsatsing lena la kajeno ye ba obeya ntlha yeo obeya bolo yeo ka rro kara le tanta a ebea ka gare jalo e le gore nnete ya sala mamedi wa ka ya rateganga batho ba ngata ba ne ba tlhile ba gopola gore monneno jalo ka gare tse ba gore ke mapala morago fela mono o sebedisitse bohlale bona ba ga e sale gantle fela mme re mone taba ena o kile a nna eetsa tlhopheng tse tshwanang le bo Chipa United ga golo jang tlhopheng sane sa Chipa United seo a bapetseng gagolo sona Mpho Mvelase sandaoso koba bolentle ka rojanetini gana ka mane ba etsola ka matla magolo ba etsola ka mane ka matla magolo tsholo gantle fela ka rojanetini tlhopha seo sa TS Galaxy ona e kobile ka kwano ka molo ka bophirima ba lebala kibo jalo ka kibo jalo ka obrigado ke yena ka mane modiba ga re bone ke yena sandaoso ba leka jalo kena ka bono ba itsisa ka kwano ka mane ka lotola nune lane nene yena monna waha kibo jalo ka nuno santos empra jalo ke yena bolo betla jalo ga re bone ka kwano enkwa ka mane ke krente ke kana we ba talo tula ka mane santos santos ke yonka bolo we netsa ka mane mrembula mrembula we netsa ka mane alende alende ke wa tsaka bolo yeo o ale ka tsena ka bolo o re bana ba se tlonga tshe bona lokai e sia ka kwano ka mane ka prima ba le bana ha re bona ka kwano ka mane lo tula o brigado onka bolo ka mane o primo di ba we sia pe mane ni e ka tsena le tlhakwa tshe mshe ba fela ke na bolo betla jwalo we ka dima ka kwano empala le jwalo ne ne nunos e bile ya mohlola ona batla hape le tlhaku ya motlola ka mane Nuno Santos o teng ka kwano mo kapteni a leng yena ka mona Mlungisi Mbujana ona ya tswereng bo kapteni ba tlhopha sena sa TS Galaxy ka matla a maholo fela ya bannete ya salang o nka bolo yeo e le note le 2 Sundowns 3 tlhopha seo sa TS Galaxy e le 3 tlhopha seo sa TS Galaxy e ne le ka tsela eo ge nnete ya salang mamelo ka ya rategana monneno le ena Mlungisi Mbunjana ke mokaubere nnete ya sala ka kwano ka mona sale a tlhopheng sena sa TS Galaxy a re bone kane bo lebetla jalo ka mane ka molengo ka botšhabatsatsi enkwa ka mane ke a tha sale so sebile sitem raonyana hanyane empela jalo ke ena bolo sebile ba nkile ka mane Sundowns e a tla ka kwano ka mona ka molengo ka prima bana bana ke kana we ba tlo tla ka kwano re tshe bona ke yo e obrigado o primudiba o a tla patse tsa bana o ntsa bolo hampila le jalo go tla bolo ka bogabane bona ba e sale ka lotla ha se pe sitle maduna empela jalo ya phama flaga ya phama flaga ya monghadi given letlaka e bolela gore wena ka mono monna eso wena ka mono monna eso selu leko mahlambi o batlang ka lesotho sena pasporoto ga re bone ke wa thasalesa onka bolo ka mane gante fela o e sabile ntshitse ka kwano brigado wa e koma ya wela diatlenga tsa sethibathibane ira tape ebile ba chapalela fatshe ka yona aba bila chapalela fatshe jalo ka yona ira tape a re bone kane bolo betla jalo e le ka jalo kena ka bolo ka mane gantle fela e tla jalo ka keo ya tla bolo pamisa ke bolo telele empela jalo kena ba e le ka jalo ka ditlho morago mrembolong ka bolo o isia moragonyane ebile keo primodi ba tshwarelo isia moragonyane ganyane fela a re bone ka mane kekene jane se sabile ntshitse empela jalo kane ka mane boareng ba lebana ka rasorono beke mrebola fela keo bolo e yankuwa bolo e tla ka kwano ka mona ebile theoa ga re bone ke ba ba tlaselape TS Galaxy empela le jalo yalla phala oti le bapetse ka mono sipe sihle maduna hampe banna ba yeso le bapetse ka mono sipe sihle maduna hampe luna ka mono sipe pasa mamle di Sundowns mrembula tebo mokoena bapetse ka mane sipe sihle maduna hampe Motle, Moshimano, Sipesi, Maduna, Antletica, Tikwa, Leto.

0: pharmacy e Pick n Pay Center. Re teng gara Spring. Go ti pharmacy e Set Street. Re teng gara Johannesburg. Johannesburg Center. Mamedi ke a lebong. Hala hala mphebala halala halala. O pula mamedi go ga se mphebala. A si yona. Mamedi le ka boya le go founela ha.
1: 074-519-7853.
2: 074-519-7853. O tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Are le bojalo khaitsedi motho hantle fela tsa dipapadi ho le Sedi FM tsabeletsong ya le Sedi FM re mamedi wa ka re hlalla jalo ntse le 3 tlopa sa TS Galaxy ele 2 tlopa sa Mamelodi Sundowns me mona yo eleng opa motaunga a qeta fumana karete e tshehla eleng re ka morore a tla bapale jalo mona wa ha obri modiba hampe tlopeng sena sa Mamelodi Sundowns re hlalla jalo mamedi wa ka ele re Sundowns ba qeta tsa dipetuo etse ka bantse tharo ka ofela moteng re bone jalo Hotswa Marcelo Allende Hotswa Krent Chikana Hotswa Lena Arthur Sail Salesa Me Batin Sabonam Hwatena Kamani Kulmani Ndamani Hwatena Miguel Rochino Hwabwela Hape Ape Hwatena Kakwano Tashirik Matthews Kibona Chitsona Petro Tsetaro Tsetsaitseng Letsatsing Lena La Kajeno Mokotlisi Hachitsiborna Holatela Kamkhobone Petro Tsena Dietsala Ebeliano Elia Mokotlisi Mongadi Kadoso Hurata Antse bana ba bararo a kenye bana ba utikatang bua ka bona e ka tswa e le lefe
4: ke dimela se a batlang ho setsa ngwana mme ke ntwana re buileng ka ona karolong ya pila papadi hore se hlopa sa sa Mamelodi Sundowns ba hlatswa dintlha mme le bota le ka morao ihle le batla sa tshireletse hantle go bana ke mona ba khonne ho hlaka dintlha tse pedi karolong ya pila papadi ha papadi qala fela ke ba hlatjwa jwalo ntlha ya boraro mme ke ka ho ke bonang e petho ena e tsuang jwalo ka ena grand kekana a tswa ho kena ena Khulumani Ndamani mme ha sha ba fumana hape di papadi tseleng hore di papala tlhaselong se hlopeng sa Mamelodi Sundowns re bona jwalo Tashrik Matthews le ena a kena a kena jalo a kenela Allende mme hona ho bolela gore hantle Mamelodi Sundowns e batla gore e hlasele mme tlhaselong ba kgone go kwala lemati le ka morago baneng bonnete ba taba moya wa maria e tlile wa kena o kenela jalo setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke ka go ba seng ba tla bue dintlha tse tharo ga jale mme gape ntho ngwe gape re boneng gore sebapadi sena Miguel Resino le ena ke sebapadi se thusang tlhaselong a bapala mona bogareng ba lebala jale ke dumela gore o kwala lemati le ka morago le e leng gore hantlentle le buletse dintlha tse tharo ka ofela mme o batla gore a kwale lemati a khona bua le matile tla gore le tla etsa gore a khona ho hlaba dintla
3: a re bone he bolo tsane be tla jalo ka mane bo harneng ba le phala e le ka jalo tsena ka bolo ka mane pele jo be sa phoso sa nausa e a hantle fela se bile ba ntshitse win sampe monane selu le kuma hlambi empa jalo tsena ba ilwane tsene e ka mane ka bolengo ka botshaba tsatsi kwa ba boletele le ka mane TS Galaxy empa ha ona moya nteng e bile tsa ma jalo e lokotsea e lengwe fela e tla ba bolo e tjwang hantle fela ka kwano risk ka tsola ka ntle e tjwa ka mane tsena chicken johannes win le tse ka mane tiba tibani williams o itse lena ha re bone ka kwano ka bolengo ka ma ba le bana a Sundowns ba japo go ka tsana ka a iketla jole monna ka la di tshwa ha ke bolelwa a tile ba iketlile ka motsama wa bona o ro tse ba Sundowns a tlo tsimola ba rimba bana jole ha re bona tsheo tata mala jole ka mane ka molengo ka tshabala bana bana o brigado re bana ba isotlong ibla sia na ntle tikati kwa leto we sia mane morao ba sia morao mane Ineli yena kamani mjungelwa impala jalo cheo kapamisa obrigado karolonya le tin wa ikoma impala le jalo asula kamani amusula iya mutula kamani Brian Leon ya mutula kamani Brian Leon monna ya ile ngakala o tba pala tsapa sa Mamelodi Sundowns kala le shume le nane metsi robong khoding iya perkhonga le monsena sa 2026 miliena wila ba le sona la rakalo fitla fela to pensa Sundowns a hlabantsa karolo nya bobedi ya papadi mo Sundowns ka nako yo Sundowns e neng e hlola papadi ya bona kgatlhano tlhopha sa Orbit College ka ntlha tse pedi go noto phetuo e tsaetseng ke bona Junior Okene, Junior Zikoda, Patrick Fisher Liana Okene, Patrick Fisher Junior Zikoda Okene Liana me ha ile monnena e leng Sianda Tulu o tswile re tla bona rona ba bobedi ke mang hape ye a tswileng ntle re tla re bona fela rona e be ke mang e mong hape ye a tswileng ka nnete monnena Brian Leon ke mong wa dibapadi tsa Sundowns tse sebeditseng ka bokgabane bona ba e sale ha e sale a fitlha kwano mona le king bapetse papadi tse 20 a na le metso e meraro gantle fela ga re bona ke ane bone betla jwano ebile ba isiamane morrao ke ena monna wa ga oupa motaung setibatibane ke wa e rrabo letelele ira tape empela jalo ba gana morrao yalla palote banna ba eso nama ya motho ga e thagise jalo nama ya motho ha itagisi mokotlisi wa bona la gore monnena ba mothagisa o ke monnena e leng yena ka kwano Sedwin Georgia ba bona la gore nete ya sala ke monna e ka reng hangata o ya bapalle pele mane mme Sundowns ba tlameha gore ba mo hlokomele baneng bogolo ba nako ga ba mo bapadisa hampe tjenana ba tla etsa diphoso le mo e leng gore bolo e tla ba boemong bo kotsi ya gono
4: go fela go le jalo ngwana mme o bua jalo ka ena Sedwin George o sa tlhabile ntlha mme ebile ka go tlhalosa ore setlhopha sa Norwich Sundowns ba ka tshwanela gore ba mokate ba moshebe gobane bane sebapadi sena se se bontshitse gore papadinyana half mona monyetla o kgona go tlhaba ntlha mme ke ka gore bona jalo a thulana jalo le ena Keegan Johannes bolong eo e ne le gore ba ne ba etseka ka ditlhogo mme o bonagala a eme mme o tla tswela pele ka papadi phetogo tsena tse gore di bona setlhopheng sena sa TS Galaxy re bona jalo sebapadi se bapalang pele tlhaselong e leng ena Zindoga a kena jalo a kenela Seluleko Mahlambi e leng gore le ena go bonagala a tswile kotsi ke ka go re monang a tswa papadinyana mme gona he go bolela gore phetogo ena e etsa gore Zindoga a iphumane a le papading ga le Sianda Tulu e leng gore o sebeditse gantle karolong ya pele ya papadi mme re mona jalo a tswa go kena sebapadi sena e leng yena feature ya bapalang moleng o ka morago setlhopheng sena sa TS Galaxy metsotsong ena e 60 a metso e mmedi
3: go jalo fela tshebeletsong ya lesedi FM letsatsing lena la kajeno a re bone ka kwano bolotsiano sa bileng kile ka mane gantle fela a tape bolotsi le banna ba letse ba e shebileng pala le jalo o teng ka kwano morago o santsa le teng ka kwano morago mdungelwang aisia hante fela ka kwano ka mona ka re ke bona ke o senele nan tamani onka bolo ka man hante fela ke o tamani kulukane kule kane ho sabile netsa ka man hante fela mona wa brigado obrigado ke o a tinya lo tso la kantle e ke mo ka ubere elinga a ke mo ka ubere elinya na ka kwano mpo mvelase ho tu bana ba iso ha be bolo ke nang le tahlelo se bile bana hletse ba inka jolo Sundowns a ke tla e ba reng ba le balan etla hantle fela ka mane bo reng ba le balan Nuno Santos se bile ba ntse jalo ka mane ka molengo ka botshaba tsatsi hi a tla bolo ka mane harbone e le ka tsena Sundowns ba sile ba iketlile ha bohloko fela e ka kare ke bona ba iteletse papa dina pili ra bolo ka mane bo le telele empala jalo tsheo e bile matelo ka kwalo ka mona ka mane ka prima ba le bala harbone ka mane o primo diba empala jalo teng ka kwano morrao wa hana ka mane Patrick Fisher wa inga ka mane ra bolo telele e bile tsena rota ba reng ba le bala empala jalo ka secret ha ile jalo tsheo Nuno onka bolo ba isiya ka mane ka molengo ka bo firima ka botshaba tsatsi e be tla ka kwano ka mona ka le utula a kigena o se bile ntite inkwa ka mona ke ntamani impala jolo ke na bolo e a tla bolo ka kwano ka lutula hai e na ba metsa ka mona ntamani ka rolo nyere tini e impala jolo mona ba mya fatsuti ha una ho so ka radu dietini ha re bone Patrick Fisher se bile ntite lena impala jolo ke bolo ha re bone ke o ne e ba hana ka mona morao ba tsula ke ha pape se bile ba ntile nonsa o a tla ka bolo wa hana ka mona Patrick Fisher ka ba tsula ka matla mahulu bana ba hlasela ka mane mamlodi Sundowns hi a tla bolo ka mane sentse e theo jalo ka Sundowns ene le munina re migoli rishino impala jalo ke ane bolo e bile rota ka mane uthi ila hlele munna Suzuko mdungelwa ana sela ka mane Suzuko mdungelwa la jalo ke batla tile Sundowns impala jalo wa hana ka mane Mpomvelase mo captain White Sula ka matla maholo o leletse ka mane Sedwin George impala jalo ke o e bile e tla ka kwano ka moloko bo prima ba le bala Sundowns advantage ha re bone keo ya tla jalo Sundowns se bile ba nkile ka mane ne rota ba reng ba le bala ka mane e tla jalo ka mrembola mrembola keo wa tla ka bolo yeo o se bile ntse itsela le jalo e ne sentse bile tla jalo ka lotu ha re bone keo Sundowns ba le ka jalo tsena ka bolo ha ana ka kwano ba itshula ka matla maholo e ke ena sipe sitle maduna e mpala jalo monna kena o le ka tsena ka bolo e ne le mbunja na mpala jalo ba mme fatsi ho tshe papa ditso le pele bana ba heso ka moloko bo prima ba le bala Sundowns ya tlasela bona keo o Ricardo, why come on? Ha, na kamar ba itzula hape hape. Una ilikile ka soho munenwa. Veluyeche Zulu ona ile tile ka so Veluyeche Zulu hona le monna wa Sundowns se tsapoletseng fatse ka rolonya de 18 eleng yena Tashrik Matthews o tlile bohloko bona ba isale Tashrik Matthews mokotlisi netya sala ibile o fuwa karete ke bona ka rona le karete tlatswa ka kwano ka mona le tle le boitiko ba botle bona ba isale ele mpunjani ona ruwa tena impala le jalo Patrick Fisher ho bona la rutena ya railing ha bo hloko ka mona monnenwa eleng yena ka kwano Tashrik Matthews me eka tabona ke khola o fuwe karete tsehla netya sala karete tsehla ka kwano yena monna wa jersey number 23 eleng tibojola ka Patrick Fisher a fuwe karete tsehla metso tso ke mashume a tsiletseng ana le metso supileng ka rutse ya bobedi ya papari le sedie FM ke lona le o le mametseng lentse ke la pule lieo ha ke tsamaya ke le mongwe ke tsamaya le mokotlisi ke ba jalo ka coach morena ke coach molefintse ke letsatsing lena la akajeno ha ile dintlha ke 3 tlhopha sa TS Galaxy e le 2 tlhopha seo sa Mamelodi Sundowns wainka kamane monna boha ira tapei kabanya le lefatshe hantle fela kamane ya fatse ka mane ira tape ra tjo jolo ke bolo tele anna balele tse ba shebile mpalo jolo ke o rota ka so ka bana so tsa bana mpalo jolo ke o ntamani fela tjane betla jolo ha ke la ka u thiba mikwalo tsa rashishe motle mushimane no mokotlisi sipe sihle maduna ha ke tsebe ke bona hore nete ya sala tsho pa sa mamelo sa ndau subo rembale bana mane wa ba sukudisa munena sipe sihle maduna
4: go fela go le jalo ngwana mme gobane dibolo tse ngata tse e leng gore ke dibolo tse bapalwang e le bolo tsa pele ke ena a di fumanang e le tsa bobedi mme ga di fumana jalo e tleba o fumana a le maemong a matle gagolo gore a ka tlhasela mme ke ka go re bonang a le kotsi yagolo papading ena gobaneng bonete ba taba o bapala e le number 10 dibapadi tse bapalang bogareng ba lebala tshireletsong re buile jalo ka ena mphombelase le ena mbunjana ke ka go a bang le monyetla gore a iphumane a le tlhaselong bogolo ba nako
3: e jwalo fela tsatsatsina ka jeno taba eo mme mamedi wa ka keane ya tla bona bagareng ba lebana e le ka otsena ka bono ka mane mpala jalo keo sebile ba ntshitse moromane e ne ntshiwa miguel empala jalo ke ena mrembolan tsa bono ka mane re bone keo e tla gantle fela ka mane sebile ba ntshitse gape e ne leme enunonsa fela keo e betla jalo ka mane bagareng ba lebana ja poto ka sana ka jolo sana o sobal ka wicheta har bona ke o sana o sobal ka wicheta ka bona reti ni sha e ta shrika metu sana ro raha impala jolo ya otsa motho bile e tsola kantle ya otsa motho e tsola kantle ka mo lengwe ka botshabatsatsi le pion le tuna la selwa ka mane ke zuko mdunyelwa la selwa ka mane zuko mdunyelwa har bona ka mane cha shrika o siya mo ronya na hanyane impala jolo ke na bole betla jalo se bile ba ntshitse ka kwano e ata ka mane ka lotla ka mane o brigado o brimudiba munna ba chapala fatse a tella ka mane pili mane sanda impala jolo tsena bolo hoti hay khutlele morao banna ba eso hay khutlele morao wena ka mona Miguel Rashino hay khutlele morao ka mona mona eso Miguel Rashino eta ba bolo to swanga ele poso khatano le ena papetsi mushimalino ya ba polanka ba khabani bona ba isale sipesi tle maduna hampi and the two Sundowns 3 kapasena sa yona ka kwano kibaka TS Galaxy nita sala mamidoka ya ratihanga munena leha hokatwing yena musebitsi wa uyentse kibojolo ka Brian Leon of Kalam tatunga na jolo sa tabile dinthatse ka bantsela shumela motsumong akwano mona loko nya runa ke tsalusitse ka re munena u fihle Africa borwa kwano na konya khutswane o bapetse papaditse mashuma mabedi na mitsumi raro ke tsa ke abo mashuma mabedi ya mitsumi ne letsa tsinena la ka jeno o sa tabile dinthatse le shumela mitsu robedi ha ke kinya tsena tse pedi tseo a di hlabileng hape hape ke fumana hore kapatiri motlomotse ka bantse le shumele motsumunga ka ofela tlhopeng sa Mamelodi Sundowns ha ke kinya tsena tse pedi tseo a di hlabileng mme o entse di assist tse ka banga tse pedi tsela mtatungwa na bahana jwale mme papadi tsena tsa CAF Champions League o ile a kgona ho hlaba dintlha tse hlano ke mosebetsi o motle bona ba isale sehleng sena seo a tlileng kwano mona Afrika Borwa ka sona kapa nakong ena eo a tlileng mona Afrika Borwa ka yona e kgutshwane bona ba isale a re bona he ke na bono e le ka tsena ka bolo ka bana ba isiam rao Sundowns e tla jolo ka lotula ha e ka kwano Ronwen Williams damane o se bile ntshitse ne le tsa bolo hape ka mane ke na obrigado fela ba isiam rao nyana mane ya tabolo yeo kamana arbono cheo elika jolo chena kabolo kamana chi chi sopa sa sandausa impola jolo chene bolo mbujana wa hana impola jolo cheo sola kama tabolo kamana upa muta unga bolo chende banna bale tiba shabide impola jolo chene nele chicken johani sika soho lena impola jolo chene kamana chashri kaka soho hana kamana tepila bai tula hape hape cheers galaxy rota kamana kamusewani enka jolo bane leza lotula hae Miguel Reshinon wata kabolo kamana urbana bai sulokai Anta ite tile kamane Miguel Wainta jolo isia kamane kamane ngoka bachaba tati Arbone sundown suki babale ka jolo chana kamane benetsa kamane Miguel Miguel ite ulo ka chana kamane urbana bai suto honga Wainta kamane Wainta Ainta bu sasa kamane impala jolo Osabila inkile kamane maduna Wainta lena Impala jolo chena bolo Wainta jolo kamane ante felane Embe mvelasi Impa chio bolo kamane Victor jolo Uisia malutu lan velasi mvelasi Uinti tampila uri jolo Rotam rau kwa numuna hulutu La upa mutahu Aike ta kamanu pa mutung kamanu ka prima bale bale pina de tuna. Arbona chane bahana ka sto kamane jamani. Kala chena sundown sbare ka chena kabolo. Touch creek. Impala jolo chena bole beta chalo. Enka jolo kamane Miguel. Isiam ronya na hanya ne fela. Arbona chie ya ta sundown sa. Isia ro tulai kamane Miguel. Ole ka chena robana chimanga. Echi inani yana kamane Nuno Santos torelo. Impala jolo chena bolo. Enka jolo bayne ta kamane Obrigado. Obrigado chie bene ta Nuno Santos. Santos chie robana bay so tonga chie bona na lokai. Enka jolo kamane arbona chie rembula. Ua ta warre tulwa kamane yeo. Osabila nsite. Na jolo Miguel. Uinka Sebenarnya kamu sari, impian jono mahana merau. Sula kamu cuma lu kamu petik kefisham. Impian jono cina bolo sandal sate. Bahuta kamu lu batera. Awan nang kamu rile. Kerajaan bolo cilele. Ia macelo. Kamu kamu lu kamu cuma tasi. Sandal su. Impian jono apa sula bana sandal su. Kamu dari cina kemone. Sandal su peraha. Ainka kamu ni si tiba tiba ni. Ainka kamu ni si tiba tiba ni. Ia musula kamu na ia musula. Nuno Santos. Ia musula kamane Nuno Santos na raile bolo. Ia muchacha fati. Arbona china bolo. Kopa bolo tirele bai sula kamata mahulo upa. Impala jolo china bolo berrota barren balabara. Inkua kamana ante felaki. Mrembuna. Warra tula kabolo yeo. Uiba talo tila kamane Nuno hape. Impala jolo china bolo berrota hape. Baleka jolo china kabolo. Impala jolo chio. Ia khuta bolo. Isense. Ijanaka. Cheers Galaxy, Fela Sandown su kamane ni, Bakuta kabolo kamane, Ine dena tiba muko inam, Impala jolo chena bolo, Sebile ba insite kamane, Ine se insite jolo, Eki Reshino, Fela kiyo ya tahape, Bolo karulo nye reichini, Bae kwa oba Sandown su, Hana kamata mahulu bae tsula, Itsula kamana ki, Yena kamane Zulu, Venu yeke Zulu, Tsula kamata mahulu kamane pilu di sarretui, Eya mungari, pilu ya mungari, Shopi musipe, Sarete bona bahisali wetsa petuo hota tena kamane ntando yenkosi nkosi jesi number 26 kasa kula tapasa nasa yona kamana cheers galaxy rta bona runa tatoman hape sundown so bay misite ikram reiners jesi number 13 rta bona runa chimang yata to kala kula tapasa sama mlo sundowns rta bona runa chimang yata to kala kula tapasa sama mlo sundowns Arbona felorna sundowns kibona baitan petuo pili kibona baitan petuo kapa hutena wetwa cheers galaxy kioneta petuo pili nkosi wa tena nkosi yenkosi nkosi atando yenkosi nkosi okeni sundowns hutile kamani zukom dunyalo hutene kamana ikram reiners Hotene kakwano Ikrem Reiners hotile Zukom Junior wa harbona chane bolo beta jalo rota kakwano dison saban nine pala jalo kamane velasi ba mutira bolo ibile kamana touch break metu sina roi kenya kala chino sabile ba baiti ba pele tola kanche sundowns kamlo ka prima bale bala kamane Obrigado unsa bolo lena tebo mko ina winsa jalo oba talo tula hai kamane hanta pala bai pamisa kamane ya balen teka munya ni chini ya musula kakwano ya musula Ryan Leon Yamusula kamane Brian Leon. Yamusula kamane Brian Leon. Etutu osete elishume lebetu misano. Karolonyana yapile yapapari. Kapatire yabobedi yapapari torelo. Osete elishume lebetu misano re. Retre ofita peletong yapapari na hantefela. Uya kamkhota badilin kateng. Wena mamiduaka yarratehanga. re bone fela he ke ane bolo ya tla ka kwa no ka bona ka o brigado se bile ntse we ne tsa ka mane tebo mo koena mo re bana ba se tlonga tshile bona no ka e we sia hante fela mane mo raung yana ka pa tshi re bare bare ka mane ne le johannes on ka bolo ka mane tlo tse mo bare bare ka mane ke ki ke ne johannes we ntse tlo ka mane re bone ke o se bile ba ntse tsa pesa na so ke ndamane impala tlo ba tsula ka matla mahulu e ke impom velase rota ka mane bona counter attack ya ka pa se sa chief galaxy ba po tena chief galaxy re bone ke o ile ka tsena ka bolo ka mane ne karunya de chini ilinya na karche maduna che sheba che maduna arbona che mbunja na karunya de chini impala de cheo munna bene tam mbunja na hape mbunja na cheo ui kadima kamane lutla patrick fisher wa ko ba o banne pala de la pumi wa kamane sandauso bolenche pala de cholo iya bastu la to paseu sa ties galaxy e bastu te bukoti sina ne bolo e chi nche padile
4: o bapetse ka monyetla o motle gaholo sebapadi sena e leng yena Junior Zindoga gobane obane gona dibapadi mmogo le yena ka gara di-18 tsa Mamelodi Sundowns empa qeto eo a e entseng ya gore a leke go tlaba ntlha eo ile ya ba taba ya gore o bapetse ka monyetla o motle gaholo
3: are bone tsane ka ronya retini sa nonso bala ka tsena hape le bona banka bolo ka mane tsheo empa lo tsholo tsane tshashrik wa e kwa ba empa lo tsholo mpho ayo are bone tshe a fosa bolo ka mane ba fosa bolo sa nonso ne le na di ona empa lo tsholo tshe bolo ya khutla ka mane ka mosewane a khutla hantle fela a khutla jalo
1: Soko ba o lahlelwa ke morati wa ha se papa hat. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Botop Shaela, habalo whiskey fela fela. Bai ketika, boloka. O 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey, ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whiskey, ka $249.99. Ketika World Whiskey Day, le Shoprite Liquor Shop. Difumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswe ba ka tsa di lemo tse 18.
6: Adi papa di ho le sedia fela.
3: E jalo fela mamidi ka ya ratihanga ka tshepa lo dumela gaitse dia motho hore re tla kopana lwana ka ho ba nyena ya 2021 a ke bona kwa no list nya ka ke bone 2020 ka khola tsona ya kletela ye
7: e ya gaitse dia ka ka khola hola wa tshikela mono 2120 itendi ya kwa ne le 2021 tenene le nna kona ke bona ise itahletse mona
3: o ke bona e ke itahletse jwa le re tla tsena 2120
7: e ya gaitse dia
3: ka le bua ha re bona he mamedi huku ke a tlopa sa Mamelodi Sundowns e tlo sa ka mane hantle fela boleng o ka le boya bo tshabatsatsi ha re bona ke ba ikopa boletelele impala jalo tsena bolo ka mane hantle fela nune e we ba inka jalo tsatsi ku neta nuno hape nuno santos se ka ronya le tini impala jalo ba mutswa sita ha re bona ka mane tsatsi ka impa yalla palauti hai be bolo yalo na ka mane stopa seo esa Mamelodi ka pa tsiki TS Galaxy re metsotsunga he ya ba mashume ama supileng ana ne metso e robong ka ronya na ya pele ka pa tsiki ya bobedi ya papadi bona lo re nete ya sala mo kotlisi monne no a ka borore a tatla bentla yeo ya eta ya penalty ke bo jalo ka Victor Letswalo bonne tim fela o batla a le bodutunyana karolo nyana ya bobedi ya papa di fitela mthatong wana jwale
4: taba ena e etswa ke hore se hlopha sa hae bonne ti bata ba ha se duli se tshwere bolo so ba se etsang gore ba etsele wa lenla ka o check out pitla me ba bapala le yena ka mora hore ba fumane bolo e bohareng ba le bala jwale ha ile hore ha ba gone hore ba tshware bolo bolo bana ko ke ka hore bonang se bapadi sena e lenyana Victor Letswalo a iphumana a se papading bolo bana ko me hona ho etswa ke hore se hlopha sa Santos Galaxy ba tshireletsa ka bongata me di bolo tseo ba di fumanang ha ba neletsane nako e telele jwale ka se hlopha sena sa Mamelodi Sundowns ke ona papang e banteng ka pasetsa halang ka sebapadi sena Victor Letswalo empa mosebetsi ya ntseng a o etsa tshireletsong e tlile mo kwetlisi wa tla a gotsofetse ke tsela eo e leng gore o tshireletsa ka teng go tloga moleng o ka pele wa tshireletso
3: monna ya tswang ka mane ke letswalo la ka mane ka profenseng ya Limpopo hona ka manika polokwane ntle tika tika letho me o tla pula re monnena o ile ke e mongwa mika ubere ka kwano ka bona me o le modima shume mararo ana le metsi miraro ba bane ngwe hlaile ka selemo sa skate magolo robong mashume robong ana le metsi miraro hantle fela khodinya April ha hlola letsatsi le lelenga me netsa sala mabidwa ka ya ratia nga tshope sample for testatic ke mo batho ba ngata ba ile mba motsebela teng ha ile mona ile re hona le phoso e tsa tseng ka rulonya 18 monna utlile bohloko bile wa meneka ha bohloko bona ba isale ke bua jalo ka sebapadi sena e leng mlondi ngango ka mane ka karolong ya 18 tsa tlhopha sena sa TS Galaxy re mo tsirile yena Victor Sepana Letswalo a bapala tlhopha sena sa Bloemfontein Celtic kana ko yeo a neng a bapala dipapadi tse ngata holo tse 19 a na le metso e medi a hlabile dintlha tse 22 a na le metso e medi tlhopheng seo sa Bloemfontein Celtic tle yena ke for rose entle jalo ka mokotisi a ntse a hlalosa kwano mme o ile a bapala tlhopha sena sa TS Galaxy ho tloha ka selemo sa 2024 yena Victor Letswalo molelele ba mitara o le mong a fielwane super tselela a 3 tiers galaxy 2 tlhopha sa Mamelodi Sundowns satsane misitswe papadi re tla re bone fela setse metsotso e ka bang e robedi karolo nyana ya bobedi ya papadi ha ile mokotlisi mongadi Bennett Parkham o buisana jalo le mo kapteni wa setlhopha e leng Mpho Mvelase yeo e leng gore ke tlhalositse ka re ke ena ya mogolo ka mona karolong ka mona ka lebaleng go feta dibapadi tsotlhe tse teng kwano mona gantle fela tsentseng di bapala le modi 30 a na le metso supileng tsa Mpho Mvelase ha re bone ke yane e sebile le lepala ha re bone ke yo ya tla bolo jalo ka manene e le kaotsana Sundowns ba tlabetsa phoso empela jalo ka mane ao banna rushina e tsa phoso ba ntse phoso ape ka rolo ya netine a inka ka manese ba tibane bile ba tshola banna Sundowns a inka ka manese ba tibane ba tshola ona raile ibile ba ntse phoso re bona hape ka rolo ya netine Sundowns ba ntse phoso hape a e paina se tibane ka rolo ya netine ka manu Williams amna we mukotlisi ho bona lo Sundowns ha re bone fela counter attack ya Sundowns ba le ka jolo tsena ka bolo Sundowns ke yo ya ta bolo ka mane ne ba isi ya mane pele mane ile ka tsena hantle fela tebo o bong ka bolo ka mane mkoena ha re bone ka rolo ya a ba etsa phoso ka mane ya khutla ka upa motaunga upa motaunga o retlo ka bolo yeo o isi ya mrao nyana hanyane Sundowns ba etsa di phoso tsena tsena tsa haisale o fositse bolo ntle hape ka mane junior Zindonga mokotlisi
4: ho fela ho le jolo ngwana mme seo re ka tlhalosang kore bana ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba latlhetswe ke bolo gape bogareng ba lebala ya ba bana ba TS Galaxy ba nka monyetla ba neletsana bolo eo ka pijana e fitlha jalo leotong la sebapadi sena sa bona se e keneng jalo karolong yena bobedi ya papadi e leng yena Junior Sindoka. Junior Sindoka a iphumana a shebane le Ronan Williams tsela eo a ileng a ra bolona ka teng ke a e le gore ho hang gana monyetla baneng mo sebapadi sena Ronan Williams se mana eme teng o raetse bolo moo ya ba ba bolo e bonolo gore Ron Williams a ka tshireletsa a fumana monyetla wa bobedi gape a na etsa phoso e tshwanang le phoso a e entseng karolong ena bobedi papadi ya ba entse wela gape go sebapadi sena Ron Williams mme Ron Williams papading ena o se a thibile dibolo tsena tse pedi tse e leng gore di ne di le kotsi ya golo mme ga e ba go ile ga e tsala gore ba tlabe ntlha bana ba TS Galaxy bonnete ba taba e ne tla ba dintlha tse ngata golo tse e leng gore Sundowns se tlabe di tlabue papading ena.
3: E jwalo fela mamedi wa ka ya ratehang e ntse le 3 tlhopha sa TS Galaxy e le 2 tlhopha sa Mamelodi Sundowns ke yane bolo ebile tsola ka ntle othwe ha ebe tahlelo banna ba heso ha e le metsotso ya rona kena e tsiletse hantle fela pele papadi na e fitlha peletsong e ya tla ba e latlhela ka mane hantle fela keo atlhile ba batla leoto na tsile ba tsalo tola Victor Letswalo impela jola ba tsaba ba la hantle buka yeo ha re bone ka bane mrembo la kiong ka bolo ka bane tebo mo koena nne ho ntsa jola ka kwano ka mlo ka prima bale bala kiong tamani ba la ka pamisa bolo telele ya matelo ka bane hantle fela ha re bone ka bane prime leon impela jola ba mo tshela bolo ha bonolo ya khutla bolo ka kwano e sentse bile tla mo rawo mbunjana wa pamisa tebo le telele impela jola kiyo ya feta bo halutso ho teng ka kwano ya tla pele mona impela jola teng ka mona mona wa Johannes kiong ka bolo o le ka tsena ka bolo ka bane Johannes o le ka tsena ke kgana empa jalo ke ane bolo se bile ba ntshitse e bile ene le tebo mo kwena fa misa ke bolo tele le bana ba yemetse rota karolo nya 18 empa jalo ke ane bolo wa hana ka mona mona wa Patrick Fisher o itlola ka bosale o re tsola ka ntle e tle tsebe ba goal kick ya City wa tibane sa tlo pasena sa TS Galaxy eleng yena ka kwano tibua ka ikra keke ira tapei Batlosa ka mane ira thape wa tla yona ka mana ba itlosa ke bolo telele ba nna ba yemetse impela jolo ke na bolo rota fatse ibile rota tsontsa ba nna ka kwano mjungelo an impela ke tsorone le ndamani ibile ke ne ibile tsola ka ntlothe ha ibe ta hlelo ba nna ya lona ka mona tlhopa sa Mamelodi Sundowns la hlelo ka kwano ka mana ke na Aubrey Modiba at 3 TS Galaxy at 2 tlhopa sa Mamelodi Sundowns ari bona ke ne bolo betla jolo ya tla bolo ka mana hantle fela se bile ba ntshitse ene tsiwe ka mana hantle tsena Miguel Rishino fela tsena bolo ba netsa Miguel hape o ntsa bolo ka mana pala jolo tsheo ya tla bolo ka mana ka maka zukom dunyelo wa ikwa ba bolo telele ha na ka mana ba itsula ka matla ba ulum bujane ibile tsena rota ba rimba ba lona santse bile tsotsi lena Sedwin George impala jolo tsena ibile rota pe hape o khutla ka bolo ka mana Sedwin George o nka bolo ka mana George o wa tsena ka bolo pala jolo ba rata lo tla hai ibile ya morao ho sitiba tiba nesa Mamelodi Sundowns Kajalo, sebile banki le Sundowns tsotse mo la borre bana bana ka mane ka mo ka botshaba tsatsi ha re bona tsane ka mane mdingelo wa ikopa bo le telele impela jolo ke ba hana ka mane ni yena mlungi si mbujana a tsula ka matla ba holo impela jolo ke na bolo ibile ka mane mpomvela se ba mme fatsi hoti poso bana ba heso nna ma ya motho ha ita khisi bana nna ma ya motho ha ita khisi bana ba heso re saletse ke metsotso ka banya meraro papa di tletse bo fitla phela tsonga le tsa singena la ka jeno Rasa kinyi nako ya moletsa phala re sheba hantle fela ho ya ka mogho tlhopatsena tsepedi di lentsa sebetsa ka teng hona le phetho etsiwang rantwa wa kena ka kwano rantwa ho tswa yena ka kwano monna wa sipe sihle maduna wa tswa ka kwano sipe sihle maduna ho kena yena monna wa rantwa a kena ka kwano monna yo wa rantwa Are bone tlhopa sa Mamelodi Sundowns ne tya sala papa ding a tseka banga tse hlano tse ba di bapetseng
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katlin Taylor ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Klein Tell Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Na o mosotho ya sebetsang ho lele hae? Ha o ka hlokahala ka jeno na lelapa le na le tšhelete ya ho lata. Haeba o kile wa ipotsa dipotso tsena setshwenyehe ka Rabo Funeral Cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha e le sotho ho tswa hohle ka hare ho naha tsa Sadak ibile ba fa le lapala ha o chelete ya grocery di kgweditse tharo ka mogalifu romella lentswe lena lesedi ka WhatsApp ho +26662448775 ke re lentswe lena lesedi me lesedi ya teng ke LI o le romela ho +26662448775 LNIG Holland insure your unsure ho na le melawana di dipehelo
6: tsa dipapadi ho le sedi FM
3: ke re bo khaitse le motho hantle fela mo mamedi re ntse re hlela jalo re saletse ke motsotso le tshegatsana re re papadina e tsetse bo fitla pele tsonga ele 3 tlhopa sa TS Galaxy ele 2 tlhopa sewa sa Mamelodi Sundowns ntle le tikatiko ya letho ha re bone ka mane TS Galaxy ke bawo tshewa jalo ka bolo impela jalo ka mane ba ihula ka di tshomo rawo hantle pela ka mane lena e ke o ndamani we ba tla lotula ha ya hape o bri mudiba mne on ka bolo ka mane siamo rawo nyana hanyane ha re bone ke ba bale ka o tsena ka bolo ha re bone ke o e tla hantle fela ka ele o tula Miguel Ona santsa bila ntite empala jolo ka mane Johannes re banna ba isotho wa tla ka bolo ka mane Johannes ka jolo ka mane Mrembolan bata lotula ka mane ntamani ntamani ke ontsa bolo ka kwano ka bolo ka prima bala bala ka mane Obrigado abantsa bolo tene na bata Leon empa wa hana ka kwano mpo mutaunga tsula ka matla maholo tsula ka ntle re bona ke o sebile bankile ka mane Mrembolan I start now so bala ka tsena ka bolo impela tsolo tsiane bolo ya tla ka touch ke Matthews fela ke ya la phala hoti hoti emusile ka mane bile hoti haile bolo ya luna se tla passe sa TS Galaxy re metotso e mashume a robonga hantle fela ka rulo nyana ya bedi ya papadi e fedile tsolo ne ne tsa salam re ya tletsa metotso ka banye mehlano ya simuso re tletsa metotso e mehlano ya simuso letsa tsingena la ka tseno ele 3 tsa passe sa amma sa TS Galaxy ele ti tapasa Mamelodi Sundowns letsa tsindena la kajeno re bona tsane bona ba nka jalo tsula ka matla mahulu e bile tsene rota patsing inkwa ka mane ke Brian Brian Leon wa hana ka kwano modisitse yena ka mane mpho motaunga tsula bona telele bana ba imetsi le tsane fita ba lotso ho tita hlelo tsabile le tswile la tlopasa Mamelodi Sundowns Orlando Pirates ba tsabile ka nete Mamelodi wa ka ya ratehanga ba tsabile bona ba haisale re bona tsane bona betsa jalo ka impala jalo ka mane Obrigado o ba tla lotla Miguel Miguel ke ka bona o tla ka jalo ka bona ke gola ontsa bona yeo o isiya ka mane ka lo tla mdingela dingela ke ka bona mdingela o ata re bana ba setonga ka re bonya le tini koba hana ka mane ba itsula ka matla mahulu ine tsula ka mane ke na zulu impela jo le ke na bona hape e ata bona ka mane ka nina ya ke Santos ontsa bona ka mane Santos ba mletsa bona hape Santos o ata ka bona ka mane ka mlo ka tsaba tsatsi o le ka tsena ka bona wa ikoba bona telele impela jo le ke o ka di tloho ya feta bo halotso feta bo halotso kolla ka bohlale ka kwano Patrick Fishan horretso la kantle tsalla ka botsale horretso la kantle ka mane Patrick Fisher re saletso ke metsotso e ka bangene raro sentse reja motsotso na wa raro ke gola sentse tla mathame tsotso ne ka bangene meri fela intele 3 ka passa TS Galaxy 2 ka passa Mamelodi Sundowns ka segrete re bone ka mane e ka ikrama Reinhardt impela tsola hawe ha na mayante nga ya tla bona ka mane keo ile ka utena ka bolo ka mane ka Musewane ile ka utena re bone Sundowns o ke ya TS Galaxy impela jolo mona ba chapa la fatshe hoti ha hona le tsho le poso mono luna tsa passa TS Galaxy ha hona le tsho bana ba isu le poso mono tsa passeo asa TS Galaxy re bona ke ani sa no so ba tsela hape ka rulo nya le tini impela jolo ka mane tsheba mkoena ona ke nya ka rulo nya le tini fela ke ba itsuti impela jolo ke ani Santos ne tsa ka mane dumnya lo mne dumnya lo ke wa tsa ka bolo ka mane ka mlo ka tsaba tsatsi e tsa jolo ka lutlam rembula tebo on pela jolo ha na ka mane mbunje ki ne mluti simbunja ni ai bia luto fela ke na bolo ka rulo nya le tini bona Sundowns fela ba ha na mrao kolla ka bosale ka kwano mona wa hamlondi ngongo kolla ka bosale mlondi ngongo le tsule le lulu tswa nga le ntse le rata jwalo a ke le tsule la tlopasa Orlando Pirates ke le tsule la tlopasa Orlando Pirates ke le tsule la tlopasa Orlando Pirates ha re bone he e ya tla bona ka kwano ka mlo ka bo prima pale bana a itsula ka matla mahulu ka mane ni ine le na mona wa handamani impela jo le tsena bolo re tla ba rimba le bana ka mane tsheo inkwa ka mane ke mpom velasi o tsopa ke tsa bana ba beri khutla ka bolo ka kwano impo tshe poso wena ka bona mona isu Miguel Rochino ba petse ka mane mpom velasi hampi mona isu o tshe poso ka mono ibile e ka re tsa Tashrik Morris Tashrik Matthews e ka re ke poso ya Tashrik Matthews hotella ka kwano ka mone ngo ka bo prima bale bala le pieno le tuna la so pase sa yona ka kwano TS Galaxy se le bai tusite ya tabolo ka kwano ka mona ka lotla hai ka mane ngongo ngongo tieo ke nya lotla tibile ke mone na ina le na ka kwano mone na Patrick Fisher ina le Patrick Fisher a ke nya lotla ka mona ke Obri Modiba ke nya lotla ka kwano are bona tsane bona se bile ba ntile mbunjani impela jolo tsie bona khutla jolo ka mrembo na tebo mo koena o ntsa bona impela jolo ba mo tsela bona e bile tsie o ele mpom velasi impela jolo ba mo tsela bona mpom velasi ya khutla ka Sundowns hape impela jolo ka mane Matthews ba mo tsela bona ha bo nolo fela mme e bile ba ntsetsa ka ntle ho tsheta hlelo ha ka mane Matthews a tsela mo ronya ha nyane are bona tsie o se bile ba ntile ka mane ne o Brigado ba re ba le bala o na ntsa jolo ya mo punyo ka mane Nuno Santos impela jolo ba mo tsela bona ha bo nolo a khutla bona ka mane ka so pa se o sa TS Galaxy are bona eng ele ka utena ka bolo ka mane zulu impela jolo ba mentela bolo bo nolo a re bona ke ba lona hape ka mantse ka sibe ko ba tamisa bolo telele e fedi le papa di mo mameri le tsotse mehlano he te di tsenga yalla khatla pili hi yalla khatla bo medi khatla bo raru ya re ho fedi le tsile so nolo ke tsumo ka matheto e fela jolo e lo re ke 3 Hlopa sa TS Galaxy ele tu hlopa sa Mamelodi Sundowns hantle fela tsatsing lena la kajeno wena mamidi wa ka ya ratehanga ntlha ya pele ya hlopa sa TS Galaxy ke ne jolo ka penele e rrawa ka mane ke na Victor Letswalo karolong eo ya pele ya papadi ya ba ka mane Sedwin George o boela hape a hlaba ntlha ya bobedi ya hlopa sena sa Mamelodi Sundowns ka phoso ya hlopa sa Mamelodi Sundowns moromane ya ba mpha Velasi o hlaba jalo ntla ya boraro ya tlhopa seo sa yona ka kwano e leng tlhopa seo sa sa TS Galaxy ate Mamelodi Sundowns ile a ikarabelela jalo ka leoto la Brian Leon a hlabela Sundowns ntlha ya pele ka e ntle bona ba e sale go tloa mono ya bobedi a hlaba hantle fela mme o tlapola gore e nngwe ya dintlha tseo ebile phoso ya Mpho Mvelase a ile a tshwara bolo karolong ya di 18 hantle fela ya ba 2 tlhopa sa Mamelodi Sundowns 3 tlhopa seo sa TS Galaxy ka kwano ka mona ka Mbombela Stadium hantle fela mokotlisi ke yona taba eno e tsaetseng letsatsi la kajeno mme Sundowns ba petse papadi ya bona ya bo mashome a mararo tlhopa sena sa TS Galaxy ba petse papadi ya bona ya bo mashome a mabedi a na le metso e robong di ile jwang mokotlisi taba tse
4: ona mme ho fela o le jalo re lebohela sehlopha sena sa TS Galaxy ka moraro ba papadi tse fetang tse leshome ka ofela ba sa fumane tlholo mme ba fumana tlholo jalo kgatlhanong le bo mampudi ba selemo sa 2025-2026 mme sehlopha sena bo mampudi ba selemo sa 2024-2025 mme sehlopha sa Mamelodi Sundowns se kwala jalo Betway Premiership ka tlholo e leng gore ba e fumana sehlopheng sena sa TS Galaxy mme ke TS Galaxy e leng gore e hlapa sehlopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse tharo go ntlha tse pedi ke bua jalo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns mme e leng gore bana ba bapala papadi ya bone a go qetela mona go Betway Premiership mme go botlhoko go bane bane setlhopha sa Mamelodi Sundowns se ha sena gore se ka fetola eng kapa eng e ka etsagalang papading e tse setseng tsa setlhopha sane sa Orlando Pirates mme ke ka go go tlabang botlhoko bona go bane bane ba keke ba re ba tla gutla ba bapale gape papadi e nngwe gore ba fumane dintlha tse tharo tatlhegelo ya dintlha tsena tse tharo e beya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka mosing e le ka nnete gore ba ka tshegela tsa Betway Premiership e leng gore ba ile ba e tlhola selemong sa se fetileng sa dipapadi ha e le TS Galaxy yona ka nnete ba thabile ba thabetse gore ba tlhola papadi ena e leng gore ba tlhola setlhopha sa segolo kwano Aforika Borwa e leng setlhopha sa Mamelodi Sundowns jale setlhopha sa Mamelodi Sundowns se se tashaba fela gore na ba tla bapala jwang mme ba tla kgona gore ba fumane naledi ya bobedi kapa ba fumane gauta ya bobedi go tsena tsa CAF Champions League mme papadi e setseng e leng botlhokwa haholo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ke yona eo ya CAF Champions League e leng ba tla bapala ka maoto a mabedi leoto la pele tla ba kwa Aforika Borwa mme leoto la go qetela lebe nagenyane ya Tunisia jale se re refela setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla ba emetse naga ya Aforika Borwa se re ba lakaletsa mahlonono papading eo batlang go e bapala le setlhopha sane sa Tunisia gore ba kgona go iwina ba iphumane ba beya jalo naledi ya bobedi mona sefubeng setlhopheng sa Mamelodi Sundowns empa he e fela jalo papadi e le gore Mamelodi Sundowns bonnete ba taba kore tshireletso ya bona e ne sentle go hang papading ena re ntse sa lebale gore papading yane eo ba ileng ba e bapala le setlhopha sa siwelele ba ile ba kgona go ba tlhatswa dintlha tse nne ka ofela mme he dipapading tse pedi setlhopha sa Mamelodi Sundowns se se tlabua dintlha tse supileng ka ofela mme he ha o se ba nalaneng ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke dintlha tse ngata gagolo dipapading tse pedi tse e leng gore ba di bapetse selemong sena jale he Mamelodi Sundowns e iphumana jale e qetela papadi tsa yona tsa Betway Premiership ka gore ba tlholwa ke setlhopha sa TS Galaxy ha le TS Galaxy tlhathile lekisa tsebe baneng ba ne ba tlhoka dintlha tse tharo mme ba fumane dintlha tse tharo ba ba tlaba gape dintlha tse tharo
3: mokotlisi re shebile Sundowns ka dintlha tsena kapa ke re dipapadi tse ka bantse tsheletseng re kenya le ena le tse hlano tse fetileng re shebile ka tsela eo ba bapetseng ka teng mme re sheba le ka nako eo ba tlang ba bapala papadi tsane tsa CAF Champions League e le papadi ya makgaolakgang ebe papadi tse ba di bapetseng ka pelaelo ya batho ba bangata gore ba kgathetse haholo ebe go tloa gana jwale go ya mane papading ya magaolakgang Sundowns e tlabe le okile gore ka bapala papadi ya magaolakgang
4: ona mme e se taba tshepo fela gobane bonnete ba taba ra gopola gore Mamelodi Sundowns ha e ka ba le nako ya kgefutso go bana ba tswa likinyane ya 2024 2025 ba ile ba iphumana ba ya ho club world cup le tenga ba gutla ka le go likiyana ya Betway Premiership sentse qala tsona ka hlolosa fela re di papadi bo tsengata tsa top sana somebody sundowns ba iphumana ile bona ba balance hlopa sana ha sa bafana bafana jwale tlhaloso fela go hore bo nnete ba taba di papadi tsa somebody sundowns ha ba ka ba fumana phomolo ho hang ho tloa selemong sa fitileng sa dipapadi ho kena selemong sa dipapadi ebile hape dipapadi tsa bona di ne di le matla haholo gobane bane boholo ba dipapadi tsa bona bane ba bapala sehlopha sa bafana bafana mme bane ba tisa mekeleba gobane bane bane ba hloka hore ba hlole dipapadi tse ba di bapalang go bafana bafana gore ba iphumane ba ya World Cup-ong ena ya selemong sena mme ke ka gore tlhalosang fela re re bonnete ba taba ba bile dipapadi tse ngata haholo mokgathala o batla o ba keneletse mokgathala wa kelello mokgathala wa mmele mme tseo kaofela di etsa gore re bone ba Mamelodi Sundowns e qeta selemo sena kapa e qeta papadi tsena tsa Betway Premiership e tlile e sa bapale ka sekgatlha sa odimo seo re se tsebang Mamelodi Sundowns se bapala ka sona gobane o ne ntse o tlhalosa ngwana mme o bolela mamedi wa lesedi FM gore Mamelodi Sundowns e iketlile jwalo e le gore ba morao ka ntlha papading ena mme gona go a bontsha gore bonnete setlhopha sa Mamelodi Sundowns mokgathala o kene
3: monna ya e leng gore o sebeditse ka bogabane mo kotlisi tsatsina ka jeno ke ena velu yeke zulu e leng gore ke ena man of the match hantle fela mme nnete ya sala tsatsing lena la ka jeno tsela yeo sa nnang se bapetseng ka teng seo se ka nna sa ama le tshebetso ya bafana bafana nakong ena ya dipapadi tsena tsa mogopo ya lefatshe mme zulu ke o fumane man of the match tsatsina ka jeno mantswe a o se ebile re kwala mokotlisi
4: o ipabotse ka mogabane bonnete ba taba bolo e nngwe le nngwe e Mamelodi Sundowns e ne e koropetsa re e kenya ka di-18 tsa tlhopha sena sa TS Galaxy e ne e kopana le tlhogo ya sebapadi sena e leng yena Zulu mme re ka tlhalosa fela ra re o bile le tshireletso e ntle haholo karolong yena bobedi ya papadi le ha e le gore ba ile ba fana ka dintlha tse pedi karolong ya pele ya papadi empa he o ile a gutla a itukisa mme ya ba sebapadi se tlhwatlhwa papading ena mme ra mo lebogela ka tshebetso e leng gore o bile le yona papading ena
3: ka leboa mokotlisi o fitlhelela nna le wena re kopana gape nakong e tlang ke o taba Okay. Khaitse ya motho re tlhotlhe le wena tshebeletsong ya le Sedi FM le tsatsina ka jeno Roycard.
8: Pule le o kile buile hle o be le busibu bo botle.
3: Ke a leboga khaitse ya ka.
8: Ke o taba. Mamedi ha ke swaya noka ba re ho khaitse ya ka pule le o utlwile e bile gaso e utlwileng di tsamaile ka tsela e o di utlwileng ka teng. Fela he ha jwale go lokela go kena mane ho lena no la sisiu mo ke lokela go ke buisana le mme Malukula Mosikidi. Ke tlo sheba bona tshebetso yebe ya mofuta ofe mo re bona moyetlo o qhwadisa ngwana moyetlo o ka o qhwadisa moyetlo o ka o bolaya ha eba ho soetsa etse mabaka o gebe ngwana nwa hona le ntho tse itsentse bang o qhwadile ka lebaka la tsona e bile le moyetlo ho sebetsa la ba bana ke tlo ukwa e be le boemong bofe mme ba moyetlo wa motho ha o thukiwa ha e fela o bo qetella ebe o mosula fa ditse bophelo ka tsela e valo re ke lebe ho mme Malukula Mosikidi ke molate ka mogwaletsela ena a le gale ha o tloetsa la jina e monyaka butla ke go bapetse kwa ho sibidi tutse di jwana e aba o itahlela ka bokatse le eno fela ga ke bate ntho eno monyaka ke nako ena.

0: lejalo, que mañana chiva lejalo, oh, bozo. Baseka ke manyatla tiba legalo ke manyatla tiba legalo ke botsho paseka ya tla thiba galo lena mamedi re ke tlo fitisa kgwebo ha ke khutla mona be sentse ke nyolwa le moetiwa ka ge bone na gore ena taba re tshokela bang ba keng sa lana no lena la sisi we re ke hlae ka mona ka mabenkeleng ke tsebo o khutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Global Cure Organic Remedy ke mpudi wa ditlamatlama tsa Sesotho o motle haholo bakeng sa o thusa mofetse wa popelo cervical cancer mofetse wa botona ke bua ka prostate cancer o laola tswekere o thusa le bakeng sa phallo ya madi ke bua ka blood pressure bomme ba hlokang thari helang ba botlo ba le ba le emetse mothating ona ba thusa le bomme ha ba khathatswa ke silumi ha ba ile matsatsing a bona le bathata ba le batho ba na le mathata a dihlahala le motho e bangwe la ka botlwa ke stroke le wena ya khathatswang ke dipalisi di ka gare ka pa ditswetse ka ntle maoto a dikitifa nna ke ha o tsama mona o tsama ka boikokobetse bona ba haisale ha o iketse a opa a bohloko a ruruile hana di dieta fumana global e thusa le bakeng sa batho ba nang le asthma ke bua ka letshweya le wena ya nang di alsa o hloka global le seramisa masapo iling arthritis le manongeletswano a opang global cure ya fumane ha di pharmacies tsohle Africa Bra le Lesotho di mutishopong tsa teng o ka ya mane mabenkeleng a bo BB Cash and Carry Africa Cash and Carry o ye le ka mane ka batho ba tsho ka mona ka Bloemfontein le mabenkeleng a mang a mangata ba teng nomoro tsena tsa mahala 063-954-6255 063-954-6255 ha isa global
2: cure ha se yona le seri a ke mo le
0: Lesedi FM ke molelwa e re ke kopane le mme Malikula Mosikidi mohaleng kwano mme Malikula Mosikidi dumela mme ke a wa mohela tshebeletsong ya Lesedi
3: dumela nna ntswa ke o dumedisa le nna bosiung bona ke dumedisa le bamamedi bohle ba mametseng nna le wena tsatsing la kajeno
0: ke lebohile haholo e re tle nne ke leke gore ke shape pere mme Malikula Mosikidi ha re ke re shebe jwalo ka ha re bile pele re tla ya temeng ya gore ho ye ho sebetse jwang ha e ba re motho o qhwadile ka lebaka la moyetlo ebe mabaka ka etsang a e bang ke ona tshusumetso ya hore re bone motho enwa ka nnete re wa qhwala ka pa moyetlo o mo qhwadisitse ebe le ha o ile ho etsana bang pele re ka fumana tharolo
3: a ha bua ka moyetlo ke gola nne ntse ke re tlo bua ka khwetsa e le nyona eo baholo ba rona ba re sietse nyona a holo halefia le fisha le le go se kgwetsa molaleng kgwetsa ena e megwa e mengata yo basotho ba e sebedisang gona le maloko a mang a sebedisang kgwetsa ka go hlaba phofolo e le nku

0: na le bogwedi ka pa kgwedi tse tharo e be go tho ya ananelwa.
1: E ya mme.
0: E ya mme. Go tloa go hona le batho ba sa go seng bana kgwetsa. E re ke tlhakise mentswadi. Ngwana gore a fihlelele bokgwala ke ngwana e o tla utlwa mosadi yono ga a sana le ngwana a re ga a tsebe ngwana eno ga golo bananeng a ba re ga a tsebe gore na ngwana ko wa lelapa lefeng. Ngwana eo ga a sa etsetswa moeto wa gabo kwa kgwala o fetiwa sekgwala. O fetiwa sekgwala a ke re malapeng mo re na le moetlo ya rona ya tsona dikgwetsa tseo. Ba bangwe ga ba rwale kgwetsa. Motlhala jalo ka nna. Nna heso golokweng ga re re kgwetsa re rwala ka nku. Ga ngwana a fitlha lefatsheng mo go na le mokgwa o mongwe o etsiwang ke Basotho e ke sa tlo o etsa sephiri wa gore o tla utlwa Basotho ba re go tsheswa lesiba la maru. Ka mantswe a mangwe lesiba le la maru ke lona le re reng ngwana wa lelapa le o amoelwa ka lona. Ga a qeta kgwedi e be ngwana yo o tlhabelwa nku o o thweng o ya ananelwa ka yona. Ngwana ya sa etsweng jalo ka gare o lelapa leo ngwana wa teng o fetiwa sekgwala mentswaki. O tlo fumana ye mongwe se ebile ka ke segole se dutang diteta. O tlo fumana ye mongwe e le ngwana ya seng a fetiwa seritsa a sa tsebe go tsamaya. O tlobe ngwana o llela moetlo.
1: Ke boemong ba go llela seo go na le ee ya lerato laka
0: ee ke e tlhalosa gore ngwana yo ga a etsiwa moetlo wa gabo ntatae. Ngwana ga a etsiwa moetlo wa gabo mmae mme ngwana o etsiwa moetlo wa gabo ntatae. Ee ngwana kwa gomo ee mme
1: ke taba ya o kata o e tlhalosa ke mo e bang go lleya o be teng ga re shebe ntho e nngwe e bang e ka kgwadisa ngwanelwana ha e ba go lleya fela go boetswa e seng ona boemong bo go ye go etsa le gore ebe seo se lematsa ngwana o fitlhela re mmona kgwadile
0: ga ngwana e le wa motaung a ba etsiwa moetlo wa ga motshweni ngwana yo wa kgwala ebile ga ngata le bokgwaleng moo o kgwala gore a qetelela sa tsebe go tsamaya go gang go tlo uwa kwana le kwana utlwetse otho ngwana o kgwadile ga ba tsebe batho gore na ngwana o kgwadisitswe ke eng. Ngwana o kgwadisitswe ke go rwala kgwetsa e seng ya gae ka mantswe a mangwe o etseditswe moetlo e seng wa gae o ya kgwala ngwana eo ye mongwe a ba qetelele ntate modimo wa monkile a ke re sedimo sa moga se motsedi
1: mamedi ke metsotso e leshome le metso e meraro pele go gora ya leshome ge ke bone fela na go na le mo ke lokelang go ya teng e ke tlo ya ka metsotsoane e leshome fela ga ke re shebege boemo e se le bono mme Malekula Mosikidi go na le se e ka e tswang kapa tšhe re ipeya gantle gore ngwane ne o tlo phela wale bophelo ba gae kao fela kapa go na le se e ka e tswang ka tsela ya rona ya setho
0: ka tsela ya rona ya setho mentswa ke ngwana ke enwa moradi ya ka o na le ngwana ngwana ke enwa o llela moetlo ngwana na enwa re ya mo botsa ona ngwana enwa ga bo ntatae ke kae ke ba gamang mo a tswetseng teng rona lelapa le la gagabo gobane jwale re shebile lesea le sedileng le kgwala le se le se boemong bo gantswe sesotho sa gabo rona batho ba bagolo ba nkang pepa ba nke le semifi ba tsamaye ba lo rapela ga ba sa baratele ba kala pele ba rapele madijeng ba shebe ba fumane gore jwale ba fumana ngwane ona o ntse a sabe gantle ebe ba ya tsamaya gape ba ya diholong diholong go na le morena wa diholo e re fitlhang re gumama moo re tshesang pepa re tshela semifi moo re bua le morena ba diholo re reka ngwana eo ga re tseta go reka ngwana eo ba bangwe ba re ngwana eo ke yona re se re tswa gapela re tswa bafung maditleng ngwana ga a be gantle re tswa diholong ngwana ga a be gantle ebe ngwana eo re ka qetelela ebile re mo entse jwang bagolo e be ba gotla ba re ngwane enwa ka gore ga ana ba gabo ngwanane yo tshaba o bua rona gabo ngwane o di kae motlhomo o bontse le ntatentlosi o tshaba go bua ke mane mo bagolo ba tlo qetelela ba bile ba ntsile tlepo ya gore ba gabo ngwanane enwa ba re ga re rekeng ngwanewa ngwana o ya rekwa mentswake sedimo sa mono ga bo mmae go etsiwa jwana ebe go batliwa phoofolo go nkuwa ngwana gape go uwa madijeng a gabo ngwanana enwa go lo bua le dikgolo tsa moo ngwana ke enwa ga re tsebe ba gagabo sidimo.

0: le ya se kopa ngwana eno a re holela re pheleje
1: ei
0: e ya mentswa
1: ke ntho e re wa nka tsela ifing me ma likula e le hore mo mamedi la ba o fetile boemong bona kapa o boemong bona ba taba ena ntse re tshohla o tle iphumana a ho lekelwa hore ho kotjwe ya pele ke hore ke mang a loketseng na ho ya diqalong mo baholo ba rona ba phomotseng teng ho hlalosa taba tsena kapa e qalwa ka tsela ka moralo wa mofuta ofeng pele o ka nka gabela mono e re le nna ke fetise fela kgwebo mona ha re kgutla ka bo sontso mpha karabelo re bone na e re isa boemong bofe. Mamedi mesotso e leshome pele ho hora ya leshome ke fetise taba tsena ropo makgona tsohle ke sega sa disiki ke moriana o etseditsweng wena ka ho ikgetha ka ho lwantsha ikasita le ho phekola mafu a tsejwang le a sa tsejeng o itlhomme pele o tsweletjago ya mabona mirianeng o e o tlhoka e nahanang o nyolola sesole sa mmele gore mmele wa ga o itwanele kgatlhano le mafu a mang e bang o ka nahana gobane ka bona o le jwalo o tlatswa madi o thusa masapo a opang le ho otlolla mesifa o thusa motho ya tlallanang le o sokelwa le ha a lokela o ya mane mohlabaneng gobane o fokotsa le leleta le lesokolola o fodisa mathopa ditshwele sa la mafu a dikobo o be ha tswekere le high blood taolong o thusa bakeng sa bothata ba maoto a opang a bohloko le bohloko bo ka sefubeng jwalo ka ha ba bile ba na le magona tsotlhe ya sefuba etela botshabelo mono motheo pharmacy le mane medshopper ka mane ka Bethlehem ya mane all in one le Bucks Cosmetics ka mane ka Johannesburg ya mono Beckham Trading le RD Wholesalers Potchefstroom Uma Sevenkel KwaZulu Natal ba itshwere ka mono ka New City Pine Town le mono Makoti Muti Shop Bloemfontein ke na mono batho batsho ba letsetse bana ba magona tsohle sega sa disiki nomoro ntsa 0649820976 ke itse wa letsa kapa whatsappele ho 0649820976 le 0649488339 0649488339 kapa ya lesotho ya +26658733777 +26658733777 magona tsohle sega sa disiki magopola batho diphateng tse tshisang ropo Lesedi FM ke molelwa ke metsotso e robedi pele ho hora ya bo leshome o reng ya leshome o kgetla balwa ditaba tsa hora robong le tsa hora ya leshome ke Kenny Modupi fela ha jwale e re ne re tswele pele le mme Mamusikidi mohaleng kwano mme Malekule ha re kgutlele potsong yane ya ka ikitseng ha e ba ka nnete ho swele katse leo ke mang ya nang le tokelo ya ho rala morego ona wa ho ka nnete re kopele motho enwa pholo ebile ho qalwa ka tsela efe ke ntho difeng le difeng tse lokelang ho etsuwa le teng diloketse di etswe ke mang boemong bo
0: mme mtswaki ngwana ke yona wa kula wa re sukudisa ka ha go lelapa nna mme le ntate batswadi ba ngwana na enwa se tlo dula re be re ditse dikgolo tsa rona ba tseba ngwana a llela moetlo bosoko bang gobane o tlo thola a sa tswa bo ditlapedi a sa tswa bo ditshwa jale be re a dula re le lelapa re a bua re a sokomela ganeno jalo e ka re bothata bontse bo swa magolo godimo go bitswa lelapa dikgolo tsa mono ebe go dulwa fatshe go ya rerwa ga se ntho tla tlietsiwa fela o sane go a rerwa re re lelapa leo ka o fela gore ache re a bona gore jale ngwana o ntsaya a soka bophelo go ya pele o sa bile a tswa dintho tse re sa ditsebeng bo mathopano ntho tse ngata tseo leloko le dula fatshe mentswake mme le ntate ka gara ntlo ga ebe batswadi ba mme le ntate ba ntse ba le teng ka gara ntlo bo ragadi ba ya latiwa le bo malome leloko ka kakaretso ebe go ya kopanwa go ya buisana ga o qeta go buisana ebe jale ba batla phoofolo yane ba bua le phoofolo pele ga ba qeta go buisa phoofolo ka sedimo sa basotho ebe jalo go etsiwa mosebetsi ona wa gore jwale go kopiwa ngwana o a rekwa ke se re tlo ba ngwana a lapa lena a ke re ga ka motsedi ko a gamang se re tlo go kwa lelapa lena ngwana eo ga e etsiwe ke ntate nna le wena le ntate ka gara ntlo re le babedi ga se morego wa rona re le babedi re nka ngwana e re sa mo tsebeng re tlo mo etsa ngwana lapaleng ka mantswe a mange re bitsa sedimo sa lapaleng gore se be gaufi le ngwana eno jalo ka bana ba rona be re phelang le bona ka gara ntlo ngwana eno wa re golela mme
1: mme re ka bona eya legato laka
0: ande re sa lebale dimpepa tsena re sa lebale dimpepa tsena a ke re ntho engwe le ngwe re le basotho ga re ya re ile etsa re kala re thuse dimpepa tse phefo e e be teng mono sedimo ge bitse sedimo sena se be gaufinyana mme ntse ae
1: mme mamo sekidi ga re shebe ka moga tseo tsotlhe re ka bona ngwanenwa go kula gona kapa boqhwala bo boya ka theko
0: mme ka moga tsena tsotlhe ga sedimo se dumetse ga e ba dipelo tsa rona di ile moo di nepagetse ebile re kopa ka go teba gobane go na le batho ba kopa fela gobane a bone ra sefatlhong mara ka gare go dipelo tsa rona ke re ga tseba botebo ba dipelo tsa rona ge tlabe re kopela ngwanenwa gore ngwanenwa re mo kopela pholo o a fola mentswake mathata otlhe a fele o thole yo mongwe a ne a sa tsebe go tsamaya o tlhole a tseba go tsamaya ebile ga re ya nneteng o tlo tlhola basotho ba se ba fetlhile le sethoto mono ba mo beile ga gantlo mona ba mo phothula ba mo phothula ngwanena ba mo kopela pholo e be ngwana lapale
1: ei
0: eya
1: mamedi e re ke shebe e mene metsotso pele go gora ya lesome ke yona nako e seng e re saletse ka kwano nna le mme Malukula Mosikidi ga re shebe ena ke utlwa e ka e tlhokolosi gagolo mme Malukula ya ngwana e bang o qeteletse ka lebaka la boqhwala bo a tlhokala ya boya batho e be re ka bona ngwana wa mofuto o balo ka nnete a iphumoletse ka kgotso go latela le gore go na le se ntseng se lea o dimatlho eo ya gae le ga a sa thotse
0: e ntse e tlo ba botlhoko mmentswa ke ko jetse gobane re basotho go dumela sesothong tumelo tsa rona ke tsa basotho e ntse e tlo ba botlhoko bane ga a le kaekae ngwana eo ntate modimo mogopotse le badimo ba montsile ga a le kaekae a ba kgotlha a ntse a lela a ke re o batla bogagabo wa lela ngwane wa jalo a batlo rekua sa le seo lefatsheng le o thole batswadi jwale sa ba sa tsebe go na ba ya le kae ba qalelele ba re jale re ile go gongwana le dijeng mane ngwane ba re ya moreka re ne re mogana le rona gobane ba gabo ba moganne empa jwale tsietse ke ena ngwane ba se e le badijwale ba gotlha basotho ba nne ba etse bona mosebetsi o le batlana e ba o entse ngwana a phela ba gotlha ba o etse gape ngwane o o kgona go gobala mentswane empa ga a sa itsele go na ko gamang ga a gobale ha go ba le ho ha go ba le bana o llela go itsiba le yena na hore na nna he se tikai nna go ha ma
1: sho
0: ke mana ba tloba khutsetsa mo ga ba tlo dula a tla go bona ditogo musiwa tla go bona ditogo musiwa a la hlile le ngwana ba sa botle hore na ngwana o ho etsa itseng ka yena ha ile mo ke mo patile mara jwale re a mona ditogo o ntsa gutla o ntsa gutla o llela wa moelwa ka gara lapalena go rekwa ka gara lapalena ke se mo na mentswa ke ngwana o tla bona batho ba re a ye ba ke le salala teng ha re na taba le yena le ha modimo se o mo ntse le tena ha moya ha e phumole ka khotso moya ha e ha o phumole ka khotso ba ha itsi ha re tsile ka ntjana o di bitla hore na ge batlwa di boko ka pa ha re di batlwe
1: me ma dikula musikidi ke le buile ha holo wa tsiba koko o shapile pere go feta ka mogone ke nahanne ka teng bana re setse ka metsotso mme di fela pele re ya ho le bana ba lefapha la ditaba ebe molemong wa batho be bang tabena mohlo mo se ba ka batla ho isa go lla ha holwana no feta mona ka ba ntse ba tshwagane le kenya kenya e tshwanang le ena ba o hloka segese moyeng ba hloka nako e ngata e bang o ka ba le qaqisetso ka pa qaqisa tse ding tsa ditaba ba ka o fumana nomoro di fetsa mahala
0: di nomoro tsa ka tsa mohala ke 071-999-1811.
1: O ka mphetela tsona mme?
0: 071-999-1811.
1: E utlwahetse mme Malukula Mosikidi ke lebohile hle mme ka nako go fileng yona tshebeletsong ena ya lesedi o dula o iponagatsa mo go tlhokang teng molemong wa go fatlholola basotho ba bo rona molemong wa gore moetlo o sekebe wa fela gobane ena ya gore ga o thwe moetlo ga o ya baneng wa timela ka baka la gore ntse le le teng batho ba tshwanang le lona re sepetse go lona ke lebohile gagolo mme bosiu bo botle
0: ke lebohile gagolo mmentswake ga e beng boroko bo monate maatu
1: ga se moo he mamedi ha ke tloa go mme Malikula Mosikidi jalo ke motsotswana fela ke tlabe ke fitlhile goreng ena ya leshome mo Kenny Modupi a tla re balla ditaba teng ebile e tlabe di ditaba tsa gora ya borobong le tsa gora ya leshome ka tse di tshwanang fela ka dimula dinyolole metsotso eno e leshome ka o fela e re ke tle ke bone ntho tsa ka monana ke le ka o sheba Makenzo ena ya motšhini e senyane o e bone na e tshwere ke gora ke ya leshome tshebeletso ke ya lesedi go lekgotla la kgaso la Aforika Borwa ditaba tsena tsa gora ya leshome le tsa gora ya borobong re di balelwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: I'm missing you, Blondie Magene. Tshebeletsong ya lesedi e re ha ke mobella ka thoko bakeng sa lenala educator development. Ke utsibise go le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala lenala educator development. Taba e re tloetswa tla mono ke revision. We hope o tso moitu wa rona ke me ke ausi Mahadi Purwe yena ke mosuetsana ka mane ka Comtech Secondary School. Lenano lena lona o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le CD FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. Jwalo ka se go amogetse momamedi, re tlo shebana le taba ya botlhokwa haholo e leng go revisa. Mme moeti wa rona o tlatlhage a eletse baithuti gore botlhokwa ba sena ke bofeng le gore ba ka sebedisa nako ya bona bang go shebana le dithuto tsa bona le matsatsing ao ba sa yeng sekolong ka ona. E re ke mo amogele mogaleng kwano. Osuma ha diphure dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi.
1: Kimela mmentsa ke ka leboga.
0: O phetse ba ngwaneso?
1: A ke phetse hantle, ke tlo wena na o phetse ba.
0: Ke phetse la o bata.
1: Ke ha ba ta papa me jo.
0: Ba bona motho se ka o kekeng wa bua lu bua o se ka go go se ka ba lo lokela e ka o kwatetse batho. Hela, se ga me ha o tloetsa, se a se etswa ke motho, o tlo kwatela. Ke na kwa teng go fela re itlhokomele. Eya. Ke se kwa mohetse tshebeletsong yana le sedi jwalo ka ha ke tlokometse o teachere ka mono ka Comtech. O ka dilene eng Comtech?
1: Ke na le beke tsa teng ke le Comtech.
0: Ah, o ke ba jobelon. Ine le ha o no tswa kae?
1: Ke ne ke tswa Bloemfontein South High.
0: Okay. O bo so tla ka mana ka Comtech. Mme o ba kuta dithuto di fika mo.
1: Ke ruta English fala.
0: Eh.
1: Yami.
0: Fala buti cheke ka kutlwisiswa ho ke pitso ka pa che e se le e ka ba le kala le motho ka reng a ke batla fela ke khone ho ba le puisano le bana ka pa le batho e tla ke lotlwe ma ka pela bona ke taba ya pitso ka pa ke ho fela a ke mosebetsi ntho e utswa ho le utswa ho ka ile ona mahadi
1: ke teng nang ka ga ke kholeng ne ho ba mathata o kopana le wana dikolong a tsheka nnete he go motho na tla ba ya re o etse sekolong mo le for tshelete ka ba are
0: o ne ke be a lo
1: mo manate e yona ke se ba loka ka nnete e tswane ke khone ka nnete e
0: o so ntse o jwetsa le be ba ba ela ba ke ntsa tshelete ba tsebe ha ba tlo loka ha be ke bizo na tshelete
1: a ne ke la ela tshelete ba ka se loki
0: e ya
1: ma tsa manga tsa ho le dikolong mo na na
0: e
1: ya ba tla kholing le motho na le pelo
0: ya dumela.
1: Eh.
0: Ha ke re kene ditabeng tsena tseo nna le wena re kopaneng ka tsona kwano. Re shebe bohlokwa ba revision. Ho bohlokwa ho le ho kae hore ngwana wa sekolo ka ba moithuti a revise a itse revision dithutong tsa hae.
1: Bohlokwa ba revision ke hore moithuti a ikgopotse dintho tsa dirutileng ka phaposing kapa dintho tsa dintseng ka phaposing. Ho ga tla khona ho itlhopisa ka pa ho di tsa tsebo ya hae le bogone ha longwala exam. A ke re ha re exam ha re ba tle ba thobe leng ho re ba tla ba tatile ba sa tsebe hore na ba nka eng ba kopa le eng. Ba tla ma ba krema ho ba ha o krema a tsheka le ke ka pa tsong ka selo go wa hona le dipotso tse ding tse tsong se go di sa thola ga go di araba o di tsiya o sa di araba. E jala ha ba itse o tlo ba le nako ya go kgona go arabe potso e nngwe le nngwe hantle ka nepo.
0: Ha re shebe mahadi taba ena ya jwalo ka o bontshitse gore boikgopotso bo bohlokwa ho fitlhela kae. Moithuti enwana o loqala ho qala neng ka boikgopotso hang ha dithuto di qala. Ho sona le sa itseng sa se yentseng ile hona ho ikhopotsa seo sa se yentseng ka pana kwa ntle ke feng ke ha se ke lo ngola exam ke hona o ka batlang ho ikhopotsa dintho tso di yentseng boleleleng ba selemo e lokela ebe na go nye feng ka poka dikota ga ka poka di drime ke tsbona se ke batla go drime kota ga ya pele ha dikolo di butswe jwalo ka pa ba swantse ba yetsene ha ba thola se ba ka fela
1: revision ha ba ithuti hangata ba rata hore bana hana hore e qala ha ho exam mara revision ha ile handle e qala matsatsi kapa di beke pele ho exam nka hlakare tsatsi le leng le leng ha ho ke ka mo o nete revision o etsa revision tsatsi le leng ka mo ga lesson kapa ha topic e nngwe le nngwe e fela ho etsa bonnete ba hore o tsitsitse topic e le hantle kapa ka botlalo.
0: A ke re mizo bana ha ba tshwane di bile yeno wa itse ba bana o dula o le ka o na le bona ka di dako tsohle ha ke shebe megwa e ba ba ka isebedisa ho ba thusana go nyo ya ho revisa one e mong ke a khola dikeletso tsa ho ditla mohla thuso ho na le mogwa ntsa o sebedisa o bosa mosebeletse ho hang ha le ka go hopola ai ho go go lififia ba lo mepene na fela a sa satsipe ke a khola o sebedisa mogwa o sa nepala o ka ba eletsa gore e be megwa e feng ka pa ka tsela e feng gore ba etse revision ya se ba sientseng sekolong ka pa ba se rutuwe
1: mothuti a ka qala pele ka gore a ikepete study timetable ha e ntse study timetable sona o tlo se etsa a shekile gore na o ngwala subject efeng me lo hore a khona hore a se subject e nngwe le nngwe nako e lekaneng hona o ka thusa moithuti hore a be le nako ya ho bala nako ya ho phomola le nako ya ho etsa mesebetsi e meng ka tlong hape hore moithuti a se ka etsa ntho o thweng ke procrastination ya ba o ntse a tšhetšhisa e bo qetella a sa kgona hore a fitlhelele di-subject tse ding kapo a revise ke di-subject tse ding hape ke kgothaletsa baithuti hore ba tseba hore inthanete ga se ntho e re e sebedisang fela ka WhatsApp le Facebook mara moithuti a ka kgona gore a thole di-previous question paper websiteng ya lefapha la thuto tse e leng gore di tla mo thusa gore a nne a revisa ka tsona gagolo-golo ke kgothaletsa ma-matriki gore gangata-gangata ba ye websiteng ya lefapha la thuto ba shebe di-question paper teng le di-memorandumo tsa teng.
0: Lona le matitjere e be tsietso yeo le lokelang ho efa baithuti nakong eo e ba etsang revision ka nobane lona ke dumela fela mosebetsi wa lona e hlakile le fana ka thuto le tlo ruta ka phaposing fela jwalo ka ha o tseba go ntse ba hloka go ba etse boikgopotso dithutong tseo keletso tsa gago kapa kapa nyehelo ya gago kapa tsietso ya go bona e tshwanela e be ya mofuta ofeng e le gore ba seke ba lobokana gobane ke dumela o ntse ya pele ntse ba tla ka morago motho a gutlele mane me le ileng la ba teng lona le bona le le kaofela ka phaposing
1: ntho e ka setlhogong kona re le matitšhere re ka thusa barutana gore re ba dumelele ba tle go rona ba tlhoka thuso ke yona ntho ya pele. Ntho ya bobedi ke gore go ngodisa bana di-surprise test e le part ya revision and then ya boraro ge ba fe di-previous question paper be betsa di-corrections tse ka tlelaseng ena e tlo ba thusa gore ba be familiar le tsela eo dipotso di botswang ka yona exameng and then gape go lokela gore ge kgothatsa bana ka dinako tsotlhe gangata-gangata ge ba gopotse gore ba tlame go sebetsa ka thata le gore go sebetsa ka thata go a patala.
0: O buile ka ha ba kutlwile hantle go di surprise test. Di ka etsuwa ha ga sebaka fela randomly tje fela o so kena fela o seng tse bana hana gore ba tla etsa o ba re ngetle ka yona kapa wa ba hlophela yona jwalo ka ha le kapa jwalo ka lebitso le itlhalosa o ba makatsa fela ga sebaka moo ka yona. E le gona gore o bone eng le batla o fitlhelelang ka surprise test ke bokgoni ba bona kapa gore na e ka ba batho ba dulang ba ikemiseditse ntho nngwe le nngwe ga e ka tlhaga
1: surprise test a kere mme re tlebe re kadile pele ke ntse mosebetsi ka tlelaseng motlho mo ntlebe re ntse topic e le nngwe re entse bobeketse pedi ka bobeke e le nngwe ka morago re etse topic eo bolabotlhano leo labekeng eo re qetileng topic e tebele manne ke bafang surprise test ke batla go testa bokgoni ba bona gore na ešile ntho tsa ne tse e leng ga le rebetsa ba kgonne gore ba di utlwisise ba kgone gore ba di apply ga se kongwa le exam se e sebedisa le yone e le part ya revision.
0: ke tla le ntlheng eno ka mabaka ke yana re bile bana ba dikolo utswa sekolong o thole ka tlelaseng go botswa gore e la utlwisisa go na le ngwana a kekeng a re a gobane o bone e kang go tla thwe o dia go utlwisisa kapa gana boiphitlhelo bo o feleletseng o sa ntse a re ee go bane ba ntseng ba tseba ba re ee bitsong la gobane la o se o ka mosupa gore ntswaki tlowa ukwa ntswaki ee mmem tlo kwano he akere wa itse banthweno o se o thwe akere ebile o ntse o kwa utlwise ebile o bone motho a re le ka tlho o he ba utlwisise ga re ee ga dicale gotes jale o bone e le tšhaba se gole motho ba le ka go mo tlametse thotho a mijo o sa themele kana themele kana fela ga o thwee re dumelang ka o fele ka ke ga re bina o tsa ga o bina re ka binang ka o fela fela o bua re keng ra bua ka o fela fela ba bangwe ba ipata le ka ba bangwe bo thabo ba ipata ka bo modise o ntse a re ee fela ntsa tseba go ntho eno ga se le ore o a ikwesisa o batla fela mistresse kapa titšhere mme ke batla go bona botlhokwa ba suppress test ena go batho ba mofuto o balo ke mo le tla gone le kgona o sesefa ora ntswa ke unampa re ee fela molemong oo
1: ee yona ga golo e sebetsa go bona bana bao ba e leng gore ba ipata ka ba bangwe kgona go bona gore ase ka nnete ntse ke ga utlwisisa monana ke tlamoye ke mo bitse ke mo thuse ka question e tsena le tsenana a kgone gore le ena a fitlhe leveleng ya bana ba bangwe ee
0: ke mo o ne o tlhokometseng tswa ke o bile le bothata o tlo bona ka di-marks tsa ga e ka test eno gore mathata a teng mona le ba bangwe ka mono ka bo puseletse o bo modiei bo pule bo modise o kgona o lokela o banke ba le setlhotshwana balo kapa o nke ngwane mong le e mong o mofa o leka gore o leka gore o mofe nako ya gobane ke dumela ka tlelaseng ka mona se gangata o kgona go fa ngwane mong le e mong nako ya ga e ikgethileng gobane o sebeletsa le nakong ke phikoto e itseng e baleletswe nako ga e fela e fedile fela ga o se tlhokometse gore bana ba batlhano ba bane ba na le bothata kore bo lokelang gore o bodulele fatshe o kgone go bona gore ntswa ke uhelelwa ga a fitla mona o mane o dia o fitla gobane mona o faseile teng o lokela gore o wa gole nako ya bona jwang go latela sephetho seo se bone gore batho ba naga ba ka ba bangwe kutlwisisa le go ja ba ile ba re ba utlwa ga ke butsa ka tlelaseng ke ba botsa ba le ka o fela
1: bona gangata ga re na le di-activity tse re di etsang le bane ba e leng gore a kere ga re na ema nka e le
0: mo ka
1: jale bontsa ke bona ba sa utlwisitseng ke tlabe ke banka nka banka ka break kapa after school ke ba explainela gape gore nane ba tlameya go bangwale jwang ga ke qeta go ba tlhalosetsa e be ke ba fa mosebetsi o mongwe gape e leng gore ba le o etsa e le bona fela ke kgone go bona gore ga se ke ba explainetse gape ke ba rutile gape botshana e be ntse ba tla ba le bothata botshwana na
0: oho o tlo mo bona mono nna ke tshe o batla a phambi phamisitse dikausu
1: ee gore na tshe ke ntse ke na habe di kapa ga go lena e bentse ke tsena bothata ka bo a tsho batla go ba le lesedinyana
0: ee
1: ee
0: ah wa tseba mahadi taba tsena tso di tlalo sa mistress di tlakile ba loka metsi a sidiba ha ke shebe ho bane motho yena re buang ka yena o tsheditswe ke lona sekolong le batswadi ba sekolong o tsheditswe ke motswadi lapeng a ileng a mo qala o tloa fatshe le go ja ge ke keng a re batswadi ba rona ha ba nna ke dumela ga ba bala fela ba ruteile bana ga ona motho a le ba ruta o godisa ngwana ko etsa bang mme thuto yeno ya motheo ya o qala e tladile ka tlong jwale jwale tshwanetse go ya pedi be o kopana le matitšhere e se le yane e sekenya ya gore a ithute le go bala le go ngola fela o ithutile ka tlong o rutuwe ntho tse ngata ka tlong ka mona go ithuta o itshwara gantle go ithuta go etsa ntho tse o ka fela ebile mo motswadi yake a bileng le seabo fela ga o felele mono gobane le ga ntse a tswa sekolong mo go lona ka tlong ka moo o ntse a lokela motswadi gore motswadi o ntse a lokela gore a mo fe tshietso e itseng ga re shebe go batswadi ba rona bolo ka ba bangwe ba bona ke dumela ba mametse a bona ngwana o dibukeng tsa sekolo le ga e be ga fua e homeweke kapa something empa a leka gore a revise jalo ka o bontsi gagololo bakeng sa ma-grade 12 ba kene websiteng ya lefapha ba shebe dipotso di-question paper tse fetileng le dimemo nane di be wa bang ba tshwanetse ba kabe jwang ka tsela tse ntho eno e kgona go fa ngwana lesedi nakong eo bana ba leng boemong bo ba ho etsa boikgopotso ka bona batswadi ba lokela ho fa bana tshetso ya mofuta ofeng ha o ka ba eletsa ha e mo bana he re tla be re ba dutse melala mona he la thabiso mphetie ha ka mona ke soji lona ke kwa batseba wa batseba batswadi batswadi le lona o ka ba o ka reng ho bona molemong wa thuto ke sa shebe bona ba creative she bona ke tsa ba dule ba kobile di tlotsena hore ke gola mohlamba ko bolwa mmono ha ba batle tie ka pokofi ha ke shebe le bona bana ba ntseng ba le bo grade 11 12 grade 11 9 10 ntse ba lokela lohe ba hlanne ba qala ha o tlo revise o so bala grade ntso thuto nyeng le ngwe e teng bo ikgopotso bo bofa ge ka reng mona ha ba ge batla ba fa mosebetsi ya ha monana le go le gona ga kana ga yetsa bana ba tshwara re bana ba hane go ngwa batswadi o ka reng go bona ka tola ka molemong wa o tshietsa bana ntlenye ya go tlibaisa mosebetsi wa bona wa sekolo
1: batswadi nna nka ba kgothaletsa gagolo gore ba tlo qala pele ba sheba dibuka tsa bana ba bona kgafetsa ba gantse ba sheba dibuka tseo tsa bana ba bona kgafetsa ba be le nako ya gore ba ba botse dipotso kae kae ka dintho tseo ba seng ba di entse ka tlelaseng tse e leng gore di teng ka dibukeng tsa bana tsa sekolo ntho e tlo thusa gore motswadi a kgone go bona gore na ngwana e o na le bokgoni kae kapa o gaelelwa kae gape batswadi ba ka fa bana ba bona nako ya dibuka gobane kaofela matitšhere le batswadi ka nnete re batla go bona bana bana ba na le bokamoso bo tshabileng so ngwana ga le gaemane a o bona gore o tshwere dibuka tsa sekolo o ka mo tlwaela etse mosebetsi wa sekolo ga o qeta e be le gona o tla mo roma kapa ha ngwana le ha imo o bona gore ha ona mohlangwane o na bulang dibuka tsa sekolo kapa ona mohlanga go ngwa bana motsadi o lokela gore a ka kgothaletse ngwana gore ae o kotle di dibuka tsa gonke ke bona gore na ka nnete ya sekolong sa nnete kapa ka nnete ga o le sekolo mo o ntsetsa mosebetsi wa sekolo jale e be go fitlha mane maatla mo kgothaletsa gore tsatsi le leng le leng o konke bo gora e lengwe kapa gora tepedi o shebane le mosebetsi wa sekolo wa gago gore o kgona gore o pase
0: ee ya katolaka ke a gola ba mametsi o tsebe ke nana motlho mo ga o se o bua lona jena mahadi go tla ke utlwala ga o tsebe na batswadi ba dula ba kwatile bang e nka bona ke e makatsang ba tla lefa ntho tsena tsa lona se thata se re le matišhere fa le gae monana a sa goleng ebo ke a ba tseba e mongwe ebile a ke bua jena ntsha tshwa a ntshwa ke a le tlo go moga molemong wa thuto ya ngwana gago ka nnete o tlo ema nako tse dintho tse dingwe ke a dumela ga ba di tsebe ga ba di rutwa fela bontsha tshetso go ngwana gago ga e ba o bona go mona ke a sitwa mo batlele thuso go motho e mongwe kapa o mo patalele bo kae ka eme bang o tla ya e le di-extra dithuto tsa tlatsetso go maatlafatsa se o bonang ke subject e itseng e bang ya motlholo bane fele ka nnete a ketse wa thola batswadi ba ikwatetse gampe ga e monana fele re thuretsa mosebetsi wa matišhere mona fale lona nthe ale ke mona se ba sebetsang ke a ba tsela ke maikutlo a batswadi ba re ba re botsa ntho tse
1: thatae
0: mahadi wa tseba ke eng bophelo ke fatuka ga re ke re kene mona sentse re qetelela ditaba tsa rona tabeng ena botlhokweng bona ba go ikgopotsa sotlhe se bang o se entse sekolong e ne le ka phaposile ka mokgwa wa classwork kapa ka mokgwa wa gore ebile ntho e le etsa mmogo kapa ka dikrupu re shebe bakutwana be bang bo bona ba lokela go ikopanya ntho ena ya go revisa nna e ka sebeletsa bona barutwana mo ba ikrupileng teng kapa e etswa ke ngwana ka bo yena jwalo ka individual
1: yona mme nkare e ka kgona gore e sebetse ka ntsha tse pedi moithuti a ka kgona gore a sebetse le baithutana ba bangwe ga ba etsa revision ga ngata o ka thola gore moithutana o kgona gore a utlwisise moithuti mmogo le ena a ke go moithuti mmogo le ena o tla ba a mo tlhalosetsa the way yena a utlwisisang ka teng e be moithutana o tla bona gore a chekannete the way ntsa ke a utlwisisang ka teng go batla go le bobebe gape ga ba le dikopo mo ga ba le dikopo mono ba ka kgona gore ge ba sa utlwisitse topic seng e be wa e bua ka kopo ya bona gore nna ke utlwa ke na le mathata topic in ena nang e be ba discuss a o khona o le hore a botse dipotse tsa ntse a sa khona go di botsa ka classes a ke re na le bana ba thabang go di botsa ka classes ke le ka o tshelo hore e motla bana ana o ba bana ba ba tana ana o domo e mong ana ana o ba tana ana o ha o tsisa kae ka po eng ka po ile go na go ngwana o thaba ditshege e be ha khona go a botse botsa ka classes jala ana le bana ba kena le bona ka classes a o ba ka ba bo bebe ba tla salosetsana e mong a tlhagise gore ena o tlisitsa kae eng e mo a tlhagise gore ena o tlisitse kae eng and-e di-group tsena le tsona nna ke kgothaletse ga ngata gore e se ka ba grouping e lengwe go se ka bana le baithuti ba bangata gagolo mosomong e ka ba baithuti ba bararo go itsa ba four gobane ga ba le bangata ga bana kgona gore ba memelane kao fela kabo ba fitlhelele mathata a motho e mong le mong mara ga e le palo e lekaneng ba tlo kgona gore e mong le mong ga tlhetsitse gore ke sokola mona ke sokola mona e be ba di-discussa kao fela ba na le nako.
0: Mahadi Phukwe, ke lebohile haholo ka tsohle tseo re fileng tsona molemong wa thuto ya ngwana motho e motsho. O sebetse hantle ho SASSA ke tshebetso ka mono ka Comtech. Fela o fitlhela ha kana tjhe, ha se nako e telele ke a utlwa. Fela o fitlhela ha kana o bona Comtech o tshwere hantle.
1: Ai, ntho hantle ka nnete. Le bana ba teng ha se bana ba sekipisang.
0: Ke a leboa Mahadi Phukwe katla o le mahlonono mosebetsing ona wa gago o ikgethetseng ona o latetseng o bile o bontshitseng gore ke pitso go wena o nnobele mamelelo eno e ngata molemong wa bana bana ba rona ba nne ba mamele ebile ba lehe ka gore o etsa ntho e ratang e monate gampe le ga o ipresenta ka mono ka phaposi obane ke ntho e o e ratang e dutseng pelong ya gago o etsa ka lerato lena lena la ga e sale ke leboile o be le bosiu bo botle gagolo. Thank you, Mahadi. Hasimohe. Mamiti ke Mahadi Phukwe ke mistress ka mane ka Comtech. Jwalo ka ne re shebane le taba ena ya boikgopotsa dithutong tsa bana banana. E leng taba ena ya revision bohlokwa ba yona o sa ile a hlalosa Sesotho a setoloko sa itoloka. Thandi Tshabalala ke lebohile haholo gobane o entse ditlhophiso tsohle tse matleng a gago athe lenaneo lena lona o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM. SABC Education. Enriching minds, enriching lives. Ke tsona tseno tse ne ke o fupareletse tsona molemong wa tshebetso e re fela ke kwale ka tsela ena ya mofuta ona.
2: SABC Education. Thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlegileng. Lenaneong la re mmogo.
0: Ke sona seno re lebohile tlhe Mathandana metsotso e 20 motso o mong pele ho hora ya 10 le nang le motso o le mong. Wa tseba ha e le la bobedi tjena. Re tshwarana le taba tse bohlokwa haholo mane horenyane ya 10 le nang le motso o le mong e le taba boitekolo ebile re sheba ditaba tsena tsa dikamano tsa marato kapa e ba taba tsa ka hare ho manyalo re shebe mono mme ha se taba ya ho hobosa mang kapa mang ka tsela efe kapa efe ke taba fela ya boitekolo ba motho ka bomong ba hae re shebisana hobane thebe e seelwa hodima e nngwe o la ka feta bothateng bo itseng kapa ntho eno o tshwaga-tshwagane le yona ha re bua tjena jwale o tlo utlwa dikeletso tsa batho ba ileng ba feta nthweng eno gore na emane nthwena na ke a ikutlwa ga momamedi e mong a e qaqisa gore ke bosesanyane ba kgwele o gaoa ntho eno kapa boemong bo bongwe re se ka nna ra iphumana re ntse re hulana ka thapo e metsi mona re thetsana nka nowa e shwileng ke tlo sheba taba enana o tlo itukisetse yona o tla bua le nna le ka mogaleng o bue le nna le ka mane ka WhatsApp-ong ya rona mme WhatsApp-ong o ka etsa voice record kapa wa ngola o sekebe wa montetsetsa ka WhatsApp call ko go sentse ke kopa e sale gona bana WhatsApp call ke e fa sekege nketsetsa VN kapa o ngole molaetsa wa ga o tlhoka go bua le nna je jalo ka o tla bo o batla o ntetsetsa ka WhatsApp call letsetsa mona ya 086 moratua 086-000-3084 ke mo o tlo nthola mogaleng he mo ga o tlhoka go bua le nna ka kotlolo fela go sia molaetsa o lokela o sie mane ho nomoro ya rona WhatsApp ya 083 284 I sing yena ho 0797585066 0797585066 ke mogwa wa WhatsApp o etsa VN ya hao e sa e sentelele ho bile ke sa tlotlhela ntse kukwana ha na ntse o bua ka nthole e le telele se re sa tsebe na hana ri gina ha e fita kae kapa o ngole o qakisa ditaba tsa o yeta beng ka kotlolo ke gola e batla e hlakile mogwa o mono taba e re to e tshotla kena na ibe u bona molekani wa hao ke bua ka partner ga yeo ya hao e ka bantse le di kamanong tsa legato ka palese le lenyalong le yena o mmona valo ka motho e bang o kutisana le hlokwa le yena kore motho e o reng wa le mona o computer le yena o mmona e leng ha moshebo bana batho ba bang ka ba tlhudisano o mmona e motho ba ngutlhudisano le yena o batla mo bontsha go le nang e ke nka ga ka mo otla ka standi le ena gutlang ke TV ya ne tlalang le botha ka ofela hela o sa go go shebile a otlele ka frigiane ya 1.88 etelele eno e kalo e gala se fela o bo bone e ka o shebile sipone e ka ga la computer le tlhudisa nombobedi ba lona fela mo nna le mosadi kapa a ke ba ba mantsantsane ba dula mane enyeo ho di fa teng setting mola ke le nyalolang la mamphedipedi entse di judisane mono ho swedzi dintho ka mola ba le tlhudisano ba ba bile ba tlhudisano nya di aparo o tlhudisano le molekane wa nna nka mo bontsha he ke thola moka puka puka tshelete e bile ke ha ke tlo tlhudiswa ke motho ene ye mong ha ba ile boka e kae hutsuwe ke ka ke e ka ba ke ka metswalle vacation e huwe kae le nna ke o ya mohlomong hona bo freestyle le mona dibakeng tse itseng a jwale a o bontsha re nna ba le ke lo palama nong yana tshepe ke ya kwana kapa kwana ko go bala a o bontshe ntwe ngwe siko e ka re jwale le hlodisanong jwale e mong le e mong o bontsha e mong go yena a ka kgonang ga o etsaetse bang ba bang ba tlhodisana le ka dikoloi ga o na motlhale dulang fatshe le jwalo ka mmeleng tate monna le mosadi o ka ba ba re kareka ena jena aa ga o bona o tla ka yane o tla ka ntho nngwe fela e fa motsing dinko fela e phaameng mona utlwe ga e re yatsa ga o ntsweetsa tsonyonyonyo e batla phusi o sia mono o tla ka ntho nngwe ya o tshabe ya jena nna o ipona kapa ga o sheba o bona wena le molekane wa gago le batho be e kang ba tlhodisano kapa wena o sheba molekane wa gago mme o bona ntate o bona e le motho ba bang e ka reng o computer le wena o tlhodisana le wena kapa le wena ntate a o sheba ma mosadinyana ntho tsa di etsang ke motho ya bontshang e kareng o tlhodisano le wena na ka diketso tseo tsa dintho tsa di etsang le ka ganong motho wa mmona utlwa re nna ke a itshapota nna ka nako one motho o na le monna ko utlwa e le ntho e ntlamelang thotho nna ke a itshapota nna ke batle tšhelete a motho nna nka ikgona ke a ikafota.

Ei o so thola mantso ya thuhuletswa matla ha kana. Ke a leboha baby for making a home a better place. E se sebaka se reng ga o qala fela o hata kosini mona o sontso o kwa ka dikgago ka ditlhapa. Kapa o sontso o kopana le motho a ikamoile ntshobotsi hona go kore. Ga o tsebe le o mofa haka ga o tsebe le o mometa um legameng mone o santse a o ginetse ka ore o ginetse o kwatetse yena o kwatetse bophelo ka bo yena o ga o fitlhe ka kore o fitlhile ntho nngwe. Fele o tloetsa lehae leo e be lehae le e kgetheileng ga o fitlha kae o santse o lebala osiwa ka. When am I baby, my sugar, my sweetie, ke a leboha baby. Ko go se o tshiwe jalo go wena for making a home a better place. Ko utlwa o bolokeile gona go ga e ba o thola motho a ananelang bophelo ka tsela e wena o bo ananelang ka eo. E bang ga o beya korosare mona o etsa dijo ga o qeta o gaga ntlo o etsa legae setshabele e ga ke tsebe na ke batla ke mpa ke bua le batho ba batshea di gona e be la tseba go modimo le bopile ka legopo leo la batho bana ba ileng a qala gobane go thutshimolo o ile a bopa motho ka setshwantsho sa gae a re mona ke etsa nna mo ke monna ena fela ra banna le maemong a o a jalo a bona gore motho ena o ntsa tlhoka mane o na le mo ke yang teng ga o hlokomela go hloga a bona gore o hloka mofuta wa efa e leng rune o kila o kwa prese ha bua ka rona sifubeng ke mafika oh Tadia mo Afrika mahlakoreng ke masakana ka morao ke maralla ngwana batho o hot o bopeile o ka blompoto o chesa o feta onto ho thwe rona ha le so ikuli hona mo ho bua ke batla le gotlhe fuba tsena di ditebele re go tho rona moo ga le tlo ikgalala go fitlhela mono jang se ka la iketsang jwalotlhe le bohlokwa gona ho ke sa tsebeng ntho e nngwe e ne ntse e le siko fela ya lokela gore e be teng go tlisa thabo le mofuta e seng re bone bontate ka tsela e ba bang ba bona ga ke re ka bona kao fela ba bang ba bona ga tloa motho a chaisa ko go na le mapota mmane a ka re tse pedi a fitlhe ka tlong ka mona a sa thereke ntse le re ke gamang mo ke bona ba re botse nna ke ga ba ingwelwa batho nna ke ga ka mona nna ke le ga a sa fue dijo motlhang mono ga re o kwaolola dipisa di tshetswe metsi go sojo ba tshwere ka boima e mong kore ga ke tsebe na ka re ngwana ka tlong eno ya mono o tla ukwa tshikua fela ntse fela e le ntate wa lapa leno e mong sa ga kena a santse a le mona fela a utlwile ka tse batantse pedi nna ke o tla fitlha itshunya mana a ke re o gotse kore fela mpa botlhothe ga ba sa tseba le o bapadisa ma mosadinyana mona le a feta mona ka re mopheupheuile mona lona kgotso e fetse tututu go phodile ka matlong ka mongwe futhua nako o tsebe wa batho bano ba entsweng ba bopilweng special fela koro le tshimo ke eno tletse morago le ona o sa gua wa nke utlwa ke re ke bua sotho se fela nna ke batla ba tshema ba ya tshema hua mo huang.
motho a khutla ba tla go isola molomona maphempena hlohloge o tla etsa banna ke re ntswa ke re phela bophelo bo nuga etsa ba se re phela le bana ba bo rona ka matlung ha ke re ngwana bo motho wa mukwa o tsho ngwana heno ke ba mo etsa le itwa ke re ke ngwana heno se re phela le bana ha o wa motho a gare e ke tla ba bitsa bo makepisi ke bile ke go nke ntse jena o sa itsa le nna ke o so o itse selebi fela ke gore ke a o nagana ao wa tseba keng ga ke tshee kore ga ba tlhalosa batho ba bangwe ka mokgwa ba ingwetsweng yo fela he e ne le pine monate ya enco ba re wena pejana go mono kalata press a re nkeke kausia nkeke kausia Musari a bonolo jalo ka wena o hloka tshireletso baby oh a re laba ka ba bua dipuo tsena ka ofela ko go ska ba mamela maela ya ba kilata Linda a re qhaphela go na o phela le motho o ba qhaphela Misusu intumeletse e tsheletse ka mora ho ralo shumele motsono mamedi sentse re kena taba kgolonyane ya rona ke la hlaka ho hlalosetsa ka ona hore ebe motho wa ha mo sheba u bona o ile motho ya bang na u bona ile motho e kang wena le yena le tlhubisa no ha ntse mo sheba dikeso tsa ha di bontsha ba roka ba bile le ka molomo ke re batho ba itse ba ithapo nna ga ithapota mba ntswa ke nna ke tlo nna ke tsietsing ya monna nna ke a itshapota ebile ke a ikafota e ba rata ntswele eo a ke a ke utlwe fela ka mona ke shebe maikutlo a teng go na le ke sentse ke bone a mangana sa ntsa ngolang

Okay. Utlwa tsa ke batlo tsiya simbo. Modimo ke go bona thuse ke ke be ka tsheya. O sentswa ke dumela nna ke mofukeng le wa ka mona ka qala botsha ka Villiers. Nna le motho wa ka. Ke bona ntse re le boyfriend le girlfriend until e. Kuri le monna mo sa di kapa le o monna le o selile monna le mo sa di kapa le bona le phela bo girlfriend and boyfriend a ko mphe setshwantsho o beile ntho vele e motoponyane ke sa tsebe nna ke tabe ke a ke tsebe ke hlae ka lehlakore le feng wena ngwaneso neo di neuza ere ke shebe mona. Mme wa ka dumela nna ke tloheletse hobane mofumahadi wa ka e ne e le hlogo ya lelapa. Yena ho tshona batla wena o be molala. Ka kgetha ho seya moedi ko uetse kgaitsedi ya ka. Mamosadinyana o na batla e be ena hlogo lentswe le e qetelang e be e le hae. Ke a ba nahana batho bao ba mofuto bo le bile o ke ba moetsa le thwa ka o thula ka sefuba se. A sa kgethile bohloho.

0: re ke bone ntswa ke nna lenyalong la ka go ntse le gantle ka nnete ntse re le mme le ntate ba godisang bana thoko ba godisang bana thudisano ga iso be teng go gang ke ka mogau wa modimo ke mmalerato mabale ya ka mane ka pambrish re a lebo halleluya a re nna a iso fitlhe a re leboetlhe mmalerato ke tlo fetisa kgwebo metsotsong ena e leshome ntswa ke ka morago re na ya leshome le motse o le mo e be ka morago go mono ke nka maikutlo a gago e ke a bona o santse o ntetsetsa le ka mogaleng ka mane ke rata e sa chesa ntho ena e le tukutuku jena ke e tshwara ka fa tuku e re ke fetise kgwebo ga ke gutla mona ke nke maikutlo a gago ka mogaleng le ka mona ka WhatsApp-ong ya rona ya lesedi e re ke tlhae ka mona pele ke tsebe gutla
1: bomamputi ba abelana ntho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjello ba bammona ga ba tlhoke go ba lebaleng gore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. Etse di sobo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya badile motse ka tlase o tse 18.
2: Dumela mo mamedi wa lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teaching sa ha sa mmamoratwa.

0: mamedi ke metsotso ya leshome le motso le mong ka borago ra leshome le motso le mong ga e le maleka balo ka ba sebile ke kopana le molaetsi a ge Ntswaki o bua le motlhoka le bitso Ntswaki ka ge wa mpona kore wa tlaetsa seporo feta ka nako ena nna enwa waka o gana ke mophegetse a tswa mosebetsing o tlankobisa Jwale ke utlwe se ke omanya bana ke ntshetsa bohloko bono ho bona ke mohloka le bitso a re kore ke tlinne ebile ke pheile a re jo kobiso tsa mosadi eno ka ga tsa mosadi wa sethepung wa ba tsaya basadi ba sethepung na kobiso tsa bona di tshabeile ga kakang ke a monagana kore motho a kobisang o leka bang obane a o toaetse tobitobi ntho di fele gona jalo ntse ong kobisa obane Ntlala unkala unkobisa mulatu kinjwale Ntlala unkobisa Yeso toka wutwa unkobisa mulatu kinjwale Ere ke bona ka mona ke tsebo ya mohabe mmentswa ke dumela Na ke ntse ke le ka hara dikamano tsa negato ha ke so nyale Empa tsela eo ke seng ke mmona ka yona hona tje Ke bona kotsi hoba jwale ausi ke motho a ditlhodisanong ka tsela ya hore kere ke batla ho leka ho etsetsa moradi wa rona ho hong o etsa bonnete ba hore o etsa seno pele nka se etsa ebile o la njwetsa hore ha ke ithekela ho hong tshwanetse ke tle le ho hong ke kagiso ka thabantsho ke ba ho ba sense ba di competition ere ke utle ka mona ka mahaleng di CD FM hala
1: ha se di aga
0: abuti se bo go dumela ngwaneso
1: ka mona pele ka ye so tswana so fetle
0: ri teng ngwana mme
1: a e ke mametse se so sa o khaitsedi wa tsoba le tlhakoga la ka go latela tsela ke tsa moeleng ke hlokomela go itulela o le mong go itulela ke le mong go petere thagolo go feta nka ithola ke na le part na go ba ha ke o pui ke hlogo ga gona le rata ke lokoloile pelo le moyeng Oba se ke se etsa nke tsa seo ke bonang hore se dumellana le maikutlo ya aka. Oba lebaka le leng ke la hore o thole le hore nako nngwe o phisana gang le molekane. Jwale o tlhoko communication ha e sa le yo moo ga ona letshele le gore motho a ka ithole le gore tswelopele ya bophelo e teng e ka ba nne ke hlokomelang hore ke tshwanetse go khutlela morago gona le gore ke ya pele le tlhakoreng la ka ke tlhokometse le gore kae kae motho wa mme ke trouble maker empa e seng kaofela ke tshwere jalo kgaitsedi yaka ka o tshwane ke ekoa ba ke khutlela go wena
0: ke lebile gagolotlhe abuti sporo e re utlwe maikutlo a mang
1: kanke kgaitsedi yaka
0: ga se mohe lesedi dumelang re teng rato laka
2: o kgone o seka utu ka mona ka matlatseng ba sekonetlhe
0: Ee,
2: ya anto ka nna ka nne tare ka baga tse ba nthope. Ke ile ka kena le nyalo. Ga ba nne le ntate. Ha re etsa dintho ne re di etsa mmogo. A arolwa fela ke lefu, re ntse re ratana. Ee, ya.
0: Jwale tsena di di bona hona ba le tsena tsa ditlhodisano.
2: Ah, ha nka ba ka etsa jwale ye nuno. Ebile ke tsena tsa lona ntwa ka. Gona jwale wa kwisisa ka batlana le magale. Ke tsena tsa lona batho ba batjha ntho tsa lona di a tshabeya di a tshosa
0: ke a dumela
2: ee ntoka
0: ke lebohile gagolo tlhe maskauto
2: aa ke ema ka sebele ntoka
0: ko wena o ntse o go bolaisa sekauto sena tanki rato la ka bosibu bo botle ngwetsi ya tsieng
2: ke lebohile he ntoka
0: tanki mme
2: Bye.
0: Bye-bye. Lesedi Dumela? Hello? Radio?
3: Hey, le kae na?
0: Rite le kae abuti?
3: My sister.
4: One is.
3: Had when I had.
4: My brother. How do my sister kill my brother?
3: I don't know how.
4: Kuruji le o laja se ya
3: gwe. Ke utla ontso tsho. Ha go wa go tlo mo bi se mo tsho. Ba go ho ke pro. Ka nne ka mo di. Eh. Ya, mo tsane gore ka mo go
4: I don't know what I'm going to do.
5: I'm going to go to the house. Ke lewa modimo le badimo event le ondolelwane
4: eh ya hle
5: ke lewa lo re ke batla nna go tla go no ge jwa le ka go nna le no ya go na e dira kana ga yo
4: ha le so fitse ntleng yena ya o tlhudisano le mmamosa di wena ho ha eh max
5: ha go tswa feta
4: ga le bua wa tseba mo eketse
5: eh ke go gera ke ka rata ka mo go reta ding tswa di ha ke ha ke ha ga tsoka tse ding ga pa ga o stroke wa tama o sieta ke ja o se ya ka ka nna le ho ele se ke tla ka eng o dire ke batla o bon eh ya mai
4: a amoeketse e utlwaetse ga itsedi ka mme le tshwaga gane ba lohle le mofumagadi wa gao jalo ka o bontshitse o le wa modimo ka tsedi kgetheile gore e be maemo a jalo ga soka ba le atamela go gankile boile gagolo
5: ke nna lebile mmente pina ke rata mo lemoge go thesa feta go nto
4: o tshwarwa ka difatu moeketsi kwa lepe wa lejantšha ke le boile wa uka tanki kgaitsedi aka ga se mohege ga ke tloa go moeketsi kwa lepe balo o banne sentse ebile e kgelelekelela gore re kene ka mona ka kgwebong ke re ke ditipatipe he ke thona pentofatshe he ga ke kgutla moo he ke bone ke bitua go kae ke atla
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Get set, get ready, go! Ziakala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wona o so o fihlile bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziakala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ya ya ya kala mo San City
4: go ka re nkebetswa ile ho sane ti ti ti ti ti ti ti e ke opola e zia khala le mosane bo mboeketsi kwa le peo wa le jantsa ba ikutlwa o ke o sale ka ka ntu ka vestine wa le phande he ga tshiti ga di tshiting tse tshou kana wena ka thaoletse tshwiwe gore o tlole o sale mo ka yo ya baba mtshize ke nge pina Kenny Latimore for you.

0: re ke tshware e dula ho ya mashumo a mabedi metsi supile ka morao ra ya le shumele nang le motso o le mong re ke etse tjena fela ntswaki ke tale ka ho shapa pere tale ka ho shapa pere re ke re
1: hei ntswakana ha o ka tseba atjhe hai nna sa ke dutse fela gobane se di dilemo motho o leng gona mo lenyalong le le bona sena ke sa bo 38 ale salio se tutse fela ba le tare ke gato la ka bo se bo go le wena o bua le bana tshelete e fiwa ngwana o fela e tsa gore le gore le mo itsina e le ga ena ha o botsa poso mo thabo tsa he ha bo go ba ne bile se tsike kritik se kritik o thola bane ke ka a ke batla motho ra ke mo botsa ebe o araba fela ja botlhoko la o ka re wa ikokobetsa la o ka go etsa gwa tshwana kannete a ngwana mme o mongwe
2: jo o sentswa ke di mathata nna tlhako go nlakanya o laka le maganta mme ane ke motho wa metswalle ke motho wa metswalle ke motho wa menate jo nna o jo mathata ke a tshwereng ka ga lelapa le kgale letebele matšhatšhe ka Rustenburg
3: o que está no lugar, né? Ai, que é o fome.

0: Nan sa ki, Solomon Mashiach, Mona Thembisa, hai, household, disana le tlhokwa le moratu wa hao, o tsewa ha o sa le lerato mo le qhoqisana le tlhokwa jwang ka re telo e tlo ba teng gona mo ha o sa le lerato mo.
1: Hello, Menzwaki.
2: Cho.
1: Batla go bua tabe thata. O bua ka problem. Motho wa mme ke problem. Mara problem e nyakegang. Ke problem, mara problem e we e nyakegang. Yo. Ba bang ba ka thoma ba sebetse ke mathata. O mongwe o ba kuti le sa thoma ke lerato le futhumana motho a phetoga ke konka ke mano kapa moja. Thank you.
0: Jo se sentswaki uthetha ngentlungu ndamnceda waya esikolweni wasebenza. Mna bendimbonisa i-payslip yam, yebo ndimbonisa nokuthi na ndirhola bungaphi. Ithe kandiphelelwa ngumsebenzi sisintswaki wajika umntu kasendingasebenzi wathi ndim osebenza wena usebenzi withaphi i-payslip. Yo, sisintswaki, oh mama, kodwa hayi bonke. Amen.
2: Sho. Sisintswaki hayi bonke. Yo. Bomme. Bomme. Hola sebeletsa bang kuru hola itsala bang bo mogotsi. Ha ke so utlwile gona jena e re ke bala ena mmentswaki wa ka ke le thula la ka o supporta ka hohle ke ya morata. Okay, ra leboa go mofuta o e re ke bone mathata mona re tshwagane le kenya kenya re batla lokisana re ke bone mmentswaki go boima ka malapeng ka mona go boima go mofutlo ba lebitla nna wa ka ka nnete fane ena ya ka e mo etsa ntate wa ka ke utlwa ka yena ke mogotsi le bana ba ka le kogousa re o bua le bana nna ke letho jo lerato le fedile go bohloko ha le fedile go bohloko kofetse le mane mosamo mohlang a batlang ke hona ke re tla bapalang. Jo ke mo hloka le biso e re ke bone mona ho thwe mona dumela a o sentswa ke ke tlo leka ho qotsa hobane ho na le mabitso a ngotsweng a mabenkeleng ke keng katsho. Okay, dumela o sentswa ke ke nna re tshepile ke ka mona ka kutlwanong Free State ke bona e ka abuti o sentse a ya ntho eo e ka reng o ne a se jwalo ha ke re ke batla go lo kenya silver teeth yena o se a re o lo kenya platinum ha ke re ke ya kaekae monateng ke batla go lo reka diaparo tse tshipinyana tsa shopo tse nka di affordang yena o re o batla go lo reka mabenkelana o ne a le tlhalositse mona ke tlo e tlhalosa ke tlabe ke bapatsa banka le lena le ka di so mphele tšhelete gobane ke sa afforde nna joo motho enwa wa ka e kare e se le motho a batlang go compare go icompeta le nna ke a ipotsa gore o se a o nkile kae mokgwa ono ke ena ngwanena weso o motse ditaba tsa gae. Hey, Rikinke, VNSP, it's all good to the Viki, Kuala Gamana.

0: Dumelang le tsedi o tsentsa ke a tsatsana to ke mametse ba mamedi ba le tsedi monena wa tseba ha o qala o supa motho ka monwana o re o ne wetsa jana o ne wetsa jana o ne wetsa jana na hai motho a lwala sele ka yena ko re lenyalo monena batho ba tswana batho ba bontate o na le ba tjena batho ba bomme o na le ba tjena na ho tswa fela for foundation ya lenyalo ebile jwang e qeile jwang ke la bona go na le batho ba bontate ba seng hantle go na le batho ba boa bomme ba seng hantle nna ke na le 42 years ke dula le molekane wa ka nna molekane wa ka o na sebetsa go na le 4 years a se tswile mosebetsing ka lebaka la go gola ee nna e sale ke le ka sebetsa mare ka ke itsebetsa nna ke a roka bone teng ke la bona ga o na le ka motlha ke reng ntate ga sa sebetsa ke nne ke kenya tšhelete ke etsa 1 2 1 2 1 2 go tswa fela for rena o dutse jwang o mang ga re tshwaneng e se ka re ga ke le tsena metse ke re batho ba bo ntate betsa tšena na kapa masaka a re batho ba bomme betsa tšena na ga o na tho jalo
1: yona e teng go ba e bang ya ba e tsala le re tlhae ka mona
2: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: mmogo go lesedi fm
1: ke lona la re mmogo lesedi fm ke nke vna motlhomong ke a o qetela ke kwale
4: tsheya o sa batle o tsheya ntswaki dumela mokatua ga re ipee ka botleng ne ntse re kopana le diphotholo tse tenya empa ka ga lerato e ne le lona le rena ga kgone nka matswa ge dikate ge fete bophelo bo ye pele molekane wa ka o dutse pele go nna e ne re ga ke gola ka bo di-15 e tlile ka go yena pele ke mo fa karolo ya gae and-e a sa tlhole a reka dijo a sa tlhole a etsa eng le ga ka shota koloing ya gae mole ne ke mo jetsa fela ntate o bue fela ke tlatlatsa ka nnete re kgaone le molekane wa ka re kgaonya ke lefu ka lerato le kgotso masima ka ga molotsi tanke mmentshwa ke ei ke ba tshedisa bana ba batho ga ba ithute o sebetsa mmao gopologe pele o ne o etse gantle wena o soka o ba gantle jale qetelelo mo etse gantle le wena ke a lebantswa ketle
1: mamedi metsotso e lesomele metse robedi pele gore lesomele metse mmedi ao jo ao sentswa nkile ka ba le boyfriente jalo ka reka blender a re le ena wa bobatla ka bona a go le ena wa bobatla ka bona mona ke batla go bala monana o ka tla ka bona moo gore mona ga ke tlo pasa go ga ke mosile a le jalo ke nna motlhoka lebitso ka mona ka tumang go le ka parise roycard ebile nna ke bone mona pele na mona o bua le nna obane yona mo ke bonang roycard ebile nna ke kgethile go dula ke le mong le mong tsena ke mathata ke nnete nna ke John Zingile Magalane batho location Bloemfontein wa bona ya go noetswe dialoloka nnete o etswe zihodimo popoikila sepopoiki o ke baloka khotso mentswa ke mathata ona a teng le di competition di relationship mona botata ke hore ge le batho ha re bontsane diphoso e mong le mong o phela ho ya ka takatso ya hae mme ha re di ka manontsa mangato go lokela ho bontsana diphoso re tshidisane re ntshane se ino motho ha ho morata o itukisetsa ena mentswa ke ke le bo o bua le Thaba Mopedi ka mona ka qwaqwa ka monontsa dumela mentswa ke mpisi na hana jwale ke le mohloka lebitso ke tlo offer ka di 23 ke ya khoto o ka ntshwara mona ke o fetaba a niso sentse bile le nako e re sile hore be nka nna ka bolata ka thoko ka moka ka molapo mentswa ke dumela hi nna le mosamong kapa kisi ha ke sa itse ba ke dilemo lemo ko go se re re wetseng ba e ya bana se re sa re marumi ka nnete ga mosadi a sa sebetse wena ntate o sebetsa o ka se tana ka tlong kapa o batla o tseba dumela o sentswa ke nna wa ka utswile ka maaka a go ya mosebetsing gane o ya monneng wa motho ka ke nnete ga mosadi a ka sebetsa wena ntate o sa sebetse o ka tana ka tlong ke bona eng o tseba re hebe ke bala hantle o go utswile ka tlong ka maaka a re o ya mo tirong gane o ya monneng wa motho monna eno wa ntlhala bo o ntlhala masawana tsarang o kwa monne eno wa ntlhala o ntlhala

0: Mme Ntswa ke kgotso le kae mme wa ka ke kgotso ke mo hloka lebitso nna mme Ntswa ke molekane wa ka ke ile ka motlwela mme ntho a nang ke tsa yona e ne e le e ngata fela e telele fela a sa sebetse a sebetsa re ne re dula re lwana re tseka tšhelete nna le ena re check-e re tseka tšhelete ya pei ga o sa ntse a fe bana tšhelete o na sebetsa bo ka ntle kwane e le tshokola o sa ntse tšhelete e tle wa tseba ntate modimo ke ntate modimo mosebetsi wa fela a dula hae ya ba ntse ke theohela ke sebetsa ke sena taba le ena ke mo etsetsa ntho nngwe le nngwe ka stoka bo dikgoho ka rekisa bo dikgoho ha ke theohela ke go yena a sala ntse a rekisa mme Ntswa ke o ne a rekisa dikgoho tsena o se ke mo fumana a nwele e mpe ntho a nwele e mpe ntho ha ke fitlha o tla fitlha a ntswedietsa a ntswedietsa a ntswedietsa ka ga e bona bophelo bona ga ke no bophela o fitlheletseng ke tloeletse ga ke qeta o tloela ka ikela kirong ka ikirela ka dula le bana ba ka moo ka ba godisa ba ba ba qeta dikolo ga ba qeta dikolo mme ya ba le nno kenana ga so ka thola mosebetsi o ntse a dutse mono a fumana mosebetsi a sebetsa ga ka batlwa a nthusitse le ka sente ka bana bao next mme Ntswa ke ha ke batle o ya halelele nna ke shapo gona jwale ke shapo ke phela bophelo bo hantle
1: ke lebohile ka tola ka mamedi ke lebohile ke ikgina gona mona ga ke tswa goreng ya lesome le metsemedi o teng kgaitsedi ya ka ponto ba seleba ka nnane o la re qhoba bosibu e be buisa goreng yane ya bobedi mo a tla kopana le vele moloi kalane la dikananeng ka lela la dikananeng go na le ntho ene jale go laitsala ba moo batho ba modimo Ntswa ke come on o na le ntho ene ke itlhoka mona ke tsebe na go la sebesebetsala fang okay ke ena
2: a tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya o tsamaya ka se ka ntshosa se ka tshoba mokgotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng.

0: ke monyetla o le point.
1: Ah, o na monyetla mona Pirates tsa ma ile ka league. Pirates ya lokela o hapa papadi le nngwe fela papadi ntse pedi. O dumela o wena Pirates o ntse e shebella ka lahlelwa ke papadi tse di le pedi.
0: Papadi ya bola na depo.
1: Ah. O na drink of insula ye tsetse.
0: Ah, ke na le sporo mo sa ka tsento mana na motho ga ntse ke bona tsang ke tsela ke tla bana tani.
1: Hey.
0: Ke ke ka go bona ba rata ntse nna.
1: E re kopela baratani ka jeno jala go njwetse mona ke a kgolala kwa tileng le makhosi e
0: le ke kwa tile ga di ke kwa tile ke thadi re ntse ke sa ba ntse ba re tsaba ke fitse a ba tsaba ke go go ma go go kule ke sa nna o se ke se ba ba mmile ka ma ape ka mo le kwa tile se se go re bela yere ja
1: a sile bona tile mmela pe mo o utlwa
0: ka ke go da re tsogi ke ke tlo pa ka go tlhomola
1: ke o taba mamedi ke laboratory ka jeno le laboratory tsena o kenela mo country fa wa hao kenela motho wa o tlhoba bosile motho wa hao kwa bosile motho wa hao a e seng ba bararo rotle manta ra o tla bo beile re sapho mo lona ba le tsena tso hle dinyalela ne ditaba ke le seria FM hallo
2: ponto nwa nne
1: eh ho jwa nthora
2: a nwa nne ku me
1: eh no go kena ka wa ho lwela
2: e a kuti makile ka mani ka Trobbeke ngwane.
1: Eh.
2: Ee ngwana no go di metse ke mpho ka mohle. Ke tloba bisibule.
1: Ke mpho mang?
2: Ke mpho mo fike.
1: Mpho mo fike nga dumela ka mani ka Tro. Oh, ke lona le baka la ola hlelile. Ke le bautlwa. Luna hey ma RQ Luna lenzel tla bua nnete ka tsa tsileleng ke le Sedi FM 086 000 3084 e mamedi ka mogho mo sebetsi wa gona o leng bohloko ka teng go bohloko bane jolo ka motho ana male madi mo mamedi wa tse ba gore ha o dulo thabile le wena lape mo nenengwe tswa ola hantle nenengwe lwa nne ile mang ka tlo nenengwe ntse ka mogopelo ka nne le botlokometsotso e mashume ma 50 pelwe ne le botlokwe pa bohlela je kopala le microphone ke na hana go se ka ka o tetibetsa dime
3: bondo
1: shapo jwa motlale
3: o sa o kwa dio ga hola ke go kwa tile o
1: mana
3: a ke ole sundown
1: ke o enka ka ya go ke le sundown se
3: nna ke tla wena se ke bona o mohlelo wa pere ke pa sa sundown sa so o ne ka sa phaela tsa so o ne ka sa tsisa so o ne ka sa swile
1: le se ka ga ba ya ba go nna ke na la pele di ya pa go tsa swile le ke e bile ke se postile le Facebook mo ke ya pere sa swile
3: oh
1: eh
3: Okay, tata dia lwa.
1: Eh, shapojwa.
3: O sha buta.
1: A go kenele ya o sidilang ga mahetleng ye.
3: Oh, re di mana ga mola ga no fest ga mola ye, ke khoe o sibule motho aka ga mola o teng ga mola. O spaneng ga mola ke mo sa putsa ke ga o tsie molo.
1: O jwa la la.
3: Eh, a ponto ke tabo e tae sa wa ke mo se ve. Ke se le tswa bana o ngwa ba ta gile monna go tlilelo.
1: Ke wa magate.
3: Ao.
1: Ke ya le bua.
3: Ke ya bua bo bo.
1: Se bile tse ya le sedi, dumela.
4: Mmela bon.
1: Ke mangai?
4: Ke le ka ente.
1: Eh.
4: O wena me matoli.
1: Me matovi.
4: Ke popela wa ka motho, ke ne pelaka.
1: Ke mae motho wa ha wa pela ha yo.
4: Ntate toli. Ba mo ga tshige.
1: O khale ile ona ba le.
4: O nya khale wa mo.
1: A go re di buelela go.
4: Father. Nade.
1: Ntate toli ho jwa.
4: O ka mo ka nna ke ga.
1: A mo nato o sa hopola nana o kopana ka ile motho yo.
4: A go jwa wena.
1: Eh, o tla o ye.
4: Okay, re kopane le ke se mo na reng ke mo.

0: Get set. Get ready. Go! Ziyakhala Mosan City. Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o fetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala Mosan City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City
1: Ziyakhala Mosan City le lesedi FM le di yalemo ya tsa SABC tse kenyelletsang ka re u cozy FM umhlobo wenene le bothobela le bomotsweding 0863003084 ere ke o fena kwa motho wa hao cha mamaga o tse kelelo kelelo ena hana hantle kana kwa bona kana kwe ya kelelo tse wena hana hantle ho hona le batho ba ra be o dikamano tsa bona tsa legato di fedileng relationship tsa bona di fedileng ba rata ho iketsa di victim empa le bona ba molato a go etse introspection hona jwale tshe o tsebe ho itukisa ga ha o lo kena ka ha go yentsha o botse ba hore a se ha o le mong relationship yeno o le seri FM dume
2: seri bondo
1: timarari timarari
2: a ke kwetse ngwana mmele kae
1: eh shapo jwa
2: a wa ya ke mang le pula ga o bua le tshepo ga mona ga Randfontein ka mona re ke kopa etsa tlhokomediso wa bona ga mona ka R28 for Ricky Mane wentse toitoi mono ke mokgadi wa ntorontoro wentse toitoi mono batho ba tlhokomele mono ebile le lo richesitswe mono
1: la kae
2: ka poriki
1: R28
2: for Ricky Mane ke ra outwa N1 o rena man meren Randfontein and Spokane
1: eh ke pela motso ofeng wa Randfontein
2: eh for Ricky Mane la for Ricky
1: maponisa kae
2: eh a tshila tswa ba le ba gona go buela re tshile ma ba ba tlhokomela lo re tshitse go ke sele ga tsile ga mo ba tlhokomela mo re ba le ntse ke tsama le police tsa ka mona ke luka se le pase ka re Randfontein ba le se ba go buletse mo fetse
1: re le botsa tsile mona tautwa
2: Thank you, Pondo.
1: Arrefete, Pondo wa Selebo, Holy City FM. 086-000-3084. Hauleto, Robedi Tselela, Hauleto, Hauleto, Taro Hauleto, Robedi Nne, Kimunte Tsanti. Esile semetso, tso pele ho hora, ya, ke hora boka itumane pele ho hora, ya, apeli, tlo qeta jalo mokgahlelo, wa pele wa nana le nala RQB dume
2: me seri ah mamela
1: dumela are tle re feta re mo mamekwa mamedi re bile hleke kwa le mehala ena ke le bua batho bohle ba khone ngwe kena le ba sa khona ngwe kena ke le bua batho bohle ba khonne ngwe kena le ba sa khonang hore ba tle ba kene le bohlokwa ka ofela ka runa ne lena la RQB tsebeletsong ya lesedi kana le se tlo sa letsatsi jolo ka metlala matsatsi se ka ba feta tlo tlo runa tse o re di fupereng bakeng sa ha ona direng se ka ba feta tlo tlo runa re tshwere di fem 5 play at 1 ya kwano lesedi ya FM ka nkano metsotso le shume ka mora rapi da gore kinke o qetela fela ke lesedi dumela
3: a mamela ntati wa le ga thabile mokotso ke ka mona ka Valmarina
1: re thabile mokotso Bloemfontein
3: e ya ntati ga mamela le ke na le wena moholwane
1: wantse ba ga thabi
3: a enda di go tsebela ga di o mone
1: tse be jwang ke ga tao ya ntate Mosia mo ntate Mosia ga ke sa ma popcorn mo le mo ma dopi mo
3: Nna ntse ke tsoka sephadi ka mona ka Valmarina ntate ke ba ka tiri.
1: Ee, ke wa mo tseba ntate Mosia sefateng mono pela ntate a roka mmo wa bona.
3: Eya ntate.
1: Ah, ke gona mpa o santse be fela o tlhola mpo.
3: Thank you ntate, ke motho a sebetsa bosigo. Ke fika ka
1: matsiu.
3: E anda.
1: Se le bona tautwa.
3: Ha mamela.
1: Ha mamela ponto a selebo, tshebeletsong. Ya re se, mamela ke a bona mehala ya panya panya mpahle, ke a leboa ka batho. Bohle ba ileng re ba khonne o kena le ba sa khona ngo kena. Ime ka emetsotso e meraro pele re kena go reng ya pele. Ha ke shebe jalo ditaba.
4: Ditaba tse amang setšhaba. Ona le ponto wa selepo. Lena neng le RQB. Go le sedi FM fela.
1: Ke ne ke tla bulela mehala le tleleng karabe ke botsepotso gore na le nana go tloetsagala jwang e bang setlhopha sa Mamelodi Sundowns se se ka gapa papadi ya bona ya go qetela. Ebe Orlando Pirates e latlhegelwa ke papadi e nngwe dipapading tsa bona tse pedi tse setseng. E bang o ne o e tsala gore Mamelodi Sundowns e gape le ikile gore ba se ba qetile ka dipapadi tsa bona tsa Betway Premiership. O ne o tlo e tsalang ka sejana. Empa ha ya re e feta o bana TS Galaxy se gautse ditaba. Mamedi mo letsatsing la maobane o bile le papadi ya Betway Premiership e ileng ya tswela pele mo setlhopha sa TS Galaxy. Ba neng ba bapala jalo le setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Setlhopha sena sa TS Galaxy se gagathile setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha a tse tharo go dintlha tse pedi. Sena se bolela gore setlhopha sa Orlando Pirates se papading tsa bona tse setseng tse pedi ba lokela fela go gapa papadi e le nngwe gore ba gape league. Orlando Pirates papading tsa bona tse pedi tse setseng ba lokela go gapa papadi e le nngwe gore ba gape league. Ha ba ka gapa papadi tsa bona tsena tse pedi, ge ka bona setlhopha sa Orlando Pirates se gapa league, ba siya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dipoints tse tharo e leng 3 points. Jale ditsetse pele tsa bapala Betway Premiership mafelong a beke leoto la pele la CAF Champions League la magaola gang ba tla bapala Mamelodi Sundowns. Re tla bona gore na ba tla sebetsa jwang. Ke phitlhelelo e kgolo gore e be ba iphumana ba le magaola gang a sejana sena sa continent Africa se segolo se bapalang jalo.

qala dikgobo tsa lona tse nyane le nne le hopola gore hana go ntse tsa maya tla no hla diphepetso mana le mane jwa le ka senye semana re do not give up the challenges di tla dula di le teng bophelong e se mo fela re jolo ka re le labaga go lane la legato dikamano le meyalo re boele re o eletse re wena ha ba sa tswa qala o kena ka hare ho dikamano tsa lerato ke dumela ro ithutile dikamano tsa lerato tse fitileng tse o neng o le ka ro tsona hore diphepetso di tla dula di le teng ha o bolele go le tolila le thabile jwalo hona le nako yeo o tlang ho ithuta motho eno o mo tsebe mme o lokela ho amohela ka moo wa leng ka teng o lokela ho amohela sebopeo sa hae kapa semelo sa hae o amohele tlhao ya hae gore ao yena o pele kgutshwane nna ke ao yena o tjena ao yena wa boulela ao yena ke ba thata thata le batho ba ka ga dikabano bele gore ba dula a tlabe ba hlalose ntho ngwe lengwe a hlalose e baby jwale ke ya chaya ke potile kaka e baby jwale tjelele empa jwale le teng ha o ntse re atch a ko re nke ke ditlwelele di dikgathatso dikamano tsena nke ke iphelele ke le moo go na le monne mo ene ke bua le ena maobane mane a nkotlela re ponto e sale ka nnete ke sena letho tjena bophelong ba ka matsatsing a go feta monane ebile ke ja di-noodles ka acha monne mamedi kere ene ke bua le ene eo o na ja di-noodles la di bona di-noodles ake a di jaaka tšhasa tswakitswakile fela go gapa fela aje jole ke go go thata o tsebe mesebetsi e meng e abetswe batho ba bomme empa fela chege ka nna ga e debata ntho eno ga re tsena ga re tsena ga re tsena empa tse di tsa dintho di na le batho bao e leng gore di abetswe bona ha ba neneng o sa nkgolwe ha ba o sa nkgolwe tsamaya o lokena ka ga gomu kapa o lokena ka ga ntlo eo monna a phelang a le mong bogolo ba bona o tlo o shebe gore na boemo ke bofeng o lo kena ka gare go kamore ya motho ya dikamanong tsa lerato kapa e nang le mosadi tla bona o kena le bethe ya lotsweng o tla tlo o bona le dišhiti tseo tse kentsweng mo tla tlo o bona gore eno a go na le motho bophelong ba gae tshebeletsweng ya lesedi mamedi meraro metsotso ka morago rapela re qale jalo mogatlhelo wa go qetela RQB tshebeletsweng ya lesedi le ponto o wa selela.

0: pello dikamanong e seng ka lapeng fela. Ke bua ka motho eo e leng gore le yena ga o mo fa tšhelete le yena o fa tšhelete, mo na re bua ka 50-50, o mpha tšhelete ko o fa tšhelete. Ka lapeng o tlhatswa dijana, ke tlhatswa dijana, o tlhatswa washene, ke tlhatswa washene. Ke a tsebana le balela tsebaganna ila tlhatswa jale. Potso ya letsatsi ka jeno selong sa letsatsi re re wena na 50-50. Ga ke re bana ba balenaona ba letse tla kwa ntse ba re ae ke 2026 ke 50-50 ana jena 50-50. Empa ba tla tabeng tsa di-allowance mona tsa ofu ya tšhelete ba batle go e toboketsena gore ke 50-50. Ane retlhelele ba tsebegae ba tla ke re ba re ke 50-50 ba re fe tšhelete. Tata ga maphosa ana jena o itse se rekang ka lefane tsa bona re ba nyala. O ka nna thola ke nkile fane ya mogadi wa gago o ka etsa ja tatwa tlese. Go na le molao o ileng wa tekenelwa ke President Ramaphosa o reng batho ba baabuti kapa ba banna ga ba kena lenyalong ba se ba kanka difane tsa boausi. Ee, wa utlwa naana so o la tumatlhomo la motshwari. Ha ba kere motho wa ke bo molebo yo motshware o se le bo ponto kubeke ba be di dala bo tate ba gata ba ya hana le ba buti ba gata ba ya hana thwele. Empa ga le le gata o lla ukwentse o thwe basadi ba fuya menyetla hehe gona tsena le tsena le tsa se le fuya menyetla bjala le batho e sebedisa o itse se re kang ka fane tsa bona. Le batho ba ba kolota mme ga re le ka ga dikoloto e batla ke ba ga sokole mona motho tla ba e salanta batla pitso tsubane, pitso tsubane sa motho le enda da ke pitso tsubane ke pitso Bernard Kubeka. Ke a leboga batho botlhe ba ba metseng sebeletso ya lesedika ba ka gopola o seneng ke ruta le ena sekolong e neng re le bathusi ba matitšhere sekolong Masaleng Primary School Sibongile Kubeka o dula mane Ficksburg. Letsatsi le monate ne kopana le ena ona ba letsena ntate se ba monkile pont ya ke sala ngwanana se ka nna tshwetsena onne mamedijale re batla utlwa he gorena wena na 50-50 dikamanong tsa gago tsa legato e ya o sebeletsa na ga ba o tshwantse o e phela 50-50 dikamanong tsa legato. Mona re bua ka boemo ba go arolelana boikarabelo dikamanong kapa ka lapeng. Nke go na le ba seng ba etsa bane ba le lenyalong, go na le ba ntseng ba etsa bane ba le ntho. Ka ko utlwa monate jwang ga ba le ga golelana ga World Cup ngwana ba le tsena ga batla dikipa tsa bafana bafana ona ba le tshe na iwawa ka o rekele e utlwanang le ena ona jwa le tshe. E robo metsotso ka morago re rapele ke mokgatlhele wa go qetela ke a tswa ke a tsamayg re reng ya bobedi a ke tswa go reng ya bobedi o tla ba teng fele moloi ditheo wa dikalaneng re a qetela nna le ena la boraro tsena re boela re gutlwa mafelo a beke moqebelo le sontaga jwale he sena se bolela gore ke sa lona mammomo ganyane ga ke tswa mosebetsing kwa Solf X the P maqhubong a gaso 87.7 go le ba jalo 106.6 www.lesediafm.co.za DSTV channel 806 SABC plus re teng gore nya botshelela thago breakfast ya Lesedi FM o tla ba teng thwasa bathukara Lucky Shepherd Jonito o tla gore nya botshelela go ya gore nya borobong maletsatsi se jake tholana moletsano o tla gore nya borobong go ya gore nya re shomela metsi medi gore nya re shomela metsi medi ya fitile ka metsi tsoma shomela mararo thuso o nketsa motaung ke maloma mafahla o tla o nka metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra lesomele metse mmedi go le ba jalo goreng ya boraro ga o tla gakgathantate tla belela bogago mohoma temeng ne ke momabetsetsatsie tate motau a tseba ga ngata ga ko boetsa ro go lenane o le fela ke sa tsheya ke momabetse mme ke ke dumele gore le nna jalo ka sebogodi wa bona ka nako e nngwe motho ya tla ba omametse ga mamero ke batho ba fapaneng e mongwe o thabile e mongwe a thaba e mongwe o na le stress empa ga o kgona gore pele dihora tse o di keneng o le mosebetsing o boentse mo mamedi ya sa thabang kapa yaneng a na le kgatelelo ya maikutlo a qetelela bososetse ke utlwa ka ke achievement e go ke opola ke tsheya bona ke sa batlo tsheya ke ke batla ntho a ebile ke ne bona ke bo gopola yane o teng metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra a lesomele metsemedi ho ya jalo horeng ya boraro re nya boraro topi topi ke mo le bohe ma wela tsa batsa ma jalo le thabo thibo simokoni ka re monate le bitswang ka re ke reatella a kwa no holy city fm le ke shebe mona o mamela mo mamedi la la tsho go nyama thata mamela mo mamela le city fm ke mo nke ke tsena ke re hopotsa hore na hana ke bua ka motho yena ya kena ngoreng ya re shumela mesu media fitile ka mesu sema shume mara re bua ka ma tshwele ke na
1: murti november una rera a periske a amana no so shotisi tsa kana ka kereke mo tsandwa
2: e ne ke bi ya kereke ka o
1: november
2: ka o mwelele wa ntle ka no mwelele dile
1: lengwelelang november lengwelele motsule la banna
2: O tawu wona fuma taka zwitso zwa.
1: Ah, es fuma November man. Ah, man. Kuru wa tsbona surupi sena, si itseng ti misifa ye mo. November. Ah, we enter December ya ha November.
0: Mamerike nako ya 5 play at 1 ke tlo bapalla dipina tse 5 tsa go rapela di tlabolana tse tlhano tsa go rapela ke tlo bapalla pina e bitswang ka gore ke how it's supposed to be me e teng o tla utlwa kwana George Levi ka morao mo ko bapalla pina ya mphosebina e bitswang ka gore ke lerato go na le pina e tlang go latela ya mawelele e bitswang ka gore ke all my life mawelele ke abutiane ya tlale hwang go ya ka menyenyetsi ya ne a le dikamano tsa marato le naledi apiwe naledi apiwe na qetile sekoloneng dilemo tse pedi tse fetileng mamedi tshebeletso ya lesedi empa o fitlheletse yona jwa le tsena o sa atlaile a golo se dikwadikweng sena sa mmino re ka gopolana le teng o ba thontswe mane dikgaung tsa metro jwa le hen ba bangana ke mang mafelo a beke go ne o na le lekompo ke lekompo na le mokete wa mmino o bitswang ka gore hana ke le kompo mang o tshwara mane province ya Limpopo batho ba ne ba bua jolo ka Shandesh Shandesh u tlwana le ona u tlwana la usu ono thweke mimi jwale ona bola mo feta fela mo no jolo hothwe a usu yentse ka bo mo jwale ba re yeno la telatsela la mo shabakate ya qata ba police tsa di camera ba ga Shandesh ntsa magata na ke tsebe o ka hopola hore o dile mo di 22 Shandesh mashume a babedi le metse medi o bina mofuta ona wa mmino o bitswang ka gore ke lekompo yona utlwana le shi ka re jwale o sa movile one jwale ena o thata mamedi o kile a bona ntho tse batho ba di etsang dikamano tse lerato motho a fitlha a o sie wena o ntse o le maratong o ntshia jwa nna ntse ke ratana ka le wena ka thata why o ntshie obane go ntshia nna ntse ke le magatong ko go le wena ka thata wena o batla break jwang ska mvetsa a ke tsebe o tla bona na o e sebetsa jwang ska ntshia ntse ke jwala le wena nna mamere o sebeletso ya lesedi ke nako ya ditlabolane tse tlhano tsa go rapele 5 play at 1
3: ke tseo ditlabolane tse tlhano tsa go raya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela dipina tsa lerato.

0: indlela enhle mona ke Donald Landungulu tsebeletsong ya lesedi lesedi FM ke molelwa o na le pina tse ngata tse monate Donald o na le pina tse ngata tse monate Landungulu ho lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa gato wa lelo kae kapa kae hotle mo eleng gore mametsena tsebeletso o re gona teng solve ax the p maqhubunga gaso a 87.7 ho le ba jela 106.6 www .lesediafm.co.za ya kore tle ke shebe dintho tsa ka kwano ke bone gore na re kena setlhogong sa letsatsi jwang ke a tswa ke a tsamaya ke saletswe ke metsotso e leshome le metse robedi ke be ke tswile ka kwano empa e tla re ga e re gantle metlhano metsotso pele gora ya bobedi tlabe ke tswa ke ke nyamela ke tla gutlape mafelo a beke ga ke nyamelelo gore la ntse ba kere ke motho wa go gutla ke gutla ka ntho tsaka jale tla gutla se ke gutla mafelo a beke mane se ke le mobeke tatile ke le mobebebebebebebebebe bonkgono efa se ba jaefa disepo ga o pala nako e fetile ke itse o na le jaefe mona kapa tantshe e tummeng zip jale o na le batho ba sokang ba e tshwara ene December ke tsena ga batho ba natse baga ba ntse ba ithuta ke di zip go sona le ke mopepe mopepe ene jale na mopepe e thata o fete a go hepse ka moga godi ya bosupa fela e tlabe selo December mamedi go tatile ona jale tsena jale botlhoko ba go ya sebakeng sa boithabiso batho be ba jaefa wena bosatse bo etsen tho ba eetsang o bosatse bo jaefa na o kile wa tswa wa ka ya bathong wa kolo utlwa gore na go baneng ba ntse ba re re saya baneng ba bangwe o pelo la bokhutshwane ka nako nngwe botlhoka fela gore o tlo bo amogele le wena o tlo bona gore na o phela jwang jalo ka batho ba bangwe mamedi taba e re buang ka yona ka jeno o tla ntetsetsa go 079 ke 079 758 5066 empa nna ebile ke rata go bane metswalle yaka e tlopitsa nna a ke tswile a jolo tseo shejwa nna ba sheba gore na gantlentle stepe sena se etswa jwang ge tlo bua ka taba ya gore na mo mamedi ya 50-50 ge tlo bua ka 50-50 wena na 50-50 dikamanong tsa gao tsa lagato e ya go sebeletsa na mona ge bua ka boemo ba go arolelana boikarabelelo dikamanong kapa ka lapeng 086 3003084 Dumela Ponte ba mshe kwa kolisa ka Ponte au kwa nekile ke tshabile jwang Ntate mshe ine le ntate au go kotse le monto na tse ba shwa ba jang tsetse ha e bona o tlo botate ba khutiswa ke ne ke tama ka sekeng ke ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
1: A ke rute ba bang. Alala patori kile.
0: Alala.
1: Alala.
0: 086-000-0384 Yantabo ha mamelo ke le bo mme mamedi re ketse tsena tla ke utlwa mamedi kwa no moyeng ya ipotsana jalo ho itsala jwang 086-000-0384 di kamano ntsala gato ha ke bua ka lapeng ke bua ka o agolelana mesebetsi ka pa ka re ho di kamano tsala rato ke bua ka hore o yetsetsa eng le wena o mo yetsetsa eng na wena ya o sebeletsa motho ya e phela ntho mo futu jwalo kapa na wena wa itsetsa na 086-000-0384.

0: in the middle of the night. Punto. Dumela. What's going on? Hi, hi, Sivisi. Hi, Sivisi Nix. Kibona, Nina. King Kili. Mashumi Akubidi. Nina, Dati Mulena, Eli 20. Hi, hi, Sivisi Punto. Nix, Nix, Nix, Nix. And in good sound, look on to him. Marulu Kili here, one is a bit of a lit. Utu sounds a fellow, I'm Hele. Rosa Wood. You follow it, Dragon Monkey.
1: O batla ho zuela mabaleng fela a kgutle a itulele lapeng mona a sa etse letho jale nna e bona e nsebeletsa baka ya golelana le mmemo e etsa mosebetsi ra thusana nna ke tlhatswe diphako ke etse wan dijana re etlile e nsebeletsa haholo ntate ke bona e le kgotso fela o sa bontshe ga ke sa ke sebetsa tanki ntate.
2: Number of WhatsApp is
3: 079-758-5066 le na motraka o ba monate ka tlung ke papi mukuna ka molutsi fusion school ntango
2: sebele tsenya le sedi FM ke mollela wa rata wa le empa ho thwe nini o tlo fumana le dikamano tsela ga to mona ka pale le ka go lenyalo ho thwe lona ha go lo bontate le mahlatsi pa ga se le sa sebetse ba lo tswela mahla na ke nnete ka pa ke mafosise empa le itse hele tla go lelana mesebetsi ka pa boikarabelo ka dipercent tse mashume mahla ho thwe ho sa sebetse yena ntsa sebetsa la mo fa ha ke mona ho thwe ha ke ne o re ka go mohlaba ka re ka go hlatswa ke masibano e boshi hai ko ba be di a tsa botlhoko bo ke utlwa ka nako nngwe go kena marandra mo o fitlhe go kopana le post ka papo se re monna se nang koloi this moshanyana sa sebetseng tjena le tjena e ho botlhoko bane ka nako nngwe batho ba ikgethele gore ba ha ba sebetsa ba ikgethele gore ba na dikoloi ha ba ikgethele gore ebe majita mang a betoro ba feta kapa banna ba bang ba betoro ba feta na batho ba ileng gore ba hulia ka thata bophelo mmone ba leka bophelo ka moo ba ka kgonang ka teng empa ho thata ntho di gandi yana go kopana jolo ka wena wena fela ga itse di yaka ene nngwe ya di-restaurant mo batla fela o siele ga e le cv fela ga ona le mo o bitswang teng o se o ka nagana banna ba palame dithuthuthu tse tsamaisang dijo bana ba rata wena o nana re ne re tlala go kena sekolo toro tsa rona e ne le go ganna bo dithuthuthu re etsang re etsang ya ene setoro ne re batla go ba bo di-pilot re batla go ba ima empa nne ne ke batla ipatla gona mo ke teng mo ke sharpo jalo mamedi ntho e ke lekang go bontsha ke ya gore bophelong ke ne bile ke ntse poso go magang ga nnakong ya go feta mona ke bontsha gore he re ne re batlile ba baholo jale ge baholo ona ba le tsena a the ne le imetswetse yale a re jotswa gorele le imetswa kanaka eo thata ga o tlogela o sheba borikgo bona fela o sentse bo stressa ga le kwana o ntse o gola o ne o sena stress o no bo batla fela o batla bengmudia wa ya batla o batla ngwa e batla gore na dijo tse kopantsweng ka tsone dikopantswe jwang e ne seta ba gago no ja fela gona bale je la o ja hula pole ka frigeng tse tho e tlwelela pole ya ngwana wena o botla ja ntho tsa ngwana o ntse o dutse fela ka mona thaka tsa o ntse di tlola metlomo gauteko e batswadi re katella ga tsela papa e sa batlweng ke gona gona ntlente ge ja o le ga batla bo gaba tse 4 ka o fela tse 5 katella ga tsela e lengwe fela go bane fela se go tlokometse gore hey di a bua ha o so qetile dikolo so ditse fela o so sa sebetse dumela.
4: Ai kana dumela Ponto. Ponto. Ntente le mokoto. 50-50 ene ke kibiyang sebeletsa ho ha. Ho ba nene nde sa ke mane di phungeng tse ke mo. Ya de ra hiketa ho pana kana go ha ke khutla be ke hona ke tlo phea Ponto. E be fela hore ho thusana hona ho ka ba teng. Ke utlwane empa e seng hore ka nnete ya ngwe. E be tla ha ke khutlela temeng kwana masimong kana go tsena ebe. Ke tlo hlatswa dijana ke koropeng. Ena e tsiwa. A ka nnete.
2: Ee tata re yena e tsiwa ga ke na tlokwana ke tswa tswaga ka thata ebe ba le tlabeng tlo hlatswa dijana ke fihle. 086-0303-0840 bela.
5: A an mo renaka. Na ke na la kwa 50-50 tat. Me ha etse sa hai. Le nna ke tla etsa tsaka. Ke fella mo mo renaka. Wa ntwa ga ntole nga mara masilo tenese.
2: Ei, ke tshelo ka ba te ba tlo tsa 50-50. Tla o jwetsa gore ke nna ke lokelang ho hudisa ke ke hlokomelela. Nna bo ntate ba leng re ka pa bo banna ba sa batleng gore ba sa di ba tlokomele. Lantsa bona gore he o thata hla gore le ha ba tlo tlokomelo, a ka mpa ya ma ya ntin fela go kopanya gore le yena a contribute ka rontlo dumela.
0: Ponto wa selebo o bua le mhloka le bitswae na 50-50 ha sibeletse. Ke ka mano. Mara he motho a teng bona lang ka taolo le nna ke mgata. Mara ke a ke itukola. Ruo. O hlanya hlo. Ebile o ntsepisa le ho mpolaya. Mara rale. Tata o bima. 50-50 ha iyo. Ke kapa ke itloela.
6: Dumela ngwana mme. Ke mtswala ka mona ka David Tony. Ke sutlile sehlo ngwana mme. Achi 50-50 ngwaneso ho nna ya nsebeletsa ngwaneso bane re ja re sana merwalo ngwaneso gore ka mantswe a mang ha ke email ke le mo ngwaneso achi ke number one ngwaneso wa tseba ke tabane ya o thusana bona bane e mong ha wele e mong o phamisa e mong achi ho nna ngwana mme ae ke number one ngwaneso e tsamaya monate fela tango ke mtswala sa David Tony.
7: Hotso Ponto o pezo ona me e ya na e wa tswana impa me a ska tefa a mo thusa tinga ntso tlokala o a thuse lo phe ya kana ko ngoko phe ska le salile yena na kona ka ofe skolanya ne tlokolen known as London 89.0 tango.
8: Hey, la Ponto wa Selep. Ah, ngwana. 50-50. Ay, I see it. Eh, that was really the bow. It was really the mouth for Nike. I see it, oh, ha. But now, what's about 50-50? And Kibana, what do you think I have on? Kibana, what's the man yelling? Kibana, what's the man? Give 50-50. So a lo be tere ngwana tate ntate na motho ya ba tlo ba ga putwe ha bo nge be ntate tape ja ba ga mosona ke be mmehe ka ji ntate ba pikitsane ma eno ani ma
9: dimela ponto wa selebo ke mana tse se hlosa ha ntate e ai o ka mothusa motho wa mme empa fela he e seng ka setlamo gobane mosebetsi wa gago wa go tseba mosebetsi wa gae wa go tseba le ena ke ena ntate tiisetso atšhe nna ka nnete ya nsebeletsa ka nke ngwa ya nsebeletse Ponto ai o ka bona gore ae e se kaka ke setlamo jalo wa bona ntate tiisetso wa tekete ntate ka ma
2: re le bo ntate mamere sebeletsa le sedi re utlwile hore na le ring ba bang ba re a ke le butleng pele ka yona ba bang ba re ila ya sebetsa nthwena ha re tsweleng pele ka yona ba la gothela ke le siyo a pente jolo ka ha le nna ke kgona ho sala le ngwana ke hlatswa dijana ke phe a pente a gothele ena ga ba e sebetsa le bang 50-50 ha ke sa sebetsa mfe tšhelete yena a sebetsa a mphe tšhelete e taba digata empa hona le ntho e ke ithutileng yona ei wa tseba mesebetsing e haholo ya ka lapeng o kile bona motho wa ntate o botswa go tlhatswa dijana tse tharo kapa tse nne fela empa ba na le maatla a go tšhepa sekoti sa toilet mme mosebetsi wa go tšhepa sekoti sa toilet o bo mo imela empa ba na le maatla a go ntsha washene e ngata e kana nana valetsena never ke go bala le ngwana wa dilemo tse tla santsana le bodikgwedi ke ka nako e wa tseba di-skill kapa tsebo tseo modimo a di abetseng basadi ka nako e nngwe ke tseo e leng go rona kana tsone le di-skill kapa ditsebo tse fuweng batho ba bo ntate go na le batho ba bomme tse e leng gore di ba imela botlhoko ke sebeditse go lekane mo diphoso di bileng teng e kgopotswa le maotomane mo re sebeditseng antle pele ya pele tshebeletso ya lesedi ga ke tswa mona ditheoa dikalaneng o tloa goreng ya bobedi go ya jalo goreng ya bokaitsumane goreng ya botlhano goreng ya botlhano makumane Aforika Borwa good morning and good night re kopana mafelo a beke di a roropa moqebalo lo sontaga leponto wa serepo bye bye.